0: atola ka magete
1: e ka ofela
0: re tshabana sa go
1: re tshabana sa go mo le gatolaka
0: nne khutlela mo tswang
1: ntle ka sebele
0: ntate di
1: ei
0: le itsela ga ntate re tshepile le bitsela go pholosang ke se tsaka la tla mantse a nkhono khale ke lelo le tatlhukela le mo ba mona la ntse a kwa ntse a he ra malahle a khutlang
1: khutlang malahle ya hle batho ba modimo
0: ka le tlo ititela thujana ka nnete ntse ke mametse ke le tla le yena ke le tla ma la bogoko ka o fera ke a le wa ke ntate di bitse le pholo sa ntse ka mona ka mantse ya ntate ke tsitse di bitse le pholo sa ntse motho a kutin sa bo fela pega le motho kutin sa manja ka mane
1: kudi ala la
0: ke nya ga ga ba pala batho awa
1: ke le ke ba vetse ke ke ba vetse ka hela ha ha ke na sa a sa gerisa thank you tate
0: o tsomme
1: thank you wena ga tolaka thank you mkwena wa bona heme se tsudi la hantle fela o heme ra ro re frale tse jwa le hore ina ya rona ya bobedi ka mo taba di leng ka teng a re nna ke kuranta ke balwa di tshaba ke ngwana le tshohla ha ile twe amung ka ba khubu batho ba modimo a mo khutlisetsa ho ho kwana re tsa maoloja di rekisi kwana ha ile twe
2: ka lagato le ka mahle
1: ka ofela
2: re tshabana sa go
1: re tshabana sa go mo wena ga tolaka
2: ne la hemme se ga ke di fishala metse
1: dumela mo kwena hle
2: o phela hantle ngwana
1: ka lerato le ka magetha ke phetseng khono wa ka hle wena o phela jwang
2: mbana go lukile ka mohau ngwana mme
1: a o re phela ka mohau ona ko ona o re ya pereng o fihlela mona
2: o fihlela mona ko ona mohau ei
1: mm
2: e tla ya fihla pela ha me pitetsana
1: ha ona wa ha ona letho mona ona pitetsana
2: a i ga itumela batla tsale ke nyame ra tsabe ke tse di le re iketse le khohlaneng ha bo gona kwana
1: o ka nnete ne re lokela
2: a sa ke ya mera tsala o edi mwana swi ketse go ba seng ba phumotse bo go ba go kete
1: na ke hle ke tsela go na bohle
2: ba le dikiteng ke teng mara ta tsuya le sa le ntse le na se le salu ke
1: nkhono wa ba
2: o tiri ke ke tsuya se ka ne tsheke ya le wa modimo mpolo ke le ke petie mo sebetse ka mohaule ka tshegeletso ya modimo ebile ke nenwa ke na le lona ke rata maila boroko ka o fela ga ona motlong
1: nake
2: ke re ga e letho ya letswe ka legato le ka magethe ke nkgono kgotso ke legela pholopo
1: nkgono wa ratang matshediso ka tsela ikgethang
2: ke ne ke utlwa o tlhoka matsatsi ano a fitlha ke le gole ke a leboa ke a leboa
1: ke a leboa legato laka ya metsotso e metlhano fela re furaletse jwa le gore ena ya rona ya bobedi gopola he a ke re goreng ya botlhano mola ya boraro ke goreng ya boraro mane a re na le tho re feta fela a go na le tho mane goreng ya boraro re feta fela shit re ya kae re ya ma mole mo ke shebileng teng re ya teng mane mo ke shebileng teng ke mo re lebang teng ntho e akang ya metse kae mo ganka ka le botsadi ba le batlhomphei go na ntho a ka itseng ke sa e bone mone fela e ke fitlha mona ke la ka e bula ana jena eng nyameletse hai hlaya hai hlahang hlahang se ke ga sukudisana tswe e beile kae he ntho tsa mehla ya bofelo le tsone ko go di ka wetsetsa moferefere ntho e ngata tsa wetsetsa tsa o isa hodimo le tlase hai letwe
3: hai tsamaye a re tole ka mage
1: ka ofela
3: re tsamara sa go
1: mosbuda ha se fela ile ga
3: eh wa tsuba he
1: na sa tsia ke sa yo
3: me tiki mana ba tla go bona gore na ga ile marina fa ile le fenene ke tsona ba tla go bona taba yeno
1: e me tiki mana ka ba tla go bona ka mahlota ba yo
3: ke bona ka ka bo mo ngapele
1: bona ga le bona we ka ba tla sala ga le ka
3: ba tla tsi fa tswana ya mamu a sa na ba pelo ha
1: eh
3: ke la re tsebang a ona ntse
1: ba la
3: itse ke tla nna ke tla ntse ba fela mo gape
1: batho ba modimo bele o a tseba o tla qala kae
3: o bona o keketse khale mo ntshipeng tsa magwa
1: ai
3: o tla ile ka bo simi ke mare ngo re nya boga go a ona letho
1: Nike o ganya a ke re ke ke la bokae ka tsinde ke me shonya shonya.
3: Ho ganya bogago. Ha o tsene wa la ke ba le ba na le thaselo ya o tseba ka le senene le go sa tshano.
1: Ku wena le
3: re re ba di tlapollo tsa le senene le go sa tshano le di tlhalo tsa ga o fe.
1: Ge ka etsa di tlapollo na beke.
3: Go ri hats
1: bona wa.
3: A wena ba luya. Ha o tsebe nne ntse ke re bona ke mo tsiki se se ke le mongwe.
1: E se fa pa
3: lo. Go di tlapollo tse ke tla di reng ke le mongwe.
1: O be o tlo di tsala kae ha o qeta se buda nna ke.
3: Go wa o kwa.
1: A tshi tshe thata taba ina.
3: Ha o ka bua ka le sene na o bua ka mong a ha o valo.
1: Ah. Ah, e e hile e thata ntwa ina.
3: Go wa u kwa.
1: Bale o tla tlo we ka ka se buda.
3: Hey, ya ke go sone teng.
1: Eh, se ke le teng fela bale. Eh, a ke sa letse bale lona ntwe mo lengwe nya meletse.
3: Ah.
1: Ke re no go na ke mang? A ke sa tsebe. Lo go na hana nne ka ke mang? A ke sa tsa ke o go betse nne ka a hlae ka mathuleng ka mo.
3: Ho bona le motswadi la hlae.
1: Ke re le yana o la hlile ngwana. O teng motswadi ya la hla ngwana.
3: Motswadi la hla ngwana bang ha ntle ntle mo ke ngwana la hlile motswadi ka pa ke motswadi ya la hlile ngwana.
1: Ke re ho la hla o na le ho la hla hlana mone. Fela ke tseba fela
3: go. Ke bona ka ho na le ho la hla hlana.
1: Mme se ya di tshaba o na la hle ba ha ba ha ya ba tshidise mo kae. A ga ha tsa ma.
3: Ba tsere no ka kwana.
1: A ba isele no ka kwana hle. Bile batswadi hle ba la hla bana ba ba bona.
3: Acha eh taba tse ke taba tse ba bala
1: ri. Ke taba tse bang hantle ha di le tje.
3: Ba ba kanya nyala sinyana ne mo kwaqela.
1: Nyala sinyana e le mo kwaqela, e mo kwaqela mme ke bona ba ba tla yona ba ihloka.
3: Ba sa di ka re mpe o re ka re magisi.
1: Wena mo kwaqela
3: o. Ke mo kwaqela.
1: Ke go itlwa hantle e fihla mo kwaqela mo.
3: Ah ka re mpe bona bo.
1: A di tshela sinyana ya betitiba. Bele ke a ni sentile o sa bitsuwe o sa ile a gangwana.
3: A tlile.
1: O sa ile.
3: O sa bitsuwe.
1: O sa bitsuwe bele wa mona le yena taba tsa hae.
3: A tshe.
1: A ka tsa tsae wa sukudisa. Ai motho a mo lwa sukudisa.
3: Ke a be a tshe.
1: Bele re tla reng wa da be.
3: A o re tla reng re tla diketsa.
1: Halo ha ha sebetse ka bodu a ke bui buite o batlisa.
3: A tshe bonyane ga le bang go mo khotsa ke le gela phobo o tsa ba ba fu wa ga hantle. O go tlile ha monate.
1: Eh ka nnete o sebeditse ka legato le ka magethe.
3: A e ka le ge ya le yena kwana itse go ya go tlhidi kwana. Ka re go ka ntena ka hukunga ga e se ka ka molo a ka o ya kwana he na ke ya ka kwana ka hukung.
1: Wena wena lo wena o tswa hukung.
3: Tsinsa maitse le yena mo na fela ya le hukwa na khala ke le teng. Yena ba ya le kona ntsa ka kwantsa ka.
1: Oh yena o la emela o kuta bana.
3: Eh yena o la emela o kuta bana ntsa na ina o tla ka mogamang.
1: E ya be sa phahlo tsa mofu.
3: A tshela le ka legala ke tshela ka legala.
1: O go tsama ile a katile tsohle wena.
3: Tsohle.
1: Wena o nkile go le ke fela wa tswa le setswa. Ke wena o nkile go le ke fela wa tswa le mo tswa le teng.
3: A bona hantle le go hoditse.
1: Nne ke go yentse tsohle.
3: A bona lo rena ho sala mang la Benlina.
1: Ke re le mekomo eno ya batho ene ka dingwe o e
3: ho kutlela ha e le pitsa tsena.
1: Ke tshotjena.
3: Ah nkhulu se le ditse
1: ga ba. Ah ena o se le ditse ka nete.
3: O ba petse ka golo go ba na bile o ile e sa le dina kwa ka mo dira bo bedi. A bona gore le patsi ya tenga bona gore ba re ketse hantle. Felix.
1: O wena o yentseng hantle se buda.
3: Ah nane ke ye wa nontsha fela.
1: Wena o bana ba tletseng ka wa ntabuleng ka mane fela ba ba ka mo sebetse ba tlisetswa metsi di tie o seng. Ai.
3: Ke re.
1: Mm.
3: Wa ukwa.
1: Ele. Ba no no bana o tla ukwa ntlo go ya. Ba le holekane ha ba chaise.
3: Ukwa ntlo go holekane.
1: Ah ba o tla ukwa ha ba chaise, ha ba chaise, ha ba chaise.
3: Di taelo tsa bona fa tshe mo.
1: Di mpedi re be.
3: Ha.
1: Di mpedi re be.
3: Wa le ye ho bana ba bua nga ho ba ntse ba hoteletsa fela. He he. E seng ye wa itsitsina. Ka ba tsela di kae? O di shebe hantle. Ba nye wa fela.
1: He le bona ba sema modimo ai ya ba sebi
3: a je ba tlo tsa go go tlhomisa ha mo haisane
1: ka nnete di ka pa o di tshekela fatshe a
3: o di tshela ka go nye ya mo haisane kwa na o di ding ka pa o le mo khukhono o tletse
1: ka nnete
4: Ke tsa letho
1: Ai, ai, ke swetse ke tshe ka mpa ngukela phoso tse tla.

0: di etsa o sane. Tsa tsingena teng ho hang. O khathetse keng go batho ba modimo kana kwena?
1: Ee, mmaena kona ka iphihlela nne re itswela kwana metsing kwana.
0: Le itswela metsing e pele le tswa thabisa pelo e tsa lona ngwana mme ke a tseba.
1: Wa tseba ee.
0: Ee, le ba le bopammo ya lona ke a tseba ha le le hemisi. Modimo ntate. Ke kgotso fela batho ba sa tla nyakalla. Ho tswa lo nkgono.
1: Ke ne ke sa tle.
0: Rao mana. Ono wale wa ya nini vye kwa hao tuye tabashisha?
1: Ke mpa kitili safara ki uri kere. Mala tatu jane ama kile akhawane. Aoki agatang. Mala tatu jane ati hili mtu jane yena akwa liona kwa na. Bagatu wale skiri la wakwa tela. Le pitso lena le ne le a e sone teng. Le fihla maobane le ne la ha e letwe a kanete le fihla maobane. Ha o ka utlwa e ka e ka re ha a etse ntho eno ha se ka bomohle.
0: Na ke hle we.
1: Ko re ke batla gore ke be ke sebedise lentswe hle.
0: Ha
1: re ba ra tloha re sebedisa le pitso leno. A nnete mme ka nako e nngwe ga se le ka boomo kapa se le ka boikgomoso kapa se le ka go se tsokelele ehlile batho ba re tlowang le bona morago kwana kore ke batla go etsa nate 606 ke ona a qalang go le tlwaela gaufinyane o na sa le tlwaela le ena
0: go no ganea
1: ee kore re ne sa sa le tlwaela le pitso leno mme batho ba bangata ba ileng ba phomola ga ba fitlha ga utlwe ka pelengyana go bona re seke ra ba sutumetsang kapa ra ba busa ka tsela e tla etsang gore ba utlwe ba se ba tshaba go tatakela gobane ga o ka ga buiso a le mong ka tsela e bima bane ba morago ba tlo tshaba gobane ka nnete le petso lena ga ba ka ba ba le tseba ga sa ga tshwaganeng gantle ba ratiwa baka ba utlweleng botlhoko gore e ka nna ba ehlile ga se le gobane ba telela kapa ba le jwang ga e kampa ba molaetsa o fitlhile go batho botlhe
0: mme
1: re utlwaetse ka nnete gore re seke ga ba utlwelang botlhoko a ono ba tlatla ba ntse ba totoba le a gopola gore a ke ere le gage maletatojane go na le ba bitswang bakgale a balege bakgale batle mme a batlile a ga seke ga ba tshosang
0: ge ba ananele
1: re thabe le bona gantle re bue le bona gantle re ba qeke gobane re tlhoka sealemoya se ga se phela se manelwa se buela se rata boholo ba bona bile ke batho ba metlae re ne re phela ka metlae ne ka tloga ga o kena ke re sheba kwana kore ga kena ke re sheba kwana
0: ee
1: re ga o sheba kwana ke re khumama khumama ko phate ga utlwa ntho ka lekgatoro ka magatla o nne re sena tsona mme boholo ba bona ke batho ba neng ba etsa thujane yane e monate ya metlae ya go tsotsi ba neng ba kgaola batho maleme
0: e monate jwang gono
1: ba neng ba tlatswa batho ka dikeripoto
0: e monate jwang tlhe
1: eya mme ke kopatlhe go seke ga ba tshosa ga ba buisa ga bua ka thata ga re bua le bona ga ba ikgomo se kapa ga ba telele hle ya kopa
0: sotho sena se hlakile le leme le paqame ha monate o hlakile haholo mokwene motle modimo a mpolokele wena
1: a ka re ntle re mono a se go go ntse se mo fawanya no fokola
0: tsaula ka frisco to nshang khulu butle ke tsitse hantle ke etse tsena khola
1: tsitse
0: ke nna ena se ke etse tsena
1: mawena o ntse a ho ntse ka mpena ka ntse
0: halala ha ba ke bona

0: Ai
1: la rama khamu ha ba monate.
0: Wana tuwe.
1: Ye le si ile di gametsena mona.
2: E fela ha ho khotso.
1: Oh ha o tshisi.
2: E le mo tshiso a sa magai tut.
1: E yang khong.
2: Ha o fihla ka mmake ngwa teng.
1: Mm.
2: A stopo. Ka bo emela di fofa di bisi.
1: Mm.
2: Wa tsiba ha ona batho.
1: Hai bo.
2: Ntate le ntate wa ke kwa tsa ke bana ba motho.
1: Ha mona tiba nga tolaka.
2: Ha hona batho.
1: Hele.
2: Ha o fihla mabenkele mona.
1: Ho mmedi teng.
2: Ha hona batho.
1: Iye we.
2: Jwale e bohlokonyana e ke e boneng mabenkele a batho ba re ba ntseng o tse hamba khaya.
1: Mm.
2: Ai wa bona gore ke lena mana ga tsa ene le mono gore ke swana sale. Wa hlame fela ba qhaqhile. Ba inketse ba batla gore ke sitse ona mona strateg. Jwale le rona ge ha re dire ke ntse tsena ke tsa go shoo.
1: Eh, ha se tsa lona.
2: Ha se tsa lona.
1: E ka nnete.
2: Wa tsheba ba go difaletse. Ha ile ba go ntse thago. O tlo utlwa ba tla tse. Ha ke bo ke bona ba tswa fetwa.
1: Eh.
2: Ga ba fetwa ba ge. Ka matla tsala ka ying. Go re. A ke wa ba.
1: Ke batho ba o batla chalete ya eng
2: ya mo. Ke batho ba o batla chalete ya eng.
1: Ba no ba batla ba ipatlala tse dutsing fela.
2: O jwalo.
1: Ha.
2: Me ka nete ho dutu.
1: A che ntwe ba yentse mbona a che ka nete. Re le lefatshe re.
2: Ga le ntheki so go metseng ke hore batho ba tlwane so thumana. Ka tsona di bese tsena. Ya ho fihla no taba le botata. Ba se ba ile ba fihla ba dula ka pela gona hore ne re loketse re be ka palame re se be re be ile moyane Maritzburg.
1: Go utlwe fela ba o le bona.
2: Ba re go tloa Maritzburg go loketse go sebetse koloi tsa bona.
1: Hatsh.
2: Ebile ha re ntse re pota kwana go sebetse koloi tsa bona. Ba thisitse ka no.
1: Ke re ke utlwile taba eno go bane ba tshwa ba lo how to dibese di ata ba so thoba ga sentsona ha ba palame go lo itsa bego
2: e go re ile o fela go tla ba bodutu o tla go ha ke re ba se bala pana e
1: jwele go tloba west
2: go tloba bima ho
1: mm
2: me go ba imela ha holo e tlekere le ka go ya mala sekolo ka mo dikolo tsa bana di ya mana go itse go bana ha ho sana bae
1: ha ho sana batho
2: ba itine le megabe ena e ba iteng hamba khaya
1: bile ba ile he ne ba sa le ba sa ha e bone ma le ga ba e bona
2: ha e bone go re e bona ma he
1: ya e ya
2: le ga ba le na ile wo
1: aha ba jole ke bana he ba se ba itse go ka sekoti
2: anete fela he a ke go mo di mo ya ntse le teng
1: maimong o hle mme bile hle
2: mme na go ke ya hai batho re tla itemo ha re itekole
1: hai re tla
2: tomo re tla itekola o so singe le a holo
1: a
2: le go naka kwa no re ntse re loketse itemo ka dintso tse lena
1: re itse re ke re itshebe re tloela o supa ba bang fela
2: eh
1: re shebe dikoko tsena tse ka go mahlwa gona
2: o e batho mo dimo a re ke re pheleng kgotso hle
1: e ga e hloka kgotsong khono wa tseba go
2: a re ke pheleng kgotso ke re pheleng lagato
1: ga nne tya modimo
2: le motlotle yo boletse gore diplano dipeto a ga di mo fitse ya pelong ya ngwana motho
1: nyake hai
2: ka mo shebe ha khaleile ha tshwanetse o phumola hantle a na mare na ha ina ke ya ntate ke filwe ka molao a utlo sotho ba thuneane ba sabana ka tipa ba bitile ba utsitse la utlo rena pelo ha e ge goba ha bohloko jwa
1: ha bohloko fela ka nnete
2: e ya re tle mo feng wa ka utlo monate ka mo ga o go se go botsa samatsa ya ha ya tsa ke ke re le mo sene ke sa gona tsa o fetwa botlong ke ke re fana neng ka lagato hleng bathong
1: ka le rato le ka magethe
2: amen a tla ke ke le tinki le ka ke o fa pele ka re jo nawe a se tiwa le tsa ga ha o ne wa ka

0: ngwana mme hle nne
1: ka ke tsa ka ka ka ka mahitsi
0: ka thaba ka ka monna de
1: la re ke ntse ke di tsika so pa ne mme na me mona twa ka mo putsa e mo kwa tsela nya na mme se ka mpa hla pela ka mona
0: e ke ka kwa ya hla
1: wa itse ba he
0: ke re o itse e le khu
1: ba ke ka re mahitsi nna na e ke bona le mahitsi ga pa ke bona e fokotse ya go
0: e hey
1: mwana tona yo yentse tsena e fofunela ho tle la pili
0: e matha fatsi e tsena ka pili
1: e matha e mo kwakela yana e
0: a e mo kwakela ina le yona e di thatatso
1: e ke le tlo
0: thank you ho no ka se o le ha ya te khotso ena hle ba sotho ba bate ha ya te ba re ngwana khotso ha le ba letsa khotso mesetso ya rona e dula hante fela ho e mekae ema shema mabedi ame tsere bedi re fra letse ho ra ya bobedi ha ile twe
2: ka ga tlo ga magete
0: ka o fela
2: ke ka bana sa khom ke a o lebela
0: thank you gato
2: ke go no ha
0: eh
2: ha bua ga podi mo ke a o lebela go bana o ile a sa wa nkupa
0: a ke ra hla ka kopa sa gore ngone o ke a tsa
2: ga ke a kokobela ngwana me bile ke qete
0: ke ri ha le le teng ke ke hona le batho beng ka tshong e se ke
2: ha wa bona ho ha
0: e ke ka ha ya etsala le
2: ho ya wa u ka le
0: Exactly.
2: Mona tola na tobe out ma hao mona out there mona molale.
0: Ntse ke ngono ha campus ka fa poela mo puding. Pudi e ya mogena ga fola. Ke ga gantintintinte hana.
2: Wa bona.
0: Eya, ke keketse, a ke na.
2: Ga o le boela. Ke yona fela ntse di to le boela yona. Ke go kobe. Ke go thusa.
0: Ke thebe a tubelo. A ke
2: ke mona di jori a tswa ka mono ka pokothonye tshehlangeno. Wa fuwa ngwana mme ya le ya no e susa o ntso thushi wena a o le ntete o so re jale ya no e susa o shebile ka matlo ha o ngwa thelwa
0: ke a ke go buse bona itlola ha is buda wa ba
2: sanje
0: e ya e motho wa gala yeo
2: e e
0: a tshe le ne ha ka be
2: mpa mpa ne ntse le bua le yena mpa tshe
0: ana tsena ke
2: bona ke mo pakela hore e e
0: ho bua ha
2: le ba ka ne le bua le yena ke re we ka fela ke go pela sa gelo
0: ha re bua fela ha so ga ba sa shibile ka ja ka ka ska jane sa ka go
2: le
0: ke ja ho bua
2: ha ho bua o le le e ke bona ba gale bile a ke ga re na le batswadi
0: lona
2: na ba ka utla ka nna no ke mama nda tuwa ka ke nda te mama ona ga na batswadi a ka a tlokomela ka tsa mo bitswa mala mona ha na batswadi
0: hilang batho wa tshoka i bona
2: wa e bona
0: a tsama wa tshoka Hona ke o tla go ngwana mang? Eh go nna ga ke jang go noka se o tlwane o ngwana mang? A le na batswadi, a le na batswadi. Batho ba modimo. Re bile re la ga fitlang jwang he batswadi. A tshong he re go gona. Batswadi mona jwa le ileng ga fitlang ka hore ya bokae. Ha ile twe.
2: O ke ipotsa ina ntse ke ipotsa. Ka ga tla ka magetse.
0: Ka ofela. Motho ya modimo a rena dikarabo. Ke setse ka dipotso fela.
2: Ai.
0: Ai.
2: Jeli.
0: Ka ka ding.
2: Ke le tsatsa ka eta ba dinga ta tsi.
0: Ke le tsatsa e le o rihlentse. A bona na re fosa ka nthotseng ya ne ha ka kang ka
2: nthotseng. O bona fela. E le le tsa ditaba fela di e tsa se ba taba hona mo hona mo.
0: Ho ba ne hlile ha o re uwe le bitso. O re uwe le bitso. E a botsa ditlha ka ya di.
2: Pele ba ga ba ne ba itheya.
0: E ne e ya.
2: Bala ke tsena ke mang a ya ga ba ge he.
0: Hona ho tsone le ba ke kutlwa go ba itlela le wona jwalo jwalo. Fela na ntse e tsala mehlenye.
2: Ai. Mme ke ne na iyo.
0: Ba se ba le fuwa.
2: Ei.
0: E le go motho ha o itlela o no reng o no bolela hore ho no etsala ine re nako ha o lokela o fuwa le bitso ga ke na le bitso.
2: Ya o mputsa njani?
0: E ke le nna kutlwa ke sa tsebe. Ho ya so tlhaleng go nna ga le tatlhola le batla re betsa
2: ntate. Ke wa tla ke wa re metse na hantle.
0: Ho no etsa. Ha ba bang a kgine ba sina ona ho hang.
2: Eh ya ba ba sina ona ho hang.
0: Eh taba ene sebetsa bang a ntle. Ke ke ntse ho hlokala ke re di late mabotsela.
2: Wa ukwa.
0: Eh nke re di late.
2: Ke tla tsa khala di a di na ditso.
0: Ha di na ditso tsi bona.
2: Ke tla fetsa ga di patchisi tsena ke tla ba tsena le di tsala ke nna tsi.
0: Di pa di la di pebelele di patchisi di passage mo.
2: Eh.
0: Di patchisi. Oh be o rebi.
2: Patchisi mo.
0: Wa ga be. Ayo, trade wado. Hey,
2: who's out here?

0: one.
1: O kae motswadi wa ka ha ke sa mmoditse.
0: Go no tswa iketsetse ko bo.
1: E na ke ngwana maje. Eh? A le ke o na ja u ba ke dewa e na ke ngwana ba. U ba da ba go tswa iketsetse u ngwana ba.
0: O so ja di go tsala la ping.
1: E wa u kwa le ka le ga tole ka bagethetse. O tshile di disiyo a tsaba re ithuta ka mehla.
0: Wow, kwa.
1: Hey, how fitla ke ba le ba winya misa ba ukuta le koko. Ene o le mora ke wa di hopola ha tle kwa da be.
0: Sa le wele o tlhagi. Ah, ngolo ga la ke le la le tatu ya rena wa itse wa tlhaba ukwa sa ge. Ka o fela e bitsa ke mo khubi fela. Wena o sore ge tshabana sa go. Wa ukwa ge ntse ge dikuka go bona ha pele tso.
1: Ha re tsebe kwa desho. Ai tsharetse. A bona re tsebe kwa tabi.
0: Ja, le go dira dalo stomatiso.
1: Sala he, wa uka hona tsa ke le pitjo le teng ha ona taba re ipitsa ka lona. E le hore le ha o keke wa eh?
0: Le hore le ha ke sa le bitsa, ke ntse ke ne pi.
1: Ja, a ke tsebe. Sala ne ke batla ho botsa potseno ho na.
0: Ke ha le nna ke hona mo go na ha ke tsena ke le se mo go ha ile tse ke bua ditaba tsa ka ha ke a fosa ha ke re wa qetello le tense ke go ipule
1: e ga nko go qetella o ipule tse re tsebe o tseba
0: hore na ke nna ma
1: mo ngata ba tsena ke ma
0: wa bo
1: e fela jwale ka le ga tole ka baghethe
0: fela kana go mo ntse bo luka le le ntwina e fuguye
1: Yes, I tle tla re emisa hlosi today. E ba tla re tloela. Mm, tla re emisa kelello.
0: Eh. Ha re kwele ntla ba da be.
1: Fela he ntle le hantle ho tseba ho rena re tswa ka.
0: Fela e na re eme kai. E ska re ha motho e mong a fihla re. Hona tsela hona tsela ya ba ole mokhubi ha o sa tseba le wena ho rena hantle o jwalo kae.
1: Eh ka nnete. Ha ke
0: na re. Ke bona taba tse ding di thusa mokhubi ho feta tekano ka nnete wa. A ke re ha ke tsela ga ngwale kwa kwa motho mong a e bua tsela ga tsela iteng ha ke na mo ke tsena le ka pelo e bohoko le khalentse ke etsa le khalentse ke pinya wa u kwa tata ya u jana le tsa mo khubu ha o sa tsela na o tsaka
1: le yena na ya ya taba tsena tsa tsa khale mo moye mona e re khalemelanang ke sa re pele kwa na ho nona le ka pojafusa Yes mudjo uno sina committee a gale momo eleng gore e di province mo le tla gale melana teng ga e ha re boneng gore a ne patjele jele jele jele e senyebe e mo le mong gale ma e mong go re jwa lo fela kana kwe mo a ke re tshegele batho a re buitla
0: o tsene go lo mona hona le motho eleng wa o ene se thwa sa gale mo fela ba le bona cha bo nnete nga fa itse mo se jwa
1: o hona le se thwa sa rwa se a le mong Ale mo kena a dumeletseng o kena mo emona ga ska tshotena tshotena.
0: Ke dumela ba ha ho la ile mona ile se those wa. Ke ga dite ja tsa se di.
1: Sona se ne se dumeletse hore se kene mo emo se khaleme mo ebo.
0: Ha ke tsebe na ne se khalema wa. Mm ka tsa ntlo tse ga tsa ke
1: swa. How did you see it to channel and da? How did you see what is?
0: Se se nna ga dite ke o go sala ho. Ho ya le motho ya wa lo fela ya le ho latela hore ha ke so ukwa etsa motsebetsi wa hae. Ya re ha ke tswe na o khalemela kae?
1: Mm, mohlomong o khalemela le kudutu.
0: Eh, ha ke tse.
1: Mm.
0: Ma.
1: Ka di. Che
0: ha ke re wa le. Wa tseba hore. Ke ne ke tlo.
1: Go pore. Wa
0: ha ya ya tlo tlo
1: ke mo khutlo wa dame o tla ke mo khutlo ka tsaka tsa mmu wa bona e ke a ke tsiba ile ba lo hle tlo tso go itlo e bua ona ba tsa
0: ka fa pela
1: ya o tla o pula ga mo ga metso tswana
0: wa tsiba
1: ah
0: metso tso go tsa metso tswana go wa bona
1: Ah, what a beautiful day! How did you get to Aguadish?
0: No, I just
1: got to. Oh, look at

0: one pa metitima o hlakisitse o re che che che le ha ile mama ri nya go ya kalo o hule le yena o tla fana ka yena a mo fende
1: ba ka go gona ha tse ba hore madingwane ke pira ka mo yena o tshatsulang
0: a ke go na itse ka mogotlong jwale ona sa ha gutla ke hona utlileng o rona mogotlong kae bonyano yena o yentse mosebetsi wena
1: na hale wa tiba hore ha ke sure ya le moya ha siwa hai sa le gentse rena le wena le mekiting rena le wena
0: ere wena tenhleng ka betsha ka wena
1: me ditima le siyo
0: me ditima ona sena se tla le phefo
1: ha tsa mae ka sona tsa ba ka mahudu
0: ho ya tsa bang ho ya mokiting
1: ho ya mokiting
0: oh teng wa bolela ye ona tsebella ka yona mokiting o neng ka ineng ba a ke go no
1: ha bu ha bu ka sta le phefo o bua ka pitsa
0: ene a ka kena fela mona a kena ka lefifi
1: tena ka ha re kotatse
0: fela bua le o bone mang a ietsa ntho
1: yena
0: ena metitim
1: o batla ho ka kine a ke re e ke ho tshilo wena
0: na ke so mo utlwa a kena ka lefifi a ke re ba le ke sitwa ho kile ke re ku utlwisise
1: ke mo ke re na
0: Ke
1: le ntate mo di a ba ba ka na ke re e.
0: Eh ya ntate, ha o sho ke ntate matla se.
1: Mamela, mamela, ke re me di tima o nya ke.
0: O ha o ri allo ke tla bilaela jwang? Ke re o ntate.
1: Bonyane.
0: Ke le ntate mo di a tsena na o kae?
1: Ke go re se ho go khatetse ha go kwe ho gona e tla gantse go kokisa ile ho go ba le u ye ba tla Motjane a o betite ngore e
0: ke batla tlo a tlo hona ntwe ke batlang a tlo motho e ke batlang a tlo ngotlela yena
1: handle o batla hore ke tla ke mo hulanye
0: a e ke batla o tseba fela na o kae e se o mo hulanye ha nna mang a ka ha hulanye a sinye nyala sinya ne mqwakele
1: le le mo di kae le se bona ne le
0: Dingata dibelwa ka mashume.
1: Hulukile he.
0: Eh ya ntate.
1: Acha ndi kuka ho go alta batsa. Jwale buitla nke ke tshwaere mona tabeng ena ya ya ho ijama bitso hle.
0: Eh ya ntate wa itsiba.
1: Ya.
0: Eh. Mhm. Eh huno se jetswa bang.
1: Le hona jwale.
0: Eh.
1: Ha o ga wa le bitso. Ha o ga ba tlhalosa go che ke na le o ji ithatela lona. Wa le hlalosa ibile a tlhatlhoba gona le lepa etsina
0: o bolela na konyela ye o so fuwa le bitso jo
1: le hona tjena mamela ke
0: le
1: hona tjena
0: le hona tje o bolelang le nna ona tje sentse ke le mmegukela mo tswang teng
1: wena khale o re u ha o tata ho ipitika o tete thutu bolotsa hao o ga ba le bitso me ha o ka ba hlalosa ga a ke kena le le o ke ka le lona le a tlhahlwa go gona le ka tshufulung ka pa le ka tswa kwitleng na le ya amoele ya thujane ke hona jwale
0: oh
1: e seng go motho yeo e seng ntse ile le le tatu ya na gale a
0: oh jwale o
1: le go le tatu ya na gale ke ha e ba buithela bo swaswi
0: oh o swaswa ka wena
1: e jwale ka se bue
0: O se bua engela boshashi.
1: Eh. Ha le go ntshile.
0: Ha ona motho a re mmese bueng.
1: Ya ke.
0: Wa le nna le la kala la gukela mo tswang ke lang. Ke la sonta.
1: Wena o tla tlhalosetsa ba bang ho gona ke lang e se nna. A ke ra se nna re ke.
0: A ke tsebe.
1: Amela hela.
0: A ne ke tsebang ka be ke sa u botse a ga ba ntate.
1: Ke a ga.
0: Ee.
1: Ke ga la me go kela mo tswang.
0: Ee.
1: Ke la bo swaswi empa he ka ha di tlile le fihlile ile mme go kela mo tswang. Ka leba ka la go bana o ile wa ketana go itirile o no o potiritse ya ha ha o fika ya ba hore ge se re re mme go kela mo tswang. Di tlile le tutuetse ntse ile mme go kela mo tswang.
0: Ke ke
1: ka hona mo no ka mme.
0: Oh lona le tla hlontshwa.
1: Ke tla hlomtshwa go bana.
0: Mme gukela mo tswang a hlomtshwe a gatwe.
1: Wa ukwa he.
0: Ee, ee.

0: ya o iqetile ntate. Jwale
1: ke nna le pitjo ke buntsha ga e ke kena le pitjo le pitjo le na le thatuwe ka molao hle ga lokela ho kena ho lona ka botlalo mme ka mora ho lona ga dumediswa ke lelomolo ge lokela ho dumedisa ka mora ho le pitjo ka mora ho keta tumediso ebe ga itlhalosa mabitso.
0: O tlameha hore ke re ha ile twe o re ka lerato le ka makgethe a ke ta o ntumedise.
1: O re ka o fela ye re re tlhabana sa go ha ke peta ebe ke a o dumedise ha ke peta ebe ke a ipole.
0: Fela jwale ya tumediso o santse o tshulwe wa le batho ba modimo na e santse ne hlokala.
1: Le pitso le tumediso ha di tshwane.
0: Ai, so ntse ke ntumedise. Ke ha ke dumedisitse mona ha ke kena le wena o so ntse re dumedisana ho ke phetho.
1: Ah. U bana ho le pitso. Ke le pitso tumediso, ke tumediso. A tsha.
0: O ai wa ihlakisa ntate hore e la ba taba ile etswa ka molao yena ya le pitso re lokela hore re kene ho lona ka legato le ka magethe.
1: Wa ukwa he.
0: A go mpitise o yena ya yena ya khalemelo ya go khalemelana moeng he.
1: Yena ya khalemo ho jo ha khatha di thotse luketseng ho khale maemba yali. Ka la ba ka la di hlung. Wa kana go engwe ho tla bo ho phatsa ma. O khono ka panda ti muholo ibe ho go ba se ba tsha.
0: Jale. Jale. E mo le mong a sa khalema.
1: E o go bona go di tlhonki ke ntheteng.
0: E ya e ke a ukwisisa ge ke a tseba ge le batho re a fapana. Ge ha bua ka tsela e fapana ke modimo.
1: Eke.
0: Jwale e ya gore ebe motho e mong le mong sa ikutlwana le maatla le tokelo ya go galema motho e mong hodimo a redi yo mo teng.
1: Ke ntlheng ya letswalo la go mamelela phoso jwale ebise ba gore o sa tshaba o thola nako e telele ga ntse a ukwa gore tshe go na le phoso e itsagalang. Jwale a sa batle gore itle go sane e mong ga a fosa ebe go gopotso e setlhaa gona mme go tlela mo o tswang yena ha ile a tlhwetse ya ba gore yena ga a galengwe.
0: Hai okay ntate a golokile mokwena ga o tlhele
1: ke leboa ke ntate mmatla selo o se fumana mogotlong.
0: Ntate mmatla selo o se fumane ka mogotlo motlhomphei motho wela go dumele.
1: Ke ntse ke le tile ga ntse a tlhojwalo ga ntse a potapota setlhatlha mona. Dintho tse dingwe a di tseba empa jale ka lebaka la go lebala kapa ga o ka ba mobotsa ntho e gaufinyane a se imamele o tla kwa sa ga e mona ga sa tseba gantle fela a tseba gantle a tseba ka ena.
0: Goreng?
1: Gore taba ena ya mabitso a itheang phapang e teng o tseba ka ena gantle gore o ja ithea la sebueng e le la boswaswi. Ntate modi a tsebe o na gawa keng kgone tso ya o iketsetse ya ba gore o na le lebitso la gae le o a itletseng le lona mme ya ba gore le a tlhatlhoba wa amele.
0: Ya ba ke ntate modi a tsebe.
1: Ee.
0: Yona tse ntse tlhie e etsala kapo e qetetse mehleng eo.
1: Le gona jwale o tla botswa gona wa le kgotsofalela lebitso.
0: Oo ee ke a tseba gore ke ikutlwa ntse o thwena wa le kgotsofalela empa ke sa utlwe motho.
1: Jwale o mpotsa ntho ntse o e tseba.
0: Ke se bueng fela a na ga a kgotsofalela mme go dira mo o tswang.
1: O.
0: Oo.
1: Le tla e tlhopha motsheya. Ore ke ile ke lebile ke ntate mmatlaselo se fumana mogotlong.
0: Tanki ntate mmatlaselo o se fumane ka mane ka mogotlong a re tla e tlhopha motsheya. Ka nako ena e gana go tlhopheya a se yona e tala ka nako ena. A kore nke ke utlwang kokotela tjena ntate mmatlaselo o se fumane ka mane ka mogotlong ke gore ke utlwa gore na o nkokotela tjena o nkisa kae mongakane.

0: metsotso ya rona e dula hantle fela ho ya 24. Mashume mabedi ya metso emene re fraletse jwalo hore ena ya rona ya boraro ka moo tabadi leng ka tenya ya kya ke tswa bona ma 17 jwale ngwana ona sa lapile kare ma 17 ngwana ka nkang ka tsina le na o lahlele ka mora le tshafu jwale a isa masini bare ka moyo motle ma ya boroko bolo tsa lona di mathefase o mani jwale bo aetlwa bolotho bare mpata la tsane na le ri ya meso re bona ka yona masiwa tsene re ke bone a ke lahlela jwalo ma jana mabedi mabetsa hole a ke bone mpata la tsane a iso tla hi na le ri ya meso
1: Ah,

0: a la radio le gama gete.
1: Ka o fela!
0: Go e tshabana sa go.
1: Re tshabana sa go mo modimo ng kwa imetse ka tolaka.
0: Ja ke se batla ke se.
1: Se kwa se se. Mo chesi wa me khutela mo tswa.
0: Mo chesi wa me khutela mo tswa.
1: Hantle ka sebele, o theo wa ntla mo la mohale.
0: Ja ke se batla ke se. Se kwa se se da. O di mama tsana ano ka tsetse ri go go tane le go kwane nna ntse di seta mola male and a te makgobale tsa sa phoko sa pontse mo metsi a phallang a o di mumme.
1: Ala ala, ke o taba.
0: Dumela bo mchefi ya.
1: Dumela ntata wa ka dumela ka tolaka.
0: Ntse phela go nna mo.
1: Ka mo ha wa modimo ke sa phetse le wena ke thabile go utlwa ha mphiletse.
0: Au. Ke ntse go philetse ntse ke go khwahlela ke tshela ha ke kwe.
1: Ke bona bophino ka tolaka ka tlaetsa fa.
0: Go kwenya motho a lapile nna ka ga ke lapi a ke...
1: A o da kwenya o ka tshela. Jona na we ka ke a bona na dikgodi etsang.
0: Ke kopa e leta.
1: Ha e letwe ntate ha e letwe.
0: Ke re nna sekgatlho ke lefiso la metseng. Ke re nne... Madifanoga.
1: Ha monate.
0: Tanti ati gama banita mujesi ya muhulu asa sangwanti mwe kukele mwuto.
1: Ivalo tabaida, ivalo!
0: Kiri ntate karibuka, kiri ntate. Kwa hari nye kane milala. Kiri ntate banana ba ipatile. Kiri ntate sukuku. Mkoko la kuni wako shwa kuzimfo wetu.
1: Kani iti?
0: Kiri ntate waka ntehile libi.
1: Oh, nda deskuku, ruka kola khulu.
0: Ha o sagate o tshwa le ho ke ntsha ko hela.
1: Ehe.
0: Ke go ntsha mafite mo metsi a phalanga ya o rima.
1: Wa ipa he?
0: Ha o sa batlelo. O go ntsha ke le sedi, le le le ke sa le fiti. O tsebo ke ma bitswa ha.
1: Hele, ka o fela go yena e.
0: Ba le ke mathele ka mane ka mantsunyane ka mane. Ke le tele ngwane eso. Wa ntate sekukuru hape. Ntate se pata majwana selele.
1: A selele, ntate.
0: Ale ke mathe ke mathele ka mane ka lesebeng ka mane. Ke re ntate pele sa eme ja. Ka lesebeng.
1: Ya se bofa thu.

0: ausi.
1: Ke boela gape ke re mme morena ga mpitsa ke tla araba
0: kane oabe
1: mathele mathele ka mane ba thaba tseka ke letele mme bisetsa fabole ya o selateng ke re mme segale o tsane ke re mme helisa mmarako pakeng tsa lona ke re nkgone mmare le tatlo jare ke re nkgone a o ja lefa o thole ke re mme sweswe ya ditšhaba tsa katse ke re mme gona ka mane mme a phegang masuu tsa jo tse monate wa ka thaba tseka banna
0: ga monate jang
1: ke re mme anna a ngaka ka lebitso ke motse ba banna gona ka mane ka thaba tseka anna
0: o tla mo gopola
1: dumeletse ga ke mo tuelele
0: ee
1: ke matha ka lebelo le legolo banna ke re ye mona e ke sa mmatleng tate banana ba ipatile e ke mo soileng ye mona
0: ee yantate ee ke a tseba
1: o ntse o tseba na ke mmatlengke
0: tseba lebaka katolaka
1: baka le teng
0: le teng theko magaolatle
1: le tshwanang le la theko magaola
0: ga monate jang
1: ke re ntate mogolo ka uye tshesa banna ke mo utlwile maobane ke kala o mo utlwa ga ke a thaba ke utlwa lentse la e ke thabile gore
0: nna ketle
1: banna ne ke kala utlwa lentse la e ka utlwa ke thabile goo ke bile ke mmona mahlonga gobane ke a mo tseba banna
0: ehle go a thabisa go utlwa motho o motsebangtse
1: nkgone pone ka mono a ntumedisetse nkgone pone a ntumedisetse le nna mothusi wa bathota sekuku sena
0: pinaelepina
1: e tiye banna
0: e ke itiye hai ga batho ga ba ipata
1: batho ga ba ipata
0: aiyo ntho e tena
1: gomme nna ke a tsamaya ke a kerekeng ga ba ipata ba
0: ga ba ipata
1: ba ile kae na banna
0: fa ba ile kae
1: gomme ke kgosa ke lapa he ga ba ipata bana
0: kapa go ipatile gona gere ke batho ba ipatileng
1: jale ke mpe ke qetelele ka mme wa ka kenwa mme a matle makgabane banna ka mane ka tolane fate se a tsamaya kana a nna ke leta le yena le yena a ngata-ngata fela a ntse nga e leta le lona ke ntate sebata ke sela
0: sekwetsisela
1: dimamatano ano ka tse pediwa go tane lebokwane ntse ke selta molamogale a ntate makgobaretla sa phoko sa pontšheng mo metsi a phalelang a ya godimo mmepa ntumelelehe nna sekgatlhe ke lefiso la metsemosesi jaaka ke potele ka nnena ka tamolola mogale ke matha lebelo la phiri e putsa ke re ke thokomoatola ke a nyamela
0: nyame ebile nna phiri e putsa modu tanke le gatola kakathaba ka utlwa monnate fang fela tanke ntate tanke gatolaka tanke ntate mogolo tanke motšhesi wa ka ge babedi fela mona ke na le mme madifanoga ke na le mme madifanoga mona ga o ka ba kena fela wa kenelela o tsebe re tsokotsane sa rona ke sesele ga ile twe ka o fela re tšhabana sa kgomo gatolaka dumela ntate ke phetse ka lerato le ka makgethe wena o ya jwantlhe mokwena
2: ya phela serame wa bata mona bokileng wala teng
0: o go ka ehle mo serame seo se kukutšha ee mogotlo ke tlile ke a utlwa se a tonya go tla loka sebaka ke sa gao ntate
2: ke lete le mme kemang sedie sa ba letatho jan ke lete le ntate maatla sello ga sefumane ka moraka
0: mogotsongkannetate
2: mo di a tsebe mme ditima ke ditikobetseba ke mme ditima ga ona taba
0: wa goa
2: ke letele ga o sa je ga o phedi

0: ntate monga kgomo o ja le fujeng.
1: Jwalo.
0: Ntate ntate semakgwadi semaroba ko. Ka go tlhodi ya dipula gaole gona ka mona ka mogotlong. Ke le de le empa ke lebala lebitso la gae botlhokwa ke mona a kgannelang yona koloi na.
1: Ke a utlwana o batla ma.
0: Ke le tele nkgono ka Setswana. Ke le tele nkgono Maditshomo ka mono ka Bakaoteng. Mogale a tswang gole le Tojanena. Ke le tele bohle ba letang ka tsebe bomme le bontate bo ausi ba abuti bo nkgono bolatemogolo. Ke ntate ga o tse simolola ditiro sese ka bona ka mogotso gotoo ke moetlano le teng ke a leboga
1: ke a yananeelatlhe ntate ga o tse fumanwang ditonositse ka mogotlong tanke ntate morena o boloke tanke ntate waka tanke ntate ga go tse fumanwang ditonositse le tse paqameng a e kgona ga e letwe
2: ka lerato ka magete
1: ka o fela
2: Re
1: tshabana sa kgomo moratiwa waka.
2: Go e leta ke tlo nama monate ke iketla ke tsebe o nepa.
1: Nepa wena ga tolaka ke yona taba.
2: Ke kopa o leta le maleta thojana ka mona ka haeso bonkgono bana ba ke ba ratang haholo. Ke nkgono le sente ba le thapelong. Nkgono re tla fua ka letseko. Nkgono tlo maya o halalelang. Nkgono phokolang ga sa nna. Tatemogolo re file palo. Mme o re boloke legatong le gago morena. Mme la o swa le emelwe. Nkgono monate ga o phuthelwe. Ke leta le nna kgutlela mo o tswang gape ke mo ratang gagolo-golo. Ke leta le nna ke apeya ka lenye. Ntate 606 le ena ke leta le yena. Ke leta le mme o se phete le mogatlang kumashobi ke ba ga se mona ba batšha ba ntse ba e leta le mme o ikokobetse ke thebe ya tumelo ka tšha mona ke a leboga mme
1: kompogo ya gao e botse wa badile kao fela
2: ao ke ba lebetse ba tsile tu kopogo ke ba lebetse
1: gore ke rata nnete eno wena ga tolaka o tla ba gopola o tla boela o gutla
2: ke se ke gotile ke a nagana
1: o tla gutla gape bona na re sa saletse ke gora tse kae o tlo gutla
2: ae ke tlo gutla ba baleile ko jetse ke qetesegale gagolo
1: ba tlo balea babe ba gutle
2: ba tla balea ba tlabe ba
1: gutle tanke ga tolaka
2: ya leboanne
1: o lejano sa tla bogutle o sankwe ke lefa ga e letwe
3: kana ga tolo ka magae
1: ka o fela
3: tšhabana sa kgomo
1: ka o fela ge tšhabana sa kgomo ntate
3: ntate itšhagaletse ka nna fela
1: ntate itšhagaletse ka nna fela ebe gao ntate 2020 le leng le leng ga o ntate 2020 a o ntate itshwareletse ka nna fela
3: ee ke mogotsi ya ka eno
1: o go ama kamano yona e teng
3: a ke mogotsi yaka
1: ee le amana ka segotsi ntate a kere kapo mogotsi ke e lenyalelaneng e se motswalle
3: ee motlong
1: ntate
3: o phetse hantle
1: ka lerato le ka magethe ntate wena o ya jwang
3: wena la o petedile molemo mona o lokile
1: ee
3: ga ke ri a o ya o re tla ka bo o re la sala mogotlong wa
1: ha ke ri bale ke e se itatletse mogotlong
3: o
1: ke ya ne se le mogotlong se ke tlamea o ya ka moga hae
3: o
1: ewe ke tshe ke motshietse ho hle mo a lenteng
3: o ya mogotlong le yana ya mogotlong
1: wa bona mogotlong taba iteng

0: kumo.
1: Ke re mogotlo ntwa teng e hlakile.
0: Oh.
1: Mm.
0: Ela, e re ke swae ba tatela ha ya mutlung.
1: O swae ba fite.
0: Ke di wale.
1: A ke a lebola ga tola ka ganna bukeng ka moketeneng.
0: O mafela se di, mira mase.
1: O o so tloa ha le suku o tla ka mona ka ganna mutle.
0: O kwetetse.
1: A ko o kwetile ntle.
0: Eh.
1: A ko kwetile mmunene o na le o tlise ka mona ka ha bodiwo dipula yana ka mona ke gotsofela.
0: Ala ala.
1: Hai, thank you ntate, thank you mfuke. O lebe se mmabagwa. O lebe se mmabagwa o buetse ka nwa motla ona tjeng.
0: Oh.
1: Ei.
0: Sa buye ja motho.
1: Thank you ntate, thank you. He, wa bo? Ei, a ke mutsabe. Hai le twe.
2: Ka le ga tole ka magetse.
1: Oh, fe, las buna.
2: Re tshaba na sa tse pa mani.
1: Ka tla re ka meti ti matso tla o kwalla hoho.
2: Ah wile, ga bona mo bitse.
1: Mo bitse tsena, ke go mo bitse ne ke batla ska ba mo bitse a nyana mo bitse a go.
2: E se yo sa mo bitse.
1: Eh wa bona ona tsena mo no ma teng o bona tsetse kholo di jana tse nyane di ja tse kholo.
2: O mmara hantle.
1: Ke go mo ke mo shebehle a o.
2: E bile le go ga tsena di a dumela.
1: E tsona ka kana go ina ho.
2: Hey.
1: Go lo ile. Hey.
2: Tsena tse a o fika tsena di hora e tle ya.
1: Ah ngwana mme ho ma ho be a holo.
2: Ho la le tse kholo tse jana tse nyane.
1: E tsona ka nnete di ya hlapulana mo.
2: Hela, mo sa lete mono wa mo bona ma manare wa batlokwa.
1: O manare.
2: Mm.
1: Wa bina.
2: O mole o lo a re ditse mo ga o ka paga ditaba tsaka.
1: O re tsentse mo setse mo ga o wa bo manare ba tswa modimo.
2: O re ditaba tsena di mo setse mo ga o.
1: Tsona we. Ena ha
2: se. Ha se manare wena manare a bina ka le kae.
1: Ke kena a setseng taba tsena morao. O
2: sale.
1: O sale
2: le sala sala morao.
1: Eh fe go sala sala na morao gona o te. Ko a batlokwa.
2: Eh a mana go batlokwa mo vie o mo vie o tsoga ka fatu.
1: O kae smuda a sa.
2: Ra o te. He.
1: Tsuna. O kene wa go mbodine o tsa moya.
2: Ah, kene no. Ya, mama ya. Hey.
1: Oh.
2: Be mo be manage.
1: Oh, ibe o bana ba ba hae ba etsang. O go mona le lefufa.
2: Eh.
1: O batla ke re mo ke tshoma re nyeng.
2: Dintsetse mogao.
1: Dintsetse mogao. Nna ke bona le hodimo o ke etseng.
2: Ah, o teng hle.
1: O batla fela di sale ngwane no motho mogao.
2: Eh
1: ya. Ke bile ke no wa dumedisa managa.
2: A bona ke wa.
1: Oh. Ene ha tsho tsho o tlaitsa bang.
2: Kore ke tore le thi mola mo ke te.
1: Ha o so le thi. Ko hana o ko le thi.
2: A ke re le thi ke re le thi ke khuma ba fatse ke rapela ke ra o ntate. Ho wa ne ngata ba di ntata ke.
1: Oh o so le menna taba di ntata.
2: Eh.
1: Oh ko mo bo ntate wa gabi na.
2: Eh
1: wa ga ba ntate.
2: Eh ntate wa ga ba.
1: Oh o ibe o reng?
2: Ha ba tla motho a potaki.
1: Oh o re moya fatshe.
2: Eh o moya fatshe.
1: Theo theo la moya.
2: Eh.
1: A ke taba tse monate.
2: A ba le ke sibueni sa maila broko.
1: Ah e bo kanete a tsiba ho sibueni sa maila broko na.
2: Eh ya. Kamana tiwa.
1: Chua chua chua chua chua chua.
2: Ke ka ke ba mai.
1: Eh.

ditotadi mo nametse metsotso ya rona dula gantle fela go eme kae e le šome re a re lebile gantle mane goreng ya rona ya bone ka mo tabadi leng ka tenya o ntse mametse sealemoya sa lesotho re ntse re le thathotane ga monate ka lerato le ka makgethe re sa tsabe letho nnete kore ga re tshabe letho ga re tshabe letho nako ke ya rona e tlhile ga o le tena re re tle re bone fela gore na re tswa le kae ere ao batho ntate kolo ya maponisa a ke shapa nthwena a ke shapa nthwena ke gopola ena o reka nnete ke ha ena ke a ha ena ha e utlwa jwang kapa jwang o jethoa kalana wa e jethoa kalana ore jethe rao rotlano fatshe mona taba di etsagale a dumele haholo a dumele ha holo fela a dumele ana ke mang le mang ke mo lebetse tswa go go nthwe mo lengwe itswetse iketse mo iratang kwana ha bo yona e ho tla boetsa le bang ona tshe a ke tsebe na ho tla boetsa le bang ga tla thibwa ka ha o le thata ga thibwa ka Jesu swa pano e thibela ka Jesu mathate ngohle ha o le thata re thibela ka yena re gawana le taba tsengata yo oh e ka nna ba e tla ba ina ha o le tje nna ke hemela ka ntle ke hemela ka gare ke hemela ka ntle ke hemela ka gare ke

0: Ang meu.
1: Ee, ke ipapadisetsa majwe aja.
0: A o na dikgathatso, ipapadisetsa majwe, a o qale motho.
1: O hang, ipapadisetsa majwe, nna tshege le ena kaofela.
0: Ona
1: tena e sentse ke beile tholitas ya ka metsi pela ka mona. Le nokana ena e metsi a mangata mona. Ona o dima ena mona ke a shebile ke a.
0: Ipapadisetsa majwe mono, ha ona kganle motho, ha ona nga le mang kapa mang.
1: O hang. Nna o hang, nna sa reta hantsi mo. Ke ipapalla le majwe, ke itletse ho tla bapala le majwe mona, ke phetho ke tu.
0: Papalle le majwe na sa reta hantsi mo re wena ga tola ka le o tlhoke ditaba ga nke tsang e be go dunza re tsena fela
1: tsa ya mane ha matela mane go fumana le shile shile le ntate ya na mabitso a mangata ke nwa mona ha u fijana le yena mono
0: ntate good friday
1: ntate good friday ke no le yena ha u fijana mono hela Kolo gile ke tla mwana haufinyane pele ke tla mwana haufinyane hela ke tla tsaga ke tla o jetsa ke na le yena ke re hela mantsu ntse ke thapisa mantsu ha ke ya sale e phomotse e popumetse kwa e popumetse kwa mphaki kwa mantsu kwa
0: yele itlile
1: hona je ya na o tla hai
0: oh yele itlile mantsu hai hona je
1: Itlile hai ke yane ntse le ka stale ntse ba fasa ka dipane ga motseko wa mono ha o finyane ntate go di futa Friday ke tla fitla mono tla bona ke tla fitla mono le ha matela go fitla a o mpontsha le letamo nke go sesa ma
0: ha o le ha matela mono ska le bala ntate ge lokela go hola mo ha ungwa mogene
1: ee ga o fela ke tlo ba kopanya ga o fela
0: Mantsi
1: tlo ba kopanya ka ofela mona e ke go sheba letamo ile na nga hlolwa go bona letamo ke letela lona
0: ka le ntwe balo tlame ya golo le bona teng tate o kene ka dikanta tso tlo le hlae ka nnena le ka nqena
1: matamo a ke a tsiba ka ofela le ke letela lona montse ke papa di tsa majwa tla lona mo ebe ha ke le bone jwale
0: chance hayo o tlame o Adam Kop. Yo. Anza bisa majemane. No toki ona e. Ai le twe.
2: Ale ha tol ka mahe.
0: Ka ofela.
2: Idala ta khomo. La penke ke mola matunga tsa mogomo.
0: Bona skolo.
2: Mogomo.
0: Me la mkaundu me la pofolo.
2: Ana we le di tsala ga ke ndate ba ntswa bo tsoka le ya moela wa botsonga. Anda ba ka bona ka mantle.
0: Asma mphe hantle she.
2: Mwana bo ke ke.
0: Mwana bo.
2: Ntate ga magogo a di-sponge
0: ntate ga nyamuketsa ha mona tori ba magogo
2: a mmambe hatse
0: mwana skolo
2: ka izedi ya ta
0: mwana skolo a mmambe ntate ga magogo
2: a di-sponge
0: a tsama ka uka ga izedi ya ka
2: Tamati
0: yona e mfeta ka ditlotse ha e le yona le budila ka o tshwana le le he.
2: A tsenje ke le matasa feste.
0: Ke re tlasa feste re ntlhateng e thata e re thata. E thata fela e thata fetse.
2: Ai.
0: Hona tena e le o kolle ditse o lo fihla o tshella o tlokoma o etsa tena mogona o re.
2: Ao ke ba tsela fela ka feste ka mora ke. Kanye ya wonye!
0: Kanye ya wonye! O la chefe ya mora! O sukule!
2: Tala!
0: O mome mome! Asmabe! Mwana skolo! Mwana skolo tete! A ka bu case! A bu case mai! Bobo kan! Badi konyan! He! Lile! E ne kai hanke! Boto tin tete!

0: Έλα, Ματιόλικα Μαχέτη.
1: Καουφέλα!
0: Ήθελα να σ' αφώ.
1: Καουφέλα, κατσάβα να σ' αφώ μου, Ματιόλακα!
0: Λαγώ άναν τα τέτοια κεφή.
1: Αγί, φίλε, σε κάμω χάου μου, ανάμε με ο Ιαρουάντσε.
0: Ακανίτη, είσαι αγαμίτρη, θα
1: είσαι αγαμίτρη. Αι, είσαι αγαμίτρη, ακανίτη, ακαλέσε.
0: Ani tikin metro ho na mgena ka le subeng ka mona.
1: Au me wa ka metro ho rona mo rena ka le subeng hle. Au batho ba mudimo. Le sobe mo ma ile bo kwa sa le makai.
0: Hey, wa tla se le se tlo pa yana.
1: Se le se tlo pa se le tshwaga ya mokete o so ka bateng.
0: A tshe se mokete.
1: Oho, fela he se le fita botlhano.
0: Eh, se re fita botlhano. Ere ke ba le bona o tlo o.
1: Eh, tlo le bona.
0: Kopana le ba ka mantshinyane ka mona ke nne ba lokileng ba thabong ka mehla ebe nne ke tla ka tumelo go kopa tshwarelo ebe nne ke bone mogau wa gao morena ebe motho ya mona ana ka tlaotsha yena a sewa ka lefubeng ka mona
1: ka nnete kwa bothabothe
0: ee le ntate sebata ke sela se tletse tsela le ntate ga ke bukatse bona sebaka ka thabeng ka mona ba ka thabeng ka mona ba kopana le ba mantshinyane ke ntate se ka tamaiwana a selelwe le ntate mpolokeng kgotseng ya gao morena mme busetsa sabole ya gao selateng mme segalotane sa ka thabatsetsa ka mono mme a phean masika dilo tse monate ntate tse me ya tsa le sebeng. Ntate tla pale thiretse mme morena ga o mpitsa ke tla agaba wa utlwa re file re tengyana
1: a le setlhopha ka nnete le teng
0: ga nnete re setlhopha re ntse re ya re ntse re ya re ntse re thuthua
1: ntate pele sa emeja yaka lesobeng
0: ee ntate pele sa teng ya tsa lesobeng
1: ee ke tseba ena
0: ntate enono a bapadisang mabe mo o no mobetse go ke batla seile ne ka ba seile kae.
1: Oh, ntate. Ntate mkoko.
0: Ntate mkoko.
1: Ha ke se se ile hle.
0: Ke ne ke ho rona mo gela ka le subeng ka mona.
1: Thank you hle mme wa ka ka le subeng ka mona ba dubela ka ofela o ba jwetse mme go tla mo tsang wa barata.
0: Ah, ba tsi ba le bona ka nnete o jang ka pa mo sa wa barata.
1: Ha se patuwe taba ena. A inyonyo di.
0: Ah, yona se tsuguwa ha.
1: Thank you wena le gato la ka.
0: Thank you le wa ka.
1: Thank you mwana mme, thank you hangwe ha be di ra ro. Thank you le so benhle mo ha ile twa.
2: Ke na se ke mathe.
1: Ka ofela.
2: Tsana sa ho.
1: Ah, mme mari papa tharumela. Ko be tsana mme mo go go etsi u itseng ka wena.
2: Nebele tala.
1: Ke ke.
2: O papanya hona he.
1: Ne bo ikokobetse ke kala o nna tsa ke motshepa ho tsa tsinlena o wa lotse. Wa tsama a di tsala ka maotunga di isa ka hlong.
2: Ha o Jehova.
1: Ha ke re ke sa maketse a di tlosa ka hlong a di isa. He! A wa bua batho.
2: Mola mma ka o ka ntuela ka weso ngwana o ba yere ke bona kana ko engata. Ke batla ho fapanya le yena.
1: Oh,
2: ga pa ka o ka epile, ntlo nka ga di o tlwele ho fapanya le ngwaneso.
1: Ke ya ena a ntsa itsa go a ntsa ho fapanya le ngwaneno mo kapong wa hao.
2: Mokapa.
1: Ha.
2: At least tsara se se le mazo se na mangwe e di ga ha re o thata. Ke sa batla kgene ya re dipat. A
1: ke go thu ikwala o le mong ka tsona. O di tlame ya ho dula le jwa le mona.
2: Aunty.
1: Mmele ha eba o tata ga di buka o ntsa re mema re reporte re ha re fihla ho thu wena wa gakalla.
2: He mokapa ka ka fela.
1: O batla felle wena fela.

0: Ay, ondekena. House muda.
1: Ah, ruela.
0: Ya le kire se kentse ba ngwana, mme no so sa mphumane go ka mphopoletsa ka nngwe go ka mphopoletsa.
1: Ke ntse ka tama ya u ka fie fie la han. Ai. Ai, u bonisa.
0: Wa tsa fela go tsaka ga ya ke la ke le sa phala.
1: Ko re fela wa sokodisa.
0: Hey, peace boda.
1: Ke go go tama o qetedisa. Ah.
0: Impa wena.
1: Ne. Eh. Ana o tsiki mema.
0: U fin.
1: Eo jongula fetse thaule.
0: O ile a fetse kae?
1: Me go bolokela ga tolla ha o mogeng.
0: O na ke ka qatsha.
1: Aya la ya pinya pinya fela ha le dinyala a sa ke no sa ga e tshagi.
0: Happy e bile ha ke ne.
1: Ke la ke go go e patisaneng e kena ga matla.
0: Ke ha ka mawatla.
1: Eh, wele na o sa ba fela thaule.

0: fruta o iketsetse pele ya tsamaya. A ke a fuwa shele nna.
1: Ee, ae.
0: E le la mofruta o iketsetse.
1: Mobetse.
0: Ke a di phetsa nna.
1: O pheta di feng? O pheta
0: di.
1: O tla pheta tse sa o tamang ke beile monwana wa ka mona. Ke hore di
0: phe. Ke
1: ge. Double la mohale o tla bona le motjhesi wa ka. O tla di phe.
0: O ba neng o se o nagana ke tse sa ntlameng.
1: O ke ae hore ke mamele he.
0: Nkgono o tsa o iketsetse.
1: Ee, nkgono fa o ka zenzele.
0: Hela, nkgono ka seotlwaneng.
1: Ee.
0: Ya ba. Nkgono o tsa o iketsetse, ko o wetse, nkgono ka seotlwaneng.
1: Santshediana, santshediana,
0: santshediana. Le mme kgutlela mo tswa.
1: Ah, ee, o tse nkgono o tsa o iketsetse ke bua ka ngwana hae wa o fela.
0: O se o tla ikopanyetsa nkgono na ya ba ha nkgono ka seotlwaneng.
1: Le
0: mme kgutlela mo tswang ya ba ho etsahala jwang.
1: Ee,
0: ee. Wa tseba he.
1: Wa tseba empa.
0: O itse se ke be ka bua tse sa ntlameng.
1: Ko ratela tsona tse na rato la ka. Tse sa
0: ntlameng. Wale ha ukwa wale ha sa tla nteleka.
1: Ae, ke kelo.
0: Ko re fela wale ke bolele fela hore nkgono sa tla ikopanyetsa.
1: Hai, e tsho a se ka mo fa mo se jo thata nne wa ka nna ke.
0: Hore na hula etsala wa ye la go wetse mgolo ba se ba ja malateng. Na ke di pitile ka fela.
1: A u kwa bua ka se go wa se a se se sotho nna nne wa ka kana kweng.
0: A ke di pita ka fela. A ke u just ka di pita ka fela.
1: Ke re kana kwena me wa ka ha tse e puo yena. O tse ba e tshweu fela.
0: Hey, nna ka nna ke tso funa ni sa wali.
1: O ya ka e u so kwa le ka thapela.
0: Ah, hey, nanke ka jaba jaba gara gara wa tla mpa ka thapelo. Fu o ile le yona petana ena ba tla o nwa yape.
1: E tlhonya. Oh, a se tshe. A o ri yalo ke tlabila ela jwa. Ka nete ha ke la.
0: Bona se se na ta ka ai ke ru tsiru wena mo wa le la. Ha
1: ke bila ele hle mhlomphewa ka. Ka nete ha ke bila. Ha ke bila ele.
0: O tsela o so ile ho ile le yane e felang ka ho ga ya bone. Se ke kene diphallelong. Hey.
1: Ah, ka di ka ba ke ya, ka ba ke ya bila ena.
0: Ai ka ba ullela gang.
1: Ai ka ba ke lwatla. Hey, ha ke na yetsa ntweno.
0: E si le tsa mantle. Ha ba o tshakile ka pa o tshakile. Ka pa se tlile.
1: Ah, tshakile. Ai ke ba tlo botsa. Tshakile.
0: Ah, o tla re bua lo wena.
1: Hey.
0: Ah. Ke eng ka mathaka mo?
1: A ke mkhono ka seotlwaneng o gaolane ha monate ntho tse monate ka Freeskotong.
0: Ke re o nno bale ha mkhono tsa nketsetse.
1: Ha ke swa go di gaolela nna fela o bua di gaolela.
0: A ke ne ke re fela mkhono tsa nketsetse.
1: Eh.
0: O mamele hantle.
1: A mamele.
0: A mamela ditaba ha di bua.
1: Ah, shele ja, wena
0: ke ba di bua, ba ke ba tshakile. Na le ba ka ke le feng?
1: Le ba ka le teng, se go ma haola.
0: Amen. Ke me ke a pe ka le nyeta ke se bueng sa mali la mogogo. Wa u ka tsinne ka la go ke me ke a pe ka le nyeta. Go go.

le yona ha se o ka iwe mo ke tlo tlo ba mo halisubu go fa le kubu go tloya.

0: ya wele shima ma shima ma wele mese mene pe lo horo ya botano wanela wan sukuri sa wana wan sukuri sa wana watenya arumela tlenta te muri ya tsebe rumela mongoko
1: Ta like and take it sitch and all and night it's about fella hore. Madiba ona opcha amatala impa he. How to leto lauli dwalu. How hot he leto butata gore. Hangyo na hayo. Manghi hayo scorching. Manghi wana scorching. Kintwe kiso kabanki bon. A kiso kabaki bona. Ho hang jwa le ka bakalena le amang metsotsong ena e re saletseng fela gore re tle re tswele mona ha metsotso e se le tjena gore fela re tle o ka bona ha ho ho le menna kapo ho rusitse nna kapo ho je mekelello kapo fela ho je majema ho rusa rusa ho etsa go go tsona dingata di ke bona ho le bukane mona ma 17 yena o ntosa ka nqena ha ile twe Ma 17 le ena wa ntosa ka nqena ngwanenwa ha ke tsebe hore na taba ha e ja bukae ma 17 butle ha ile twe
2: eh ga ga tlo nka mang
1: ka o fela
2: eh go tlhaba ga o mo mong wa go ye
1: ke tlhaba ga sa go mo mongaka
2: ke mo ga ba buja
1: ka nete o ntshole mongaka ntse ke buseya mongaka
2: na wa laole
1: ha mo na ke mongaka ka nete ntse ke laoleya ke re ntse ke laoleya
2: a ba yo bona ga ba sa laole
1: ke ke mongaka o tlo utlwa go ntse ke laoleya ka nnete ntse ke le gona mane mo e sale o ntshi ya teng ke ntse ke laolela ntse ke tshepa ke re ntse ke le fuweng sa tala taba di fedile akere di fedile ga di sale yo ka sefueng diphelelo ga diyo mongaka
2: o kobaletse ke ntate a ke kgena ke tsalatsa motho ntse ke ka kae kae gore Go na le bonda te ba batla go ke he he he bo.
1: Ena ba ke bona ba ipofa se ba ke tsebena taba o na ija
2: bokae. A ba ke taba ga me di. Ke a ba ga no wa ja he bo. Ke taba ga ga me di ke a ba ga no wa. A ba ya.
1: Se ra o ha o di a ba ke eng wa hlahla ka ona bete. Go ba tswa ba tshe ba bono. Ha o go ke tsaetsa. Ke hle o tsaetsa ba.
2: Ke tsile ke re se ja tere me di a tere no wa. Ana je.
1: Eke,
2: di apare mongaka, di apare. Ke ntate a ke kena ke tsa motho a tseo.
1: Ene, ha ba utlwisisi.
2: Bro, ha ba utlwisisi batho.
1: Ha ba utlwisisi batho ba. Hei. Ha ba utlwisisi, ene, nna ne ke go tlwaetse ho etsa
2: ha. Kana jwale,
1: se kgale. Kana jwale, e seng kgale, ho hlake mongaka.
2: Ee, mongaka.

Llegamos ya.

0: tala bo di ba ha tshware ngwane re ke tala bo di ba ha tshware ke re tla go fefela ka bokhutshwane ha re se ba o kwala ka tsape
1: ka tolo ka sofa mo hong
0: ho no mona te ha o puthele o re ile o re buletse mo seretse ka tshapelo e monnate bo jwa ke bole
1: se ba ya
0: yena ya yense ke se ba hantle u kwile o re finyele a ya khutla mo a ya o tla sili mo le ke finyete
1: ba bole le ba bole bole ba ya o
0: ho no mona te ha o puthele Let it be my world.

0: lower tamai, send a dead seat of Sala, Quaka, Janica Monaca, lower tamai. Dika Motaba, you be then Kajay. Right, I get it over now. Re tle re ya ka mane ka mo re tlo amogela jwale ya lebogang thapelo ai leboe thapelo a ke re ke itse ke pelekane kelello le ntshware ana ke tlo etsa ya fiela moruti re tsebe gore re kwale mosebetsi ka thapelo itso la Jesu hale halale fatshe lohle le le godimo go lebitso la Jesu hale halale buletse wena ya fiela moruti
1: ka lerato le ka magelo
0: ka ofela
1: ka
0: ofela ka tshabana sa kgomo lerato laka
1: ke kopa o fiela ke nkgono kgotsa ke lega la pholo
0: nkgono wa ka ke o amogela
1: ke bala testamenteng ya kgale bukeng ya moporofeta Sofonia kgaolo ke ya bobedi temana ke ya boraro fela batsang Jehova baikokobetsi botlhe ba lefatshe
0: amene
1: ba etsang katelo ya hae batlang go loka le batle boikokobetso e ka ba le ka tshwa le patwa letsatsing la bagale ba Jehova mona Sofonia wa re tlhokomedisa gore re le batho o kgothaletsa go sokolela go mogena modimo retelela go yena ka diketso sentle e le gore matlhamathata go na le a re aparelang mogena a tla re pholose leboa ga ke entse tsena ke sieletse moruti modimo wa kgotsa o babaletse o sireletse o phetile mosebetsi wao ka magatho otlhe a tla o sireletse after diagelong tsa gago nkgolo kgotsa ke legela phelo o tlo boye o khutse o tlo etsa mosebetsi ka maatla otlhe
0: tanki wena lerato la ka tlhemogena a mpolokele wena
1: ke a leboga
0: tanki
1: lerato
0: tanki tlhe ngwana mme tanki nkgono wa ka tanki nkgono kgotsa ke lerela phelo a re fiela ga monate ka mantswe a tlhabosang ga iletwe ga iletwe Hai letwe.
2: Ka le gato le ka magethe.
0: Ka ofela.
2: Re tshabana sa kgomo.
0: Ka ofela re tshabana sa kgomo le gato laka.
2: Le di tsela ka ke nne tsa kopane ke di thaba. Ke kopa ho gapela.
0: Se ba ka ke sa ha o hleme se sa kopane ke di thaba le ka meriti di a kopana.
2: Ke ke mo di mo arwa sa go ya halalela. Ga tere thamisa le ditlo house go ba tso tsena mo dingwe nang le na ga tere halalela re tsile le ditlo ha mo dingwe nang le na ka ga tere halalela go kopa ho ya palona mo dingwe nang le na ka o mata sa tso go ba ga tere halalela ha le tsile se ka go di tsa go ne go sa ba tla bona fela mo dingwe nang le na ka go ba le tiwe na yo nang le na ke wena mosireletsi wa rona mosi ke wena o ka ba etelelang pele dithong tsotlhe go sa galalelang mme ka gona modimo ya nang le maatla re beya go wena modimo mokgodi wa rona wa letsatsi ya kaseko modimo ya nang le maatla o etelele tiro ya digaeleng tsa gae modimo ya nang le maatla ntate ya galalelang tsonela fa tsana le tsa tshojane modimo ya nang le maatla ba ye ka lentse la gago modimo ya nang le maatla le gore re sedilegile ke tsenyene ga jwale modimo ya nang le maatla ntate ya halalelang re a tseba Jehova ya halalelang ditsebe tsa gago modimo wa nang le maatla di a re utlwakantsako tsotlhe ke a leboa mosi ke a leboa le sefola ke a ikokobisa Jehova empa lebitso la gago re a le phamisa modimo wa nang le maatla gobane ga ona letho le gore le beileng ka godeng Jehova lebitsong la gore Jehova e bese kaile kapa re bese a phela mosi empa ke ka lebaka la mogau wa gago ka lebaka lena Jehova re a leboa modimo wa nang le maatla ka lebitso la Jesu amen
0: amen
2: lebitso la ka ke nne sa kopane ke dithaba monyako wa sefome mme wa ka ke tsamaele ka kgotso Jehova o phetile mme wa ka gobane o phethile mosebetsi wa gone wa le bona kaofela mme wa ka
1: ya leboa hle ka legato la gago le maatla le tlhabollo ya gago re ya leboa ngwane
0: go leboile nna legato la ka monyako wa sefogo mono wa tseba ntse ko rata ke re gagolo fela
1: ke o rata gone go
0: tanki moratiwa maaka tanki legato la ka modimo o boloke wa bon salang gore ke le rata baratiwa ba ka le bohlokwa a ka ntle go lona ha ke letho ke ka ho senseng ke re fela mo e bang kile ka o hata torong ntse ke re fela hle thupa shapa fatshe ngwana kwa ke se morero ine se taba tabelo ine se maikemisetso a ka gore ke tle ke tlele kwa no botla o hata tso ba jwale ka ha e khotwa ele maoto mane ke sa elele go ka getsa senseng ke ikokobetsa hle ke re ke kopa tshwarelo mo e bankile ka etsa hantle a se ka morero empa mo e bankile ka sebetsa hantle tle etoka sente ke re fela hle tlotla yohle e lebiswe go ntate ya magodi yena yo lebitso la hae le lokelang go roriswa ka dinako tsotlhe yo lebitso la hae le lokelang go bolelwa ke ditšhaba tsotlhe Jesu Kriste wa morero fitlhela re kopana nakong e tlantle mme khutlela mo otswang o sense a re tle o tlobe le momamedi bo monate ba manane wa mangatlang go latela a sena sealemoya.

0: Sena ke se le moya sa Lesotho se hasang ka makhubu medium wave le frequency modulation. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz 469 meter band. Ha ile ho frequency modulation tan re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Letsatsing le ya kajeno hlahe ke letsatsi la Mantaha, kgwedi ena dimo ihlelwa jwalo fela matsatsi a le 20, kgwedi ke yane ya Phupu selemo ke sa 2026. Ya o dumedisang hoseng hona hlahe ka thabo le monyaka tse bidilohang hantle ho tswa botebong ba pelo, ke nna dieketseng ke ngwana wa Letela ke motlong ka Seboko. Me a o sheba nako mesetso dula hantle fela ho ye mekae e meraro re furaletse hora ena ya rona ya bohlano, ke nako yane ya hore re tle re fumane jwalo thahamiso thapelo ya ho senya, mme yona re tla e fumana ka moruti Letshisa o tla hle a re fe hore na yena o hlaha tshebeletsong e feng ya tlo tlang a re sebeletsa ho seng ho hotle ho entseng ke morena, mme sentse ke re fela hle Basotho ba batle ha re mo amoheleng ka thabo e le hore re tla re fumane dijo tsa ho seng, ba re tsa ho seng diboko ehlile di nonne ha ke etsa tsena moruti wa ka go siela sena sethala o thale ha monnate ho duma sea le moya ya tlo kana mane e nontsitsweng
1: ke a leboa ne wa ka ka kamoelo e mofutuseng ha le tsa tsila ka jeno ha ke o dibedise mo mane di emotle wa sea le moya se setle sa Lesotho ko dumedisa ka lebitso la morena Jesu ya o dumedisang ho seng ha letsatsi ke moruti Qwane Letshisa ho hlaha kerekeng ya The Apostolic Faith Mission ha shedile maseu mme o seng hona ke tshwere kgothatso go hlaya bukeng ya Matthew kgaolo ke ya 11 ka temana ya 20 ya go bile menwene le mmedi 2018 sesoo se re Jesu o bitsa ba kgathetseng tlo ngonna lona botlhe ba kgathetseng ba imelwang na ke tla le imolla ke yona kgothatso ya ka o seng hona wa letsatsi go seng hona wa letsatsi la kajeno dintho dingata tse etsahalang bophelong mona tse re tshwenyang tse re kgathatsang batho matsatsing ana ba lla ka kgatello ya maikutlo e leng stress hobaneng bophelo bo ba tshwaretse dintho tse bohloko tse imelang dikelello tsa bona ke re o hana o kopana le motho fela ka hara tekisi o tla utlwa sa ha o ka utlwa mathata a ka kapa mathata ke a ka kiana e ka ba ke mathata a fumanang ka hara lelapa e be o sa ujwetsa ona kapa ke mathata a fumanang mosebetsing e be o sa ba ujwetsa ona qetellong o tla ujwetsa re hee ke ingwetswe ha ke tsebe na nka etsa jwang nthena ke bothata nthena ke pharela ka nakong wa o jetsa ditaba tse bana ba hae ba mo etsang tsona kapo tse molekane wa hae a mo etsang tsona a re he ke ingwetse kapo a o jetsa ka tsela eo lefatshe le mo tshwareng ka teng a re ke imetse empa kgothatso ya ka o seng ona Jesu o bitsa batho ba kgathetseng dintho dingata tse re amang bophelong tse re kgathatsang tse re sa tsebeng hore na re tla di hlola jwang empa Jesu o bitsa batho ba gatetseng. Jesu o na tseba hore dintho tsa bophelo di ngata tse ka re tshwenyang, tse ka re kgathatsang maikutlo. Empa Jesu o bitsa. Gobaneng ka nako nngwe batho ga ba kgathetse, ba bang ba ya ngala, ba bang ba ya ipolaya. Empa o seng mona wa letsatsi la kajeno, Jesu ya o bitsa. Wena ya iwetseng, wena ya kgathetseng, ke dintho tsa lefatshe lena. Jesu ya o bitsa. O re tlong nna lona bohle ba kgathetseng, mme ke tla le imolla. Bophelo mona ho ingwelwa ha o monate. Go hloka motho ya ka o imollang. Bimeng bo imetseng, bo leng ka re ho bona, Jesu wa o bitsa. Ha se wena ya tla itjagela bima boo.

ha se wena ya tla ithula ya tla ithulela bothata bo bothata bo tla bo hlolelwa ke Jesu gobane o tseba o imolola ba kgathetseng ba ingetseng. Ke tla ho wena momamedi o seng hona ke re na e ka ba o ingwetswe ke eng, e ka ba ke eng ntho eo tshwenyang. Jesu wa o bitsa, o batla ho imolla gobaneng ke mosebetsi wa hao ho imolla. E ka nna ba ke o seng tjena e ne le bosibu ha wa robala gobaneng o bala kwana le kwana go na le dintho tse o emetseng. Empa to ko jwetse ngwaneso, Jesu wa o bitsa, Jesu o thusa ba llang gobaneng ke thuso ya batho ba llang. Ha e sa le nako ya goreng maima a re imetseng ntho tse re imetseng e re re ya tsamaya re ntse re tlala-tlala le metswe kapa re ya metswalleng re lo ba jetsa ge re re ingwetswe ke nthwena re imetswe ke nthwena. Empa ke go seng gona Jesu o ya o bitsa o batla go imolla. Tso ko Jesu fe moratio wa ka, joko ya hae bobebe ha tsebe go imetsa batho empa wa ba imolla. Fe o seng ngwana wa letsatsi le ka tseno fe o ya o bitsa o ye ka memo o wena o seng lebakeng fa dintho tse o inetseng o re tlogo ke tla go imolla, tlogo ke tla go thusa gobaneng Jesu ke karabo nthong ye nngwe le ye nngwe nthong ye o imetseng o tla go imolla. Go ba lapieng gore ke nna bogobe ba bophelo, go ba nyerileng gore ke nna metsi ya bophelo, ka kgathetseng o re tlogo ke ka go imolla. Ngwaneso ya ratang o seng gona ya ka o thusang e le mothusi wa gago ke Morena Jesu ya ka o imollang boimeng bo imetseng gore na o ingwetswe ke eng kapa eng. Empa Jesu a o bitsa, le a o bitsa o tla go imolla. Modimo a go solalafatse bogao le o imelang di rulele Jesu gobane moseng gona le Jesu ke ena moa bophelo, ke ena a tseba go imolla batho, ke ena ya tseba go thusa batho. Monyamina tlhoko e mo mosade di rola tsotlhe tse go nna tse ntshitisang kapo tse ntshitang ke di latlhela go ena, ke rolela merwalo ya ka go ena, ke ena mothusi wa ka, ke ena mo rwele ya kgathetseng ke bothata bofeng kapa bofeng Jesu gao o ba thusa. Mme Modimo a solalafatse, ke rata o etsetsa thapelo ena go seng wa ka seno sebakeng sa pina gao o ko borolela Morena Jesu o bolatlhela wena ke ena ya ka o imolang wa o bitsa wa o soka. Mme Modimo a solalafatse Modimong ka mora Modimo moya o halalelang ke ena Mohamedi o gaetse ke ditaba tse mo tshwenyang pelong o swabile a na le kgatelelo ya maikutlo stresse. Modimo wa rona bothata bona ba leng ka re o bona mo imolle Modimo wa rona mo thuse Morena wa rona ka lebitso la Morena Jesu ke ya mosololofatsa Modimo wa rona moloke. Ntate letshegare ke lena re sa tobana le tsona le mesebetsi ya lona ntate o kore bolokege re tshireletse re solalafaletse tsotlhe tseo re tlang di etsa letshegareng lena la kajeno ka Kreste Morena ga o be jalo. Amen.

0: madume hohle hohle mo bang o temosotho wa heso ya ho madume ke mang ke re ke alisi sa mo ke le gwalane la ha bo dikilele magwagwa hana ko se le tsena ke nako e lengwe ho kena le nanao la ha la re bitsa dihwai ke le nanao le ka la temo ka netso di jo le phepe yona paetseng bo tlhophisi bona e le bo bohulu ba phatlalatso ya temo ya o belelo na moyeng ke alisi sa mo ke sa tsamaya ke le mong ke tsamaya le wa mphato ne mo kwara yena etsa bonnete ba hore tsotlhe tse ke di buang di fitlhela ho wena ho se tshitiso ya letho. Sepheo sa mananeo a lekala la temo ke ofa ditaba tsohle tsa manang le temo. Ka shebile temo ya masimong kapo temo ya majareteng, diphoofolong teng, ka shebile bophekodi le ntlafatso tsa diphoofolo, mesebetsi ya matsoho, theko le thekiso ya ditlhahiswa tsa temo, hammoho le diphuputso tsa mahlale tsa temo. Ke Mantaha bekeng, jwalo ka ha e le Mantaha tjena o tlo tla ditaba tse hlahang lefapheng lane la diphoofolo. Lekala la temo ka netso le jo le phepo e nepahetseng ka phatlalatso ya temo le ne le ile Thabatseka, moo setereke sa Thabatseka se neng se etsa awareness ya lefu la dikgolwana le molomo e leng FMD. Ke tlo fa sepheo ka Mofumahadi Makgala Phalatsi, yena e le mookamedi wa lekala la temo setrikeng seo sa Thabatseka. Ke boele ke o fe puo ka sehwai seo diphoofolo tsa tsona di tshwereng ke lefu lena la FMD kapo dikgolwana le molomo.
1: Memba ka lebitso la ka ke Mme Makgala Phalatsi. Ehlile ka nnete ke file ke mookamedi wa lekala la temo Thabatseka mona, ebile ka lehlohonolo ha eso ke bona Thabatseka mona. Ke mane dinakeng ka hodima moneneng ha maphosi. Sepheo sa rona sa letsatsi lena, ke a kgona ho nna ke tla be ha se sepheo se monate. Ke sepheo se tlo ka re nonyetsa re le beng ba diphoofolo, re le lekala la temo, re le Lesotho ka kakaretso. Mme ka letsatsi le leng ya ba tonakgolo o a phatlalatsa ha re se botswe ke sewa sena ka hara Lesotho ka mona sa dikgolwane le molomo, hore bohle bohle Mosotho e mong le e mong lekala le leng le le leng re kenye letsoho ka hara lefu lena la dikgolwane le molomo. Beng ba ka, taba ena ile ya ba bohloko haholo ha o fumantshala hore setoriki sa rona sa Thabatseka e le setoriki seo re tsebang batho ba teng ba iphedisang ka diphoofolo, ba iphedisang ka boya, ebile re tseba hore ke bona bophamisang naga ena. Ya ba setoriki sa rona sa Thabatseka se a otlwa ke lefu lena la dikgolwane molomo. Itse ha tlala re otla fela dumo lena la ona semenanyane, ya ba motho wa ipotsa le bosupisi ba hae le hore na hobaneng ha o le tjena morena re tlo tla re otlwa, hobaneng se sa tsamaye sa lama serukwa ho batho ba teng banang le di-chips, hobaneng le sa tsamaye la maserukwa ho batho ba teng ba phelang ka thipepheng, hobaneng le tlo tla le otla rona ka hara Thabatseka ka moo rona re phela ka phoofolo, re nyadisa ka phoofolo, re etsa mekete ka phoofolo, re hlabela bana bona ba hlaileng ka diphoofolo. Jwale a ba re nka kere ha re tlatsing lena taba ena re tlo tla re e qala hona mona mo lefu lena le otla le hlaileng teng. Mme ha re sheba re ntse re ya le lona, re ya le lona, re bona le ntse le rotla ho feta Thabatseka mona. Ke matsatsi a fetileng fela ha le fihla le rotla hape se le mane kgohlontsho e leng hore ha le a ema. Ha ke tsebe na ke reng mpa hee kopa ke tle ke tlo ntumelle ntate ha o no bua ka tsena. Ebe ha ke le mong ke a sheba ke re beng ba ka, ha ba se tlo sa bona ka tsela e motla bua ka lefu lena le tlhola le molo. Taba ena e matsong a rona. Mme taba e ha ile matsong a rona re etsa njwang? Re etsa njwang re le batho ba Thabatseka? Hobane

Okay.
Ke le fulisi tlo ka tsela e kgethileng.

Mamedi, ke a odimedi sa ka jeno ke la mashome a mabedi Phupu, selemo sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ke odimedi sa jeno re le metsotsweng e mashome a mabedi a metso e mene, ra re lebile horeng ya botshelela. Lenaneo re kenang ka hare ho lona ke la ditaba la Sebopeng. Lenaneo le ho tlisa dintlha le dietsela tsa letsatsi ka leng, mme le hlophela kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao. Lona le hlophetswe kgaso ke Malehla Moteane, bohlahising ba Moselantsha Pheko. Ho tshwaretse dintlha tse pedi moo re tla tla re tshohla taba ya ho thwasa ha mongwaha o motjha wa Basotho, mmoho le mmoka e leng hore o tla qala kajeno e le la mashome a mabedi, e leng mmoka o e leng hore o amana le dingodilweng tsa mmuso. Ke moko a mane ditaba tsa dingodilweng tsa mmuso. Jwalo ka mehla, o tla re letsa dinomoro tsa mohala tsa +2665 599 93 kapa 2231 6410. Mamedi, ntle le ho senya nako ha letho, re dumelle re hle re qale ditaba tsa rona ka ditaba tse supang hakala mashome a mabedi e leng kajeno, e leng bekeng ena. Ho tla ba le mmoka o amanang le dingodilweng tsa mmuso ka kakaretso. Thupelo ena e hlophisitswe tlasa mokgatlo wa dibaka tsa tikoloho e Borwa le Botjhabela tsa Afrika, e leng lekalana la mokgatlo wa dinaha tsa lefatshe. Mohamedi, sepheo sa thupelo ena se hlaloswa e le ho thakelana ka malebela hore ditokomane tsa mmuso di tshwarwe hantle ka ha di sebediswa ha ho etswa diqeto ha ho uwa makgotleng.

0: bakeng sa bopaki ekasitana le ho boloka ditaba tsa nalane. Re tlo utlwa ditaba tsena tsa thupelo ena ka botlalo le ho utlwahala hore na mehleng ena ya tshebediso ya marangrang ho bonolo kapa ho boima ha kae ho boloka ditaba tsa mmuso. Qholotso e nngwe e kgolo ke tshebediso ya marangrang tabeng ena ya poloko le tshireletso ya ditokomane tsa mmuso ka khampani efe kapa efe ke ho fana ka monyetla wa ho batla ebe ho fanwa ka dikarabo hanghang ebe taba ya polokeho le lekunutu e sebetswa jwang. Ke tswa ditaba tse re tlotla re di tshotla. Re tobisa jwale le Monghadi Motlalepula Lethibelane, ke yena mookamedi wa moo. Ntate Lethibelane, ke a o dumedisa setelwana ho amohela ka hara lenaneo la rona la ditaba la sebopeng hoseng ha kajeno.
1: Ke a leboha ntate haeba wa nkutlwa.
0: O hlakile ntate, re ka tswela pele.
1: Ke lebohile haholo hle mongaka ka monyetla o mpe o fuwang hore ke bue le setjhaba sa heso, setjhaba sa Basotho, ho ba hlokomedisa ka letsatsi lena kapo beke ena re leng ho yona, bohlokwa ba yona ho rona bona ba sebetsanang ditokomane kapo dingodilweng tsa setjhaba, diofising tsa setjhaba mona mmusong, makaleng a ikemetseng, ditsing tse ikemetseng le dikgwebong jwalo. Ntate wa ka, re na le baeti bekeng yona ena ntate, ho hlaha dinaheng tse ngata bao ba qaleletseng ho fihla ka Moqebelo kwana ka bongata bo boholo ntate, ba sentse ba le teng ka hara naha mme ba tla fihla ho fihlela ka Labobedi, empa sentse re na le ba tshwanetseng re be ba teng ha ke bua le wena tjena ntate ka hare ho naha. Ke a leboha ntate.
0: Ha le ntse sepheo sa ditaba tse tla di etsa labekeng e ke se feng ntate Lethibelane?
1: Mekgahlelo e mmedi ya ditaba tse etsahalang ntate bekeng ena, ho na le bao re ba bitsang baokamedi ditabeng tsa poloko ya dingodilweng tsena, di bolokwa hore e tle re ha di batlwa ho tloha tsatsing lena ho fihlela dilemo tse ngata tse tlang di tle di nne di fumanehe, hobane di na le bohlokwa jwalo ka ho hloile wa bolela ntate. Batho ha ho etswa diqeto mesebetsing mona ho sebediswa tsona ditokomane tsena, empa ha ho so ho na le dikgang mo bonalang jwalo, ho na le ditlolo tsa molao ka hare ho ditshebeletso, ke tsona ditokomane hape tse boetseng di re thusa ntate. Empa ka morao mono botjhaba ba rona bo bolokwa ka mekgwa e mengata hore re tsebe mo re tswang teng re le setjhaba. Ditokomane tsena di a re thusa botjhaba, ke hore na re phela jwang, re ntse re etsa jwang, ba tlileng pele ho rona ba ne ntse ba etsa jwang, mme re ahella hodima taba eo ka mokgwa ona wa hore ditokomane re nne re di tjhakele di re rute hore na ho ntse ho etsahala jwang ntate. Jwale re na le mekgahlelo e mmedi ya baokamedi jwalo ka se ke boletse ntate, ba seng ba tlo qala taba ya ho etsa dipuisano ho aha mokgwa e nepahetseng ya hore na di bolokehe jwang, di tshwarwe ka sebopeho sefeng. Empa re boetse re na le ba bang hape jwale ba tla taba le bangata haholo ka makgolokgolo, bona ke bao ba tlileng thupelong ba tlo kwetliswa ha lena bana ba tlileng kgetlong la pele ba tsatsing lena le Labobedi e le ba tlo bopa maano ntate a bosebeletsi hore na bo ntlafale ka sebopeho sefeng. Ke tsona ditaba tse re kopanyang ntate letsatsing lena re le batho ba hlahang dinaheng tse fapakaneng, hlwahlweng ena e ka borwa le botjhabela ho Afrika ntate. Ke tsona ditaba tseo nka ka di hlalosang ho wena ntate le ho Basotho tseo ntate.
0: Mohlomong tabeleng re lokela re be re ile ra hlaka qala ka yona ntate Lethibelane, ke hore na bohlokwa ba dingodilweng ke bofe?
1: Ke a leboha ntate. Bohlokwa ba dingodilweng ke hore bosebeletsi, mokokotlo wa bosebeletsi o ditse hodima ditokomane. Diqeto ha di etsuwa ha ho sebeletswa setjhaba, ho sebetswa ka mokgwa wa ho ngola, mme haeba ho sebetswa ka mokgwa wa ho ngola ho bolelwa hore ha ditokomane di le siko ho ba thata, hobane re jarisa dikelello tsa rona hore re nne re hopole tse ileng tsa etsahala, mme re sebedise dikelello tsa rona hore re hopole hore na re neletsana jwang. Empa hobane ditokomane tsona di tla dula di le teng ha fela di le bolokuwe ka mokgwa o nepahetseng, ha re lahlehelwe ke hore na hana diqeto tse ileng tsa etswa maobane ke difeng, re ahella hodima tsona ntate. Ka mantswe a mang, ka ntle

0: mane go thata go fana ka botsebeletsi go bane ba go tla re sa sebetse re le ba ndwa le re tshwanetse gore re gene re hopotsana ile bona empa jwa le ha ditoko mane di le teng re itibela fela mo nomo re di bolokileng ibe jwa le presidente re hopola re sa tlhoke gore re bitse ba ile ba di sebetsa pele go rona ke ka lebaka le go leng botlhokwa gore re jwale ya bobedi jalo ka ono sontse le wena o ile ka wa ethetsa ntate ke yona ena ya gore mosebeletsi bo tlameebe bo tlhwekileng bo nang le ponaletso bosebeletsi bo ba le ponaletso ka gore e be ditokomane di teng di a bontsha gore na ya tlileng maobane o entse se e leng se tlhokala na o ipapisitse le mekgwa e nepaetseng ya tshebetso na empa jale taba e nngwe ke yona eno re buang ka yona ya gore di re thusa re le setšhaba re ikgopola gore na re tloa go kae ntate ke tsona dintlha tse goreng ke tsa botlhokwa tsa bosebeletsi ka mokgwa wa ditokomane tsona tseo ge ntate wa ka
1: motlhomong pele re mema moamedi ntate le thibelare ke dintlha dife tse o ka batlang go tlo di fetise ntate e le go atla tlhabele thakisetso ya tsone
0: ke a leboa ntate jalo ka ga ule wa kwalelekela gantle ditokomane re tshwanetse go di boloka ke kgolotso e kgolo eo e sa le re ntse re nang le yona re le dinaga tsa lefatshe mokgwa wa go boloka ga o bonolo gagolo o tlhoka ditsebo tse ikgethang o turu ka bo ona gobane o tlhoka thepa e ikgethang meago e ikgethang jalo jwalo jale ga re santsane re santsane re sokola le tsena tsa gore e be re di boloka ka mokgwa wa pampiri go kadile mokgwa o motšha wa gore jale go se go sebetswa ka marangrang mme re ananela ka diatla tse pedi taba eo ya go sebetsa ka marangrang gobane di nolofaletsa neeletsano ya tshebetso ntate mosebetsi o le mongwe ore tse o banka ka go etsa re tlameya go etse re le lekgolo go ba bonolo go etsa ka mokgwa wa marangrang nka sebetsa le motho wa le amerika kwana ke le mona ga bonolo fela ntate ra ba ra tekena ditumelelano kapa se banka tshwanetse go tekenela mmogo le yena motlhala fela ntate ka mokgwa o ena ya marangrang e lengwe re di aka ka di aka ntate ditaba tsa mofuta o jalo kholotso ya rona fela ke gore ga go bonolo gobane jalo re tlameya go ntšhafatswa ka dikelelong ka ditsebong tsa rona tsa go sebetsa ka mokgwa ona re tlameya go reka thepa eno ya mofuta ono e re sebetsang ka yona e turu ka mokgwa o makatsang tate mme re kenya ditshenyegelong ke mekgwa e meng e batlang e re imetse eo ke ka goo re kenang dithupelong tsa mofuta ona le o tlisa tlhasimololong tate o bae bangwe ba tshwanetse gore bawa mofuta o jalo ba kenye letsogo karolong ya mofuta o jalo ntate gore ba na le bokgoni ba tle ba re thuse gore ka ditšheletenyana tse ka bang di teng re thusane go reka ba bang re tshwanetse gore re ka fanana ka malebela re thusane jwa letate gore re tle re fitlhele mokgwa gore ka le leng bosebeletsi botle bo re nolofalele ka moso re ya boemong bo e leng gore le ga o applyela yona passporto fela o e applyela o ntse o le gona mona motseng ga o tlhoke o go tlo nne go ya maseru kapo o ya go kae jale re tshwanetse re be boemong ba gore mosebetsi oo o tlo o be le karolo ya batho ba othweng ba disitse ditokomane tseno tse e bang di teng mono di sekebe tsa nyamela ka mokgwa ofeng kapa ofeng ke tsona tse dingwe tsa dintho tse dingwe tse reng ke dikgolo tse basotho ba tshwanetseng gore ba di ele tlhoko tseno ntate
1: go mamedi e bang o qala go utlwa ditaba tsena kapa ebile a se leseding ka re ona ga ya lesotho nna gana le ditsi tsa dingodilweng
0: di go jalo ntate mona maseru a bo rona re na le sebaka ke seno gaufi tselang eno e re e bitsang ya Kingsway ntate ga o tla ya tla sekwana gaufi le ka ntleno go gona ke diofisi tsa sesole ese motebo empa diofisi tsa bona mono ntate re bapile le bona gagolo re ka tla senyana go sepetlele sena sa Quinto ntate ke gona mokokotlo wa bosebeletsi o leng gona teng empa ga re bua ka dingodilweng tsena tse re buang ka tsona ntate di tletse le diofisi tsa mmuso gobane go bolokwa ditokomane re tlwaetse go di bitsa di-registry di fepela setsi seno sa gona se bolokang ditokomane tsena tse re reng ke tsa moswelelela gobane le ka moga dilemo tse magolo a makaekae di tlameya di bentse di fumaneya ga basotho ba tlang ba tlabe ba di batla bosebeletsi o tshwanetse bo utlwale taba ena e tshwanetse e utlwale ntate gore ga e ka gare go setse sena sa re leng seo nna ke leng go sone empa sona ke qetelelo ya mo bosebeletsi bona bo leng gona teng gobane re di kala mane ka gore obsiri e nngwe le nngwe ya mmuso ga e sebetsa e a ngola mme ka molao wa rona o re na le ona wa sekete le makgolo a robong masome a tsheletseng a metso e supileng ke setlamo gore ga o ile wa ngola ditokomane tseo tse ba le gore ke thepa ya setšhaba mme di seke tsa latlhua ka gona re fue boikarabelo.

0: ngodisa ditaba tseo ka molao mme o setseng fela ke go ntlafatsa gore bosebeletsi bono ba mofuta ono bo utlwisitsege ka gare go diofisi le ke go setšhaba gobane ke tsona tse etsang gore setšhaba se tle se fumane monyetla wa gore se tsebena go ntse o e tsala jwang re ya boemong bo e leng gore setšhaba ha e le ditshebeletsong a bona a sa bone gantle o tla lakatsa gore a karae ko gonkele ke bona dipampiri tse ntseng le ntshebeletsa go tsona ke tloe mona ke kgotsofetse gore e fela ke ntse ke fumana bosebeletsi ke mokgwa o mongwe re ntlafatsang bosebeletsi ka ona ona onong tate
1: o ntse o tshwaga jona di le thibelare mame re metsweng e lesome le metso e mmedi re ya re lebile goreng ya botshelela mo re tlang go gefutse setea go beya ntlha ena kgotlo teng ke a o bulela ga jale o botse kapa o tlatsetsa ditabeng tsena nomorong ya mogale ya +26659933 ke yonomoro o ka kena ka yona o botse kapana go tlatsetsa ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha ga jale +26659933 ke yonomoro ya mogala mamedi eo re ka kelang ka yona gore go utlwe seabo sa gago maikutlo ditlatsetso kapa dipotso tseo ge ka buang ka tso tseo ka batlang gore tatele lethibelane a tle a di tlakise e sa le ga jale ga e le mona mo ka ona wa ditaba tsa dingwedilweng o tla qala letsatsing la kajeno ebile o tshwarwa ka gare ona ya lesetho mamedi kgotso ntate pete
2: anna ga ke utlwe go gang
1: How the deputy?
2: Ah, wala ye ka ba yo phone ya ka.
1: Bulela sale moya hanyane o tswela pele.
2: Da de de gore e re di bua he ha ile mona ka sa utlwa le se mo somo. E re ye ke botsa da de di ya lana ona. O buile ka ba etse. Ba tlang. Ba tlang. Ba ba magologo. Empa ke tella bua ka batho. Ba tlang ba tlo ithuta o iseng e leng ngwana ke gofeng o bebege o bua ka poloko ya ditokomane o iseng e leng ngwana ke gofeng e re tlakele ke ya go bula re dua nyanyala tekeso utlwa fela gara tsela ke kwana ga ke utlwe o gang
1: a ke a leboa ntate pete o tlakile go nna mona taba e tlakile ke le thiba yena o e ngotse tate le thiba yena ke utlwe ke a tshepa go tlile o e utlwile gantle goba ebile taba e kgutshwane bona bong moamedi re metsweng e lesome re ya re lebile goreng ya botshelela +26659933 ke nomoro tsa mogala tse e leng gore o ka kena go tsona o botsa kapana o tlatsetsa ditabeng tsena tseo ge ntseng re di tshotlha ga jale +26659933 ke yone fela nomoro ya mogala e leng gore o ka e sebedisa ga jale ka yane ya thutu ge ntse re gokagane le moeti wa gago ka yona +26659933 ke nomoro eo ka goka ntate le thibelane
0: dareteko
1: ga re kene go enwa ga dumola mamedi a santsane a lesi ga re kena taba tsa ntate pete
0: ke leboa potso ya ntate pete e nthusa gore ke tšhabise ntate re na le baeti jalo ka ke boletse ba tswa di-90 ka ban lesome le metse tsheletseng tsa botšhabela le borwa go Aforika ba tlile ka mabaka a mabedi ba bangke baokamedi bao ba tlileng go tla bopa maano re bopa maano re bokane re le batho ba sebetsanang le ditaba tsena re le baokamedi ge shebile dikgolotso tseo re kopanang le tsone mme re shebisana gore na re ka ditlola ka mokgwa ofeng empa ka boela ka re re sebetsa le batho gona dinageng tsena tsa gabo rona mona batho bao ba re sebetsang le bona ba tshwanetse go botšhabiswa ba ntlafatswe dikelelong ditsebong tate mme re tloge na le batho ba seng e le ditsebi ditabeng tseno tsa mosebetsi wa rona jale re na le batho ba tlatla ba kwetlisa batho bano ba re ba bitsang baeti ba rona empa ga ke bua ka baeti ke bano ba tswang ka ntle go naga re boetse re na le ba magolo ba tlabe ba tswa ka gare go naga ya bo rona ba tlabe ba lo kwetliso kore re kwetlisa batho ba naga ya Lesotho ba sebetsanang le go boloka ditokomane re kwetlisa ba dinaga tsena tse dintsi tseo re leng mokgatlho mmogo le bona ntate ke ka mokgwa o bopeileng ka teng mme kgetlhong lena monyetla o fue rona wa gore re sebetse taba ena ya go tla kwetlisa re le naga ya Lesotho ke ntse tsalang go e tsala ena go kwetlisa mme e tsala ka ra naga ya Lesotho
1: motlhomong ke tla etsa motlhala ka yena ntate pete bane o sa ile a kena mona a ka batla go tseba gore ke ditokomane di fetse tse bolokwang gantle
0: ntate ga ke etse motlhala o bobena ha o ile wa kopa o be le lengolo la go ganna mane diofising le wena o tswere lengolo la go ganna le ha o ka tla o letsile ha o itlhalosa mono o rena o mang mabitso a gago a tla fumanwa mono ka

0: tse setseng ka mono ka hare ho ofisi di supa hore ho motho ya ileng a ba teng mme wa fuwa lengolo la ho kganna. Ke ona mohlala o bolelang ka hare ho ofisi ntate rona re bua ka ditokomane efeng. Empa nka etsa mehlala e mengata le ha o ka ba wa ya ngakeng ka hare ho setsi seno sa kokelo. Go tla ba le bopaki ba hore ka letsatsi le itseng o ile wa tla kokelong ya ba o fuwa pheko e itseng, meriana e itseng e o thusang ho phekola. Nka etsa mehlala e mengata fela ntate, le dikolong fela ha o ile wa kena sekolo ho tshwanetse ebe go na le dingodile tse tla supa gore o ile wa kena sekolo sebakeng se jalo, mme o tlo o fuwe bopaki ha ebe go tlhokagala ba gore e fela letebile wa ba le mangolo wa mofuta o jalo. Ya gola ke yona mehlala e nka ka etsa ntate ya ditokomane tseo ke buang ka tsona, empa di ama bosebeletsi ka kakaretso bo bo batlang ha o ile diofising.
1: Momamedi re metsetseng e supileng ra ebile tsogama hantle ho ye tsheletseng ga re lebile ho reng ya bo tshelela plus 2665993 o ntse o tshwere jwa le Thibana re meme momedi mamedi kgotso
2: ntate
1: e ya ntate tswela pele
2: kgotso Mokwenya
1: ntate Mokwenya ka Simonkung
2: ntena eo ntate ya buang ka yona ya ho bokella e monate e botlhoko baneneng batho bana ba bo rona ke bua ka bana ba bo rona bana e tla bokellwa information eno ha e se e bokeletswe ha motho a ketsa go etsa phoso kapa a tlhokometse go batla go etsa diphoso tse dintsentse go tsheswa tsona ditokomane tseno tse bolokilweng ona jale ka hantlate ya bua ka ntho tsa traffic. Go na le dintho tsa traffic tse ngata tse ne di tshwanela gore be di kentswe di-computer tse sa kengwang ditampiri tse kang tsona tseno tsa bo di-public o fumana gore di se di tsomoile a mang a matsepe jalo ka ga dinewa motho e mong le mong go itshebela gore na pampiri ya gae kae o fumana e se lemeqephe-qephe o motho a tlamehang go qala ntho eo a ra santsana le yona ka lebaka la botlhaswa ba ofisi mmogo le ena gobane le motho ka bo ena ba gae tsa tshwanela gore dintho tsa ya ketao di simana a di fote a ipolokele dikhopi tsa dintho tse le tsagae e le gore ga e ba di ka tsa latlhega kapa tsa thilela le mathata itse a be a tseba gore na go bobebe ga kae go fumana ge ya nthonyana e nonno gape-gape e ka re go bona bana ba tshireletso e kgolo go na le botšha go ileng ga ba teng moo ke botlhaswa bo e tswang ka bobo kapa ka tshoanyetso mo o tla fumana gore go siwe go bonesitswe kapa go gantsitswe metlakase mme go etsaga le gore motlhomong te a di fitlhe e senya-senye moo lo ikopanye e be go atšha kapa motlhomong o na le sepatlwang jalo ka gangata dibakeng tse ngata mo bolokuwe ditlo tsa botlhokwa gona motšhana e le gore baka ba tima mollo a the ba o tima ka o baka mollo o mpotsa potso ke theoe
1: a ntate o tlhake ade Mokwenya
2: o mpotsa potso ke theoe
1: tšhe ntate a ko o botse ntate le Thibelane
0: ntate Theko
1: ha re tla kela ditebe tsa temoko ya re bile ge phethela ntate
0: ntate Theko o opile kgomo le naka ntate le ha ke sa bue ka setsi se itseng mosebetsi wa rona ga o bona re ema tena ka maoto ke gona go koba taba tseo tsa gore tshwaro ye e seke ya ba e nepaetseng ebe ka nako engwe go a tšha ka mabaka a ka bomo kapo a tlholego le tse dingwe tse ka baka mathata re sile boikarabelelo ba rona boemo gona tabeng eo ya gore go lekane gore e be ditokomane tsa mmuso ga di batswa go tshwanetse go etswa diqeto e be ga di fumanee e tshwanetse e be go ba le tsela e nepaetseng eo di bolokwang ka yona mme re ga di tlhokwa nako le nako di fumanee go se tla ba ba le nako e o tla tlhoga go bonagale na go etsaetse jwang ke ka gore re tlamehang gore re ntlafatse melao gore na motho ga se a ka fumana wa entse jalo o nkela dikgato difeng ga a ka fumana wa nyamedise ditokomane o nkela dikgato difeng ke tsona ditaba tseo re reng re saletse morago re le dinaga tsa tlhwatlhwa ena ya ka borwa le botšhabela go aforika re tlameha go sebetsa ka maatla go bona gore ditaba tseo ga di tlhole di etsagala e be di felela mofelela ruri ntate e se ke be a tlhola e ba ntho re ka utlwang re ntse re lela ka yona re le setšhaba empase mosebetsi o bonagolo jalo ka ke boletse ntate gore go tlhoka ditsebo go tlhoka thepa go tlhoka ditšhelete tsa go reka dithepa jalo jalo o hloka batho ba tla sebetsana le tsona ditaba tsa mofuta ona gore di etsagale ka mokgwa o nepagetseng, go sebetse batho ba nepagetseng e se ka ba fela mo o latlhelwang batho ba o ka fumanang gore go tshoto fela ga ke ditokomane ga le o sebetsana le tsona ka mana gobane esene go ba le dikgolo tsaka sebopego se jalo date waka.
1: Re thibana re bile sa botsa ho mme ha ne ka go lena la gona la ditaba la sebeng seng ha ka jeno le ka moswa ditate re mohlomo re tla boela re buisana le wena hape ha mokana o so fihlile pheletsong e le wa go utlwa gona le sebeditse jwang.
0: Ke le boile a go lona re theko le ba sotho se tsheta mba itse ba ba rona ba ba tsa ba sentse ba le teng ga rana ha me go bona ba ntse ba fihla ka bongata.
1: Ga le bua ntate.
0: Ba le bua.
1: Mme di ke re fihla pheletsong ya mogahlalo wa pele wa lena la ditaba la sebupeng. Me re dumela ha jwale ge sithelang tebalo mo go si a tlotla a o balla ditaba tsa gore ya botshelela ge le motsotsong o le mong ge a re bile ho re nyeo ya botshelela.

Hantle hodima hlooho ke hora ya botshelela sena ke salemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tse qalang letsatsi di balwa ke Ntebalo Modusi Mamedi le nna ke ya o dumedisa hoseng hona. Dihlooho tsa tsona di re letsholo la naha la morero wa sebabaso le a qala kajeno. Mekgatlo e buellang ditokelo tsa setjhaba e tsetselela ho kenyeletswa hwa bohle. Lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba kajeno le tla qala letsholo la selemo sena sa 2026. La ho thusa le ho kgothaletsa batjha ho ba le seabo mokgahlelong wa bone wa morero wa sebabaso le wa Stima. Letsholo lena le reretsweng ho hlahlella batjha ka ditsebo tsa kgwebo le ntlafatsa dikgwebo le tla fihla peletsong ka la 12 Phato selemong sena. Letona lekaleng la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba Mohlomphehi Bitso le Sawana o re ka kopanelo le balekane tshebetsong, lekala le tla etela ditereke tse 10 ho tsebahatsa merero ena. O itse tshebetso ena e tla etswa makgotleng a puso a dibaka moo moifo o tlang ho thusa setjhaba ka ditaba tsa merero le hore se atle ho kenya dikopo ho kenela tlhodisano. O re letsholo le tla boela le thusa batjha ba senang tsebo ho sebedisa marangrang ho kenya dikopo. O itse letsatsi la ho qetela la ho kenya dikopo la 31 kgweding ya Phupu le tla tjhetjhisa ho fa batjha ba mmalwa monyetla ho kenela ditlhodisano tsena. Bokgoni boo naha ya Lesotho e nang le bona ba ho arabela tsietsi ya mello e bakang tshenyo bo lebeletse ho ntlafala nakong ena eo setsi se setjha sa ditimamollo Maseru se ntseng se awa ka tsietso ya ditjhelete ho tswa mmusong wa China se lebeletseng ho phethelwa mafelong a kgwedi e tlang. Mookamedi wa sepolesa sa Lesotho LNPS Advocate Borotho Matsoso re kgao ya setsi sena se setjha e neng e lokela hore ya be e phethetswe ka kgwedi ya Phupjane. E setile ho phethelwa ka lebaka la diqholotso tse bileng teng tshebetsong. O re setsi se tla ba le ditanka tsa metsi le ho netefatsa hore ba fihla moo kotsileng hona teng ka nako. A re la ho le jwalo ho potlakela dikotsing ho tla fapana ho latela bohole ba sebaka. Setsi sena sa ditimamollo se tsheditswe ka tjhelete e hakanyetswang ho dimilione tse 130 tsa maluti ke mmuso wa China.

0: Mamekgatlho a batho ba nang le bokoa Lesotho Land 40 ka sebedisano le Komisi ya Matšhaba ya Toka le ya Boeletsi ka ditaba tsa batho ba nang le bokoa leng PWDAC di ntse di sebetsa mmogo le mafapha a meyang go bona gore Molao wa Ditokelo tsa Batho ba nang le Bokoa e leng CRDP ka bogitshwanyane o kena tshebetsong. Mongadira Basotho moeletsi le mookamedi wa Land 40 o re Lesotho le fitlhetse tse dingwe tsa ditlhoko tsa batho ba nang le bokoa ka go fetisa Molao wa Batho ba nang le Bokoa selemo sa 2021. La o le jalo o re go ntse go ena le dikgoketsane mme o lokela go tlhomathiswa e le gore o kengeletse batho ba nang le bokoa botlhe. Mongadi moeletsi o bontshitsa setsi sa molao se ntse se tlhophisetsa batho ba nang le bokoa magotla molao a boemong ba setereke a bileng a enang le disebediswa tse kenyeletsang tsa batho ba puo ya matsogara tse dingwe. O itse sena ke go netefatsa gore batho ba nang le bokoa ba fumana ditshebeletso tsa toka le molao. Lesotho le tekenetse tumelano ya matšhaba ya CRDP ka selemo sa 2006 mme la Basotho ka selemo sa 2008 ya ba le teka tlalao ka Tlhakubele selemong sena sa 2026. Re phetela ka tse reng Poresidente ya Mokgatlho wa Baši Lesotho Mongadinkareng Letsia o ipiletsa go setšhaba gore se be tlhokolosi ka batho kapa mekgatlho e bokelang tšhelete ka tsebisa gore batsetedi ba tla fumana phaello e kgolo ka mora nako e khutshwane. Sena se tla ka mora gore Basotho ba bangata ba latlhegelwe ke tšhelete ka letsete le e sa ngodiswang ka molao. O re tlholotso e kgolo ke gore le ga o etswa tlhokomediso ke mafapha a megang, karolo e nngwe ya setšhaba e ntse e sa natse keletso eo. Ha tla tseetsa morupedi ditabeng tsa modi wa sekolong se segolo sa setšhaba Mongadi Rorisang Lesawana gore setšhaba se lokela go ithuta gore na ditsi tsa matsete na di sebetsa jwang le go kopa thuto go ditsi tse amayang pele ba ka ba le seabo ditshebeletsong tsa ditsi tsena. O itse phaelo e ka godimo go dinoko tse 20 ke motlholo taba. Ga re lekole ditaba tse amanang le moruo. Loti ha le bapiswa le dollar America ke maluti a 10.6 le disente tse 52. Ha le bapiswa le pond ya Britain ke maluti a 22 le disente tse 23. Athe ha le bapiswa le go ke maluti a 10.8 le disente tse 80. Ha le bapiswa le dollar Australia ke maluti a 10.1 le disente tse 54. Ha le bapiswa le yena Japane teng ke disente tse 10. Ha re boele re lekole dihlogo tsa ditaba. Tsona di re letsholo la naga la morero wa sebabaso le a qala ka jeno. Mekgatlho e buelang ditokelo tsa setšhaba e tsetselela go kengeletswa gwa botlhe. Ditaba tsena tse qalang letsatsi di fitlha pheletsong mona fumana ditaba tse dingwe tsa Sesotho ga morago goreng ya borobong.
1: Na o hloka tšhelete e potlakileng? Express Credit e na le tharollo. Kadima o tloga ka 500 maluti go fihlela 5000 maluti. Ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng. E ka ba mabaka a tshohanyetso, ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Re na le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan. Kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya letho. Fumana tšhelete eo o e hlokang kajeno. Etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004 4444. Kadimo ka boikarabello, ho na le melawana le dipehelo.

0: Mamedi re metsinyo ma e go bedi re furaletse go ga ya botshelela re le bohe nte balo mo rosi ka go balla ditaba tseo tsa ga ya botshelela ka sesotho go dumela mo thating ona go fe thaloso ya maemo a dumela go dumela hlakile boholo ba dibaka go bata go isa go bata haholo ho seng hona le se ga meseletse dibakeng tse ding moya o foka le bobebe go ka lebellwa hore le kwahele ka go kgetha dibaka ka maru a melatsitsi ho be magareng ho isa ho phola empa ho bate dibakeng tse ding ka maloteng ha le ntse le phahama moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba magareng ho hlaha bophirima maemo a motjheso masego le moshoshowane leshomele metso e robedi mafeteng le mohalesuku leshomele metso e supileng mmoho le qatcha snack qoting leshomele metso e tsheletseng mokgotong leshomele metso e mehlano oxbo ditlaba robong ha bothabothe le ribe le beria leshomele metso e robedi thabatseka leshomele metso e mene semonkong leshomele metso e meraro ke bona boemo ba lehodimo mamedi bo ka bo lebellang ka jeno ka hona itlhophe ha o phetha mabaka ha o mo hai isita le wena e leng go o tla ya mosebetsi e le gore o tle o se ke wa iphumana o se o le mathateng ka lebaka la maemo a lehodimo mme re kena ntlhakgolong ya rona ya letsatsi shilo ka re ile ra supa gore re tla ba le mohlahlami wa mehleng wa sesole sa Lesotho le mohlahisi wa supa mehla ka kwano ka matlong a gaso ba fela go fela go le jalo ba se ba le teng mamedi selemo sa Basotho sa 2025-2026 ho hlaloswa se fedile ka la leshomelebetswe meraro phupu monongwaga mme ho ya ka moqapi le mohlahisi wa lemanaka ya Basotho Monghadi Sepansha Kgane o re selemo sa Basotho sa 2026-2027 se qadile ka la leshomele metso e mene phupu mme e ne e le la pele phato go latela supa mehla ya e qapileng ya Basotho ka selemo sa 2023 a ipapisitse le motsamao wa kgwedi e hudi wa ngwedi e hudimo la ha o le jwalo setsibisanalane e bile le mohlahlami wa mehleng wa sesole sa Lesotho Major General Matela Matubakile o re selemo sa Basotho ke hona se tla qala kala pele phato go latela motsamao wa letsatsi go feta mona ka go le nngwe ya Basotho e sheba ho thwasa ha mongwaha o motjha e shebile ho thunya ha lelothane e le ntlha e tisang dingangisano tse telele ka ha sefate sena se sa fumanehe hohle ka hare hona mo mamedi baiti ba rona ka jeno ke yena mohlahisi wa lemanaka ya Basotho Monghadi Shakgane ya tsebalang ka Shakes kwano sealemoeng ya tla hlalosa hore na hantle kgwedi e hodimo e tsamaya jwang ha mohlahlami wa mehleng wa sesole sa Lesotho Major General Matubakile ebile setsibisanalane a tla hlalosa motsamao wa letsatsi ho ipapisitswe le ho thwasa ha mongwaha o motjha wa Basotho mamedi baiti ba hao ba tla boela ba hlalosa hore na hantle ho lokela hore ho etswe jwang hore ho dumellanwe ka letsatsi le tshwanang la ho qala ha mongwaha o motjha wa Basotho bontate ka o rialo ke a le dumedisa se lona ho le amohela ka ha ho lena la ditaba la sepetsa le mesa la sepetsa nna ka jeno
1: ndade ndade te go re o hlompe ndade e le wena mo tsama shwa le neo ka jeno dina ra hlompe bo ka medi ba se mo yanda de le ba mamedi ba rona ba tlo go go ba mamedi ba sona se mo sona se so kulu sa le sotu ka ntle ka ha rona handale o so ndolo gile handle ke mo tlhatla mo mshe mo mla go sona ne ya jana ga matela matwa ke na ke ntse ke dumela gore ke go araba taba yone ha rona ho tla se ho ho mela ane
0: pele ga mo ne te ma di bagile ena je lo ka ha bile ka le tsona lo o yo ga o bile ga tabo ne bile bile le go e ho go mo hlahla mo mhle mo se se se so
1: ena
0: ha ntse ke kena marang ka mona go seng ke ntse ke tlhapela o tla bua di taba tsena tsa setšhaba go tlo tlhobile le ntwe ma ho mafubile ma ho bana ba ke ntse a Argentina le Spain
1: go di bolo
0: o e tsile ntwe
1: e pele ya ga nna ke ga tlo ke go go le tshe tshe o tla bua ka yona ha ho ke o bla
0: e lo re se bile ntwe e di la ho sa ka wae wae ba tsama ke tsa yo
1: eh ya nta
0: a le ga re se le tlo tsa rona e ta
1: eh ya le ka nnete selemo sona re ka tla re sagate se a thwasa sa ba sutu ka ba sa ba sutu ka ba ka ba selemo go re ntwe ka se kwa re hlalosang ka go ke spray joale ke ne ke rata gore ke hlekiete le pelo ka go sondumele ke ntate gore nna ke tlo bua ka tabena ke ga mantse le letsatsi ya go e ntate ntate letsatsi ha haule hai dumani e ka pokile ha tsumana ka bontsho le masego mona le wena o tla hopola gore hona le mo le tshabanteng le tla ya ho fihlela mohlapo yane ya Christmas le se ha le tshabeng ka ile ngwe ho fihlela ho le jwa le ke le fatse mo re bua taba ena nna le fatse mo na ha re ba ntsea e bile di taba tsena ha di etsa ha le se thumana fela ke gola hona le batho ba hakanyang hore e ga nna ba le sotho ke selekehleke no a se selekehleke e leng hore ga ke be ra re ntho e itseng e etsala fela le sotho mona e ama dibaka tse ngata o so o amme lelothwane e reng beke ke bue ka lona gobaneneg tšheletse ding lelothwane ha ebe go thwe ke lena le reng ga lethunya le qala selemo pele lelothwane masego mona leyo o tla tseba jwang o ga tseba jwang gobaneneng dilelothwane ke ntho e ba mesikong ya ditaba ga le beka godimo ditaba kapo ka mabanang le ba mesikong ya ditaba go dilo tse dingwe re buang tse re ikamantse le gore na batho ba bangwe bona ba tla bona go bolela gong gore ha bo shekse mane malefikana ka lelothwane a leo ha na tse ba selemo sethwasa a e beo jalo jale ena o tla tla itlhalosa bona ba bele nna ke re letsatsi letsatsi lena ka di 21 tsa kgwedi ya Phupjane e leng June e leng June ntate tšhena o a tseba ke ke bontshi ke gola ke ka botsa batho ba bangata fela he o a tsebana ke bontshi ga le le mono ga le tšhaba ke ne ke mo bontsha na le wa tlhaka lape mane ne ke mo bontsha na le wa tlhaka mona letsatsi le na le tšhaba fela ga ke le haeso fubane kwana go na le mo kereng modimong le tšhaba modimong mane sephokong sa teng mane ga e le 21 handle tsa dibone ande ma le mo tsena ka letlhononeng tse rena le batho ba mono gore ba re bontshana jale go tloa tsatsing leno le ya ritsa le ya kwa le ya kwana le ya nna ya letsogong le le tona gona ga re shebile botšhabela ee jale le tla tla re a tseba gore ka di 21 tsa December letsatsi lena le tlabe le otla mo thweng ke diotlwane mane tlhabe mane ko ga o le kobana tlabe le otla di empa le neng ga re le dithaba le mona re le kobane monaka ke a tseba gore le tlabe le otla lebobitso le be mono le tlabe le bonagala ka 5 ee tlabe le bonagala gona mono ebile le lo dikela tlasa sephogo sa tlome mane jale motho o ne a ka rena jale ha maruo a thibile letsatsi tsele le teng le gona empa go tloa mono se re ka ya metšhineng jale ga a sheba difonofonong ga a sheba metšhineng e ne o thweng ke di GPS le ntse le le teng ka le bonagala ka polisa a bonagala ka tla oetsa bona le o ka yona jana e tla gantse go tswela pele mone ke tla go bontsha gore ga bona re sotšhabe ke tla go bontsha gore na le boemong bofeng gona jale tjena gammoo le yona kgwedi jale ke re ntate ga e tlameha go sheba letsatsi gobane letsatsi ke lona le fanang ka bophelo go ntho e nngwe le nngwe go tloa ka yona kgwedi so ha le ka la ema ha ebe neneng ke nthwene ka etsala le eme kapo le fifale nako le ntho ngwe lengwe mo fola fela di a senyega jale letsatsi ka nako e boseng le tšhaba mona mo kereng ke diotlwaneng kapo mona mo kereng ke bitswaleleng ga le se le tšhaba teng le motšheso fela pele le tšhaba re a utlwa go motšheso kona dinaeng tse ngata tse ke di tsamaileng tsa lefatshe motho o ne o tshwaya gore na le tlhaga ka ga le tlhabule a le dikela ka ga e le marena e le kereng tane letsatsi lenana ganako le tsena ga ntse re bua le wena le santsane le le ka mosuane ka nkano ntho ene e re renkeng gothe ke ikgweta ka segoa ke tla gokolaganana ka sesotho selakalaka ka sesotho jale le santsane le le ka nkane mme ga le kala le tloa mane ka di 21 tsa June le kala le tloa fela le tsitsinya lere letlha le se le kala ka gona ka mona se le kala ntho e re ke marie e tla re ga le le bokaekae ebile le mofutho ono wa eketseya re kala selemo e tlabe le makalong a kgwedi ya phato ele tlabe le selemo se kala ka nako eno gomane matlhasedi yana teng ga kala le moo fela le otlha godima lefatshe ditlamang tsena di futhumana tse di le ka gara mobu di a tlhaga
0: mamemisona lesmelemese robe gafoganetse ga bosela melelena le mantho bakeno selemo sa basotho se tlala
1: nna go ya ka nna se kala ka phato
0: ipapisitse
1: le letsatsi
0: letsatsi le ga ke le botswana
2: ke tla ebetse la pele phato ga ke le America ga ja re so
1: eh
2: re go utlwe mono gona go bana re o re se kala kala pele phato bana le so
1: go bana le so tho eh he o tsitse go le bohlokwa gore na na nye o se tla kala ha o le botswana le ha o bua ntate ya re se ke re bua sa ba fika le
2: le sa ba ba
1: eh ha o le dimpopo se tla se ga le be ha o le Cape Town se tla kala ka kgwedi ya bona ene ka ka lwetse mohlomo ya mafelo ngwana ba itla bilona mfuthuno wa selmo fihla ga le vhali pakeng
2: ma mere mi tsore o le shimene mi tsore bo fra le tsore ha ba se ene re ke tsara hanyane ke tle ke botse ha se bile ga bua le nna ke tsitsa ga le bona ga ba mo ena ka go nna ka bana se bupi da desha khane mo mabit yena ke mo hlaisi wa almana ka bo suthele go le ka ka selmo sa ke tse pedi le mashomo ba di a ne tse ke me raro a iba bisitele mo tsa ma wa kgwedi Nate shakhana khwe selema sa ba sotho se qala ne ka ba se qadile ne
3: ke lo benda tele ne ke ipa pixel di tumiso tse sentifa no ke ntate matobakile ke tla kotsa mantswe fela hanyane mona a motlotle ga ba sotho na go nyane ya ha no totla ho ketekwa dilemo tse magolo a mabedi o re ho qala hona mona mo ho re fetoha le sotho le letsha me ditaba tsena di re na go nyena yo le sotho le tlang ho keteka dilemo tsena tse mashome a tsheletseng ke hore na e be re le ba sotho re ka rena ge ikotla sefuba ka eng me tshupe mehla ke le leng la matshwao ao e leng hore le sotho ha se mogelo hore le ka e ka phamisa flaga ya lona jwale ntate ho se a le leme phate nka re fela selema sa basotho ntate se thwasitse ka la leshome le metso e mene July ho ya ka kalendara kapo ka almanaka ya mopapa Gregory e leng yona ena ya motsamo wa letsatsi eo ntate Matubakele a e hlalosang jwale ke hlalosa fela hore taba ena ya tshupa mehla ke qapetse hona selemong sona sena sa lesotho mme ka sona selemo seo sa 2023 ke dumela hantle ba mamedi ba salemo ya sena ba tseba hantle hore ke ne ke hlae mona ke re ke qapile tshupa mehla eno mme ntate le lona ba mamedi ba se ho hlomo le lengwana teng tshupa mehla ena e ipapisitse fela le motsamo wa kgwedi e hodimo hanyane fela nkare ha ke ntse ke hola ke ya haiso kwana Ketane ha mothibi bonkgono le bontatemogolo o ne o tla utlwa ha ba bulela taba tsa dinako o utlwa ba re kgwedi ena ye godimo ena ga e le tjena ke kgwedi ya pheregong ke tlhalose fela gore ke nako yeo re ne tla be re tšhaketse ga e kwana nakong eo ya christmas ya keresemese e ba ka yona nako yona yo ge re ke december e leng calendara e ne e tlwaeleleng yo mosotho a e tsebang mo ha go thwe kgwedi ena ye godimo ke pheregong e be bele ke qala go ferekana gore na go bolelwa eng mme he ka sona selemo sena sa 2023 ke mo e leng gore e ile ya re baeti ba bangwe gona lenaneo la tele sebogodi ka nako eno e ne e le ntate Thabosisa ntate Theko mme ka yona nako yona yo go ne o na le bamamedi mona ba neng ba bua ka gore ba tlotla ba keteka mathwaso a mongwaga wa basotho jwale e be ke tlhaga moo ke le momamedi jalo ka ga ke dula ke letsa ka metlha mananeng a ditaba ke tlatsetsa ke re ditaba tsena di monate gagolo di regeetse sokwele mme e ka ba gantle ga le rona re le basotho ge ka iphumana re entse tshupa metlha e dumelanang le seo basotho ba neng ba seetsa mme ka gore selemo sa basotho kapo mongwaga wa basotho o qadile ka la 14 July 2027 ke go bolela gore 2026 ke kopa tshwarelo ke go bolela gore ke ipapisitse le kgwedi e godimo e le mmune ka ga ke kadima puo yane e tshweu jwale ya ba ke mo e leng gore ka lemo seo sa 2023 ke qala mono ke tlosa gore na dikgwedi tsena tse leshome le metso e mmedi tse leshome le metso e meraro tsa basotho e ka ba di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng mme kante leeto leno la go tloa 2023 go fitlhela mona mo re leng gona teng ke dilemo tse isang boragong ka

0: ke sengwedise seng se bitswang a sa riele seke se bukeng ya hae ya megwa le maele le qepheng la la mashume a manoisa mashume a metsemegago ke mo a hlalosang dikgweditsena tsa mo papa Gregory ka segoa o dingwetse mono January ka tsela eo mosotho a etse bang ka teng jwale nna mo ke leng hona teng ke hore dikgweditsena tsena tse le shume le metsemedi tsa mo papa Gregory ke beha hore na tsena tsa basotho tsa motsamo wa kgwedi na di tsamaya hokae jwalo ka ha ntate Matuba ke lehlile a sa hlalositse hore o ipapisitse le taba eo ya motsamo wa letsatsi lefatshe lena le hore leng ho lona le pota lona letsatsi lenana le tla dikela jwalo ka ntsa tsho hore le hlaha dibakeng tse fapaneng ho fitlheletse re ka ga ke nako o thweng ke lehlabula le leholo ho fitlheletse letsatsi tlabe le kgutlela mo re reng ke le ya mariheng jwale hona jwale tjena ka la 21 June ho ya ka Gregorian calendar e ne e le ha letsatsi leno le ne le tsewa le ne le sheba nakong yane ya lehlabula ntate
1: o sa ntse re hona mo 36 hore ka la mashome a mabedi a motse mo Phupjane e ne e le ha letsatsi le sheba nakong ya lehlabula ho jwale ntate Matuba ke le kapa le hanana mo
2: e ya ntate re bua le le kena ebile tswa ku
1: 36 se tswela pele
0: jwale e be he dikgwedi tsena tsa basotho tse leshome le metso e mararo mongwa ha one o sa tswa fela wona o ndele thoko o hlaloseletseng ba mamedi hore o fedile ka la leshome le metso e mararo July 2023 mongwa ha 2025-2026 mongwa ha ono o jareletse dikgwedi tse leshome le metso e mararo ka ofela mme kgwedi tsena tse leshome le metso e mararo ka ofela ha di be nako mongwaga le mongwaga di a fetoga e ne a leshome le metso e meraro e tlhaga ka mora dilemo tse leng di tse leng tse tharo jalo ka gona jalo tse nageng re na le dikgwedi tse leshome le metso e meraro ka 2025-2026 mongwaga go tlo o bona o ba le mongwaga le dikgwedi tse leshome le metso e meraro e tlo tla e ba ka 2028-2029 ntate mme taba ena e re tsela eo ntate Matuba ke le a tlhalosang ka teng a shebile mongwaga wa mo papa Gregory gore o nka matsatsi ao a 365 kgwedi yona e pota lefatshe ka matsatsi a 354 e le gore phapano e teng mono ke matsatsi a leshome le motso o le mong ntate jwale kgwedi ka nngwe ena eo mosotho a e shebang a tlare ena ke phato e nka matsatsi bonyane a 29 ho isa 30 jwale di fapana ka tsela eno ha se gore di dula di na le 29 nako ena ka ofela di dula di fapana jwale o fitlheletse di etsa matsatsi ano a
1: 354 ga qala ka bona le 6 go tsebo tla homela le nna le Matuba ke king e se tlisang hore ka pa ke matshwao afe ka pa tsona di ntla di fe tse etsang hore ebe selemo se isa basotho ha se qale ka letsatsi le tshwana ka pa ho ipapisitswe le ntwa e le nngwe o bile ka kgwedi me general Matuba ke yena o bua ka letsatsi ho lokela ho etseng ho tlo fihlelwe ntwetshana e le gore ke mongwe a tlase ka arch jonete Matuba ke le 36 le theko malo yo kutlwa bane tahla o feta
0: gore mosotho a sekebe a ferekana gobane ga re mone go tlotla o mo ferekanya empa e le go mo tlhalosetsa ke gore ntate Matuba ke le ga a bua mono o bua a bua ka dikgwedi tsena tsa senyesemane sa Gregory mme ga re selemo kapo mongwaga wa basotho o thwasa ka la pele phato o re se thwasa ka la pele August jwale nna ha ke re se thwasa ka la leshome le metso e mene phato phupu e leng July ke bolela gore kgwedi e godimo na e qadile neng ena eo mosotho a etsang jwang a e shebang ho mofa nako ya hae ke hona mo ke kgeleng hona teng mme re batlang re fapafapane hona teng
1: e le gore na le shakes ka bokhutshwanyane motlotleeletsela bogago gana ke tekeletsatsi le hela tsolo e ne la kgwedi ena e na le matsatsi a mane ena phato ho ya ka alemanaka eo e hlaisitseng
0: eya ntate ho jwalo ntate ha ba qaile ka la leshome le metso e mene la 14 15 16 17 ho jwalo e ne le lala nne e reketse

0: Mohlala fela ka jeno hona jwale ke la 20 Phupu kapo July 2026 ho ya ka Gregorian calendar calendar ya lefatshe empa ho ya ka tshupa mehla ya Basotho ke la 7 Phato letsatsi lena la ka jeno re shebile motsamao ona wa kgwedi ena e hodimo jwale kgwedi eno ka la 14 jwalo ka ha o hlalosa hore e se ka ba jwalo ho bua ka dinako tsena tse fapaneng ba bang ba tla re kgwedi e qadile ka la 15 hobane ke nako yane eo Mosotho a etsang jwang a tlehang ho e bona ka leihlo la botho jwale ha a e bona ka letsatsi leo la 15 ge sa kenyeletse letsatsi leo la 14 ge ka bona mongwaga wa Basotho o ha o sa kenyeletse matsatsi ao kgwedi e ileng fifing ntate Matubeke le o hlalositse hore letsatsi lena leo a buang ka lona ke lona leo e leng hore le fa tlholego bophelo mme le fa kgwedi bophelo ge tena ge a tleha ho bona kgwedi ka mekgatlhelo eno kapo ka sebopeo seo sa yona ka lebaka la kgwedi gore na e le tšhabetse ho le ho kae jwale hona bale tjena ke re letsatsing leo le ne le gore kgwedi ne ile fifing ka la 14 e leng nako eo Phato e neng e qala ge keke ra re tlo e qala moo e leng gore ge a e bona kore ganyenyane fela ka sekotho sa motsotso ntate Theko ngwana wa lesea gona bale tjena o keke wa tlo gore o tlotla o bala nako ya gae nakong eo e leng gore o sa tsamaya o tlotla o bala gore nakong eo e leng gore wa fitlha wa tlhaga ke yo wa tlhaga ke nako e leng gore o santse etsea dinako tsa gae sentse di balwa ka tsone ya ntate ke nana Mosotho e ka ba wa tlhakelwa ntate
1: ge metsotso masomemararo mabedi re faraletse hora ya botshelela ka lehlohonolo ke ne ke na le Dr. Matlanyane ka mona ka morago ga letsatsi ka morago ga teke dikganyo tsa ditšhelete ge ne re o ne a teka dikganyo tsa ditšhelete tsa selemo sa 2026-2027 ke wena kajeno o re selemo sa Basotho ke 2026-2027 se qadileng ka 14 Phupu hantle ke ne ke ha ene ke mo botsa potso ya gore na mo ho bua ka 2026 o boela ho bua ka 2027 ha re tle ho wena ka jeno 2026-2027 ke ha o re ba ka 2026-2026
0: ke jeno na 6 ke le bontate hantle ntate Basotho ha isa le ba sina ntho o tweng ke tshupa mihla ka pho calendar ene yo ke yentse selemo sena sa bona ka pho mongwa ona wa bona o tina o kopola dihlatse pedi ka bo dilemo tse pedi tsa mo papa Gregory ka lona lebaka leno la hore calendar ene yo jole ke etse ditseng Basotho e kenela ka hara ho yona yenu e tlwaeleileng e re ketse mohlala fela ntate ho tlo hona ba le tjena ha ke re selemo sa Basotho se thwasitse ka la 14 ngwahe ngwena wa 2026-2027 dikgwedi tsena tsa Basotho tseo ba tlotla ba di sheba a ke gona bale tje ba bone Phato ke eo ebile entse lenala ha e soka e fihla mola meedulokileng kgwedi eno e tla tla e fela go tlhaga e leng gore ke loetse dikgwedi tsena tse 12 ka ofela di tlotla di re gaqa go tloga ka la 14 July jwalo go fela ka la 3 July 2027
1: ntate Matubake o le a bontsha mona gore na ga letsatsi le le seyo ge di o tla re bona jwang gore jale go e se le labokana bekeng kapa kgweding wena jale ga kgwedi e le seyo ka ntle empele gore maobane ga ke atle gore itle ke shebe empa ona le matsatsing gore ya be e le seyo o bona jwang gore a ehlile ke la pele Phato kapa ke la bobedi lwetse
0: okay ntate jwalo ka kere ke
1: ga e sa bonagale
0: okay ntate ka Sesotho Mosotho o re kgwedi ile fifing o re kgwedi ile fifing ko gore e sebakeng seno se e leng gore ga e bonagale jwale mona moo ke leng gona teng ke gore matsatsi ao kgwedi eo e ileng fifing e be le gore matsatsi ano a etsa jwang a kenela a se ntho e ntšha ena e leng gore Mosotho o atlega gore a ne a bale matsatsi ano ao kgwedi e ileng fifing ka yona ka mokgwa o tshwanang le gona bale tsena nako eo e bang maru a teng jalo a tshirile tshupa mehla ena e leng gore e entse e se e kenyeleditse matsatsi a mang le a mang ao kgwedi tlotla e potologa fele ke tlhalose fela gape ntate Theko kere ge le Basotho gona bale tsena ge batho ba itulelelang ka tlong a se le gore fela le ga e ba le hodimo lentse le batla lentse le phetlele o lontso sheba kgodi kana go yohle

0: empa tshupa mehla ena yona ka ha jwale e se e e shebile leeto lena ka podi kulwa hona ho kgwedi ena yo hodimo ha e sa le go mosotho tlana a tswele pele ka ntle ka mane ana e jetse wa ana o tlo ke segame a ntsa go o sheba kgwedi e le go ha ke tla tabenya ha ka ga bonya ya potso ya ha ntate ho mamedi a tla a hla utlwisise ke hore ntate mosotho ha e sa le antse a tseba noe antsa adisa litaba yenu ya leoto la kgwedi no na tla nna ane abale ka phino yenu ya di face una bala mosotho ha sa le ho bala ho ntso le teng ona ntsa a tseba fela gore okay e ka nna ba hantse ke sa bone kgwedi tse le ka ga maru o ntsa kengeletsa le wena matsatsi ana kgwedi ileng fifi ha ke tsebe ke hlakile ntate
1: ba matuba ke ola bontsha gore o dumelana le wena ho ratela tlhaloso ya ha rona selomo sa se se qala nna wena o dumelana le wena o se qala ka lapele phatho a ipapisa le motsamo wa letsatsi
0: ho jalo ntate ha ipapisitse le motsamo wa letsatsi selemo sa basotho se thwasa ka la pele August hobane kalendara ena ya basotho ha se ho fedisa kalendara ena e lefatshe le sebedisa mme re ka etsa mohlala fela ka hare ho dinaga tse ka hodimo ho legolo ke dinaga tse hlano ntate tse e leng hore naga ena di sebedisa alemana ka kapo kalendara ya tsona e ikgethang e tsamaelanang le tsela ya botšhaba ba bona mme naga ya lesotho ke ya botshelela lefatsheng ka bophara eo e leng gore tlhatlhweng yone aforika ebile ke ya bobedi ka mora naga ena ya ethiopia e sebedisa kalendara ya yona ya naga e sebedisa kalendara ya lefatshe e le go gaona medisedisanang gona teng tate e tlhile o nepile ntse re tsamaya nakong e le nngwe mme ke re ga re tlotla re re ge fetola kalendara ya mopapa krikor ge re ya rona ge e shebagala ka tsela mofutofeng
1: se re kelang gore se tlisetswe gore go tle go fitlhelwe taba e tshwana kapa ntlha e tshwanang ya gore letsatsi kapa mongwaga wa basotho go qala ka letsatsi le itseng e le letsatsi le tshwana go lokela go tle go etsena di-six ntate matuba ke o tla ba sala teng
0: ke gore jalo ka ha ke le motlhagisi wa yona tshupa metlha gona bale jena ke bua ke ipapisitse le gore na mosotho o ne a sheba dikgwedi ka tsela ya mofuta ofeng jale ntate matuba ke le a tlhalosa gore na dikgwedi mabapi le motsamo wa letsatsi na di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng ge tla re fitlhele tumelano eno eo e leng gore ge ka re okay shakes o tlisitse calendara ena ya basotho go ena ya Gregory ha e le hantle selemo sa basotho ha se qale ka la pele August jwalo ka ho ya ka Gregorian calendar kapo ka tshupa mehla ya mopapa Gregory fela jwale rona ge le basotho ge ntse re gopola gore na mosotho yena ha na yena selemo sa yana le se qala go ka e tlile re ka qala ge sa gotlele morago ge tsamaye mona mo lefatshe le leng gona teng ge re selemo se thwasanene ka la pele
1: ntshwareletaabe ga e tlotla re tlisa mo mo e leng gore go na le ke tlo e tlhaloselatela gona go e gothwe keng maindia ka kwano ka gare gona ga lesotho go na le nako e batlabe ba ga ba keteka keresemese ba bangwe ba ga ba keteka ka ke shebile go latela gore na ke tse ba batho ba sebetsang dikgwebong tsa bona ka mefuta e fapaneng gao le go kae ba bangwe ba keteka kgwedi ya borago ba bangwe ya botlhano ga e tlotla e tla gona mo mo e leng gore ba bangwe ba tlabe ba re selemo se thwasa ka June ba bangwe ba re ka August e nate batho ba
2: keng potso ne bodiena dishex re ke arabela ka gore kere ga ukwa ba bangwe ba ntse ba re machina a ra ketekela selemoneng ba bangwe manneng kao fela batho bano ba ne ba shebile selemo wa tsebana se ga re bua ka selemo reng re bua ka ntho ena eo ka segoa godeng ke spray ee nako e dimela di qalang go tlhaga le go gola le botala boqala ntho tseno ga di etsagale ka o tshwana di lefatshe mo le setho mona re di etsagala di etsela ka ena kgwedi eno ya borobedi eno go ya mafelong go tlwa mafelong a kgwedi yone e ne a ntse ka buka ka yone le kgwedi ya borobedi tsa pele di kalakala ka ena kgwedi yone enan e re reng ke julae ka segoampe mathotlhe ba e kwesise go ya kgweding yona eno jale e tla re ka kgwedi ya bo 9 be se di lwetse go bonagala gotlhe ntho eno ga e etsagale ka mo go tshwanang india ga e etsagale china ka mo go tshwanang rona gona aforika mona fela zambia ga e etsagale ka mo go tshwanang le rona e leng gore batho ba bangwe le ba bangwe ba bua shakes o bua go qala selemo go latela gore na dimela di qala go tlhaganeng botšha ee ke yone ntho ga e buang mme o tshwere gantle gobaneneng ke sona selemo seo basotho ba ne ba re selemo se a qala ka sona
1: ntshe bua ka mane ntse ke bona ntse sa utlwe letho
2: okay
1: go na le taba e nngwe

0: ya go kgwedi e bodile.
1: Okay.
0: Ke ha le jwa ntse go tsa ha le ntwe bola e le di jwa fela.
1: Ke ha na che ka nete go ke shong ya ka che ba na ba e hlalose ja gola. Ho na le batho ba tshonjwalo ba reng ha re se re sa e bone. Ho na le nako e yona e ne e thwasanya bua ngai. Ho na le nako e tla ga e se le le nalanyana jena go no se sa e bone. Matsatsi a mabedi ka bo ha mara. Jwale ho na le ba se thuba reng go di. Che ke tlhaloso ya bona. Nna ho ya ka nna o tla e hlalosana le section ho ya ka. Ho ya ka tsebo ya le bithuto ba ka. Ah go di yona e be ntse le teng. E be ntse le teng. E be mpa e le mo. E tshiretseng le letsatsi, e tshiretseng le lefatshe. Jwale e ka haiyo. Like mohlala motsiare tsena dina le dikagadi yo ntse di le teng hana mana mo ntse di le teng ka ba ka la go le ho so khanya khanya ene a le tsatsi ke be re sa di bone fela na go ile tsatsi ya le dikelang di ya bona ile go le go di yo e bentse le teng e be mpa fela e tshiruwe e tshira mo re le teng gona mona mona le sotho ha go ho ba neng le ha e ka ba tshira ya mona le sotho motho ya Zambia ya DRC le ya England ba tla bentse ba e bona ka shape tla bentse ba e bona ka yona ile go etla le se le go le fa se ka ofe
0: rona le tabeng ya gore di tshwenye ke tekela kgwedi na te ba ke le ke ha ole ba
1: taba ya no theory yo no ke u kwenda di ke ke u kwe no wa tsama a ke tsebe ho ba neng la ka ka botsa di tv tsa yena ka papa thoba he buang a jelo fihlela na ba jana nna ha ba so mphe bona mme ka ona che ha ke so eng ke ha ka lo ba neng ke e mongwe ba di ba kileng ba ba mo motebong ha ho lona go telele ha ho fili mo di tshwenye ne le di di kgwedi tsona tsena tsentse nda di shekisa ntsa bua kana di tshaba di dikela di fela ha ke so kweni ke go di la fela ke sa tsena di be di tshoswa ke a ho la ka kgwedi ke qala tshene ntse ke kopile ho ka ne di ditsibitse o tse buang ka ndo ba ke ba go bolella gona e la ha se le mo fela se qala ka pho e la na go yo tla kgwedi mo le ngwe e qala tshe ye ne go kwa ka nda de se se ka ka na e hlalosa ke sana le botlhata ka e bona bo boholo
0: pele na de se se hlalosa se lo ke la o se se tswe ke sefe hore go dumelana na ha le so tudumelana o letsatsi kapa mongwa wa ba sotho tla ka tsatsi le itseng
1: wa tsiba ba ntse ba tshwere hantle ba ntse ba go go ba ga ba sotho ha ba re selemo se qala ka go go ha ba ka re tsile fatshe ka go go ba rebele selemo le ba tsi mona ba ha se qala ka nako tshwana ke itse ho wena ha o ka ba dimpopo wa ba Cape Town selemo ha se qala ka nako tshwana e ile ngwe re ha re mona ho bo ha se ka rebele ho tla ba thata jwale ke ntwene a reng ke tsupa nako ya basotho gobaneneng mola mo re teng jwale ho tla fapana jwale ke ntwene a specifically ya tso jwale nna ka ena eo ke buang ka ya letsatsi ke ya kagetsang ka ofela gobaneneng o tlo bonena ya kagetsa jwang nako eo rona re qala ntho e reng ke selemo ka mona spring naga tsa ntse kankane go selakalaka kankane go ikweita otlesika ka olotha bona ba qala ha selemo se qala gona mona bona ho qala ho etla e leng hore di ya opposite nako e ka mana ka mane jwale e ne o qala ho etla ho ya marieng gona ka mona ho tla hlabuleng e leng hore e ntse le dikgwedi ntseng di tshwana le matsatsi a tsa tshwana fela ho fapane dibaka gona ha ho hobaneneng gona wa jena ke ne ke bontsha motho mo maobane e ne le ka fomo jwale ke mo bontsha a shebe gore na America mane a mo ntseng o bapalwa nna ke nako mang ke ntona o tla fungwana mona go rona re shebelela dibolo bosio bona ke motsheage so ke tsona ntho tse dibalo tseno ntate jwale nna ke be ke eme mona categoring e re ke mpe ke qetelele ntho ke ena ntate categorin go kile go etswa dikgang ga o tla etswa ntho na kerekore go ile etswa dikgang tse telele batho gore na matsatsi a selemo a makane ba sa tsebe le gore na gantle go shejwang ya ba dikgang jwale ya banene monna e mong o re no yone ka gelotse ge le ba gago jena ba phunya le marulelo a ntlo ga ba phunya letsatsi lane la tšhabela ka ntlo through lesoba leno ya baneleng kganya eno e welang ka tlong a kere e bonala ka tlong jale bae ba beya lejo mono bile ba le tshwaya jale baga ke letsatsi la pelele ile ka letsatsi la bobedi ya ba letsatsi lena le sa tšhabela moo ya ba ntse ba bala ile a kgabage 365 la tšhabela moo ke ba ba bona go go selemo se etswa ke matsatsi a makana jwale ya baneneng ba se ba gola selemo seno ka magatlo a mane jwale wa fumane ya gore selemo e leng spring se tla ba le kgwedi tse tharo maria a tla ba le kgwedi tse tharo hlabula le tla ba le kgwedi tse tharo go etla le ba le kgwedi tse tharo eyenta
0: ka gona ka selemo se sa dikete tse pele masome a bedi a metse meago se a se gona tee shakes o ne a qala a lemana kae
1: eyena
0: ho ile ha ba le dinganyisa ona sa le mesti mane no ngana a gona le da ene le na de shakes ke pakela ba gona na le mali ona ene le na no le fe mo memo ipo ke mo ba me di ba tsang ho letsa a ile nga ho lokela hore ho ke ho dule fatshe dumela nka letsatsi na tabe bo bebe ho tlo dumela nka letsatsi gona mongwe ha o qalane wa basotho
1: e go ke ga ba pela ya ga ba wa tsama ho kana ho ai ba jwalo fela batho ba hlophang ditaba tseno mohlomong ba lekala la go di tourism e nna ke bona ba hlile ba tlhantsi ha se jwale re ntse re akgela molamosi ba eng gore ba ke ba bitse batho botlhe ba buang ka selemo sa basotho kapo selemo se sešwa ba ke ba ba bitse ke ba tlo gotlanya ditaba moo ba tswe ka mono ba na le taba e le nngwe nna ke bone ba tlhantsi ha taba tseno di atamela o se sa batho le difono tsa bona sa ditimme e nako ena kaofela le lemong sona se o ntse o bile jwalo jale ke ntse ke gopola gona le ntate jase kapo molomagalo tsena ke dumela ke be ra etsa qeto bo ka etsa qeto banna le basadi ba basotho ga ba kopane jale ba supisana mabaka go godimana a re ona ntseng re a supa jale go ka fitlhelwa tharololwa mohlomong e o ka thweng atšhe mohlomong re bua ka taba kena le yenda
0: Nade Shakes ge tse jwang kapa go lokela na ha le sotho etse jwang go bona gore letsatsi le a tshwana le go mongwe ga ba sotho qang ka
2: e jwalo ka ga ntate Matubakile a se a buile ntate e tlile rona ge le babedi tsena ka re bua ka mona ge ke se retse qeto e jwalo empa le teng nna nkwa ka nka etsa qeto e jwalo gobane jwale calendar ena yeo e leng gore ke etseditse basotho e tsamaelana nka pe dumelana dinako tsa bone nna ke utlwisisa nkare calendara ena ga e tlhakole seo lefatshe le shebang nako ka sona mme ga re ka ga bitsetswa ona mmoka o ntate Matubakile a o tlhalosang ke utlwisisa gore ke gona mme gore ka ga etsang jwang gatlha ga bua nakedi ena kore ga e ntsha le masapo gore ga e ntsha dikarolwane tse nako fela re e phenyaphenye jwale ha lekala la tourism jwalo ka ga a tlhalosa a re le tshwantshi le baka bothata bono ba gore ditaba tsena di etsa lobane motho yo mongwe a tla o tlotla wa ganyetsa a re calendara ya basotho ga e ka tsela eno e shakes ya buang ka teng basotho ba ne ba sa ngole calendara ke yone taba e tlabe ba tlhalosa ka yona jwale a tsaya ntho tse o sa dingoleng o tlo tlateletse o di lebala le tsona tsena tse o ntseng ke di bua gona bale jena mosotho a ntse a godima messagena e tla gasa lenaneo le na le fela o tla ba ntse a lebetse gore na gana ne ntse ke reng ditabeng tse dintse itse a sa di gopolo kao fela empa ga re ka sheba ditaba tsena gore na di ngwelwa ka tsela mofuta ofeng di bolokega ka tsela eno o ka atle go gotlele go tsona fela ga re ka ga di bua ka tlhogo ke mane mo motho yo mongwe a tla ba ntse a gana ga di ga o ngwetse fatshe o tlo gona mosupisa gore empa re ne re re kgweding ya bone mona gone o tlotla o thwasa motsiano ya ba wa hana empa ka ha rola ha ngwala ditaba tsa mofuto e hlile ona tukelo nao hana go ba ne jwale ha etse jwa ha gone ho pola jwale ntate nna ke hlalosa ke tisa tabe nna go fela muso ka le kala la tourism ha o go wetse moka ono e leng go wetse jwa wa go kopanya ka o fela ge bua ditaba tsena mme bohloko go ditaba dingolo ntate
0: mme di re metse tseng e le shimele metse me ga o ga re bile hore ya bo supa nomoro ya mohala ke +26655933 mpa pele ho mona tema tubakile ena o tlo ke mo fotla bo se hapelle le ba ba me hona le di papadi mona o tlo se tshe se hleng sena sa di papadi ba ba nyebe ba ga hona ntlo 26 ke sehla ke ntlwana le nonyana ka pantlo ya nonyana hona le engwe o tla utlwa o tshe se hleng sena sa selemo di fa pana jwang hantle ho bua ka sehla ke eng
1: e ya ntate
0: ya ntate ha re tle re o e tshwa ge tle re hapele le ditaba tsa mamabedi se hla ke eng +26655933223164209 ke nomoro tsa mohala mamedi mo o ka botsang baeti bana ba gago dipotso o utlwile ga ona bo ba ganyetsana ya re nne mamedi kgotso dareskoa bato ntate
3: a ga re thuse ana tsipana go ya seng a yenti e ka se tsela ha bonolo ke a pi ya mo be ke o na tsipana go ena yenda de the kwa a eta de se tsia yenti ana ita ke ba se tsuba ba kai ba ke ba ba tsa sello ho di mayona ho ba le le ka ye ke le le mo khwana phana nda ke ntse ba futse ho tsena go ya to a ga ya ho tama khwala tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go tsela ya go t

0: Mamedi re metsotso e le shome ge fraletse hora ya bosupa. Ge kena jole mokgatlhelong wa bogago e bielwa go qeta wa lenaneo lena la ditaba la sebupi. Nna e letaga le matuba ke le ntate Six. Ge tla re kene go tsona ka bogutshwanyan e le go re tla re tsebe go ba bulele.
1: Okay.
0: Ena thaga keneng go
1: ke ikale ntate ke ikale ka mmematangi. Mmematangi o rena. O na botsa bona kgwedi ha ile fifing ke dikae kapa se yena botsitseng yo. Empa he ke re o bontshitse gore na letsatsi le na le tšhaba go kae le dikela go kae tlhabula. Maria le ba go kae hale go kae hle o wa nepa o bua o ntse dumelana gona le babedi yagolo nna le kae na ya letsatsi bua neneng. Jwale se ke sheba sebaka se o leng sona gore na se e tla tlhaga go kae le tla tlhaga go kae Maria tsena le tla dikela go kae selemo jwalo jwalo. So ke ditaba tseno go na le kapa ke ntate setlhogo ya botsitseng gore na le kena tlong ka kgwedi ka letsatsi efeng letsatsi le kena tlong ka kgwedi ya botshelela ka di-21 tsa tish kgweding e na ke re kore ona itse ya bosupa jale nna ke re ya botshelela gobaneneng kgwedi ya bosupa letsatsi le be sentse le tsamaga le ya kwa o tla utlwisisa gore ka kgwedi yone na botshelela mo ne mo le fitlhang le tšhaba ka di-21 tsatsi la bobedi ga o ka wa sheba wa alosa gantle jale ka ntse re o sa ukwa mofuthu ka mora matsatsi a makae e be setse le kgokela morago kwa ga le epele kgokela le tlo fitlha kgweding ena ya o ka kerekore ya bosupa le sentse le tsamaya le kgokela letlhabuleng jale o ne abile a buile ka gore ge bolele gore na phato e bolelanyeng a dingata ke go ke tsalane o bele ka go se tsholo eya ntate re ampa ra buka ka phato fela gore phato ke mokgwa wa go fata pele o ne o sa lengwe ka dikgomo ke go ne o fatwa go thwe jale go jalwa o ne o fatwa ka mehoma e ne e kanya tlhaolang jale go ne o fatwa go tshelwa peo o tshelwa peo jale go ne o fatwa jale go thwe ke phato empa ne mora o tsena masego mo se re ke phato
0: ore e bitsa ana de matwa ona mamedi a tloe ka go tsebisa ntwe tsana ke ha ntwe tsebisa ntwe fa pa ne ha re iqala
1: ke phato jwale ha ke re o ne ho fatwa ho fatwa ka mo ho fatwa ho fatwa jwale ka ho hlalo jwale ho tsetse tselwa peo jwale ene ne na go yenu ya phato jwale ba se re le go yeng se re mo ga o je se re ke phato ke phato ne na go no tlala we jwale ka go di e sa tsamang ebe di jalo di a hlaha di ba tala di a bonala le jwang bo ba botala jale go thuse lemo se loetse ke lebaka lena kgwedi eno ya teng e leng
0: loetse
1: ntate ke a gola ke nnate monyaka ke bone ke gape a nang a boditse go na letsatsi le kena tlongneng ke ane ke le ka gale kena tlong ka kgwedi ya kgekore le kena tlong ka di-21 gobanneng ka di-21 bosiu ba teng a tla tshwaya

0: ke a kgola mohlomo le batho ba bangata le batshwae bosiu wa teng bo botelele golo batho ba bangata ke la ka ukwa nna ntse re ukwa kare batho bona motho a ntse gele banna bosiu bona ka go abala ga ba ukwisise bosiu bone wa teng bo ba botelele ke bona bosiu bo botelele ka go fetisisa ba di-21 tsa June ke o banenen ga ke ga le fitlha moo jale leng ka nako le tlo gokela kwana ga le tlo thaba le go le tlo gokela kwana e le gore bosiu bono ba bosiu bono letsatsi le na leng ka nako baneneng ga lenke nako e tshwanang ya e be ntse le ya pele ntse le ya kwana mo ntse le ya teng tsatsi leno le tlo gokela kwana ke ntho ena e bang go bitswang le ka segoa e bitswa the longest night eanda jale ke ka di-21 ntate ee ke ka di-21 jale ntate sekoboto o na buile ka thaselelo bana se ke lebela gore ntate shakes o tla
1: gopoa ke leboa ntate sekoboto o ne a tlhile a bua gore nagantle tshupa metlha e nana e tlo fitlhele ga bonolo go le go kae tshupa metlha e nagantle ke ntho e sentse e le teng ke e ntse ya mongwaga o ne go leng go ona ntate sekoboto ga mmogo le lona bamamedi empa e le gore ka lebaka la gore motho o tla bontse o itshokola kgatiso ya ditshupa metlha tsena e batla e le godimo gagolo ka theko jale gona bane tsena tse fumanegang di fokola gagolo ke tlo tla ke ditlatseletsa mafelo a kgwedi ga se ke batla ke se ke ntse plane ka nnete ka mogoo ke ka kgonang ka teng kapo ka moo ke ka atlegang ka
2: tengkaeoaeoeaeaee e batla le boima ka theko kapa
1: ka theko se ka theko wena o ntate theko ka theko ntate jale e be ke tla tlhalosa fela kere e tlhile basotho ba batla ba se ba fetogetse bogweng gagolo kapo menyesemaneng gagolo e tlile go thata ga o bua ditaba tsena tsa bosotho e kae ka gore o motho wa gale e ka re o motho wa e leng kwata gagolo jale e tlile e batla e le bothata fela ga se bo bogolo ga ka lokalo gobane ga ntse ke latlhela ditaba tsena marangrang mano o tla fumana gore bona batšhabana ba na le thagaselo ya gore ba ka utlwa ditaba tsena ke ditlhalosa le go feta jale taba eo ya go jale re re tourisime lekala la botšhaba le bonono le tlameile gore le tlhaise dithala tseo re ka tlhalosetsang batho bana e ka ba tsela eo re ka fitlhelang ka yona ntate mme jalo ka o itse retlhegetlhege pheelele e tle re tla pheelela o fitlheletse lekala leno le ntse mosebetsi wa lona
2: anyane felake batlagele go a siele nate shakes o arabetse bona bile a botsitse gona basotho ba tlo e rata o se botsitse gore o bone gore batho kapa batšha ba ya e rata plus 2665233 1642 9 ke dinomoro tsa mogala mamedi tse e leng go ka kena go tsona ge utlwa maikutlo a gao wena ditabeng tsena go utlwa gona o utlwa kare ga o mametse ditaba tse na baeti ba gago ba ya dumelelana ka ditaba tsa bona mamedi kgotso momamedi kgotso mme moipone o tlakile mme
3: tsatsing leno go na le ntho e ke e kotutsing go ntate matobakele ka selemo ka gore na matsatsi a selemo a ile a balwa jwang go na le ntho e nngwe e ke itseng ke e kotutse go mme batanki ka gore na go shejwa jwang ba tseba go ka fitlhela tharololo ka tsena se re batla tharololo wa bona mme matanki o buile ka gore na letsatsi le tlhae kae gao le kae gao le kae ba tseba ntho ga re e batla ga re ka ra sheba gore na letsatsi leo le qadile ka di-15 thabeng ya go kae la qala ka dikae kae kore ntho ene e tlo tsa re fa tharololo mona jale dikaontete shats mo na dikgweding ba tseba gona tse ga re sheba ke re ntete matsoba kere go tlhakisitse go ba etse gantle obane ba re ya ba sotho e seng ya lefatshe lotlhe ga o ka wa sheba gona mona founung le pele kgwedi e ka ya tlhaga kore le pele ge ka ga bona le ga e se e leng founung mone e sentse e matha founung mone e sentse e matha kgwedi e ntšha e le gore ga ke sheba ke yone e neng depeshe ke se buang ka yona gona jane gona ke yone ke bona kare go na le nako re tlo atamela tharololo ga re ka ra sheba gona letsatsi mo mone le shaba teng le tlhaile ka dikae ga e ba le tlhaile ka di-15 re tlabe re tshwarere selemo sa basotho se qadile ke ya leboa
2: mme moipone
3: ntate
2: sona se a le moeng se nna ka ga gomanana gona a ditaba empa ke sa gopole gona ne ntate shakese le mang o ne go golokela go kodule fatshe o fitlhele tharololo ya gona gantle selemo sa basotho se qalaneng o utlwa ka kare go tla fitlhelwa mo o neng o batla
3: ee ke utlwa kare ga a ka ra sheba lona letsatsi le go boneng tate matho ba kele o thulage ba ne ba neng ba etsa matsatsi a ne a 300 and mamang ba ne ba shebile gore na lebele e ka jono letsatsi le le otlile kae ba bona gore oke

0: jwale e hlile hona di phone mono e hlile se di etsa mosebetsi bobebe ntate tswa tampiti e hlile
1: jwale ka pele ho ntate tswa tampiti me mo ipone bua ka taba gore di phone di tlisa tharollo ha ke ne yona ke sebedise tswa le ene ke sebedisa kgwetsa la jwang ke sebedise ena le maranga
0: ha sa sebedise ena te le ka tswe le tshwanang motho a ana le smartphone ba masego mo bolo ka ntse o tshoga nqengwe ka nna ba ha ona sefate se itseng bogesha ba ka ditsela tseno tse tse fapane fela ba le ihlile re tlamile go sebedise mahlale yana ka ofela a mosotho o fitletse hona mona fonong ka ofela di akagele tsena ka ofela skebetsa tsa ho hlanga
1: moletsa hona te shakes ho ba sotho mohlomong le ho mafapha le makala a amehang ke ofe ka ditaba tse tsentse re tshohla ka jeno
0: e ndate ke ipiletsa ho lekala la tourism sports and culture hore ka nnete etsa mosebetsi wa lona le re hlophisetse moka o leng go tla hlalosetsa basotho ha ho lovelo ka ha thuto ka jeno bopaki bo le teng ka ha go salma salosotho ba mamelihlile ba utlwisisa ditaba tsena rona di tsamaya ka mofuta ofe re hloka gore taba tsena di finyele ka fitlhela le ngwanenyane a tlaselasemane lekala la thuto ka mogotshwana le lona le keneng le ditabeng tsena tsa mofuta ona gore bana ba ne ba tlaselasemane ba tsebe ditaba tsena di seke tsa tsejwa ke bo shakes fela mme ke ganyenyane fela ke re ntate e tlhile letsatsi ka la leshome nako e ntate matobakela tlhalosang ka teng e ne e le ga letsatsi le kena tlong ebile letswa letsatsi le ne le tšhaba ka metsotso e metlhano ka mora hora ya bosupa mme e le dikela ka metsotso e leshome le metso e robedi ka mora hora ya botlhano thapama empa gona fela letsatsi ne a le relong go lona letsatsi le tšhaba ka hora ya bosupa ga e fetile ka motsotso o le moo mme le tla dikela gantle ka hora ya botlhano ga e fetile ka metsotso e mashome a mabedi jale gona fela tsena gere ke metsotso e leshome le metso eno kao fela ge bonang pheto eno ya letsatsi le gotlile tlo ihle le tshile fetuile le gotlile haholo ntate ke a
2: lebo e ntate ke ne ke re ke qetelle ka engwe e kilengwa ya mamona ya sehlaha batho bana ba se ba fetulela ntho e reng ke period because ka segoa ke period nako ya ntho itseng go ka ba le sehlaha sa dipapadi kore that time e bitswang ka segoa period go ka ba le sehlaha sa dintho tse ding tse itseng go setse bala ka selemo go etsagala dintho tse tsena rona le
1: nakoapeleeematoakele ke sehlaga kapa sehla
2: sehla sorry sehla ntate sehlasehla ee sehla re a tseba gore nnete ya sala ke karolo ya phofolo e ga e bua mane empa batlalefepa ile ba rata gore bampe ba sebedise sebaka seo ka segoa go thweng ke period ba re ke sehla ee se tla ba sehla sa dipapadibe sehla sa eng jalo ka go fapana jale ke ne ke re le nna ke tla go mema boipone ke a rata ke thabile o nkukile gantle
0: mmeboipone
2: o ntshwarele ga ke na le digoang ke rena ke ao fatswenyana thinkeng ba ipatale mpa he ke re ke rata gore be okile mme moipone gantle mme taba eno gore dinako ge sheba letsatsi le gore wena o sobile o buile gantle ka nyeo ka founu go na le motšhini o mongwe thweng ke GPS le one o tla o bontsha le fone tsenana tsa gona la ka batho kgwedi ena ga e se o bone ga le mane sentse re tla e bone kapo e ka garamago motho yo mongwe o ne a re kabola a re ga e le ka garamago ga re rena o tla e bona jwang o ne a re o tla saba gotlho mona jale ebe madi ena ga re tsaga a shebile kwanana jale a tla supa jale re ratšhe
1: ga a sena gotlo
2: jale re le ga na le gontate ga a shebileng kwana mo ke shebileng le boya madiana tla tsaga tsaya lebe le boya ga a shebile kwana motšhabela madiana tla ya
0: moneo
2: sotla diphoofolo nne re tlo ditlhaba ge shebe na kgwedi o kae ga di yontho tse ntse jalo empa e ka nna bakgale ne di le teng
1: eyantate
2: le ga o le jalo nna le kere
1: wa
2: tsamaya lekala la tourisime e lekala la tourisime ka nnete ke a swaba fela he le ga ka ba tla re ke buile gampe ba besitse pone gona kwa ba besitse tsewa motho a beitseng pone o ra kgeme o a phomola gobaneneng taba ena nna ke makgetlho ke ba duetsa gore hela ebile ke ba duetsa go tloa ka kgwedi ya pele gore ele ga re lokiseng moka go tloetswa dikgang ka taba ena ebe ge tle re tsebeng go retsweng ka taba e le ka be ba gona ba jena re bua ntho ele ona ntate shakes ge bone gore ga tshwana le gabe re sa boipuo tshwanang jale bona ba gana go tla jale ba tsantsana ba besitse pone lekala leno ga ke tsena go fitlhela neng empa he motlhang ba ukanye ka kare ba tlhoka gore ba etse gore basotho batle ba tsebe taba ena ba ukwise ne kila ka utlwa gore sealemoya se seng sa ka mosoguane se batla go tla se tlo fumana gona gantle

0: re se di mosa batho se tlo skalane ba tla bona ntse re a go hane tshena empa ha ine ba tsa tsinde na ba tle
1: go batlo fona seletse
0: ntse ntse re sa bo ntho tshwana fela tsa tsinde na ha ine ba batle le ndo tshe tshene ba tla ukwa gore re bua ntho e tshwana le ha be re bua ka mantsi a fapane ntse re ya nka ile ngwe jwale yeno ya di tshwane ha ne ka ba re botsa ene tla re makatsa le tse di ntse itseng go bana jwale ke di ntho tse re ntse di re makatsa tshele gona empa bim ba tswana ne ka ba dihlalosa hantle ini tla ba ntho ukwa halang e yenda
1: ke bona rapelang ka mane o sa go buisitse koto
0: okay
1: ene ha tsebe o ka nna piti ke mpe hela le jwalo re gehlegile le be khutlona mme di ka go tsepletsweng yena la gona la ditaba la se bupi mo seng ha ka jene la le hlaisitswe ke mosilang tsa pheko bo hlophising ba malehlwa motiane ntshiwa tatolo ke yena a raletseng gaso ka bitshining ya salemoya ge di beile ho fihlela mona ho fihlela ka kopana hape na koenyetla le bitsela ka ke re thabile theko natefelwa ke bomamedi ba mananeo a tlang go tlhahlamasa mo ya salesotho.

0: Radio, hello.
1: Dumela, Phisa.
0: Ke tla kae?
1: Ke teng ke le bua ke connect.
0: Okay. Tswela pele.
1: Ke re mo jwa wa selema selo sot ko Amuel, ko Dimedis. Wa tsiba nalo ena ka khotlana mantlo mo lomong. Me here re tlo kopana re tlo qoqa ka ditshebeletso tsa rona tsa internet Telkom le Soto. Mme ne go tsela hore na wena mohlobong head ntse di tshwere jwang le ditsela ka ke o ile mo gabudi a bile ja masela ho wa beke wa bona ha ba o motho ha seli o moratu wa papadi ya bolo ya maoto e bile jwale o no tshepa team e gakileng ke wa ka Spain a ke a tseba masela ho wa beke a bile monate mo mamedi ho lona ma Argentina I ask is pepping empa ha ke a tshepa go tsohle ditlatla di loka le ka bona hore na mo someng he di ntho di tsamaya ka mogwala ka mofuta o feng he empa la o le jalo he mo mamedi tseba hore he Econet Telkom le so tshwentse o tshwaretse ditaba tse monate tseo ka tsona ntse re tshwarere he go monate go bonolo hore he o hape go monate go bonolo hore he o le motho o ka hapa haholo ka re go tlhodisano ya rona kapo campaign yane ya rona e re reng he ka yona bophelo bo ba bobebe re mmoja he mo mamedi mme ka gore re mmoja re fela go ba bonolo go rona gore bophelo ba rona bo nne bo fetohe jele re dilemo tsena tse ngata tseo o se o le karolo ya Econet Telkom Lesotho re ke re buseletse go wena re buseletsa go wena ka gore he nako e nngwe le engwe ga o sebedisa dihlahiswa tsa rona o ba monyetleng wa gore o tlotla o hapa haholo he jele ga ona ntho e ntšha e o etsang ka o reka dibandlo tsa rona ka gore he o reke airtime ka gore he o noetse se o ntse o se etsa sa o sebedisa EcoCash e leng sepatšhe fono o sole monyetleng wa gore o ka hapa haholo he mo mamedi mme re no nno tswela pele go etsa jalo obane sena se tlotla se o beya monyetleng wa gore o tlobe mohudi o tlotla o hapa haholo he jale e ba ngwena o sobe mosebedisiwa Econet Telkom Lesotho lena he ke letshwao la gore he o tlotla o ba mosebedisi kapa o sobe mosebedisi wa Econet Telkom Lesotho he mo mamedi mme re go wena go bobebe go bonolo mme he o tlo etsa ntho tse etsagalang jale ya pele ka godimo go tsotlhe ke go wetse star 303 hash ke star 03 hash e be ga o qeta go etsa jalo o sokene ka gare go batho jalo wena se se setse ke gore he o ne o reke airtime o reke dibandle tsa gago mme he dibandle tsena ke a tseba na le motho ala mpotsane ne mafelong a beke a botsa gore rilo dibandle tse tse re buang ka tsona ke difeng ke dibandle tse e letsang fela kapo ke difeng ke dibandle tse e letsang ke di SMS bundles ke dibandle tsane tsa data he ke tsona tse e tlatla di beya monyetleng wa gore o tlobe mohlodi o tlotla o hapa haholo he mo mamedi jale re re EcoCash se patse phone house se sebedisa ho patala mekitlane ya hao mohlomong wa tshwara hey ya ka wa tseba hore motlakase hle sentse le bothata rilo reka motlakase house o kenetse ka opinya *303*03# o tsebe o sole ka hare ho batho ba tlotla ba ipea monyetleng wa hore ba hape jale o sebedisa merchant wa hao wa EcoCash ho patala he mabenkeleng mona mo mamedi tsebe he o soka ba mohlodi o soka hapa haholo le o sebedisa tshebeletso yane ya hao ya bank to wallet le yona he mo mamedi tseba gore e tlotla yo beya monyetleng wa gore o tlotla o hapa o tlotla o ba mohlodi he mo mamedi mme re re go wena ka o etsa jalo o sele monyetleng wa gore o hape jale di-points ke tsona tseo rereng he di tlotla di beya monyetleng wa go hapa nako e nngwe le nngwe ga o sebedisa tseno tsotlhe tse re buileng ka tsona o reka dibandle o sebedisa EcoCash jalo o ntse o fumana ntho tse reng ke dintlha di-point mme di-points tsena di beya monyetleng wa gore o tlotla o hapa he mo mamedi mme ke a tseba bo se ntse batla o tseba gore re ile gore hapa eng re ba basedi ba eng dimpha di ngata gagolo he mo mamedi tse kenyeletsang gore tsatsi le letsatsi o hape jalo 100 maluti airtime ke airtime ya legolo la maluti kaofela o ka hapa 500 maluti kaofela mo mamedi mme ga ke tse dingwe tsa dintho tse o rereng he o ka itseya monyetleng wa gore o tlotla o di hapa beke le tsona he diteng dimpho tsa rona mo rereng o ka ba mohlodi re na le branded blanket koba ya gone ntle gagolo e branded he mo mamedi o fumane e re moja he mofetla mona re go ka hapa 6000 maluti yo ka yona re ha re letsetsa mohudi beke le beke o lokela gore a arabele fono ka pele pele pele go bana ka o se arabele fono o tsela jalo o ithudisa dintho tse monate ha e ka lla kgetlo la pele ya ba ha o arabele sekete sa maluti se a fokotse yalla ha bedi ya ba ha o arabele sekete sa maluti se a fokotse hararo sekete sa maluti se a fokotse jalo ho se o tla tswa ka hore na wena o nka nako e kae ho se arabele mme he ke sona se tla o tla sofa tjhelete e tsala ntla ntla o lokela ho hapa jalo 6000 maluti ka ofela empa nako e nngwe le nngwe ha o se arabele mohala wa hao o tsebe sekete sa maluti se a fokotse he mo mamedi jalo ne sentse ke re fela o tlo ipukise ke ke la bohlano ha le fihla mona ge letsetsa bahlodi o be hara batho ba tla arabela fono jwale o tlo ske wa a bunye tlo ka post lo ipea jwalo tlo go tsinka hore jwale ha wa arabela fono ya hao jwale feta mona ga ga hoena o ntso ka hapa jwalo di mphotse di ntse ngate tsa kana le tsona bakeng sa ha o kgwedi le kgwedi kana le 10000 maluti ho tshela mana 40000 maluti he mo mamedi mentso kana le bo di grocery voucher mane mo reng he o ntso ka hapa jwalo hafi wa hapa petroli wa hapa bahafini ha ho le jang ha ile mari go ke mari ya ona jalo wa batla mo mamedi me re jang ka bojang ka batla ke be mmoja ha ka batla se ga mesena se go tla se di ela fa ba tsantsa ba lla ba re ha he go batla ha se nena ituru ha se nena ituru go na ga matse re ka batla ke se tlo go be ka go ya mokoko o no ba le jale go na ga mmoja mo mamedi me re ke sona se o re reng he ka batla o re ine be taba e ntse re feta ka ro yona nna le wena ke le basebedisi ba Connect Telecom le Sotho he kemela penya *303*03# mme he o kgone o qale le o fumana dintlha e leng tsona di-points tse ngata tse ka o beya monyetleng wa gore o hape haholo he mo mamedi mme le di-points tsena o gopole gore di o beya monyetleng wa gore o tlo fumane cash back tšhelete ya gago e tlo tla e gutlwe se o tla tswa go wena gore na e be di-points tsa gago ga o di redima o kgetha o etsa eng o no di shebe le ka o penya *303# gore na o sena letse kae le gore na dimpho tse e teng tse o ka di fumanang ka di-points tse o nang le tsone e be na ke di seng fela he ke sona seo se etsang seno mo mamedi ke kgona lebaka le legolo leo re qeteleletseng re etsa re moja loyalty program kapo campaign e ne le fela gore re gotlisetse go wena jalo ka se re bontshitse ore tshetsa gagolo mo mamedi e sa le o le karolo ya lelapa la Econet Telecom Lesotho mme he ka taba eno fela ntse re tshwarere he ge ntse re bona boteng ba gago ge ntse re bona tshetso ya gago mme re ke ke ra ba ra iphapanyetsa taba eno go ha mo mamedi rengere ke buseletse go wena jale ke tsona taba tsa monate tsene ga ga hene go hopotsa tsona e bang he o no so le le sedi o no so tsebe ka yona tsenya *303*03# e be he o sontso qalella go reka airtime o ya mme di kopola he o tsebe ba mono sa mo sa tsebe gore ha o reka airtime ya 10 maluti go so disa 10 maluti o reka airtime o tota o fumana point e le nngwe ka pointa e le nngwe jwa o sebedisa 10 maluti o reka di-bundle tsa gago o reka airtime ya gago o tlo tla o fumana ntlha e le nngwe empa ntse o ka reka dintlha tse pedi ka 5 maluti fela mo mamedi jale ga eba ebile bedte ya gago ke gona e tla tla e tla

Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e tsheletse ka morao hora ya borobedi batho ba Lesotho le jwang ha le ya monateng le chaisa hoseng le ya hoseng le chaisa bosibu me ha o sheba mamedi ke mmanta ke la mashumi a mabedi a nang le metso e supileng selemo ke sa dikete tse pedi mashumi a mabedi a nang le metso e tsheletseng selemo ya ke sa Lesotho mme ke a o amohela mamedi o amohela jwalo sealemoyeng se seholo ke rapela ngwara di engwane ke rapšhini ke mohlakwana wa mmaphola disema mailangwathela majapoloko e ntse e le kaofela meriti theyang ho ba o theya le menyana ya diotlwana batho be reng a ba tla ja ka nnete ebe ho ba jwalo wena mamedi wa seama sa Lesotho mme ka nnete ae ke a tshepa o bile le mafelo a beke a monate a hlonolofetseng a senang le ditaba tse ngata empa ka nnete beo e bang mathata a ne a le teng mamedi ae sentse re re morena modimo a tlamelele maqebano ka nnete ho ntse o sa hlaya se sa hlaheng ho ntse o sa hlaye se sa hlaheng ka nnete wena mamedi mme ka nnete re qala jalo lenaneo la rona hora ke ya borobedi tjena memori le bang teng ke horenyane ya leshome le motso mong o so ntse o tseba hore horenyane ya borobedi ha e fetile jalo ka metsotso e mashome a mararo ke mane mo lenaneo la rona la dipapadi le tlang ho qala hona teng wena mamedi mme ka nnete kgetsi ya rona e sentse e phuthetse wa tseba re dihlokometse re di bone ka nnete di etsa etse letsatsing lane la maobane mo e leng ka nnete mohope wa lefatshe re re o fedile letsatsing lena la kajeno o fedile letsatsing lena la kajeno mme mamedi sentse le tseba ka nnete Messi ke eno o ile hae a lla dikgapha ke nnete kaofela ba bangata ba ne ba lakaditse ka nnete gore e ke mohlomong e ka ba o ya phomolong tsena ka ntho e bonagalang empa ka nnete ei e ne le podi le potsanyane potsanyane ya kgona go monyuwa Lamine Yamal naheng yane ya Spain mme ka nnete tsatsi nena la ka jeno ke letsatsi la bona fela gore ae ga baketeke re a tseba ka nnete taba eno e sentse e le ya bona ga ona ntho re ka bang ra eetsa wena mmamedi ka nnete sentse re bala ka letsa jalo mahlohonolo sentse re bala ka letsa mahlohonolo mme ka nnete ga re le mona nne re ga lenaneo la rona ga le qale wena mmamedi.

Malume Vector, one day retlo popa, I will pull up with a rover, tsa di range, wena mamedi, me o sheba, ka nnete ke ne go feel sa ba well pele ho mo, wave rider, me ka nnete, ke ba shana ba ileng hore, ba ipabotse haholo, me ka nnete, moya wa Malume Vector lo na re sentse re ha, moya wa hae o phumole ka kgotso. O phumole ka kgotso ka nnete o fetotse papadi ena go batlileng ka morahae ka ofela bohle batlileng ka morahae ka nnete o fetotse papadi ena ya mmino sedikadikweng seno sa ka gare o naga ka kwano mme ka nnete ke ditaba tse monate sentse re molakaletsa re re ae o sebeditse ka nnete lelapa labo le a tseba ka nnete ore ae ga ona motho a sebeditseng ka tsela e tsena ka gare go naga ena ya rona kwano mme ka nnete re amolebuela, ka amolebuela. Mme mamedi, ha o sheba kwano, re tlo ba ditebanyana tsa rona tse ngata e tlatla ko fa tsona ka nnete, re tle re nke pina mona ke ntse ke le ka jalo re fumane bontate ba sepolesa ka mane ka sephetephete ba re fe rona ebe o ntse o tsamaya ka tsela e jwa ngwana mamedi go tla re a tseba go na le beno ka nnete ko gona ba tšhaisang mme re utlwe rona ebe le ntse le tsamaya ka tsela e jwang ka gara ditsela tsa rona kwano mme re tle re lebelele le gore ae ka nnete re tsebe gore le tshireletsegile le ditaso tsa rona kwano mebile nna di tshela ka tsela e e nepaetseng le ditaso tsa rona ka nnete re tle go utlwe rona di ntse di tshela ka tsela e e nepaetseng tse re le ka jalo ke gokagane le bona kwano wena mamedi.

0: Mamedi ke le ka tshoka nete ka re ke tla gukya se ke tshwere se kwano ya tore fa ka nete ka mo waleng ka teng na se phetipheti sentse se tsamaya ka tsela e jwang na se phetipheti sentse se tsamaya ka tsela e jwang ka nete e rotle ke mo amoele se kwano se o phela hantle
1: Come how sir
0: ah ka nete ke khotso fela ke ya tshepa ka nete hore o bilele bomamedi le mafelo a beke a monate ka nete a sena ditaba tsengata
1: ka o tella ka nete ha monate ona ba ho sala
0: ke ya leboa se wa ka a go hlofe mamedi ka nete gona mo le nteng e ka ba di eme ka tsela e jwang
1: ke ka pele ka u bensha ona se buise mo ka dielo sotho ona mo sotho a eso ke bua tsena na ka tsa o le thwa di phogo kamona ya po tlo di re tsosa sa se ko ona mo stoiso kamona ka tle o tlo etlo ene o tlo ya timo ka po tlo di mo stoiso a o ga da ibule ha o ke na mane go betswa na tla o sibisa o ile si mo stoiso ndi ke ke ka tle sa gile ha o ke na mana tla ka ja ne tlo pa sa demo ke ka go na mo stoiso ibule ile tla gile ha ba ba ka o lokana go tonge ka tama ka mona po tlo di ona mo stoiso ke mo ba pa sa demo ke ka go na mo stoiso a ibule ile mo stoiso e ka e di bule ile o fela ha go le ga nete ha go fumana le ha ile e go tsile ngwe wena mo tsoe so ke le ba palo ya CDP sa ba bulukile go di kurana ya tsa tsa mo di khannang le bophelo

0: e ba le letsatsi le monate
1: ka o tswalo ena se mise moeng ka o tswalo ena o tswalo iso ba tle monate le boloke ile
0: ha o be jwalo
1: go botse
0: nga nete mme mamedi metso ya rona e mashumi a mabedi a nang le metso e mene ka morao hora ya borobedi e ne e le se Paulus ka nete a refa tsa rona e be di etsala jwang ka mane ka Airport Road na e be ka Airport Road ho ka tsela e jwang ho ka tsela e jwang ngwana mamedi mme ka nete re ha re le mona ke leke hore ke tle ke shebe o tse ke leka se galbuwe mona le yena ha fumane kwano empa he mohala wa hae o ntsolela re ke mo utlwa rona e be nka se tle ke se ke motshwere kgetlong le.

Mamedi e o shaba metso rona e mashume a mabedi ana le metso e rubung e ka mora ho ra ya borobedi a e ka nete e ke lekile e ke ntse ke ba letsetsa me hala ya bona e kena fela ka nete e me ka nete ho pathane ile o ka tsholo motho re e ka nna ba sepetipeti e se ba pathantsi sepetipeti se ba pathantsi e wena mamedi me ka nete e metso tsunyana ka tloa tamela jwalo e lenanong la rona la dipapadi re ya ke le bile jwalo e dipapading re go fetjwa lo Killer Joy are manung e re lebisa jwalo dipapading tsa rona.

0: tse nne fela ke se di agile.
1: Oh.
0: Eh.
1: And tsena tse dingwe lo ke sa le mathata o sa ntse no.
0: Ho la bontsha gore ke tlhopha tse nne tse di agile. Hey bo. Ke kene ka fole wa se bile tsamo go se nna le sa le masa. To ba meri di bela ke mo etsa le nna go dumedise ho sengwa letsatsi Allah ka jeno. Ke mantha ha beke me go di dimo e se tlo matsatsi a mashome a mabedi. Go di tswana re le mo yona. Kamara tsa pa di tsa mo go pe o wa le fatse la ka le bitso ke mo ratipa ke mo kholeng tuma o le motho la ka bala mana wa hashtag ni pani e kholo e fulani Jesse number 10 ka mo heta bona tsa se re tsamisa ka teng ha mo lena e rapshe ke di tsipela ha kwa le mo le he mo se mana ka go ali a ke re ke mo shibile tsa tsa pia di kholo ke bona non tsa pia di kholo po tsa le kaina di taba di na paetse na ba me ba go tsheba ba ba ga se di re tse se le ke la go lo shibile tsena tsa Premier League mona taba di tsama go ala mba ya go di sheba ka kwa lo ka mo tlo ngwa lefatshe dilo ka bona go di fitle pheletso he tsa tsila maobane mo teng na ya Spain di le bona he mo di ba mo go bona lefatshe ka mora go tlo la jalo na ya Argentina Argentina e tlo di jalo he ka di khaile mo go haotse gale be mba teng gore ka la go nwe e se ka wone botho ba tlhoka ka bana ha ha ola ntwe ke bolo ke bolo ke mo ke bolo ba ba ga bi di follow ka baletse
1: ka na go ene ha ke re ke nna ke le ka utlwa ke potsa ha bo ntse ti e mesu ga nna ka e winya ntwana na ona mathata
0: ndo de bo ba ba ga bi di follow
1: e ya o
0: je le ke tama o bua ka mosebetsi wa la kwa ke bo ntse ti ba ba ga bi di follow e tlo ding ndi ba ntse ti ba ho la ntwe ke tse ka ke tse ke di e ka le ka le
1: ka ka pa e be ka net le me gathala belo ka ya ka net e me gathala le nna
0: a mogathala e mogathala tse gathetse ke go la bala ga
1: fela fela re teng
0: e re o seng hang ka fitla e be o thwe report ka bana ka mo o tshomisa mmantsi jwale e di hantla ke hlaya ka mo ka mo tshomisa mmantsi ka mo mo bitso ba tshomisa ka teng le bompho mosana ya ba nna o thwa wena ke ba ke ena wena ke o sontu o
1: wena
0: o sontu kwa la le jwang ha o tloka lo go
1: bonye e mo
0: tlo tsama he so tsama o tsofite sentse go kwala taba tsa ho bua le che go go fela o tambo phomela ka e o no thewe
1: tsimo ba ke se bile bo mme ka mane ne ri nwella metsi jo ka ri nwella metsi ba ri le mmanta bo gana metsi ya go pa hanwe mmanta metsi
0: a ke da ke metsi ke tlhaga
1: me ri ke tlhaga e hanwe
0: metsi ke tlhaga go se dira tama hore ke bone re tsa wa lwane e ka ba ba bulela ba re mona o tla bo phomela ka ba fela le lo no thewe tsimo ba ne e se bo le mphomosala o kuile ka nto
1: o no thi e taba
0: tsa wa tama hore bo bo bo tsena ka mo boleng ka tena ba be di tsene tse ba petseng ke di papa tsa ntsa Kings Baby Cup mo teng he so ba sa bantu ne seng ka le tlhopa sa matlama o ke ntse mela ga bona jalo e so ba sa makauta se hlola papa di eno hantla go ka dintla tepedi ga tlo le ntla ile nngwe ya ba bona he bompudi ba the Kings Birthday Cup hape hape ya ba ho ba letsantsa nyaizeni ene ba ntse di papadi tsa tsona Kings Birthday ene ba ntse di papadi tsa Kings Birthday ka di tlopa tele shumela metso e tsletseng ka ofela ka of fashion ke a tseba he bompapa ba tla hlela kwa no mona bona te media ba re jwetse ona di bapetse jwang ka mona he ka mo nna pala ka mqwaza mqwaza vile ene hle di tsela ka teng matswallwana le mangata go mokane ka mangata bona ba isale ke la ka fitla ka kanyagela
1: ka mo wa bona bona gona ba
0: e go tsena ka mo go tsena ka mola ke tsa rona le tlhopa teng hata ka bomo jwale ba tla ka ba ba se tlo hene le mka ubere
1: e ya mo
0: nna le mka ubere la nga ke sheba di tlhopa tse mmalwa ke bo ile ke ba bona ka mona he this is masters ke yona ntwe bua ka na re bua ka ka masters mo le simbala e bo dafa ba e khudisitse ba kene ka ga go
1: e ka potho ho thwe ke masters fela o kene bana ba ba nya e
0: ho ba e khudisa ke ba ke ga ba shebile ntwe tse di tsa go na me ka ubere ho la ntwe tse di tsa ga ke ho la ntwe tse di tsa ka mo ga game ho la ntwe tse di tsa go di bana bana ba shebile tsona ntwe tse tse di tsa ntse
1: gore
0: e ba bona ho mo ma hot money a etsa ji a tshi lo na re re ho bona ba tla re etsisa gore le rona tle re etse ke wa go bua ba tsama ba tsene ka ga go lempa ke bone ka mo nno ka mtswaza go ne tle le ile e papa tsa ba fort man le ba man ka mo he re bone ka teng a pshe tsene ga pepe ho la ba le

0: ena abantu ayelanzi yalo bakavuva inyala ubala nje nje nditinje ngokwasha kwasha asoloke bageka bat uthoma ukwasha wamukwasha bayana abantu bagekile stato elo hawukala mupiela asazwakala wena so pentaspur bagijima mjijimi ubala abantu abaze bazwakitsi impaya kya tsepo hawo salo holo bane rutlile lore liki ya rona ka nna ba di 22 e tlabela ha eqa ka le kwana ka fo rutlo bo beke yana bo di 46 e ka nna ba tlabela ha ithago le ka nnete ntsege le bo premier league ha ba taba tse ntse tla fela di be jwa lo ntato bana kana go ngwe tlhontso hlokala hore a re ja mawatle ke be rila ka ga tutsa tutsa lanzana monana ga ga fila ona ha ke re rapshine ha o ye mo le mong ha o ma lo nkile molamo o ntso supa kwana le kwana o botlola bo bonyeo bezi
1: e ka go tote
0: kana ha o sona le ba ile tlhwa re bona re bona ha bo bana rapshine o na ntsa re botlola bana kana ka nnete re teng o tlwa mo lo taba tsa o qetela pepere go re ntse re na le taba tsa ntse bohloko mo ile go ntse re lukisetsa o tlo boloka mme wa bo council ka be ke ane a duwana me sentse ke ba ba branch ohle ha bona ba bona ga finikeletsa khulu ya malangwane no wa bo go tsala a se ena fela rena le ntate e ke tsa litsiye ka mane ka simpitinyana ke se thosa branch ba bona ba simpitinyana le yena o la hlokana be ke tsa ofita tsala o tla ba bolokwa le yena ka be ke ane tla nya duwana me sentse ke a mahala ha re bona go ga ikagola khulu o fitla ge tse mosebetsi u bana a ke re mmola ho le monate le maemong a mabe re tlameha re nne re be mmoo gore mosebetsi o nne o bonagale go nne o bonagale gore re sebetsa jale ka dicampion gobane bitso lena re lefue ga re a le thonaka ke nnete ba le ba le sadisadisa bo dibatenyana fela re nata ba le batetseng gobane go tloa qalong ga ba ka ba ba dumela mme le ona jale ba ntse ba sa dumele ke ka gona re itseng re le mahala ga re itlhatlhobeng mo boitlhatlhobeng ba rona molaetsa o tlatla o mong o phete ha ska ruwa mme ke yona taba e re tlo eetsa eno ha ke tshilo jwalo bo ntate re fela ke hopotse baratile ba thaseli ba mahala hore ka moqebelo ona ona qeme branch qeme mono tla meku primary school gabe re bula dija batho qeme branch ke branch bo buchachachacha mme ke itse mosebetsi ono o lo matlafatswa ka hore di CMM tsa Vodacom Premier League e be ditlatla di bapala le branch bono ba moo ga ke tsebe na monna pepa o ka batla ko o vothe ga ke gothwe motho wa go geta o ka mo joine e lamola ke utlwile gore ko wena staka mono wa vothua gambokaelesiwa o sa jwakala a jalo o tlatla rapšhe o lokile tlatlo o ntate re tla o sela o le o bona bo kim pashu monono ka mokgaba ga ntse a juluka monna o ntumeleletse re ke re tlapere motlana sedu ba motho yo mogolo ga bokebe botshewe ka botsheya o ka tsa ya boile pekane gobane le gona kwana ga eno kwana ga ntlama rapšhene o ntse o le jalo wa tseba le wena basadi ba teng ba ntse ba rata banna ba ntse ba tshwane ba yeso ba magwagane gobane bona bano ba yeso ba magwagane ba ntse ba rata banna le banna ba teng ba ntse ba rata basadi tswale ra itlhopha ntate re itlhophela go leba kwana ke yona taba ya rona e kgolo ke re beke ke ya bokana ge le kampong ula ka utlwa ka etabe eo ga o sa utlwe ka bo mahala fela mme tlhile ko ona tse ngata o tlo di utlwa bane kamane we are trying to build an empire e re bonang eka gobane ke re ntse re le Hilton until further notice Hilton e ntse e le gona e re keng yamela rapšhene le pepere
1: jalo but then we are taba ya bohlokwa mona gore hote tlholo ya bona e la saliswa dibate
2: a se gona
1: easeonaaseonaasagona
2: ga re baqedi ba ditaba empa ga ditaba ke ditaba ka mo dinka teng ba tseba e ne ga re bua le cate mona tse opola gantle mantse wa cate a ga a letheletse a ga letlapa a letheletse ga o kala go bajeta tlapa a letheletse
1: fela tse dingwe tsa dintho ya tsona le ntho tse re ka fitlhang gatho ga le ke le thelele re kobeng ditaba goba ditaba tse nneng di katla ka nako
2: nnete ya sala e tlontse le mafekefeke le kamane ka PLMC o tlotlhile le mafekefeke o tla gopola gore ke beke fetepe ganne tlile go kwa gore e tlile di eme ka lekwa

0: Hantle, hodima hlooho ke hora borobong sena ke selemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Modusi Mamedi ke boetse ke a o dumedisa. Re qala ka tse re mokgetho wa lebatowa la teateane number 24 tlasa sekgele sa letsholo la ntlafatso ya moduo e leng RFP. Motlhomphele bona le phema o latotse ditaba tse supang gore o na le dikgotlhano dipakeng tsa hae le moetapelo wa RFP Motlhompheng Tsokwane Samuel Matekane. A bua moketeng wa boithabiso mafeleng a beke o bileng dithabaneng lebatoweng la teateaneng. Motlhomphele phema o baditse Motlhomphe tonagolo ka tshebetso e tsileng matsogo haholo lefapheng la dintlafatso tse kang gao ya ditsela tse thusitseng setšhaba se phelang dibakeng tse mabalane le maluting. O itse ena o ntse a kgotsofaletse boetapele ba Motlhomphe Matekane mme nakong ena yeo dikgetho di seng di atametse o ipiletsa go setšhaba o boela se mokgetha gape e le mo fa nako e nngwe go tswela pele ka tshebetso ya go ntlafatsa bophelo ba setšhaba naga ka bophara. Poresidente mokgatlhong wa baši Lesotho Monghading Karen Ludziya o ipiletsa go setšhaba gore se beye tlhokolosi ka batho kapa mekgatlho e bokelang tšhelete ka tshepiso ya gore batsetedi ba tla fumana phaelo e kgolo ka mora nako e khutshwane. Sena se tla ka mora gore Basotho ba bangata ba latlhegelwe ke tšhelete ka letsete le e sa ngodisiwang ka molao. O re tlholoso e kgolo ke gore le ga e tswa tlhokomediswa ke mafapha megang karolo nngwe ya setšhaba e ntse e sa natse keletso yo. Ha tlatsetsa morupedi ditabeng tsa moduwa sekolong se segolo sa setšhaba Monghadi Rorisang Lesawana o re setšhaba se lokela go ithuta gore na ditsi tsa matsete na di sebetsa jwang le go kopa thuto ditsi tse emang pele ba ka ba le seabo ditshebeletsong tsa ditsi tsena. O itse phaelo e ka godimo go dinoko tse 20 legolong ke motlholo taba. Re a phethela. Bokgoni bo Lesotho le nang le bona ba arabela tsietsi ya melo e bakang tshenyo bo lebeletswe go ntlafala. Nakong ena yeo setsi se setšha sa ditimamollo Maseru se ntseng se gawa ka tsietswa ditšhelete go tswa mmusong wa naga ya China se lebeletsweng go phethelwa mafelong a kgwedi e tlang. Mookamedi wa sepolesa sa Lesotho LMPS Advocate Borotho Matsoso o re gao ya setsi sena se setšha e neng e lokela gore ya be e phetetse kgweding ya Phupjane e setile go phethelwa ka lebaka la diqholotso tse bileng teng tshebetsong. O itse setsi se tla ba le ditanka tsa metsi le go netefatsa gore ba fitlha mo kotsi e leng gona teng ka nako. A re la o le jwalo go potlakela dikotsing go tla fapana go latela bogole ba sebaka. Setsi sena sa ditimamollo se tsheditswe ka tšhelete akanyetsang go dimilione tse 130 tsa maluti ke mmuso wa China. Ditaba tsena tsa hora borobong di fitlha peletsong mona ga re boela re kopane gape ga morago go reng ya 10:00.
1: Dipapadi on your number one radio station.
2: Pepino, waletlama, Ebeza Hainjo, wakala bloki.
3: Mamela dipapadi sa lemosa setšhaba 93.3.
4: Ke hopole ntlheng ya mofusi kgalo banna, ga o re o ba tsena jwale e ba NDF le kopana jwale e.
1: Radio Less 93.3 FM limitless.

0: Amedi handa sha na go kemetsotso e supile handa ka mo na ya borbo. Ka go lokya bobedi e bile ile a qetela ya lena la dipapadi heta sna ka jeno. Ile mantabe ke mamedi me go le di mo hlolo le matsatsi a mashome a mabe. He mona option handle motho ke ma ke ke Leandro.
1: Leandro
0: e una etsa handle. Man ke bone taba ya ntwa ka mora papadi. Motho o etsa.
1: E a ihle ke bone go a khono la ba le moferefernyana wa nna o etsa.
0: E ke yena ke na monenno Leandro. La ba le moferefera la hla o etsa e ha ho.
1: E no mo hulo no bona go ihle go physical, physical wa ntwa e mo bona go ihle go physical.
0: Le re tla bona mohlomong ka mora jolo ka ha. E re tse ba hantle go le kona phafa e tla tsho kopile e tla tswa mo gae. E bana o lwana le tle o tle sa patisa space ka mo ga papa.
1: And mona te botsa mohludi ntwentse bua lwa tswa hangata o tla bona gore mohludi ha lwa ntse tlholo. Bo le hliba le ba hla ba etloela a ngotle ha ona taba.
0: Eh.
1: Eh o tla jwale bo emong bo motho mo ona ka gwalwa ke pelo. O sontse o hlotse le mohludi. E bo batla go lwana o lwa ntse tlholo
0: wa go. O be wa lwana.
1: A ka nnete.
0: Tla ke re shebe Google le TV re tlo bua le bo Peter Lex. Google le TV ha di super ba bontsha ka mogho ka mo na ha Spain e nala bo ka moso ka teng hona ba le tsena. Go bana o bana o tla opola hore Spain ka mora ira ya bo Pioli bo Torres le ba bang go nne ba sile bo mara ke bo mana ba setse bo ga mo sentse ba
1: setse e ke
0: bo ga mo sentse ba le
1: e impact ga funya na ela ka ya thewa
0: ela thewa ka mora ireno ya ba no ya ba ho to Spain in the pair development
1: e
0: ke mona mo itse development e ha e butsa ba e hla ka bo William
1: e ya ke
0: e hla ka bo Yamal le bana ba bang hona ba le ba teng hona
1: ke lo mona le yena William ba re ke William Junior ai o tsidi taolo
0: le la mola o ke ha ga ta tlo ke la
1: super sa a o tsidi taolo ha
0: ho le bona bo Torres jersey number 7
1: e ihle ku kutle di tsibidi bontsitso ka bakala la bonyane bo Spain ina le bona ba bangata di
0: development
1: e hle ba monye le mo le le motse World Cup tse pedi tse tlantse ba tla ba boemo bo bontse ba ka taola ji
0: e le hore le rona belo ka 2030 ga World Cup onje le rona ha ke batla ka ba
1: hana a ke hana ke
0: le go nagala le Sotho ke la ka batla ka engola mola itse ke bona gore ndate president Infantino o eketsa o tloeketsa o ntse le o thabo o eketsa dina ha di be 64 ka la ka ba hwatwe ka 64
1: ga tla
0: di kwena ite mo le Sotho ite mo ka 64 ene tloeketsa ha ba o eketsa 64 la ka ba 22 ya tswana
1: mega strategy se setting sensing and that bo bo ntse nga se push re menyetleng e
0: e ke la ka tsoga la ka ba 22 ya tswana mona dark or blue dikwena ya ya World Cup 2030 ka ga team tse 64 ile ga hlolwa le
1: gale
0: le gale mona teng ke be tshaka nna mona le bo mora ntwana
1: ho ba ha o sheba Africa kwa no ha ke kgetlong le ne ba nkidi
0: 2010
1: ile ga
0: mo ka nna ba ba ke tsi
1: e bo 34 e ka nna
0: bo 15 ya Africa
1: e ya ke
0: ba ne ha o sheba tse le o ke tsenga teng o tla bona go team

0: Lionel Messi ke bua nnete ha so ka e phatlalatsa taba eno gore o tlo tla be a meja fatshe empa le ena letsatsing la maobane ke ne ke mametse ba bangwana mme ba ba sebetsi mmo ba rona he o tla ka mane ka UK letsatsing la maobane ka le ba ntse ba bontsha gore Leo Messi a utlwileng bohloko ka teng a inameng ka teng gesture eno fela mme ga a tseba gore a re bua ka di-gesture ke mane mo e leng gore re tlabe re shebile body language ya motho ba ne ba bontsha gore body language ya hae e sentse e supa gore ke end of an era jalo ka ga o sentse o bontsha ngwana mme jale ke dumela didimo tsa bona di a dumela Lionel Messi maobane ka nnete go na le nako e le gore commentator e ne e tsho gore e ka re mokwetlisi a ka montsha ke nnete ke tse dingwe tsa dibapadi tse e le gore o na le mejiki le bo metsotsong ya go qetela fela ke tse dingwe tsa dibapadi tse ne se di sa thuse Argentina maobane obane o tlhokometse gore Argentina maobane go na le metsotso e le gore Spain e ne e imetse gagolo mme ha o ne o shebile o ne o bone kare Argentina le pele gane o ne o bone kare ba ntse ba bapala ka dibapadi tse lesome ke a tseba ba ile ba fumana red card ka maoro ba fumane red card e ne se kare ba bapala ka dibapadi tse robong ke bua tsena ka lebaka la gore fela Lionel Messi o ne a sa ba thuse letlhakoreng la go sireletsa ngwana mme jale nako eo Spain e ne se ba kwaletse ka hafong Messi o ne o se o sa mmone ga ke re jale sebapadi o tla se bona ha ile fela nako sehlopha sa gabo se sireletsang ebile se sireletsa se kobeletso ka gara gafo ya bona o tla bona sebapadi seo fela ha e le le gore sebapadi se jalo le sona se joina tsela yane ya go defender jale Messi o ne a ntse a le ka pele ka mane jalo o ne o sena mmona gobane jale go ne o sena bolo e yang ka mane ka gafong ya Spain ka nako eno gobane ba ne ba
1: kobeletsengwanamme nna ka mo ke boneng ka teng ke bone a bapala 18-18 ga ke tsebe ga ebe ke itlhola ka leboneng jalo bane ke la ka bona ne ne tlile a lo tshireletsa mone o ka moraa o tlile go etsa ntho e kang 18-18 o kare
0: ke bua ka di-moments tsa game dibapadi ga tseba go na le nako e di tla nne di ya morago jalo-jalo but ke bua mona ebile ke bua mantswe ya commentator le nna ne ke shebeletse go na le nako e tlile Chris Sutton o tlhaka mane ka UK Scotland ehlile o la e bua taba eno mme ne ke e bona gore Messi ehlile ga jale tsena ga ba thuse ke nakong yane e le gore ne se re kene nakong ya extra time jale ebile a ntse a tsho Chris Sutton gore e ka re Messi mona a ka ntshuwa but jale ntho mokwetlisi o tlo ba lefie eno ya gore ga ke ntsha Messi he's a creative player motlhomong go na le Messi ke a ka o etsang metsotsong ya go qetela
1: ngwanam e le go commentator e bua ka nako e extra time nako e le Messi a latlhile a sa patetse gagolo jolo bona a etsa diagonal tse yang ka mole gagolo ke nako ene o a buang ka nalare ga a thuse Argentina ka nako
0: ngwanamme
1: ke sa shebelele tshwana le commentator o ntate
0: bolo re shebelela ka ditsela tse fapaneng pepino re analyse ka ditsela tse fapaneng jale mona re bua I'm not even ka gara papadi ena ka kotlologo gobane Messi o sebeditse gantle ga re se re analyse papadi I'm just analyzing taba e o buileng ka yona ya dilemo tsa dibapadi tse na le end of an era go bontsha gore ga ba sa tshwana le pele in terms of maatla Messi le Ronaldo ge ka bua ka bona ba le babedi Ronaldo le ena nagenyane ya Portugal go a tsebagala gore go na le dipapadi tseo Ronaldo mokwetlisi a neng a ntse a montsha gantle ya naga ya gabo ya Portugal e ntse e tlaba dintlha nako eno e le gore mokwetlisi o ne a montsha ke gopola gantse go na le papadi pele go papadi ya go qetela mokwetlisi o le a montsha ya ba o kenya sebapadi se seng ke tla mo gopola moshimane ena ya ileng a tlaba ntlha ganggang a keta go kena jale seo se o bontsha gore go na le kae-kae mo e le gore dibapadi tsena ga re bua ka end of an era nna ke le motho ke tla re yes they can go on Ronaldo empa o sa bontshitse gore ehlile o tlo tla emelela ka thoko mme mabaka wa bona gore mokgathala o sole teng talente ntse le teng but mokgathala o sole teng ke gopola gantle a le setlhopheng sane sa Manchester United ba entse argumente ka mane ka UK gore na a na Ronaldo wa pressa na ga dibapadi tse dingwe di pressa setlhopheng sa Manchester United mme ka gabelo

0: tebitswang ka gore ke tolerance reference tolerance man mo gore moletsa phala o hontsona le di nthotselo ka po diphoso tseo a ka ditloelang ka pa itsetsa fela gore ke le moletsa phala papading yena ka ke papadi ya bo mo ruhu timo ke tla tloela di faule tse itseng le mo batho ba nagana gore ke tla letsa phala ha ke na letsa phala di faule tse itseng ebe ke letsa phala boemong bo itseng fela ke ntho ane re ditsang ka gore ke reference tolerance
1: Alex, a re che yona e re hlotse ka nnete gobane le na le phatswane ga le mola re motse gante nte ntho e le sebedisa ga o le jwang le bitsa ga o le e bitswa ke mang maobane jle kapo bane ya system ya yona e ne wele maobane ke bona ka system ene wele go ganganggang o le o sa bone motho ya phala a batlaya VAR reng le a sa ba kopa bana ba spin ban datetsa mo sheba VAR na e reng o ne o bona etlile a e latlwa tabeno kage e ka nna ba system he e wele mbala jale Peter Alex di kobelele ngwana mme re tsebe o fa mamedi monyetla go le ena a tsa ke ena a tla ntsha maikutlo gae
0: Bana mmetsepio mogopolo fa tshona o bile molelele gagolo ga re se go bakaretsa re tswela papadi ka nngwe ge se re buile ka dibapadi re ba bone bo Ronaldo ba tla beya meja fatshe kapa bana beya meja fatshe ge a tse ba bolong kapa dipapading ga se setlamo sa gore sebapadi le ga itse o tla beya meja fatshe e be a kekeng a gutla ga morago e be o sare ga a sa beya meja fatshe ga le re ba bona le bo boxing mane ke bana ba ntse ba gutla retirementeng jale taba gore Ronaldo Messi o tla beya meja fatshe ga re seke ra enka e le ntho e kalokalo ge se re tla bona fela gona go tla tlo e tsala jang ebile mogopa lefatshe o bileng monate but o ra le dintho tse ngata tsa polotiki go latelana ga e na Amerika e ne tshwere dipapadi tsena ke naga e ratang polotiki gagolo ge bone dintho tse ngata Donald Trump ga a tseba gona o buileng mane mo e leng gore naga ya Amerika ile a keteletse e le gore moshimanane Balagun ya ba red card ya gae ba overturned ke e nngwe ya di-talking points le ga jale tsena e ntse e shebua gona gantlentle go a ntse investigator le gona fale tsena gona gantlentle go etsaetseng mono ga e feta re bone geng ena ngwana mme e na e le gore e fue dibapadi e le ntho e le gore re bone gore ke tlaelo ya bona ka mane ka America gore ebe ga o qeta go ba le tournament ebe dibapadi tse gapileng di fua ntho ena e o thweng ke FIFA World Cup ring e se le yona ka mona ka bolong empa ka mane ka NFL nka mane ba e tlwaetse ke culture ya bona ma America kele ge bone gore e se le teng Infantino sa e kentse ngwana mme ge bone Rotlhilo tsatsi nnang la maobane gore ke tse dingwe tsa dibapadi tse tae fua bane reng ena e fapane le mogopo wa lefatshe ha se wa dinaga ga kalo e tshwanela fela le mogopo wa leake gobane ga tseba mogopo wa leake o tla nkuwa ke bantu nkuwe ke matlama selemong se e tlang ebe wa tloa o le nkuwa ke setlhopha seo gapileng e le gore ga se wa setlhopha ga kalo setlhopha sempa seo a dingwa jale ga re bua ka reng ena yona etlile e tla tle e le o dula go dibapadi kore ke a gao reng ena ga o gapile mogopo wa lefatshe e na le ntho tse ngata tse re ka di bua ngwana mme bo lebitso la sebapadi ntho di ngata mono tse reng mono ke le re bone dintho tse ntšha ngwana mme re se re utlwile gore mogopo wa lefatshe o ka nna ba o tlo tla o eketswa ngwana mme dilemong tse e tlang kele ka ga ke utlwa mono le ntse lengamangama ka setlhopha sa naga sa dikwena se ka bang le monyetla gore se mogopong wa lefatshe re bone
1: mopeng wa lefatshe ka 2030
0: jalo gorafe re bone dinaga tse ka reng bo Cape Verde ngwana mme tse tlaeletseng ka gara mogopo wa lefatshe re tseba gore Cape Verde e nyane fela le go feta Lesotho ngwana mme ga re se re sheba ka population ke tse dingwe tsa dinaga tse gore ka reng dinaga tse ngata di ka ithuta go naga ena ya Cape Verde o bone le sethibathibane sa naga ya Cape Verde monena e leng Vosina go sona le taba yane ya gore wa tlotlwa bolong ya maoto obane jale o tla gopola gore bolong ya maoto mona ga o le sebapadi kapo le mokwetlisi ya sebetsang gantle ba tla o tlotla ka tsela itseng jale Vosina dipapading tsena tsa mogopo wa lefatshe re se re utlwile gore ka lebaka la his standout performance mogopeng ona wa lefatshe go sona le phoofolo kapo ke tla re ke a newly discovered species e bitswang ka gore ke Vosina kamora tshibatshibane sena sa Cape Verde go latela performance ya haya e bontshitseng e le go ba motlotla jalo ka gore e be bagella yona nthene ha ke tsibena ke tla re space ke phofolo ka pokeng fela o tla bona gore ke ntwe ka reng kokonyana tsena ngwana mme e ne e bitswang ka gore ke fosina kamora gore a ipabole dipapading tsa mohopa lefatshe ke hlokometse go nna ntse batla ke dihlophatseng ata tshibatshibane sena ke tsedi tsa dihlophatse le gore di sebeditse hantle mohopeng ona lefatshe re bodi nthonyana tseng ata se rang papadinya
2: Peter Alex
0: ngwana mme
2: molemong wa nako ngwana mme re tle re fete ka mona re tle re boele re diqetele letsatsing la nela la borago
0: ha ona bothata ngwana mme ke lebuile haholo tle ebile leleto lelele ke a tseba gore re ntse re shebile mohopona wa lefatshe ka go bia letsatsing la kajeno ngwana mme go latela ntho tse etsaetseng kae ka ehlile re tla ikopela tshwarelo bane tla ka ebile reng ka letlhakore batho re tlameya re bue ka ditaba tsena tse etsaetse ngwana mme tse bosula mogopeng ona lefatshe ke le bule agolo bana beso o fitlheletse nako e tlang
2: ngwana mme e bale letsatsi le monate
0: ke ota
2: mmamedi ga o sheba metsotso ya rona ka nnete e leshome le nang le metso e mmedi e leshome le nang le metso e mmedi ka nnete mme nomoro ya rona ya mahala sentse o e tseba ke 2231 6429 le plus 2665 599 33 re tle re utlwe gore wena maikutlo a gago ke a feng ditabeng tsena tse re buileng ka tsona ka jeno morantwane le ena o santse a le teng re tla boela re tlo phethela ka ena ka nnete a tla re efe gorena kamane ka ibanoing kamane ditaba di ntse di ya jwang radio kgotso
3: a gatshele
2: e shapuzeti
3: a re ke tsatsiwa ka letlama
2: letlama e
3: atate nna ke re spaine e sebeleditse ga le a ntletse ke sa kgotsofalela agentegaegypt
2: o no ntse o kwatile
3: o bona re direfuise dilwanela agentina gore e wile
2: ele le maobane o bone menyetlanyananyana e jwale e ne ka ntse ba e lwanela taba ena e bobebe messi ha lo phomola le ronaldo madi a matšha ke yana ke yena ka ga bolo ka
1: moetlever
3: saletse fela ga le support go lo ba para matchabe ka tsala support ke tlo lo
2: lwa o e tlile go lokela ge e mo
3: e tlile go ba support ntate ha re na chance ke ba sotha ka la ya ba ha so e re ba sotho ka ofe
2: bu jwa lo lokama
3: a go tsura ke ka tsomo lwane ke di go se di go di se ka tsomo lwane
2: ha o be jwa lo
3: a go sa bo ha ba go tsaka hama
2: wa gwehla tsena mogala ono wa gae wa gotlela ge dio kgotso
4: ke china wa lekaota
2: lekaota e
4: lemenemele la mashaburuka ya ka moo bona ne ke mo feditse botlhama karanyana ka labotlhano
2: ee
4: gae kaya
2: o ne a sa e bone
4: a ona le mokana ka ga thepe mošhana tsoae kae le teng
1: wena china o ka etsang batho ba bokalela ba o etsa mpokanele ba le bagago le mo
4: a ke re shebane a bolo e bapola jwane mona agente ebe ke le re thuseng mo
1: ee tsatsi lela ga ke moletsetsa o seng ke re re bue ka mosebetsi o ganne le waraba mogala aka jele ga a gabele di-text a ntse ke moetsa di-text ona wa
4: ke nte ke mošhaba gatsina ga ke go bata wa tlhangwe le agolo banna ga tsatsina ga ke bone angwa ke baata wa sekgwa sentse ka tafe a ke gae banjobese ga ntle thibena ga eo ga ke le motho ele wa bona a mekhutshwanyane ele ena ga ka batho ga tšhatshuse mpana wa mothetsa fela phala yalla
2: ee ena wa shebela
4: Ayayayaya. Ase mokampaka yana o hle o bile go le nnete ka ne ntse Argentina e fihlile mona finaleng ntse e shebelwa gore e fihlile mo
2: ebile ga o sheba ke go wa gopola e ne bapala le tseetsa rona tsa Afrika go
4: Hola.

0: ee ba re ne bapala AFCON ne bapala AFCON a bobebe fela
1: ke le ufala bothata e fitla mona
0: e ha e fitla mona ne le ona ho ba mbuile
1: le ona ba mbuile
2: radio khotso
3: dadwa
2: ndade
3: motho o matia wa thabana mo gena ma
2: mafteng e le ka uta
3: ya wa mba ho lona
2: a wa loka
3: o ga e pepa
1: ke nena le matia
3: ha ba ke tete neng go posta ka hua ka go motho a
2: I got a lot of people who are not going to be able to do it.
3: Ne le motho a Argentina ene le motho ba motho tenga ka nka ntimitse bua lo ntate o go itella maforense era yena batho ba bangwa ge qete
1: a ke wa motsoa wa tla confess wa motsiwa o tla tla ba pontseng a ke ebe a hlaele gudi gudi
3: lo santa ga batho ba 1940 go go bua ka England ga e sa le ketela nenneng o sa ile go mashoto o ile hae go go abale ya mo
2: e ya lo hlalosa tse ga sa di bua tlenga di hlalong
3: a e kala that Tinane hlaka tsho di tloa pepa wa tsa ka hlaka ga ke ne ka Spain mo la mua ka o mong fela ke la hlala ka molamu le mong ha ke na mme le ha ke na spethela bana ha ke di a ka go isa mong twa batho ka ba batho ba mang ba be ya o bo pepa ba be ya bo Portugal ba di tsa ka bo inyenyenye mona ha ka ga ikona na ke no Spain ke tsela mong
2: ah ka tla ukela ka uta
3: Ke bona bonda de fela ske la itebatsa ndate phepa ke bona ba tla itebatsa ona ho ba petjwa la ho sala lona le tsa 100 ge jile present ya mototlile gona ka mono ka setoto ka mono ge jile ko re kuku ya mototlile cake ge jile ka ka la ho sala ho le ban PFC bona ndena ba ka tla e batla ho tswa ka hlongwa ke tsena di selipatanya ka World Cup le bala bonda ka cup e ka lokalo ya mototlile
1: e ona le madia re buile ka Orlando twa
3: Oh, e ka nna ba ne ke le kae kae ke tswile ha ba buile ka yona ntate ge ke tempele gore je le tlotlei mono ga monna a 30% monate a kalo mme nna ne ke ga fela batho ba neng ba okanagetsa cup eno bo ntate paske e ba kgathala batla ba tlhe ba qalele sa le gona bua le gore ba e lokisetse ya le mose e tlang ke eng eo e kgolo agolo eno ntate eno ya timitse kgolo agolo a kalo ga e ka ya lokisetswa gantle ka nako go tloa gona bua le e tla ga e ya e fitla e lo bapalwa mono go botlala ka lebaleng ka mono gobane ga o ka shebana eloksaditswe ka nako e kaena batho ne ba le buang ka mono nna ke belaela e ka ba cup e kgolo wa golo eno ga e ka lokisetswa gantle ke a leboa ba golwa
1: tangindele
3: badiangi
1: capšone tsale tsa district national woman football district challenge di bapetse le tsona di fitlhile pheletsong mo teng he berea ladies ila hapa walo mope nno khatlano le quti eh ya ba ba hapa ka ditlatsene ka ofela khatlano la ha o letho 4-0 jalo la ba ba le di individual awards mo teng ho la ba le golden glove ya ngwebolo ke di puo tana a hlang berea district ya ba he fair play award ngwebolo ke di kopo Munyobo ahlang ka manka kuting ibile le mokapteni wa Kuting district ya ba player of the tournament e ba Karabo Tshalatsane le yena ahlang ka manka kuting best young player e be ba Mabatho Tladi o hlang ka manka Mafikeng district ya ba golden boot le top goal scorer ya Tshepiso Ramosiu o hlang ka manka striking sa Kuting ya ba coach of the tournament e ba Ntate Hlonyang Kgasi wa mogwele wa Mofokeng ya ba ke ene he a winang jalo e le ena a coach of the season a hla jalo berea district ke ka mo hetse na tsa national women football district challenge di tsamaile ka te
2: re re tswela pele e morantwane mona a hla re fe gona e be ka mang ka iba noi e ditaba ke di feng morantwane
4: he mutiba
2: Hey,
4: give peace, peace. Let me call you.
1: At work.
4: Ah, yeah. Honzo, yeah. We want to make a move.
1: Hello, Brandon. How are you?
4: Hey, hey.

0: nete re ke dumedise mamedi wa ga di re sotho sengwa le tsatsi nete sa le selentologile na ke mang empa ke re fela ke tlo hopotsa molomo ditaba tse ka le hopola gore re na le papadi e matlhwa mafubedi ka papadi e kgolwa holo ka la pedi kgoding ena ya phato ka mane ka sotho stadium mme he papadi enonong ya gona e lokela gore re hopotse basotho ge be basotho le seding gore na ditabang tse di tsamaiwang ga golo jwang gobane ga ga lebelela gore o tlo be le diphoso motlha letsatsi leng la papadi nnete sa le kore fela ditekete tsona ntse di fumane ya mane ne sima communications dishopong tsa teng lesotho ka bophara ditereken tsela tse leshome nnete sa le tsona o tla di fumana ga o kena mono ga o fitlha go batla tekete ya setlhopha sa difofane FC kgatlhano le setlhopha sa Kaizer Chiefs yona o tla e fumana tekete eno e ntse le maluti a mashome a tsheletseng fela go ya mane neng open stand a thinyana ga o ya ka royal stand ka mane o tla e reka yale ya maluti a legolo yeo e kenyeleditseng le mokgwa o kena le koloi ka mono kapa wa packing gobane ga se dikoloi kao fela tse tla kena ka mono no sentse re gopa gore na tse sa tlo atla go kena ka mono kapo tse beng ba tsona ba kekeng ba kgona go reka ditekete tsa maluti a legolo na ke ga e ba ge ga fungwela dipaku yeo kae mo di tla bolokega gobane nnete e salang ga re lokele gore re fitlhe papading ena kapa ga papadi ena e fela e be go na le batho ba bangwe ba tla be ba lela gobane ba utlwile botlhoko ka thepa tsa bona tse senyeidieng ka gona ne ke ge ba eme ka maoto ba emele go utlwa fela gore na re di tla pakwa go kae neng jwang mo di tla tshireletse gagolo gobane tlile tshireletso yona e tlotla e ba e matla gagolo ka ntle le ka gare go lebala go tla tlobe le tshireletso e matla gagolo gobane jalo ka se ke supile ga re tlhoke go thunthetsa papadi ena ka tsela ya mofuta ofe kapa ofe le go ja ditaba di go ntse go na le gore diphoso di etsa le mona le manene a thinyane sentse re etsa kgoeletso gore mabranche kapa batho ba na le thaselelo ya gore motlhomong batle ba tlotla ba teng papadi monana ba tla ba ingodise ka mane ka officing tsa setlhopha sa difofane FC kapo ba retele mogala gore ba bontshe gore ba go kae e le gore re tlagetse go ba tlhophisetsa mokgwa wa gore na dibese di tla theoa jwang ka mane ka bothabothe ke bone ka mmoteng ka mane nete e sale sentse ba etsa dipotso tsenono sentse ke re ae bana beso lokisang fela gona ga tlabe se go romelela mokgwa wa transport e tla letlisa ka monana ka maseru e le gore le lona tlo ba moyetleng wa go fungwana kapo go shebelela papadi enono ga o le jwang gobane tle batho ba bangata ba sito go shebelela setlhopha sana sa Kaizer Chiefs Aforika Borwa maneneng motlhomong ka baka la mabaka a fapaneng a gang taba tsa bo di-passport-o jalo jale se re re ae kgetlong lena go tlhoka le taba tsa bo di-passport-o go tlhokala fela gore lona le reke ditekete le tlo shebelela papadi enono e tota e ba matlagolo ka gona ke tsone fela ditaba tse teng ka ga setlhopha sa difofane FC wena mokgwele le motebang nnete e sale tle papadi ena e shebiwe ke batho ba bangata ka matlho a mafubedu le gona ka nnete re batla e tlotla ya ba papadi e tlo thabisa basotho kapo barati ba papadi ya bolo ya maoto ka re o naga ya lesotho letsatsi ne lala pedi tlabe le sonta ka moga dikereke ka nnete re tlabe re tswa kgumama ba kgumamang re tswa rapela jale ga re ka moga dijo tsa motshegare goreng ya borago papadi ene e tlabe thagoa ke lebile bana beso a ke tswaya ka ba bona le ntho nngwe ke e ka bang ke e sile e ka la batlang ke tlhakise ganyanenyana fela
1: morantwane ka moga tsatsi leo o bona e ka re tlabe re bona bo fatlhego difeng o na le fatlhego tse o ka re fang tsona tse re tlabe re di bona tse ntšha
0: ga re na o di bona ka moga tsatsi leno o tlatlhe re di bona gona motlha tsatsi leno wena motebang gona motlha tsatsi leno la lapedi etlhe o tlatlhe o bone difatlhe tse mmalanyana tse ntšha go matlafatsa tse matlafaditseng setlhopha sa difofane FC etlhile re tlatlhe re bontshe ka letsatsi leno fela gore na batlhankana ba tlotla ba teng kapo ba teng ka ga setlhopha sa difofane FC selemong sena sa dipapadi ba tla tseletsang ba ne sentse ba le teng na ke ba feng ke bomang ba tswa go ka ditlhopheng difeng
1: morantwane ke taba tse monate tseno re a tshepa le gore lemong sena ka nnete letla le imenagantse ka maatla o ba etlhile lemo sane se felang sena ne le le maatla go
0: ge re ikemiseditse jalo motebang o tla tlo o bone ga re kena ka ga lebala fela ga re tlo bapa le setlhopha sene sa Kaizer Chiefs gore maikemisetso ke a phameng a golo loja e tlabe le papadi ya boitukiso re Nkosana Mabena ka nnete etlhile o santsane a lokisa mona le maneneng fela he e tlotla tlo bona gore setlhopha sene sa Kaizer Chiefs re tlo sefa mathata a magolo letsatsi leno la sonte a ga re tlabe re kopana le bone
1: ra leboa morantwane
0: dikgomo bana beso
1: mme mmamedi ga o sheba ka nnete metsotso ya rona e re peppers nako ya gago yeo chaetse wa tate
2: ne re lakaditse o busana bolo le mpho mosala le ba bangwe le re sa tsang go buisa le bona mme ja ke thutile go ka nna ba ntse ba promote e sala re sebetsa ka thata corruption go tswa mo go pola fa se o qadile motho mo sna phomolo hang jwale o batla o fa ba sotho content ya mo go pola fatshe ka mo le ndo de madianza hare motho ke le tsubua ka mamangkhale kwalala ha tsebe hore ha ntse re thewetse re ha samane re fana ka tsone re bua ka tsone lo lata se ba diposo manne motho nene ga kirile le ka mang ka matangang
1: ho a phathana
2: ho a phathana o ketela o sa ka magangang le so ntse o sheba ka ditlana e bile mo se tsu o matla e bile o se mbonolo ha ho lo caption experience ya ho hasa bolo o shebile screen ke engwe ya
1: jalo bile o e hasa kgara o sa laole le maemo
2: o sa laole le maemo ba tshwile o ditse le bona ka hare ba ntse pela ho ba potipotile
1: e fa panel ha re le tsotoman mo tla botse ba ha ka le tsoka bo fela ga bo fela go
2: le mola ne re sebetsa re le ka hara batho go ke quite an experience ya ho etsa ba lo rapshina se mo se tso bonolo ho hang empa he ke tsepa ho la brao ke tla fumala mo ifa he so ka ofela o notle e lona o notle o kentse hlo fatse tabetseng tsa mo pa fatse
1: jalo wa tswa engwe ke hlokometse ne bile le kotsi ei taba ya bosiu wa tate e ne le taba tsa bosiu go bona kwana ke motsheya ga o ne o bone wa bo bona ba fumana di water break go gona mona ke bosiu tate hle ne le mathata a mahoro
2: ne le mathata wa me hanza ba di water break man motho mo la mpotsa ne re na le motho tshwenta wa tawana ka man ka technical ka engineering ga jalo go hona tsekelo o go hona he mona ha ntse re hydration break ke eng hydration break ke rong tsetsa ngwana wa o ga ntse ke ntse ke ngobetsa ngwana go go thomola wa le tsene ke le bona he ka tsela tshwana ka mona ka le
1: ba le
2: ke go thobaitse wa le thoba ngobetse jo le gona nna go ya farang ka yone nno ya metso tsana se me ka yone ba ngobetse ngobetse le go tsebe go ba handle a re lo go atlisa mo ke hampi
1: ke hampi ke sama e mone e golo he hona tsi
2: ya bona mona ke maria
1: ha ke
2: bona bona ke sama
1: mme o tlo bona go ya kgwedinyane ya September October ke mane mo maria a qalang go bona December o tla bona ile lehlwa go bona ma
2: caption e ga le tsena mola mona le nna ke ke lo bona
1: o longobitsa
2: ke lo ngobitsa
1: ke
2: o bua rona re di agela wa gela fela out ite hantle ke nna ma lo ichorisa mantse a lokiso nda ile sa ntse ga motse bona ke sa gela ke ama tsa no bona o tsela
1: o tla bona o fihle gona o itsala
2: o tla itsala ba o tsota ipona tsa ma ke le kwala ke ya ngama nne jole ke lo bulela ka nete ma o bane a ke lo ile sa game se ha o bata corruption tsa go ho hle le tla tshintsha e tla tshintsha gore motho mantsa ga hai a ke re bua le ga ma no se na metsi a tshisa go motho no se na mogongwe be
1: e ho no se na monye
2: e ho se na mogongwe be tlo se na metsi a tshisa ga
1: ho se na ditie tsena tsa bona
2: tse
1: e ho ntse to di 5 ro 6
2: se langa to tsolanga hani ga mono tsena tsa bo bizwa ke bo bizwa tsa maka hani di bo di lemon ke le ka banga mona se tsa ne di sikotho tse ndo
1: tswa ha ho se bitse ntwe tsino ga mono mamedi a ka nete metsotso ya rona e mehlano ka morao re a leshome re mene re phethela jalo dinano lenano la rona la dipapadi
2: mme gapšhen re sebeditsa ntla golo le mmb e le Multi Mountain Brewery ke a tseba go ga dipapadi tsa dikala ne re sebetse le bana ba selosi ka mona ka Pioneer le bona ne re sebetsa ntla golo le bona empa ka mora monne ya bahe setle re matana re tlatla mathata le bana ba Multi Mountain Brewery
1: mme ke hlokometse gore ka nete Multi Mountain Brewery ne hle ya netse masiguena ka ofela mohlomo le ditireke mane le ntse ya netse ho sebetswa ke le yona e le o tshitsa dipapadi tsena ke bona gore ne le yena motshitsi ya moholo ka harona ka kwa
2: ka defend park le dimpotse matletletse tsa la hle a fana ka tsona le ha mo le bana ba khoku di bone ka le bona
1: le hle ba tsama ne le ka golo le bona

dipitso di tla tshwarelwa dibakeng tse latelang. Setrikeng sa mafiteng tla ba letsatsing lena la kajeno kala mashume a mabedi kgweding ya bosupa 2026 Mafube Guest House, go tloga ka hora ya borobong go fitlhela ka hora ya pele mohalesuku tla ba kala mashume a mabedi a nang le motso o le mong kgweding ya bosupa 2026 Rubicon Guest House, go tloga ka hora ya borobong go fitlhela ka hora ya pele. Ha e le Thaba Tseka e tla ba kala mashume a mabedi a nang le metso e meraro kgweding ya bosupa mohale wa Masiti Hotel. Nako mohlomo e ntse le yona ka nnete ha ya bolelwa. Maseru ka la mashome a mabedi a nang le metso e supileng kgweding ya bosupa 2026, sebaka le sona se tla hlaloswa, empa nako e tla ba ka hora ya borobong go fihlela ka hora ya pele. Se ntse di tswela pele hlokometse ka nnete bo ditrekeng tsane tsa mogotlong di bile teng go tloga ka la tshelela kgwedinyane ya bosupa. Lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba le tsebisa batho bohle ba hlokang ditshebeletso lekaleng hore ba tlameha ho ba le tokomane ya boitsebiso e leng ID, le bao tsa bona di felletsweng ke nako ba di ntjhafatse di be nakong. Lekala le fana ka monyetla wa dikgwedi tse pedi e leng kgwedi ya Phupu le ya Phato selemong se hodimo hore ba etse ditokomane tsa boitsebiso kapa ba ntjhafatse tse feletsweng ke nako. Tsebiso e etswa ke Lekala la Tekano, Batjha le Ntshetsopele ya Setjhaba. Tsebiso ka boemo ba phepelo ya ditlhare le disebediswa tsa bophelo ditsing tsa bophelo tsa CHAL. Mmuso wa Lesotho ha mmoho le mokgatlo wa dikereke tse nang le ditsi tsa bophelo Christian Health Association of Lesotho, CHAL, di ntjhafaditse selekane sa nako e telele sa phano ya ditshebeletso tsa bophelo ditsing tsa CHAL. Ka hare ho selekane, ho kenyeleditswe hore mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo o fepele ditsi tsohle tsa CHAL ka ditlhare le disebediswa tse ding tsa bophelo ntle le kgethollo ya letho. Sena se bolela hore ditlhare tse fumanehang ditsing tsa mmuso di a fumaneha le ditsing tsa CHAL ka ho tshwana. Mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo le CHAL ba tsebisa setjhaba sohle sa Basotho se neng se tlohile ditsing tse haufi le bona ka lebaka la tlhokalo ya ditlhare le disebediswa tsa bophelo ho boela ho tsona, ka ha ditlhare di se di fumaneha ditsing tsohle tsa bophelo ka hare ho naha. Ofisi ya Morero wa Metsi ya Dihlaba tsa Lesotho LHDA e tsebisa setjhaba hore e tla qala ho reka poone e tshweu le dinawa tsa mahe ya dikwekwe speckled sugar beans tsa boemo ba pele grade A, e be poone e ommeng ka dinoko tse 13% lekgolong 13%. Theko e tla etswa setorong sa koporasi ya temo mmoho se Mpharane le Ribe ho tloha Mantaha wa la 13 ho fihlela la bohlano la la 30 a nang le motso o le mong Phupu 2026. Dinako ke go tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fihlela ka hora ya bohlano mantsibuya matsatsing ohle a beke, ho kenyelletsa le matsatsi a phomolo le disontaha. Tlhopho: poone e tshelwe ka mekotleng e metjha ya boima ba 35 kg. Poone le dinawa e be tse kotutsweng selemong sena sa 2026 e seng ngwahola. Dihwai tse ka kgahlwang ho rekisetsa morero poone di tla fumana mekotla e boletsweng hona setorong Mpharane ka theko ya formaluti mokotla ka mong. Theko: boleng ba theko ya poone ya grade A ke 175 maluti 17 disente mokotla wa 35 kg, ha dinawa tsa speckled sugar beans e le 43 disente bakeng sa kilograma e le nngwe 1 kg. Dihwai tseo dijo tsa tsona di tla rekwa di tla lefshwa ka mora dibeke tse pedi ho phetetswe tshebetso ya ho reka. Tlhokomediso: dihwai di hlokomediswa hore ho tla rekwa fela poone le dinawa tsa boleng ba boemo ba pele grade A ho dihwai tsa Basotho, ebe poone le dinawa tse olositsweng le ho kgethwa hantle le hore di be le mongobo o lekaneng tse seng motamo. Bohle ba tlo rekisa ba tle le boitsebiso ba bona ID kapa passport

le lengolo la banka yo motho ka mong a e sebedisang ka ha patala e tla etsetswa dibankeng. Ha o sa sebediswa pampiri tjhelete e leng dicheke. Ditlhakisetso di ka fumaneha ofising ya dikamano le setjhaba ya morero wa metsi ya dihlaba dinomorong tse latelang. 2224-6000. Tsebiso e etswa ke morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho. Bookamedi ba National Health Training College, NHTC, bo tsebisa hore dikopo tsa ho tla ithuta application forms di tla fumaneha NHTC ho tloha Mantaha wa la 13 Phupu 2026 ho fihlela ka la 30 a nang le motso o le mong Phupu 2026. E le hore di ntse di buletswe ho tloha ha jwale mohlomong ho fihlela kgwedi ena ha e fela, ho fihlela kgwedi ena ha e fela. Mme metsotso ya rona mamedi re fihla jwalo ho ye 20 a nang le metso e meraro ka morao hora ya 10. Re re nke pina re tle re boela re kgutla jwalo re se re kgutla ka taba tsa maemo a lehodimo le ditaba tse ntseng di etsahala ha e le ka ntle ho naha.

Mamedi e ha o sheba metsotso ya rona ka nnete e le 10 le metso e tsheletseng e ne le Mr. Robbie Malinga ana le Kelly Khumalo ba re baby please o tla hopola ka nnete hore ntate Robbie Malinga o se ane a itlhoka le mme moya wa hae le yena o phumole ka kgotso ha moya wa hae o phumole ka kgotso ke hlokometse mamedi ye nngwe ya ditaba kwano mesong ya kajeno pela State House mona ka nnete re hlokometse re bile le kotsi mesong mono ka nnete ye e leng gore ka nnete tlaleo ntse le gore fela e ne e le motho a le mong empa re tla utlwa gore na sepolesa tlaleong tsa sona ka nnete se tla tlakisa ka gore go etsagetse jwang wena mamedi mamedi ke yona mona e re ke mo utlwe kino a e kwala wena mamedi re tla utlwa ka nnete gore na ebe go etsagetse ka tsela e jwang ha sepolesa se fana ka ditlalego tsa sona fela tlaleo ntse le gore ka nnete o la potlakisitswa sepetlele ha o sheba ke maponisa a ka bang robong kao fela a hlaileng lekgotleng la Welkom letsatsing lena la kajeno ka polao ba kopanywa jalo le polao e ileng ya etsagala ka selemo sane sa 2024 mane Aforika Borwa ha o sheba mane Aforika Borwa ke tsa tse ding tsentseng di etsagala kwano ha o sheba e nngwe ya ditaba mamedi taba tsane tsa naga ya Iran le naga yane ya America ka nnete di ntse di tswela pele di nka mothinya o sele o tla gopola gore ka morago patwa ga moeta pele wa naga eno ba ile ba bontsha ka nnete bano ba naga ya Iran gore ae bona ba ntse ba tlo lefelela jwalo lefu la moeta pele wa bona ba ntse ba tlo lefelela jwalo lefu la moeta pele wa bona mo e leng ka nnete naga ya America ka moporesidente wa yona Donald Trump ba ile ba e bona taba eno e le ditshoso go moeta pele wa bona mo e leng ka nnete o la ba nna a bontsha yena monghadi Donald Trump gore ka nnete sotlhe se tswang kgatlhanong le naga ya America ka nnete bona e le naga ya America ka sesole sa sona ba tla phesela o sebedise mantso e kangano ka nnete a re ba tla ipona ba ka phesela naga eno ya Iran ha e ba fela go ka ba le se ka e tswang go ena go ka ba le se ka e tswang go ena ke ditaba tse ntseng di etsagala motho o ne o di shebile ka nnete wena mamedi o dumela gore e tla be le ditaba tse e leng ka nnete ore di se di fedile fela ga o di shebile wa ithuta ka nnete ore di ntse di tswela pele go ntse tlhatlha metshosanonyana ba feng ba bontsha matla a bona ka nnete ke tlhokometse le gore matsatsing a go feta ka nnete e mongwe wa sole sa naga ya America o la tlalewa jalo a bolauwe ke bano ba Iran mo e leng ka nnete naga ya America le yona e la nna a tswela pele ka ditlhaselonyana tse itseng ka gara naga enonong ya Iran o tla ithuta gore o le motho ka nnete rona ha e kwano ditaba tsa mofuta o jalo ka nnete ga setse tseo re nang le tsona jalo o qetelela dinaga tsena tse kang dintwa ba dinkidi e le ntho tsenyane o ipotsa gore na ebe maphelo a bona a letsatsi le letsatsi ebe a ka tsela e jwang wena motho ge tshoswa fela le ke leshodu le o ka thweng le teng boshodu bo nkile setsi ka gara motse fela o a thola ge ferekane ka nnete re ipotsa gorena gantle motho eno ke mang a batlang wa go sulafaletsa maphelo jale o se ka ipotsa boemong bo e leng gore ka nnete batho ba se ba lwantshana e le dinaga o sa tsebe gorena tsatsing leno le bang go tla bo go agelwa bomo e le o agelwa kae na ke ditshoso tse gakakang maphelong a batho o se ka ipotsa gorena ka nnete ke ditshoso tse kakang maphelong a batho go latela gore gona ka nnete ehlile ga se le tse dintsi tsa dintho tseo re di toutang re touta nthonyana tsenyane ka nnete ore ae leshodu ka re le teng ka gara motse ka mona kgomo tsamang madi nkue enke kore ntho tseo re di toutang bona mohlomo ba kanka di lenyane fela jale bona go bona mane ka nnete o bona go etsala ntho tse ngata golo dinageng tsane tse godimo mamedi mme taba ena e re ehlile bomadimabe ba taba tseno kore di a re ama qetelong ya letsatsi di re ama ka tsela tsena tsa gore mafura le dinka go fela dintho di a nyoloa dijo di re tswela taolong gobane jale re ntse re itshetlegile ka tseno tsa bona re ntse re itshetlegile ka bo mafura ano a bona mohlomong gore ka nnete maphelo a rona a nne a tswele pele re kofe jalo mmusa a re mthande

mamedi ine le jwalo Questa Questa ar ketile ketile engwa dipina tse nan le moelelo tse matla hulu ha re tla ditabeng tsa lerato mamedi mtswa rona e medi fela ka nete pele re fitla jwalo ho re nya le shumele nan le motso o le mong ba ne ba se wa impotse ke o arabe ba sentse ba le teng kwano mamedi mme ka nete ba re e monna e o sebeditse nako ya hao e tshaile mme ka nete e re kere ho wena mamedi wa seema sa Lesotho ka nete ho tloha ho re nyane ya bosupa e fetileng jwalo ka metsotso e mashome a mararo ho fitlhela mona mo re leng teng ka nete re sebeditse mme ke sentse ke re ke ya leboa ke ya leboa ke ya tlhakwaneng ena wena mamedi kore ka nnete ha jwale e gutlele madimong e gutlele madimong ka nnete ke e tshwe ke re ae ha re sebeditse teng re dumele ka nnete ore re sebeditse re sebeditse o santse a le teng wa mphato mo rosimane go tla o fa jwalo tsa ditaba ao fetsa ditaba ka nnete re tle go utlwa gore na go ntse go e tsalang mona le mane go ntse go e tsalang mme ka nnete mamedi go tswa go nna ka nnete rapela ngwa radio ngwane ke mohlakwana mmapholo wa disema wa mailong wa thela majapoloko e ntse e le ka o fela motho e reng ga a tla ja meriti go theya go bo o theya le ya menyenyana a diotlwana ka nnete ke re go fitlhela re boela re kopana gape e ba le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela a sealemoya sa Lesotho tanko ga ke tsholo jalo ke re ke a leboa wena mmamedi ka nnete re sebeditse ka nnete re tle renke jalo ditaba go tlo rona go ntse go e tsala jwang go fitlhela re kopana gape wena mmamedi wa seama sa Lesotho ka nnete e ba le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela metsotso ya rona ka nnete re hora ke ya leshome le e nang le motso o le mong.

Ditaba ke sa hora ya leshome le motsomong sena ke Salema sa Lesotho, tsona dibalwa ke Ntebalo Morosima Medike ya Odumedisa. Re gala ka tsere mokgetho a le batho a la tiatiane number 24 tlasa sekgele sa letsholo la ntlafatswa motho e leng RFPing. Mohlomphele bona le phema o latotse ditaba tse supang hore ho na le dikgotlhano dipakeng tsa hae le moetapele wa RFP Mohlomphele Tsokwane Samuel Matekane. A bua moketeng wa boithabiso o bile mafelong a beke dithabaneng le batweng la tiatianeng. Mohlomphele phema o babaditse Mohlomphele tonagolo ka tsebetso e tswileng matsoho haholo lefapheng la dintlafatso tse kang kgao ya ditsela tse thuiseng setšhaba se phelang dibakeng tse mabalane le maloting. O itse ena o ntse a kgotsofaletse boetapele ba Mohlomphele Matekane mme nakong ena yeo dikgetho di seng di atametse o ipiletsa ho setšhaba o boela se mokgetha hape e le mofa nako e nngwe ya ho tswela pele ka tshebetso ya ho ntlafatsa bophelo ba setšhaba naha ka bophara. Poresidente mokgatong wa baji Lesotho Mangadinkadeng Letsie o ipiletsa ho setšhaba hore se be hlokolosi ka batho ka ba mekgatlo e bokelang tšhelete ka tshepiso hore batsetedi ba tla fumana phaello e kgolo ka mora nako e kgutshwane. Sena se tla ka mora hore Basotho ba bangata ba lahlehelwe ke tšhelete ka letsete le sa ngodiswang ka molao. O itse qholotso e kgolo ke hore le ha ho etswa tlhokomediswa ke mafapha a mehang, karolo nngwe ya setšhaba e ntse e sa natse keletso eo. Ha tlatsetsa morupedi ditabeng tsa modi wa sekolong se seholo sa setšhaba Monghadi Rodisang le Sawana, hore setšhaba se lokela ho ithuta hore na ditsi tsa matsete na di sebetsa jwang, mmoho le ho kopa thuto ho ditsi tse amehang pele ba ka ba le seabo ditshebeletsong tsa ditsi tsena. Ke ya phethela. Bokgoni bo Lesotho le nang le bona ba ho arabela tsietsi ya mello e bakang tshenyo bo lebeletswe ho ntlafala nakong ena eo setsi se setjha sa ditimamollo Maseru se ntseng se a wa ka tsietswa ditjhelete e tswa mmusong wa China se lebeletsweng ho phethelwa mafelong a kgwedi e tlang. Mookamedi wa sepolesa sa Lesotho LMPS Advocate Borotho Matsoso ra kgao ya setsi sena se setjha e neng e lokela hore a be e phethetse ka kgwedi ya Phupjane e sitile ho phethelwa ka lebaka la diqholotso tse bileng teng tshebetsong. O itse setsi se tla ba le ditanka tsa metsi le ho netefatsa hore ba fihla moo kotsi leng hona teng ka nako. O itse la ho le jwalo ho potlakela dikotsing ho tla fapana ho latela bohole ba sebaka. Setsi sena sa ditimamollo se tsheditswe ka tjhelete e akanyetswang ho dimilione tse 130 tsa maluti ke mmuso wa China. Ditaba tsena tsa hora leshome le motsomong di fihla pheletsong mona fumana tse ding hape ha morao horeng ya pele.

0: Tahabola Hamonati Musotoa Hesos Lelekela. So, what's about her has a silly legend? Kinakuelung Hurikanel and Nola Halo Ratan Lasso, why Imputeko Arabe. Sense Kuama Dume, Hotel Hotel Mobang with Demosotoa Hesu, Yahuama Dumeke Mang, Kereki, Alice Samuel Kilhualani, Lahabo de Kilala Mahua. Hanako so legend a Hekinakuelung Hurikanel and Nola Halo Lasso, why Imputeko Arabe, Lena Nolena, Kilina Nolaka, Latimo, Canetori Jolly Pepper Yena Pieting, Bushopisi Bona, Ilibo, Buhul. Ba phatlalatso ya temo hopola mosotho wa Jesu hore sepheo sa lena le nako fa ditaba tsohle tsa manang le temo re shebile temo ya masimong ka pote ya majareteng diphoofolong teng re shebile bophekodi le ntlafatso ya diphoofolo mesebetsi ya matsoho thako le thekiso ya ditlhahiswa tsa temo wa tseba hemamedi wa ka e tla ga nako ya rona e se le metsotso e mashome a mararo ka mora hore yane ya leshome le motso le mong ke mo eleng hore o tla kena teng nomorong ya rona ya 22316429 ile ho botsa dipotso ka po ho tshwaela tsa tsela la ka shekulena gena le mo edi wa rona empa ha yo ka dipapusing tsa gatso ena re mo hokantse ka ka fono yena o tswa tlasa lekala la Ministry of Trade Industry, Business Development and Tourism. Katla sa sekhele sa CAFI. CAFI yona ibizo ka ho ke Competitiveness and Financial Inclusion. Mosotho wa Jesu tsatsi le nna go tlo bua le ntate Molehe Mokoni yena a tswa CAFI ka tlasa program e leng e thusa dihwai tsenyane tse ntseng di thuthua temong kgahlanong le ditlamorao tsa phetophetho ya lehodimo ke taba e leng tsatsi la ka sheko nna re tlabe re bua ka yona le ntate Mokoni ho thusa dihwai tse ntseng di thuthua tsenyane temong kgahlanong le phetophetho kapa ditlamorao tsa phetophetho ya lehodimo ntate Molehe ke a o dumedisa tsatsi la ka sheko nna Radio Lesotho.
1: Ya o dumedisa mme a lese ke dumedisa le ba memedi ba hao mme.
0: Ee ntate, jwale ka se ke o hlalositse hore na o mang empa he ho monate ha motho yena a itlhalosa. Ke kopa o itlhalosa na wena o ntate Mokoni ya tswang hokae?
1: Ke a leboha mme a lese. Lebitso la ka ke Molehe Mokoni. Ke sebetsa tlasa morero wa CAFI. CAFI jwalo ka o so e hlalositse. Ke Competitiveness and Financial Inclusion Project. E wela tlasa lekala la Ministry of Trade, Industry and Business Development. Ke project e theetsweng ho tla thusa bahwebi ka ditlhahiswa tse reretsweng hore di ntlafatse dikgwebo tsa Basotho mme. Ke a leboha.
0: Ee ntate, jwale ka ha ne se ke hlakisitse hore na re tlo bua ka eng tsatsi lena la kasheko lena, ke kopa hle re kene tabeng ya rona ya letsatsi lena ntate.
1: Ke a leboha mme Alice, ke leboha hape le bamamedi ba hao mme. Taba eo re tlotla re bua ka yona tsatsing lena la mme Alice le bamamedi ke taba eo e tshwenyang dikgwebo tsa Basotho hangata empa ha ka tsatsing lena re tlabe re bua ka ditaba tse amanang le temo re bue ka taba e tshwenyang dikgwebo tsa Basotho tse welang tlasa lefapha lena la temo mme ho bonahetse matsatsing ana a moraorao kapa lemong tsena tsa moraorao hore ke batla re angwa haholo ke ditlamorao tsa phetoho ya lehodimo. Jwale ditlamorao tsena tsa phetoho ya lehodimo mme di tla ka ditaba tse bosula haholo dihwaing tsa rona. Re fumana re na le ditaba tse kareng dikomello tseo re sa di lebellang ha e se dikomello e tla be e le dipula tse ngata tse tsamayang le dikgohola. Ntle le mono re tla be re na le ntho tse ya re mmahlwa. A batlang a ba boima haholo re ba le mele e senyang jwalo jwalo mme so ditaba tseo kaofela ke ditaba tse tliswang ke ditlamorao tsa phetoho ya lehodimo jwale ka sheko tsena mme ke tlile ho bua le Basotho ka sehlahiswa se CAFI project tlasa lekala lena la trade e se hlahisitseng mme hore e tle e thuse ba dihwai tsa hao mme le tsa Basotho bohle hore ba tle ba kgone go itshematlela le go itukisetsa ditlamorago tsenana tsa koduwa ya phetoho-phetoho ya legodimo mme. Ke bekeng e fetileng fela ha motlhomphehi letona la rona a ne a thakgola morero wa go tla thusa dikgwebo tsa Basotho haholoholo tsona tsena tsa temo mme ka gore di tle di itukisetse maemo a kokotsi. Ao e bang di shebana le ona nakong eo di angwang ke phetopo jo ya le go di mo mme o ile hwa kwa gakolwa taba yeno ya hore kafi e tla tshihetsa dikgwebo tsa basotho o ne o bua ka dikgwebo ka ofela empa ona tsena ga tla focusa go le ka pagala se bana go le dikgwebo tsa tsena tsa temo mme kafi e tla tshihetsa dikgwebo tsa temo ka dihlahiswa tse tla di thusa hore di tshe matlele le hore e re moo ba mma e mo a dikotlwa a bona e ka atla di ama di tukisetse hore di tle di kgone hore ha maemo ao a fihla sebedisa utlwe bohloko haholo mme di leketse.

0: go re le ke o fokotsa se gatla seo di kgwebo di ka tsa ameyang ka teng kana go nngwe re be re se fedise se gatla seo di go fumana gore kgwebo e qetella e se sa ameya o hang mme a le se le ba mamedi wa hao jwale kafi project mme e na se tsaiswa se na seo se bitswang preparedness se bitswang preparedness preparedness support mme tlasa preparedness support mona ke mo reng re ka thusa dikgwebo tsena tsa temo mme gore di tle di rekelwe thepa e tla di thusa gore di tle di kgone go itshematlela maemong anana a tlokotsi a ka tlisiwang ke ditlamorago tsa phetopheto ya legodimo. Ke gola ntho ya botlhokwa mme ke gore re tle re tlakise gore re bua fela ka ditlamorago tse ka bakwang ke phetopheto ya legodimo. Mo nono ke ne ke re e tle e tlakele basotho mme gore batle ba utlwisise gore etlile re sebetsana fela le ditlamorago tse ka bakwang ke phetopheto ya legodimo. Le ha e le gore mafapha a mang a mmuso le a mang a ntseng a ikemetse a ntse a sebetsana le ditlamorago tse ka bakwang ke dintho tse dingwe. Empa rona re tla kena mona moo re shebaneng gagologolo le phetopheto ya legodimo ge ebile re shebile fela dikgwebo tse ikemetseng mme tse welang mona mo rereng ke MSME ke mo rereng ke dikgwebo tse nnyane tse magareng le tse ntseng di thuthuba jwale re tlo tla re thusa dikgwebo tseno mme ka lekala lena la trade tlasa morego o nana wa CASP gore o thuse gore dikgwebo di tle di thuse mme gore di tle di kgone go amogela kapa go itshematlela tlasa maemo a tlokotsi a ka bakwang ke ditlamorago tsena tsa phetoo ya legodimo mme mme Alice re ke tle ke etse motlhala fela mme gore na re thusana jwang.
1: Eyandat
0: ke se ke boletse mme gore re ka thusana ka thepa e ka rekwang mohlomong ya rekwa e le thepa eo rereng bogwebi o rae ke bone ka nka fumana thepa e la nka kgona gore ke tle ke itshematlele kapa ke tlabe ke itshireleditse kgatlhanong le maemo a tlang. Motlhala wa thepa e jalo mme ke gore mohlomong ke sele ke yana ka ga letlakore lela la rona la temo go na le di-shade nets mme tseo mohlomong mohwebi a kareng nna ke bona gangata ke otlwa ke komelelo jale ga komelelo e le teng dijalo tsaka di utlwa botlhoko di thake letsatsi di etsang di a omelela ka nnete mme mohwebi a jalo ga a ka applya a etsa kopo tlasa morago ona wa cas a ka thuseya mme a fumane mohlomong di-shade nets mo e bang o bona a na le kgagelelo ya metsi mohwebi ya jalo a ka fumantshwa mekgwa ya gore a bokeletse metsi e ka ba ditanka e ka ba matangwana a manyenyana a lekaneng gore a ka sebedisa kgwebong ya hae mono ke tsona ntho tse gore ka thusanang ka tsona ga se tsona tsenolo fela mme tlile lethathabo lena le letelele gagolo leo botlhe re ke dumelang gore re ka tshwaela ka gara lona mme gore re tla ketelele jale re se re itukiseditse maemo a la a tlokotsi ao a ka amang dikgwebo tsa rona mme a le
1: eya ntate Mokwena ke kopa o ntshwarele Mokone ena o ka rona ke metsotso fela e leshome le metso e tsheletseng ka mora hore yane ya leshome le motso le mo mamedi wa ka haeba o sa tswa bulelo ya sealemoya sa hao ke itsetsa tsenela ka shekona re na le moeti wa rona le ha kene re mo hokantse ka fono yena o hlaha prokemonyane ya kafi Kafi mona me leng gore re bua ka gore fela go tlo tshehetsa dihwai tse nyane tse mareng kapa tse ntseng di thuthua kgatlhanong le phetophetho ya legodimo eya ntate Mokwena ke kopa o mpe o ntshware ntate Mokone wa ke ntse ke re ntate Mokwena ke kopa tshwarelo ke gone ke kopa go botsa gorena e be dihwai di ka lokela gore di be le eng gore di tsebe go kenela morero o motlhala ga ke etse motlhala fela o tlameya gore e le sehwai a ba registerile company ya hae a na le ntho tsohle tse e leng gore di a mo dumelela gore a kene ka gara procurement.
0: Ke a leboa mme Alice ke potso ya botlhokwa gagolo e nana mpe ke potso eo e tlileng re tlamehang gore re e tlakise momamedi wa gago le ena a tla utlwe a e utlwisise mme gore e be o re tla re o ka una molemo ka gara

0: kasi mona na tsa program ena ya rona ya preparedness mme o lebeletse fela hore o be o le mohwebi hore o be mohwebi o tshwanetse o bo o le mohwebi ya ingodisitseng le mafapha a dumelletswe mme kapa mafapha a dumelletswe hore a ka ngodisa dikgwebo se ho kwa ntjo re fela o bo o ngodisitse bile o tlo o re thebo paki ba hore ke ngodisitse nna kgwebo ya ka e bitswa mamang e ngodisitse ka selemo se itseng jwale e ngodisitswe le lefapha le itseng jwale ntho eo e tla etsahala mme ha o se o re file ditaba tseo re tla kopa hape mme wa ka gore o tlo o re fe gore na ha na kgwebo e ya gago e fumane ya sebakeng se feng a na ke sebaka seo re reng ke sebaka seo se ka ba ntlokotsing ya gore se ka ameha ke ditaba tse amanang le phetopheto ya legodimo ha o se o re boleletse taba tseo nne re tla kopa gape gore o tle o re bontshe gore na ebe wena o le monga kgwebo o bone ka e ka kgwebo ya gago e tla ameha jwang kapa e amehe jwang ke ditlamorago tsena tsa phetopheto ya legodimo mme Alice ho tloha mono gape mme Alice ntho eo re e tlhokang ko gore ka ga ele o tlabo o le mohwebi re lebeletse gore bonyane o bo o na le lengolo la gago la gafa le ntseng le le nakong e leng tax clearance mme jele o tle o re bontshe jalo ka mohwebi gore na ebe lekeno la ditšhelete tsa gago tsa kgwebo ya gago na lebe le maemong a feng ka nnete mme Alice mmuso wa Lesotho o lekile ka gotlhe gore o nolofaletse Basotho gore ba tle ba une molemo ka gara ditaba tsena tsa rona tse re reng ke tsa boitukisetso ba ditlamorago tsa phetopheto ya legodimo mme and jale ke tsona ntho tseo fela re reng ga di tlhoka tseno mme gore ha o ka wa tlatsa fomo jale fomo ena na wa e tlatsa jale wa fana ka lethathamo la dintho tseo di ngotsweng fomong mono mme wa fana ka lona tlhatlhamorego ona wa kafi di tla shebua jale go tlo go tlhatlhobue gore na e sebe o monyetleng wa gore o ka fumana tsietso eno e jwalo ke a gola mme Alice ntlha ya botlhokwa e ngwe be ke tlamehang ke e totobatse mme wa ka kore le bamemedi ba gago taba enana ga se masiasiane dithuso tsena tseo morero wa kafi tlasa lekala la trade le fanang ka tsona ga se masiasiane ga se competition ka segowa mme motho e mongwe le e mongwe kapa kgwebo e nngwe le e nngwe eo e bang e bonagala e fane ka kapa e fane ka ditaba tsotlhe tse e kgotsofatsang morero gore e tlile kgwebo e jalo e ka fumana thuso ka nnete ga taba tseno tse jalo mme di le teng morero wa kafi ka lekala la trade o tla etsa bonnete ba gore o thusa Basotho mme
1: Ee, ntate ke a utlwisisa mmamedi nako gona ke metsotso fela masome a mabedi ka mora gore yane ya leshome le motso le mong ke itsetsatsene la ka shokena ga ntse re tsamaya le ntate Molehe Mokone yena a tswa mane kafi ntate Mokone ebe Mosotho a ka batla go tseba gore na ga e le mo le re le tlotla le ba thusa ka go ba rekela thepa ke thepa fela e le gore le tlo ba rekela yona kapa go na le mohwebi kapo sewai se ka batlang go tseba nna ke tlhoka ke tlhoka tšhelete ya gore ke nene ke thuse le a ba rekela kapa tšhelete yona le a ba fa kapa wa lona kore fela le ba rekele ntho tsotlhe tse e leng gore ba di tlhoka
0: ke a leboa mme ka potso e nana ke potso e batla golo e ntle e ebileng e tla re thusa golo gore re tle re utlwisise mme morero ona wa kafi o thusa Basotho ka gore o thweng ke moketa go tsosa o itekang taba ena e bolela fela gore kgwebo eo e seng e ntse e tswela pele e ntse e gweba e lebeletswe fela gore e tle e kenye letho le yona ka gara thuso e nana mme kafi project mme e thusa dihwai kapa bagwebi ba gago mme ka dinoko tse 80 legolong ka tlhoko tsa bona e leng 80% ya ditlhoko tsa bona
1: yena o tla ka 20%
0: go jalo mme kafi yona e tlabese e tla ka 20% se lebeletsweng ke gore kafi ga e o fe tšhelete letsogong

0: ha re ntse re o hlahloba re hlahloba tokomane tsa hao ka ga ditokomane tsa hao ka mono ke wena o le mohwebi a tsebang hore na o hloka ho thusa ka thepa ya mofuta ofeng. Re sentse re le lethatamo leo re sentse re lebeile leo re reng lethatamo lenana leo re lebeileng ke lona leo re tla thusa bahwebi ka dihlahiswa tsenono tse hlahang lethathamong lenono mme ebile mohwebi o tla kgetha ka ga lethathamo lenono jale ha o keta o kgetha bele a re ke hloka thepa ya mofuta o itseng mohlomong ke hloka pompi e be sehwai pompi ena ya ka ke tla e fumana sebakeng se itseng. Re lebeletse hore ha o re fa kopo ya hao o so bile o kenyeleditse ditheo tsa thepa e le gore na thepa e nono ke bokae e le gore re lebeletse gore ka bokhutshwanyane bo re fe di-quotation tse tharo tsa thepa eno tse tswang bagwebing ba fapaneng ba fanang ka thepa ya mofuta ono. Jwale ha o se wentse jalo e ba kopo ya gago e atlegile Khaki Project kapa go tla thwe wena tsamaya o lo lefa karolo ya gago ya masome anono a mabedi le golong mono moo go tla bo go dumelelane go go tla lata thepa teng. Jwale ha o qeta go go lefa tšhelete eo ebile e bo go tlisetsa bopaki ba gore o lefile morerong ona na wa Khafi. Hanghang ha o qeta go kgothetsa bopaki boo Khafi ka go tshwana le yona e tlabe se e lo lefa fela tšhelete ya nene e tlabeng e setse e dikokodi masome a go bedile golong. Hanghang ha o qeta go ha Khafi qeta go lefa ebile yo o bontsha gore re lefile ebile o tla dumelelwa go nka thepa ya gago mono mo e bang go dumelana gore o tla reka thepa ya gago teng mme.
1: Okay ntate, ke kopa fela gore ke ya nagana gore mosotho wa heso a mametseng kapa sehwai sa ka ga se utlwisise hantle o re gona tje Khafi e fana ka 80% morerong onana ga sehwai se lokela go tla le 20% ebile sehwai se lokela go se batale 20% pele Khafi yone e ka lefa ena ye nngwe.
0: Eya mme go jalo mme re lebeletse gore ka thuso ena yeo Khafi e fanang ka yona mmuso wa Lesotho o lebeletse gore wena o le mohwebi o lo lefa mane ga o keta o lefa bele o tlise bopaki ba gore o lefile sena se etswa mme gore se sireletse mmuso mo e bang mohwebi o tla ba a re ke tla lefa tšhelete yanene e dinoko tse masome a mabedi ebe jale ka nako nngwe project kapa morero ona o se o lefile 80% ebebele sehwai se tlholeya go lefa karolo yanene e nngwe e nyenyana e dinoko di masome a mabedi. Jale go nana go entswe fela gore go tlo o tshireletse mmuso wa Lesotho gore o seke wa latlhegelwa mo e bang sehwai se sitwa gore se nke boikarabelelo ba sona sa go lefa bonyalenyana bonana ba dinoko tse masome a mabedi ke mokgona mmuso goreng lefa pele ga o keta go lefa ebile o tlise bopaki ba go lefile jale ebe morero ona o tla lo lefa mme.
1: Okay ntate, ke a leboga. Ke kopa go botsa gape gona morerong mo dikopo di buletswe nako yotlhe gape ka gara dikopo ka mo sehwai se a tlhalosa gorena sona se tlhoka dintho tse ka ga lena ke tla reng ga lena moedi e le kareng ga re fane go fitlhelela ga kana sehwai se ka thathamisa ntho tsotlhe tse e leng gore di a se tlhoka gabe ke shadenet se tla bua gabe ke ka mokgwa wa gore metsi madulang teng ga ona mokgwa wa nosetso taba tseo tsa mofuta o jalo.
0: Ke a leboa mme lethathamo le teng mme leo re reng morero o tla thusa Basotho ka lona empa jolo ka ha motlhomphegi a ile a bua ha ne a thakgola morego o nana a re lethathamo lena ga le a ngolwa lebeng ga le a ngolwa letlapeng ka ha jale taba tsenana tse amanang le ditlamorago tsa phetogo ya legodimo ke ditaba tseo re ntseng re ithuta re na lethathamo leno empa moo e bang mosotho o bona e ka go na le tse dingwe tsa dintho tse seyo ka gara lethathamo leo a ka atamela bookamedi ba morego mme ba shebisana go tla eletsa ona gore na go tla isa jwame ke ka mokgwa o taba enono e leng ka teng mme lethathamo lona le teng le o rereng morego o tla o thusa go tloa mona go fitlhela mona.
1: Ebe o ke se kgone gore o kore fe lethathamo leo e re sehwai ga se tla sebe se na le lesedi la gore na ebe se tlameya gore sebe kopo tsa yona di sengwe le ka tsela le mofuta ofeng.

Ya mme, le thata mole jwalo le teng ke gola e se ile gore nka ga banya fela gobane ke dintho tse ngata gagolo. Nka ga ba ga banya fela tse mmalwa, empa taba ya bohlokwa ke gore mohwebi kapa sehwai.

0: tsena tseo nka ka buang ka tsona ga re se re sheba lefapheng lenana la temo mmele ga ke sena go kena go tsona ka ofela re tla ba le mokgwa wa nosetso mme gore na leng ka tsona tsa di-shade nets di teng go na le bo di-hail nets go na le di-erosion controls di-generatora jalo jalo mme bakeng sa bo dipompi jalo jalo ke ntho tse teng tsasa lefakore lena la rona la temo mme go na le mekgwa e meng re ntse re le gona lefakore lena la temo empa re bele re se re bua ka ba etsang ditlagiswa tsa di-product tsa temo mme go na le ditaba tseo tse ka reng bo di-cold room motlho mo motho o sa batla gore ga entse ditlhagiswa tsa ga jele a tsa di-book a tsa dibege ka segatsetseng ka male taba e jalo e teng go sireletsa setoro sa gago kapa pokelelo kapa mo mokeletsang kgatlhanong le ditlamorago tsona tsena tsa phetogo le godimo motlho monye ba go sireletsa kgatlhanong le serame o ka thusa ka ditaba tseno tse jalo ditaba tse amanang motlhomong le go cheka difuru tse tlosang metsi tshimong ya gago kapa sebakeng se o sebeletsang go tsona jalo jalo mesebetsi ya mefuta ono mme le yona e teng ke bontshitse mme gore ga re ya shebana fela le lefapha lena la temo fela empa ka ga jwale gona tsenana re eme lefapheng lena la temo ke tse dintsi tsa dintho tseo re thusanang ka tsona mme gore re ka thusa bagwebi ba rona tlasa morago o nana wa kafe mme ke a leboga
1: eanet jele ka ga temo e pharaleletse ga kana ke a utlwa gore chaepotso ya ka ene so e yagabilene ke tlo ba kopa botsa go na le dihwai tse e leng gore tsona ke tse rekang ditlhaiswa tsa dihwai tse dingwe e be ke gona di tla di isa mmarakeng jele potso ya ka ke ena gore na e be ka gara program enanang ga le so ka leba le taba ya bo insurance o insura thepa ya dihwai gobane le itse tšhelete ya matsong yona ga se e le bafang yona
0: mme ke a leboa ka potso ena ga re rona re le kgase mme re sebetsa mmogo le lefapha la dikoduwa mmogo le lefapha la ditšhelete mme mo re thusang mmuso wa Lesotho gore o tle o nke ditlhagiswa tsa insurance sebakeng sa bagwebi re se re ile ra thusa mmuso wa Lesotho mme go patala tshwena yo re bitsang ka gore ke premium mo re neng re thusa mmuso wa Lesotho go lefe premium e tshireletsang bagwebi kgatlhanong le ditlamorago tsa phetophetogo le godimo ena ya insurance mme yona e etsagala moo e bang motlhobong segwai se se se a nngwe ke ditlamorago jale insurance ena e tla cover-a segwai se e leng gore setlhe se fumane tshireletso kgatlhano le ditlamorago tsena tsa le godimo re ile ra thusa mmuso wa Lesotho mme ka tokomane eo re neng re e bitsa disaster risk financing strategy e leng tokomane e bontshang fela gore na kapa e thusa mmuso wa Lesotho gore o bokeletse le gona go aba ditšhelete ka mokgwa o nepagetseng gore o tlo go sebetsana ditaba tsenana tsa dikotuba re ile ra thusa mmuso wa Lesotho go etsa tokomane eno ene ka gara tokomane eo mme ditaba tsena tse o buang ka tsona tsa di-insurance di teng di tlakile di beuwe oo selemong sona sena se e fetileng sa temo re ileng ra thusa mmuso wa Lesotho go kenya leano le eno tshebetsong ra thusa mmuso wa Lesotho go ba le setlhagiswa sa insurance ga ba ka thusa Lesotho go patala di-premium mme tsa insurance tseo di neng di akanyetswa go tšhelete e kareng $1 million. So re ile ra lefa tšhelete e jalo ga re felele mono mme le montsena gate-gate re ntse re tlo tla re tswela pele ka morago o ntseng o tshwana re sebetsa mmogo le CAPI le disaster management authority mmogo le lekala la ditšhelete mme CAPI project e ntse e tlo tla e tswela pele go thusa mmuso wa Lesotho go ba le

0: insurance mme ke ya leboha.
1: Ke a leboha ntate Mokone. Mamedi, ke kopa fela ho bala tsebiso ho hlaha lekaleng la temo ka netswadi jwa lephepo e nepahetseng. Ho tsebiswa dihwai tsohle le Basotho hore peo ya koro le manyolo di a fumaneha ditorong tsa temo diterekeng. Ho tsebiswa Basotho bohle le dihwai hore peo ya koro le manyolo di a fumaneha diterekeng. Ditorong tsa temo diterekeng. Basotho ba seka ba ya reka manyolo le koro e le ho lokisetsa temo ena ya Maria. Mamedi wa ka, nako ena se le ya hao ya hore o ka kena nomorong eo ka kenang ho yona, ke ya +266599933 +266599933 ebile mamedi keno. Mamedi kgotso.
2: Mamedi
1: kgotso. Ntate.
2: Ntate
1: sehloka kgubedu ka moo.
2: Batla ho nke ditela bolo ntate Mokone.
1: Eya ntate.
2: Ntate Mokone. Taba ena e buang ke a e utlwa ebile o utlwa ka hore sehwai se batla mosebetsi a lona se pokote kae kae se le se le ke hona mo ke sa utlwisisang teng rona hore ho le jwang kae. Go se sai sio re skile se bona hale go se ding ka ga. Ka ga le thata mo le ya bona.
1: Eh and that.
2: Ya le nne ke se ding. Nda de mgudu. O mo dzelo o santsa a itsa. Ka le se ha ya ha ya le ka.
1: Mm.
2: O tswa ya lo le mo shaba ka le tlhole. Le gona go phela go yena e dile a se ba gona mo tsu. Ke mo ma sa le ding o hloka go matlafatswa go le o kae ke tswa jwalo. Ntate Mokone. Ke bone hantle ke tsama mona go dikele di tseri le le tshutshu jaaka dintho tse o fumanang go e ntse ntse ntse e tlamehang go ebe ka mono go lengwe tamati kapa go lengwe mogoo ka gaka ntseng. Jalo o fumana go ntse ena go lengwe letsitsi jaaka gakane go tletse letsitsi ja sala ka gaka ena ka mono. Ga o tsebena ntho ena e betse go etsa mono. Ele ga ba ile fuwe motho fela ke go motho fela ka ka o morata ka le ile motho o botswa go ga ka e sebedisa ntlo ele ba ba se ntse ba khona ho itse ntate mo go ba ka nela kwa e re ke felle mo no a ga ga tswa sa nga ga
1: ke le bo ntate sehlo mamedi wa ka ke tse nomoro o ka kenang ho yona ke 22316 ke ya +266599933 +266599933 hobane yena ya 22316429 ke ena e le gore ntate Mokone re mo hokantse ka ho yona e le ho botsa dipotso kapa ho tshwaela tabeng ena e ntse re buang ka yona mo e leng hore re bua ka gore fela kafi yona e tshehetsa dihwai tse nyane ke o tla kgutla hape mamedi ke tsena mo go ka kenang ho yona ke tu ke mamedi kgotso
2: o jomme
1: e ntate
2: ziyere nngwe ke ntate sekuwa se kgomedile
1: e ya ntate sehlo
2: ke ba pabala go botsa ntate Mokone gore na ebe ke mo haya le pelano ka ga ba ele pelano metsi ha ba se re sebisana le ena ee ka kgona gore ebe ka ketelela e tshikeletswa ka mokgwa wa nete tsindi go kgone gore go lengwe ka tsela e tlhokileng ke ne le potso ene ke e sekeng. Jwale ke bele ke mmotse gape gore na ga ke batla go atamedisa metsi mona mo ke sentseng ke le mantatemo ntate Mokone jalo ka gano kwana e dina ka mogaka mo ke la ata metsi ka kribae go atlisa mona ke tetse ka nako engwe ke seke se ka ba ka tshelela ke leo jwale ke gatetse ko a latana kwane mane ebe jwale ke ba le tatlhegelo ya mogo e le gongwe a senyega ke bena di Mokone o ka kgonang go atamela jwa.
1: Ntate sehlo ra leboha ntate Mokone ebe o tlile dipotso tsa ntate sehlo hantle
0: eya mme ke utlwile dipotso tsa ntate sehlo mme ke kopa ga o ntumelela ke tletse ke kene go tsona
1: eya ntate ke kopa mamedi keno ke kopa onka e mong keno gape mamedi fatshe keo a kgaoa ke kopa re kene go ntate keo mamedi ke tse nomoro ka kenang go yona ke ya Mamedi kgotso. Mamedi kgotso. Ntate

0: bone ke kopa gore ga ntse re ba emetse gore banne ba kene re kene potsong tsena tsa ntate setlhobane di batla di le tomanyana.
1: Ya mme ke kopa tlhe ke kene go tsona ke a di wonder le setlhogo ka dipotso tseo tsa gago ntate. O buile ka taba ya gore motlhomong ke tle ke tlhakise gantle gona ga ke ne ke bua ka gore sewai se tla lefa ka gore e itse nna ke ne ke bolela e. Ee, ntate setlhogo seo ke neng ke se bolela ntate ke gore mmuso wa Lesotho o ikeleditse gore mo e bang kopo ya gago e se amogetswe le sebile le dumelelane le mmuso wa Lesotho.
0: Ntate Mokone, ke kopa re e tshwara fela ganyenyana o ntse a kena mamedi kgotso. Mamedi kgotso. Kgotso mamedi. Ba kena ba ntse ba kgaoa ke kwa ke ipotsana e be ke efeng. Ke kopa re nne re tswele pele ntate mona mone se re le teng.
1: Eya mme ke ne ke le male mo ke ntseng ke tlhalosa gore na taba enana ya dinoko tse 20 tseo sehwai se lebeletsweng gore se di lefe na e sebetsagala jwang. Mmuso wa Lesotho ke ne ke bontshitse gore o itireletsa gore wena o le sehwai kapa ke qale mona mme mo kereng ga o se o dubelelane gore o tla fumana tshetso tlasa morero o nana wa CAFI go o lebeletsweng go wena ke gore o tla saena tokomane yeo le tla dumelana le mmuso wa Lesotho gore nna ke le sehwai ke tla lefa karolo ya ka ya 20 pedi mmuso lona o tla itlama gore o tla lefa karolo ya ona ya 80. Jele tse lebeletsweng gore sehwai se tsamaye se emane mo go seng go dumelane gore thepa ya mofuta o nono e teng mo a e kgotsofaditseng e le sehwai gore thepa ya mofuta o nono e teng ya fumaneya o bile o dumelelane le mmuso gore e tlile o tla reka thepa mane o tla fitlha lefa karolo ya gae ya 20 jale ebe o tlisa bopaki ba gore o lefile bile mmuso ka morago ona wa CAFI ga o fumana gore o lefile ebile o netefaditse gore o lefile bile le wana ka go tshwana hang-hang o tla lefa mane mo o reka thepa teng mme ebe o se o dumelelwa gore o fumane thepa ya gago. Ke arabile jalo mme ntate setlogo o botsitse gore na mo e bang segwai se ntse se iteka na go ka ba le mokgwa wa gore e ka matlafatswa. Ke a gola ke gore mme ka gara CAFI ka monana go na le mafapha a mangata go na le mafapha a kgotsiso ya dihwai kapa kgotsiso ya dikgwebo ke tla kenyeletsa dihwai gona mono go na le mo go godisiwang dikgwebo gona kare go CAFI ka monana mme jale ntate setlogo e tlile o adepa a botsa potso ena gore na e lebe re ka mo thusa a ka thuseya mme tlasa mafapha a mangwe a welang ka gara CAFI project monana rona go re sebeletsanang go re tlileng ka gona kwano ke go tla bontsha Basotho fela gore ba ka itshireletsa kgatlhanong le ditlamorago tsa tse ka bakwantse koduwa ya phetogo ya legodimo. Empa ntate setlhogo a ka ikopanya le morero go utlwa gore na a ka thusa go kae mme ka gare go morero ka mona gobane e tlile go na le mo o kgodisang dikgwebo go na le mo o di godisang go na le mo go fanwang ka dithutelo tsa mefuta e fapaneng tsa bagwebi tsa dihwai jalo jalo mme ka bokgutshwanyane ka mokgwa ke arabang gore e tlile ntate setlhogo a ka thuseya. Ntate setlhogo potso ya gae ya go qetela e ne e le gore na ga tshimo ya gae e le pela metsi na a ka thusa ka mokgwa wa go nwesetsa go lata metsi mane le a sa late ka diribae lele a fitlha a besetsa monana le gore na a ka fumana dinete gore a thuse ntate e tlile go jalo ntate setlo o ka fumana tshegetso ntate tabeng ya go bokeletsa metsi.
0: Ke kopa tshwarelo fela ntate Mokone ga re etse ntho fielwane fela mamedi kgotso.
2: Na le dilithutinaeng tse dingwe gore na

0: awon how to say say na this year so I saw how are the business a piece of this year ka ola je ka musara so ra wona wona ka ti ya ni so so na ona ni ona ni sele de fuin gas mona 400 million if you ona ka ole we we ya ya wa cha de ba sa di 75% kwa ita this year ore a je ba kuwe de nade mko ni ntse le go thata gore ore melao e leileng tate ore batho ba fumane tšhelete yeo go akala di-business go jetse batho ntse di buang maaka dinametse gantle go tswa go kala lenaneo go na le ntho ose ke sa rapo monana ente sebetsa jalo ka lona tšhen o ko batla gore na ke dinga ise kae lesotho gona sa le thatapeto a gona lemo tse pedi ka bofete sa le thewa ente sebetsa ka yona sesimelang tsele sebetsa ka yona na gidi wa ite ka na re bona di go itsa le sotu mo e tle di tipi yo ga ba leneng e di tsene go nya di tse ka nete mo ga ke ke ke ke di tipi le go thata mo tongwe e ba ba sebetsa nang le le tsaba kena tsa kgwe ke ba tsaba le administration go yela di 20% o go kala di tse ha ona na 20% e nno go le fana ka melao e thata tsena ka di bone lo nka mo di tse le tenga o tsela o tse se ga business plan ya hao gore na e nepae go ka nete ga le mone ka tlo tswela basotho molemo go ka ditile go ke kazi ke yona ntlo le se di poje e gena le tshele ke nngwe yo a se ka le ka le go khutla tshele ke re yo ka ona tshele ke ka tsona monana e 50 milione e tsi fuye batla e tlo go khutla tshele ke bona nna le tshele tsa ka yona se tlile le tshele tsa ka yona bo ntate ha ona go dala mo a bana ba basotho e ka ba nyirwa ha ona di wa jala tshele monana ke ka ba ka nyirwa go hang
1: ke a leboa ntate Mokwena, ke a leboa. Ntate Molehe, ke kopa fela re kene dipotsong tsa ntate Sehloho, re tlatla re kena go tsena tsa ntate Mokwena ha re qeta.
2: Ke a leboa, mme ke ne ke qetela potso ya ntate Sehloho a ne a itsena a ka thusa ka go bokeletsa metsi mme bakeng sa go nwesetsa. Mokwena a ka thusa ka mohlomo mokgwa wa boitshireletso o ka reng bo shapenet jale ke ne ke le mone ke neng ke tlhalosa mme gore e tlile go jwa ntate Sehloho a o ka baitlhoka yana morego ntate wa etsa kopo ya gago dintho tse tsa tseo o buileng ka tsone e tlhe di teng le thata mo ntate la dintho tseo Cafe project e thusanang ka tsona ntate mme a letha o ntumelela ke kopa ke kena ditabeng tsa ntate.
1: Okay, ntate go na le e re e lebetseng gape go ena ya ntate Sehloho maana re na ebe lona le Cafe le a tsamaya ke kopa go nka mo mamedi keno mamedi kgotso
3: mme
1: eya mme eya mme Mantebueleng o nyametse ka mme Mantebueleng kapa o ile masimong
3: ke be ke ile masimong ke mogati wa kamoti.
1: Okay mme thank
3: you ke rena ntate obaneng gare o nta thusa dihwai tse thuthuang fela ke utlwe ka dipeelo di thata ga ka lekane taba tsa dingodiso ke taba tse fitlhelegang ka thata taba tsa go ba le tšhelete pele o thusa ke ntho tse re ka di fumanang ka thata gobaneng ga fare o thusa batho ba sentse ba ikgona gobane taba tseno ke keke ra di fumana re le dihwai tse ntseng di thuthua keke ra di fumana hang-hang. Na jwale ba tlo go thusa kapa ba sentse ba thusa batho ba tlileng ba ikgonang. Ke a leboa mme.
1: Ke a leboa mme Mantebohele. Ntate Mokwena, ke re potso e nngwe e re lebetseng go tsena tsa ntate Sehloho ke mona maana re na le before pele le ka fana ka thuso ena go dihwai le a ya pele le fumane gore ke dihwai tse ntseng di thuthua di tlhoka motlhala e motho o tlhoka shade net le a le sheba motho o na shade net wa e tlhoka ke sehwai se ntseng se sebetsa ka tsela le mofuta o tsena empa ke kopa go nka mo mamedi ka re ke wa tlhawa nyamela mamedi kgotso eya ntate jaja
0: ee ke ntate jaja mme o boletse teng a ntle ka nefa ke kopa fela ntate ntate Molehe a re thusa gona kgatlhametso e ka tlasetlase eo ba fanang ka yona na ke bokae mohlhomo a re kadima mantswe

0: is not good to give me my.
1: And it.
0: He can enable so far, he can get the Sona, Mutatuana. I got Trisha Halle, Mukai, Gapi,
1: and it.
0: Yabu baby. It's ADP near a soccer. You go to Sentinel, the Mose baby, the Moody seed. Now, one amona cafina. Ba be ile na go ya dilo motse kae ka pa ya na go e kae kgwebo e mo di fees ntle o mona ka nnete ke motho o leetse nna ke motho ke motse ba matla a gae ka nnete ke motse o lantsa le development planning mane ntate mo ya dumela ntate ka nnete e se ka le gona mona a ka tiisa jalo ka gona mono ke se ke motho a matla gagolo o sebetsa ka boitebalo botlhe ka nnete ke leboela kgafi le gore e be e na le motho a kang
2: Yeah, my car, I don't know. Re be ithuta mme gore na e be na gentse dingwe go sebetsiwa jwa morego ona wa kgatsi mme o tsheetswa ka ditšhelete ke banka e kgolo ya lefatshe ka gona ehile mo e bang diphetophetogo di tse di ba teng ka ga banka ya lefatshe e pharaletse re ntse re ba setlotlolong mme re ntse re ba setlotlolong sa gore na diphetogo tse e bang di ntse di ba teng ditlogalo tse e bang di ntse di le teng mafapheng a a fapaneng a kgwebo like sa mofuta o feng ka gona mmetse di boithuto bo jalo re ba le bona mme re ba le setlotlong sa ditaba tsotlhe tse amanang le dikgwebo mme nka e yaka baga ka lo fela taba eno go ne go na le potso e nngwe gape mme ya ntate Mokwena mo a neng a motlhomongwe re ka ithuta gore na dikgwebo diprojecte tse dintsi ya re bosalapona di se di thusitse bagodi ba bakae ke bontshitse mme gore mmuso wa Lesotho ka projectera ya kgasi o leka ka gotlhe-gotlhe o nolofaletse basotho mme gore ba tle ba une molemo ke mo gonana lethathamo la ntho tsane tse o itseng ga ditlhoka e se dintho tse ngata gagolo ebile dintho tse e fitlhelelang ga bonolo ke a kgola ke gore ke tle e kopanye gape le ya mme le dipotso tsa mme mantse bogeleng mo a neng a botsitse gore na etile re sebetsa le kgwebo tse ithuthuang kapa re sebetsa le tse e sentse di gotsile ka ga ke le taba tse amanang le ditšhelete taba tsa megobiso di thata aa mme mante boeleng go entse bobebe mme go dikgwebo gore di ka ngodisa a bile matsatsing anana go entse bobebe bo fetang ba gore di ngodise di sa lefe letho ka gona mme a o ka ikopanya le mafapha a ikarabelelang a ka o thusa mme o ka thuseya gona o ka fumana mokgwa wa go ngodisa kgwebo enana ya gago jwang mona mo re buang ka dikgwebo gona e tlile re thusa dikgwebo tse ntseng di thuthua kapa tse e seng di godile etlile mme re thusa dikgwebo tse nyenyane dikgwebo tse magareng le tse ntseng di thuthua morero ke gore ga go ka le kgwebo mme mante boeleng go e tsalang ke gore go thusa moo kapa go tlatsetsa kapa projecte ya kgasi yo tlatsetsa moo e bang o se o ntse o tswela pele ka kgwebo ya gago mmuso wa Lesotho ehlile o entse boitlamo mme wa gore o tla thusa bagwebi ba sentse ba tswela pele ka kgwebo tsa bone gore o ba thuse gore ba kgone go itshematlela mme ehlile go e tsalang kore o tla thusa mme ga e bo o tlhoka go ngodisa kgwebo ya gago o ka ikabaganya kapa o ka atamela mafapha ano a ikarabelelang a ka o thusang gore jale ba qalang bona re reng ka bona ile ka tlhalosa mme gore ka gara kgafi ka monana mmuso wa Lesotho o ntse o entse bobebe gape gore le bao e bang ba qala dikgwebo ba be le mokgwa go ba thuse le bona re na le teo teng ke entrepreneurship hub and seed financing facility borego onana wa kgafi o thusanang ka tsona gagolo-golo re shebile gona ditabeng tsenana tsa temo

0: dihwai tse tshwanetse gore se be se na le nako e kae se le ka ga kgwebo se ngodisitse. Potso enana e matla gagolo ntate, ke potso ke e ratang. Motlhomphei ha a ne a tlhalosa taba enana ha a ne a launcha taba enana o bontshitse fela gore e ntse e le go nolofaletsa Basotho gore ba kgone go una melemo ka ga project ena. Go tlhokagala fela gore sehwai kapa mohwebi a ba na le kgwedi tse tsheletseng a ntse a sebetsa. Kgwedi tse ntse tsheletseng re tla di bona ka pokeletso ya hae ya ditšhelete gore bonnyane motho yana o se a ena le nako e kana a ntse a sebetsa. Ke yone e tla re bontsha gore sona le kgwedi tse kana o sebetsa. Re tla be re bile re bona le gore na o qadile go ngodisa kgwebo ya gago le nee. Ntho tse di tla re bontsha ntate jaaka gore kopo ya gago ka yona. O boditse gape ntate gore na bonnyane re re motho a ka thusa ka go tloa ka bokae. Ntate enana ke potso ya botlhokwa le yona ya ke potso ya botlhokwa gagolo ntate, empa ke tle ke tlhakise gore sehwai ka kapa ke tle ke re mohwebi a ka thusa fela ntate ka go tloa ka motlhomong tšhelete e lekanang le 20,000 go ya godimo. A go bua ka 1,000 tse tlhomong le ka mesebetsi itseng e tlhokang go etsiwa kgwebong ya gago mono ntate. Mme a ditšhake tse di ga e le motlhomong ke dikile go di akaretsa ga ke na bonnete ga ba gore na e be go na le yo motlhomong ke e sile mme. Mme Alice.
1: Ea ntate. Ga ke sheba mona mo ne ke dingwe tse fatshe ke a bona gore o di buile kaofela le mane mo ntate Jaja a neng a o tholetsa ka nnete o tseba matla gago le boiphitlhelo ba gago le boitebalo ba gago ka gare mosebetsi. Ke kopa go botsa se re shebile fela nako ya rona e se lekane motinyane se re saletse ke metsotso fela e se mekae. Ke kopa go botsa potso e lengwe e be fela se re tla akaretsa ditaba tsa rona. Ke kopa botsa rona e be dihwai dikopo tsa tsona di buletswe nako yotlhe na le gore gape-gape batjha bona ga ba ka ba ikopanya le bona le kana latla go ba thusa ka gara morero o.
0: Ka nako e sentse e resile ke ke bontshe gore ebile go tlhaletse gore batšha ba ikopake mme motlhopi itona kgolo o ile ba a etsa bobebe ba gore batšha ba ka godisa dikgwebo mahala ebile mo batšha ba ikopantse mo e ba bomme ba ikopantse bontate ba ikopantse ba thuse ya mme ka gara morero ka mona. O botsise gape potsa botlhokwa gore na dikopo tse di buletswe nako yotlhe kapa di na le nako eo di tla felela amme ga ona nako o tla thogo kwaleletswe dikopo ga e se e rontshiwe ke motlhomphei kera mme e se e le ga e buleile nako tsotlhe dikopo tsa dihwai tsa rona le bagwedi botlhe di buletswe mme gore ba ka tla kopa tshietso kapa tlatsetso ya gore ba tla ba itshe matlebe mme ba itukisetse ditlamorago tsa phetopheto ya legodimo mme. Ke a kwala je ka mokgwa o jalo fela.
1: Ke na ntate Molehe.
0: Eya mme ke a leboga mme Alice ke leboge baamedi ba gago mme ka go mpha monyetla ona gore le nna ke tlotla ke ba kgathetsa gore na mmuso wa Basotho ka lefapha lela la bona la CAFI na o ba tshwaretse eng. Ke a kgola ya botlhokwa mme ke gore ke tle ke ntse ke thuse baamedi gore na ba ka fumana mokgwa wa go kopa motlhomong ga e ba na le dipotso na ba ka fumana tlhakisetso kae mo e ba motlhomong go le house number 251 ga o kene e ka e kare o kena ka masekwest o tlhaga borogong go na le ntlo kgoding mono ke house number 251 ba mamedi ba rona bagwebi ba ka kena mono ba fumana ditlhakisetso.

0: la mo ka morego o nana nne go tloa mono dikgwepeng la kgafi la marangrang ditaba tsena di teng mme foromo ya dikopo e teng monono list ya kapa lethathamo la lotlhe lethathamo le le teng monono mme le ya fumaneya ka gona ke re go basotlho botlhe bao e bang ba mametse le ba sa mamelang dikopa motlhomong ke tlere nne ga se apangsedi ena mme re tlhalosetse basotlho gore morego o nana o teng tlasa kgafi mona moo bagwebi ba thusang ka ditlhagiswa tsenana tse ba thusang gore batle ba itse matlele re batla re itse matlele e le gore ga mo e bang ditamorago tsa phetoa le go bo itla re ama di seke tsa fumana di re amme tsa re fumana re le ka sona mme ka gona mme ke kopa basotlho ba kenye dikopo mme ka bongata ka mokgwa oo ba ka kgonang mo e bang dipotso di teng ba tla letsa dinomoro tsa ofisi ya kgafi mme ke kopa ke tle ko fe tsona mme ba tle ba dingwale fatshe ke pedi pedi
1: tharo nngwe
0: tlhano nngwe ha o letho ya mme ha ba ka ba letsa dinomoro tse eno ba tla fitisa mo nepaetseng ba tla thusa ba fumane ditlhakisetso tsotlhe mme bao e bang ba gaufinyane ba ka pota ofising ya morego monono ba fumana ditlhakisetso. Ke a leboa.
1: Ke leboile gagolo Ntate Mokoneng, ke leboetse le nako ya gago, ke kopa o be le letsatsi le monate ntate.
0: Ke a leboa mme ke leboa le bamamedi ba gago.
1: Tanki mamedi wa ka se re fitlhile pheletsong ya rona ya lenaneo le letsatsi le la kashekona. Ke kopa go bala tsebiso e nngwe gape. Tsebiso ena e tlhaga lekaleng la temo ka netswadi jwa lephepo e nepaetseng. Go thwe peo ya koro le manyolo di a fumaneha ditorong tsa temo diterekeng. Bahwebi dihwai di se kaya tsa fumana peo eo ya mofuta o. Mamedi wa ka ke a leboa haholo, e kgopotswa e le maoto mane mo e bang go fositse ha e hate ka maro ha e be e thogotso go tswa go nna le go ala phatlhalatso sentse ke re o natefelelwa ke mananeo a mang a tla letela a seena sealemoya ha e be e thogotso ha dipanwe mohomatemeng.

0: tla go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le setšhaba sa batsotho a tshwara ditupelo a tshwara ditupelo tse amanang le naga ya dieta le sada o tla baabe buka ena ya Jose Onodutu another development for sada another development for lesotho a leka go tsonya maikutlo a diteni tsa naga ena gore na ga go nepagetse ka banaga ya lesotho e ka tsamaiso gantle jwang moruo botlhabe kgotsotlhe esika le kereke go ya ditlhoko dikagara puso tsa dikuta e fapane setšhaba sena tsa basotho se tla gopolago ka selemo se se sa 1970 o na ba lelekwa a iswa netaletso ka se sonya sesone a lelekwa a ya motho ya sepameng eseng ya seo a se dumelang gore hae batumelo ya ka ee puso ya nnete ya setšhaba ka setšhaba keleleleng wa tsediso e lokela go tholola bosedi e nyologele godimoso eo fitlhanang pula e phela taba eno mme ra bona ga a e sa tsedisi gore memeng kwana basotho ba tlalelle go bua ba bua ka magota ntafatso a tseteletseng a fetile dikhansele kapa di-community council tse o re nang le tsona ka keleng.
1: Ke le bolelle ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are oketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bona a le mo eya mane mo o re ngwene o tlwetse botona o le letona a entate faeee ke lona lebaka lona leno ba le kara atika dipoloti
2: ntate letshwana nnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ntate mpho gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re yang democracy ga ke na sepeta ke ore ntate letshwana le nnete a ka salosa lentswe democracy ke nake ga re na go fitlhela tumelela ga o soka fela go na tsang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya nke go na le o etse le wane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa reke 2% ga ke dumele a sa ilaisa ntho eno fela utlwa a nnolofalelwa a se o tla bua ka 2% go wena mona le o bamamedi
3: go ba leua ke setho se ileng ka re batho ba paramenteng moo ntate wa ka le le tlhokomele bati ena e tla ba eageile ka nnete ga e batabana ke ke nna elelelwa nna kere ke re le mpe diikeretse se le lekgotlala ee di ikopana setšaba ore gora seaba ke mokgetho wa bontate a golo a ileng paramenteng ka re batoa se le tla re maara bontate nna ke re lolo ikeretsa ke mpa ke rera ela ntate mosara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go abua meseretsi mane go na le batho ba ka tswang ba iphetsa bo bona ya ba baleretse setšhaba morago mane ke rera ela ntate kgwere ka nna ba taba e teng empa ya ntate ke tsamaya go tla bona.

0: dinya tsohle ka ofela di hlaiswa di hlodilwe tso bagara ba dimo a re fileng tsone e ba soto ho tle mo ba leng ho rateng ha re thusaneng ka matsoho o tle e rena lona ho bona hore re nena taba ena ya hlaha me re boloke tikolo ya rona hobane ke yona e ka thusa hore nako e tlang re se ke ra bona lesotho la rona le ntse le re lahlehela
1: ho laba ba tsa bo dikhombo mona motho ha re ka koloi license na license ntho tsa tsa ditlhong ko re o ipotsa hore na ba hlanga bile bona e be banna boitshwaro se bonyetle o fitlhela moo mo o tsosa nane le motho yo ore o a fela ona le ku ke ditlwele di amola ba le babedi.
0: Ke ne ke tla go batsotso ihle ka ntse re tlamehile re go lekane gore ebe bana ba rona ba ntse ba šwa ba tla thuma ka mantaparamenteng ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong batho tse phame motlhomo ke re kopana le tsona kopane.
2: Matsatsi a mashume a mabedi selemo ke sa dikete tse pedi mashume a mabedi a re kena ka hare ho lenaneo la go tlolla taha ya Lesotho lenaneo lena le hlaiswa le ho hlophiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa morao rao tsa sealemoya sa Lesotho mohlophisi wa lenaneo la go tlolla taba ke Melida Phinda Rangwajane mohlahisi ke Kgopotso Pharela ka metšhini ya sealemoya re tlo sebetsa le tlhogonolofatso Mojaki Tumelo Letlala mmoho le Thaba Mokgethi ke bana ba tlang ho bona hore ditaba tsena tseo moifo o fuparetseng tsona di fihla ho wena di sena tshitiso ya letho mme ya le mmanta heng ona mo ifa rotlo lataba o tsule ka magalo wa o batlela ditaba tsentseng di etsa hala ga sechaba sa semphetinyane se ba lepitso me ditaba tse ding ke tse go fuparetseng tsona ke tsa supang hore se babatso moifo wa se babatso le steam o potologa lena ha ya Lesotho dula le go tlola taba he mo Sotho wa mamedi ha ho shaba nako mezuzu e leshome le metso e mmedi re fokaletse hora ya leshome le metso e mmedi lenaneo ke go tlolla taba leo re leng ka hare ho lona e bang ke hona o hokahanang le rona o amohelehile le wena lenaneo la go tlolla taba letsheyageng la kajeno mme he mantaheng ona re kopana le wena ka ditaba tse supang hore letona la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba mohlompe heipitso le sawana o phatlaladitse hore go tloga kajeno go isa ka la leshome le metso e mmedi phato selemong se hodimo lekala la habo le bohle ba nang le seabo le tla potologa le ditereke tsohle tsa naha go tsebisa basotho le batjha ka lenaneo la sebabatso le steam la selemo sa 2026 le go fana ka thuto gore na lenaneo le na le fuparetse basotho eng batjha le setšhaba le haholoholo ba hlokang thuso ka tshebediso ya marangrang o tla hopola mosotho wa eso gore lenaneo la steam le sebabatso le reretswe go matlafatsa batjha ka ditsebo tsa kgwebo kwetliso le ntshetsopele ya mahlale le menyetla ya tlhagiso ya mesebetsi o tla hopola mosotho wa eso gore lenaneo lena le ne le thakgolwe ka selemo sa 2023 ke mohlomphehi tonagolo Samuel Ntsukwane Matekane e le e meng ya merero ya mmuso ya ho fenya tlhokahalo ya mesebetsi haholo batjha.

0: nyane ho ga ke a tlo beha lesedi mo sothwaiso ka ditaba tsena tse o re seng re o teketse tsona ha o sheba nako ke mentsong e le shumele metso e mene ga fogaletse hora ya le shumele metso e mmedi me a gantsa go tswela pele mo sothwaiso ka ditaba tsena le wena re tla o mema gore o be ka rolo ya tsona e ka dinomoro tsa mohala tsa 5933 ke yona nomoro ye o tla ho ka hana le gona le mega botinyane ka yona e bang hona le ditaba tse o kalakatsang gore a di hlakise ha holwanyane mabapi le morero ona wa se babatso le steam ke metso tso e le shumele metso e mene ga fogaletse hora ya le shumele metso medi mme mothating ona gentse ge etsa mawa jwalo a hore ro wa se babatso le steam tla opola go morero ona o kene selemong sa bone jwale ka ha o ne o gakolwe ka selemong sane sa 2023 mme o sentse hona le batjha le basotho ba sentse ba imona menwana tlasa morero ona o tla opola go haga mesebetsi e meng ke ho hohela botsitedi ho tsetela mererong yeo batjha ba nang le yona mafapheng ka ho fapakana ka ba taba ya bonono le boqapi le bonono taba ya tshebediso ya mahlale e ka sitana le taba ya ho iqalla dikgwebo ka hare ho naha ya Lesotho batjheng mererong wa sebabatso steam ona se amohela ba sotho botle empa he mega botinyane o teng ho tshorisa ditaba tsena ka ho phe
1: ke amohela timeri sa sente ke timeri sa le ba mane di ba sa di le Lesotho nne
0: me ga botinyane re ho ka hana lo wena je mohlomphe le tona a ntshitse phatlalatso hore le kala la habo moho le banang le seabo ditabenzena e leng balekane le naha ya Lesotho ba tlatswa ka magalo ho potoloha le naha ya Lesotho ka ditaba tse amanang le sebabatso le steam a ko fe mosotho ha holwanyane mme tse phuthetsweng ke ditaba tsena hore na potoloho ena e reretswe ho fihlela eng le tlo fihlela batjha le ba so thoka se bope ho sefe me le
1: se baba so selemo le selemo ha di kopo di le tsa bulela ro ka ha di se di bile se tsena se luketse hore re be house nyane le se tshaba e le ho ba tataisa ho kusisa hore na se baba so keng na se phuthetse eng hore na ba ka kenya di kopo tsa bona ka mfa wa mutofi me taba e kholo ile e tsenye patala di tsekeng from pelisona ke yona e nya hore kgeta ba ke taba tsa masego ka pa ke taba tsa ba rutile ka pa ba ha o finyane le ba e bamba ba tse ba ditaba me re buletse monyetla hore motho e molemo a tsebe hore na sa wa tsekeng se sebetsa jwang me re ka ha o social site re tla ya di tsekeng e bile re sentse re le strikeng re thagotse hantle strikeng sa ntsa mogotlo mo teng re ketang matsatsi a mabedi strike ka seng letsatsing la pele le moo re kgethileng hore selemong sena re ke re mamele selo sa basotho so e saleng ba selela gore re se ke ra felela ka ditoropong fela re ke re kenelele ka gare go metsi me le tsatsi la pele ka go tiriki ke le tsatsi le hore reng re kena ka hare ho di council mo ho kopana le batjha le setjhaba teng o hlalosa ditaba tsena tsa sebabatso e le hore ba di utlwisise jwale batla ba tsoa hore ba shebe hore na motho ka mong o imatahanya jwang ka hare ho tsona fela batho ba hore reng ke batho ba nang le dikgwebo re shebile motho e mong le e mong hobane ka nako nngwe ha re fihla re fihla re koka o ka bona re ha o itsha wa bona hore e hlile le nna toro yane e sa le ntse ke na le yona

ikana hore o tla tlisa botsetedi ka hare ho dikgwebo tsa batjha ba Lesotho. Mme ha re bua ka sebabatso, re bua ka metjha e mmedi, e leng motjha wa batho bao ba lakatsang hore e be bahwebi kapa bao e sentse e le bahwebi, le motjha wa batho bao re reng ke dikapi. Ha re bua ka steam, re bua ka boqapi. Mme dikgwaeletso ha mmoho tjena hobane re re boqaping mona o tlo fumana hore ba bangata ba neng ba se ba fihla ho 35 ba e qeta kapa ba se ba le 36 ba jwale toro kapa boqapi ba hae le boqapi bo ka tlisang phetoho ka hare ho bophelo ba hae le bophelo ba batho ba phelang le bona ka hare ho tikoloho kapa naha ya rona. Yaba ho ikeletswa hore di kopane le hore ka steaming ka mona motho le ha sa le dilemo di ka hodimo ho 35 a ne a kgone ho kena, empa a sa kena ka boqapi fela. Mme ka sebabatsong teng re ntse re shebile batjha, ha re bua ka motjha, re bua ka motho a dilemo di 15 ho isa ho 35. Mme teng ke moo re hlileng re reng re shebile batjha ka kotloloho ba lakatsang ho qala dikgwebo kapa ba sentse ba le ka hare ho dikgwebo ba lakatsa hore di hole. Mme ko bolela hore ha motho a sena boqapi fela e le motjha a ka wela ka mona ka mofahlelong wa bahwebi. Jwale selemong sena re le ra ikeletsa hore re se ke ra hlotse re sebeletsa steaming kwana, re sebeletsa sebabatso kwana hobane ehlile ha re di kopantse ha mmoho ntse e le ntho e le nngwe ke sebabatso kaofela. Mme mokgwa o re seng re di hlalohanya ka ona ke ono wa hore re na le lehlakore la bahwebi, re na le lehlakore la qapi le o ka ba mohwebi wa sekapi. Mme ditaba tseno ha di jalo ha mmoho di nka re fihla ka mono, ebe jwale ke ka moo motho o tla kgetha he hore na ke kgetha ho apply-a ka tlasa dikapi kapa ke kgetha ho apply-a ka tlasa bahwebi. Mme difomo tseno ha o qala ho penya mono di tla o bontsha ha o le sekapi, di tla tahle o fe dipotso tse amanang le taba tsa boqapi. Ha o le mohwebi di tla botsa dipotso tse amanang le ditaba tseno tsa bohwebi. Mme ke a kgola phapang e hona mono fela hore se re kena ka motjha o le mong, empa ha re fihla ka hare ho difomo teng re ntse re fumana difomo tse fapaneng hobane jwale re tlotla re confida ka metjha eno e mme

0: ke Basotho ba megahlelo efe ba amohelehileng le hore na dikopo tsena tseo re di etsang re na le dipuo tse ya senyesemane le ya sekgwaele tse ding tsa dipuo tsa molao ka hare ho naha ya Lesotho ho motjha eo e ka bang na e mo ananelang.
1: Sotho se reretswe motjha e mong le e mong ka mokgwa o tshwanang le Steam ha fela o le katisentse se taba eno e sa shebe boemo wa hao o amohelehile hore o ka kena kopo ya hao le wena. Puo e re sebedisang ka mong ke dipuo tse pedi. Ke puo ya senyesemane le ya etsetswa hore ke itsele. E etseditswe motho e mong le mong ha fela a na le tsebo ya badisana ka hare ka thabeng ba tseba hore na hore motho a bale leruo la hae na o lebala ka mokgwa tsela efeng hore a bale tjhelete ya hae bankeng mane wa tseba hore na o e bala ka mokgwa tsela efeng, mme le rona re tlameha ho tloha boemong boo re tlwaetseng hore re be ho bona re tle re kene ho bona bono boo bona ba leng ho bona e le hore le re tle re kgone hore ba tataisa hantle le bona ditaba tsena di ke tsa ba feta tsa ba siya morao. Mme ke a tshepisa hore re atamela motjha e mong le e mong ho latela hore na o boemong bofeng, a rutehile a sa ruteha, sebabatswa ke sa hae ha fela a na le toro eo a lakatsang hore a e fihlele ebile a tseba hore na hore a fihle ho yona o hloka hore a fihle jwang.
0: Ke le mme ha o ke kopa mme ga bidinya no ntse o tshwere jalo re fitise mabenkele re tla re tswela pele hape ka ditaba tsena tsa rona.
2: Really Express Credit re a tseba hore ha ona le botsitso ba ditjhelete o kgona ho tswela pele. Ke ka hoo o seng o ka patala kadimo ya rona basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120. Hore na o batla ho matlafatsa thuto, ho reka koloi kapa ho qala kgwebo, Express Credit e teng ho fa tshehetso ka ho fa nako le botsitso. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti o fumana 25% discount kadimong ya hao. Letsetsa 800-4444 kapa o etela www.expresscredit.co.ls.
0: Mohamedi ha o sheba nako metsotso e 20:09 re ya re lebile horeng ya pele re ntse re na le mme Rabodinyane Mohalengwane, mme re ntse re qoqa le yena ka ditaba tse amanang le Steam le sebabatso, mme ditaba tsa rona di tla ka mora hore mohlomphehi Letona Pitso Lesawana a etse phatlalatso ya hore ofisi ya habo mmoho le balekane le bona ba tla tswa letsholo ho potoloha le ditereke tsa naha e le hona ho anetsa thuto ka ditaba tsa Steam le ho tataisa mo e ka bang bothata boteng tabeng ya dikopo kapa ho etsa dikopo ka marangrang. Mme Rabodinyane re selemong sa bone jwale mme re na le merero ena ya sebabatso le Steam. Mosotho a ka re na ho batjha bao e bang ile ya ba karolo dilemong tsa ho feta empa ya ba ha ba atlehe, na ba ntse ba amohelehile hore ba ka boela ba ipheta hape ditabeng tse?
1: Ho jalo mme, batjha ba sa kang ba kgonang ho fumana di-price tse monate o fanang ka tsona ka ho sebabatso le ha ba o latla bootcampo o dumelele hore a ka boela a itsheta hape apply a kgutlele ka hare ho sebabatso. Batjha ba sa dumellang ho apply ke ba tsweng ba ile ba fihlela boemong ba ho fumana di-price ka hare ho sebabatso.
0: Ke a kgola Mosotho wa ka re na batjha bao e bang bona ba ile ba atleha ba una molemo mererong e, seabo sa bona e ba sefe ha morero ona o qala nakong ena eo le kenang leetong lena leo le qadileng ka jeno, na ba ba le karolo e bang ba ba le yona karolo eo ba enkang ke efe?
1: Ke a leboha mme. Ka ha ditaba tsa sebabatso ke hlile ke ditaba tsa batjha, e hlile boholo ba mosebetsi etsiwa ke ba seng ba ile ba tsamaya hobaneng re re batjha ba ithuta betere ha ba qoqa le batjha ba bang. Mme ke bolela hore mokgahlelong ona selemong sena batjha ba rona re ba fetisitse hore e be bona ba ka pele ba tla fetisang melaetsa. Ho na le mokgatlo wa batjha o fuweng dithuso ke UNDP go go

0: bosnan marang ga bosnan network e tete o tla data mo tswa go gane le bona ena o tla thusa jwa ke a pele ya bo medi ke o gena a na taba e ya se ba ba so ke a mo hudu ho ne e mo ka ba ga e tama ga le ba ba se tuma ja wa tedi na di bua ni ya mo na ka bua ja wa temu na di bona bo tsara im ba ha ri ka ra o bona o gale tedi ga mo tinya o zile a na na ga buri na ga re Agaga tepi na oge leye ucha musuki ye mune ye mungi wane mune mwa musuku wa mchale susu mwa aga kumana mune mwa wani chumuta puto ya wange Mwana mwazi denga ati ajito uke mwale ambu mwoti Ito awa tosi mwambu eti siyente wan siyente wan Chana haya wanebe Tawadi yo zina Yore mwambu ite maranga ngatente ule mwete Ino wajine yetu mkwa tawe nwe Mpa asuko uke le awe yaro Ako usami ya tanda kanga wale hupe ya tawe Iho mwune ya tinto
1: ke a leboga ntate Sekoboto re tla boela re amogela momamedi e mong gape momamedi le wena o amogeleile nomoro ke yona eno ya 5993 eo go amogelang ka yona go go bele seabo ka yona ditabeng tsena tsa rona momamedi dumela ntate ntate slow
2: ke tla bale dipotso tse go tsanyana go mme mo bona go bana eng ha ba qala o fete 5 ya dilemo ba khukela ga ntina o ya ga nkane futhi ba sa ke ke tsaya le dina le kholotsi ya hore batho ba o ba lwa lo bao ha hola mo ba kona ngwe ji kwa di ni sebe di bona hala e sokole ya Jale na batho ba o ba lwa lo ba kwa le tsika ntle go bana eng bo nyane bana ba sa qale go futhi mo o ya futhi mamang o bana eng ba sa itsiwa ne ha ke iphetela ke kgile go re ka pa utse go ho sane ma tla ba lo ba qala mo khutlu Jale ne wa ka ha le tla mo khutlu mo le go tla se tshella metsi a pa le yo fela tlhopong ya ma planning ka pa yona ira ka mpung ke hana mo le tsaba na hala wa tsiba ke pedi
1: ke a le banda de slow 59933 5993 mamedi ke nomoro ya mahala yeo le wena o amogeleileng ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo mme ga bodinyane a seng a di otlolotse wena ditaba tse o di utlwa ka sebopego sefe mamedi dumela
3: hallo
1: tate
3: Eya mme o ya ntate jaane kutimona.
1: Ntate?
3: Ntate jaane kutimona.
1: Ntate jaane o amogeleile.
3: Eya mme ne ke le na ebe jale ha se ke le ka hodimo 35 ha re na monyetla hohang ka for jale ha eba re se na monyetla ebe rona go wela fapeng lefeng jale hobane le rona ntse re na le ditsoko ka nnete.
1: Ntate?
3: Eya mme.
1: Ke ditaba tsa gago di feletseng ntate jaane?
3: Di feleletse mme wa ka ke a lemo.
1: Ke a leba ntate 59933 5993 mamedi ke nomoro yeo le wena o amogeleileng ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola le mme ga bodinyane wena ditaba tse o di utlwa ka sebopego sefe mme o re eng go yena ka tsona ditabeng tsena tseo a seng a oteketse tsona metsotso e lesomele metso e robedi ge ya re lebile goreng ya pele gopola goreng ya pele lenaneo la go otlolola taba ge lebe ya felwane ba lefapha la ditaba ba o fa ditaba tsa gora ya pele tsona o tla di fumana ka puo ya Sesotho empa mothating ona ge ntse re na le mme ga bodinyane e bang o na le taba yeo o ka lakatsang ga ka e otlolola dima morero wa sebabatso le steam o teng mehe o ka hokahana le nna le yena dinomoro tseno tsa mohala tsa 5993 5993 ke nomoro yeo o amogeleileng ka yona mosotho wa Yesu go re lwena o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolla momamedi dumela
4: ba o tsonne
1: ntate
4: o bua le mekitsi
1: ya mo ntate mekitsi
4: ga di ja u bo mo tsho ga maganga Yele nna ga se go bona ana ha hona mosanga.
1: Hai miti ka ndate mogetsi.
4: Tshuri mo se ipiyane. Ha ya mo tshuri.
1: Ke a le bantate.
4: Ke ya le ding how to WhatsApp ho la le ba tsama mme tshe le mme. Yele nna ha se mo go ri hari kene. Ba tla tshisa ka fo ba to tsela mo mo go di tsela nze. Ke
1: a le bantate.
4: Ee ya.
1: Ma ga botinga.
5: Re amme
1: ke go pare ke na ditabeng tsa ba mamedi mme
5: ke a le

0: kupahu kukalakan ntate wa pili
1: ntate skobot
0: ntate skobot ehe ntate skoboto na batlile go tsewa gona gantlentle sebaga semona go thweng gantle na batlha ba bantseng ba una ena ga sotse go thwe mo naga gabo na ke ba bakae ba seng ba unne molemo ka go seba ba ke kopa ke tlhakisetse basotho gore sebabatso ke competition ke magaolagang kapa ke kgodisano mme kgodisanong go tla ba le ba tla seta go tla ba le ba tla sala mme ka go kenelela ka gago go metsedimetsana jena ke gobane re tlhile re shebile taba e kgologolo ya gore le bona bane bao ba nang le ditalenta ba nang le ditsebo kapa le ditoro tse ka fetolang di-community tse ba phelang ka go tsone ba kgone gore ba apply-e le bona ba kenye dikopo tsa bone mekgwa e re e sebedisang re se re buletse gore ga jale re santsane re le ka gare go marangrang mme lebaka le legolo ke le eno la gore basotho ba le batho ba ikakanyang ebe ba ferekane o fumane batho ba sentse ba latlhelwa ke ditšhelete ka tumelo ya gore ga ile a sia boya taka teng ko banele lekopo ya gae e tla setho mme ka gare morwa wa rona seba batso ka nnete ga re nke ditšhelete gogang ga re patadise batho gogang re se re boletse gore re ntshitse batšha ke kgoletle e sentse ya gabela ya ntate e mokete re ntshitse batšha gore mono mo rona ba sa kgoneng go fitlhela e tlebe bona ba tla fitlhela e le gore o tlame a palame fere ga ba o palang wa pere a lo kenelela ka gare go metse eno e senang di-signale a nke data ya batho bane ba mono kapa ditaba tsa batho bane ba mono a ba thusa gore ba apply-e e leng gore ga ba fitlha ba tla fitlha ba na le boitsibiso ba bona bo pakileng mabitso a bona motlhomong le moaparo wa bona o tla bontsha gore ke moifo o tlhagang ka gare go tswa ba tsolesting o tlileng go tla ba thusa gore ba kenye dikopo tsa bona mme sena ešhile re ntse re seetsa e le go leka go akofisa kapa go atametsa ditshebeletso go motšha e mong le e mong le go motho e mong le mong a mogolo a ka tšhang a tshola ka gare go ditaba tsena ke bolele gape-gape gore ga re bua ka sebabatso re itse re bua ka batšha gagolo-golo ke tle ke re ga re bua ka letlhakore la bogwebi re bua ka batšha mme batšha ke batho ba dilemo di-15 go isa go 35 policy ya rona e re laolang kapa leano la rona la batšha le re laolang ka rona ehlile le re motšha ke molemo ke motho a dilemo di-35 go ya tlase empa ka ba ka tlase go lemo di-15 mme taba eno ke dumela gore e ne e etswa ka kopanelo le setšhaba ga e se e tlhoka gore e sentšhwe ke dumela gore re loketse gore re tle re boele re shediseng gape-gape wa nnete sala bogolo ba batho ba dilemo di-40 e ntse ke bana letsatsing lena ka malapeng batsadi ke bona ba ntseng ba bona gorena ba phela jang empa le ga o lebelo gore morero wa timi e leng ka mane ka bokateng ona o buletse motho e mongwe le mongwe ga fela le lemo di-15 go sa tsotele na dilemo tsa gae di-90 kapa di-100 o dumeletswe ga fela a na le bokati gore a ka kena ka mono go bolelang gore ga o so o fitsile dilemo tsena tse 35 empa toro e le teng ebile toro ya gago e le toro e e nang le bokati kapa innovation o ka kena tlasa lefapha lengwe la steam gore o tlo fumane ditaba tsena kaofela o tlo fumane monyetla mme ke boele gape-gape ke bolele gore ke tlhalositse gore ga re tse re le bang re tla le poso banka yane ya rona ya poso eo le yona e ntseng e supareletse basotho kaofela menyetla e teng ka gare go banka o bolelang gore ga e ba ka mona ka sebabatsong

0: motho a se a le mogolo mohlomong e re ena ga itshe ba bona gore ga ke tlo kgona go compete kapa go kenelela tlhodisanong le bana ba teng ka mona, nna se nka ikela ka go banka ka utlwa gore na bona ba ka mpeya kae go nthusa gore ditaba tsena tse ke di etsang ke tle ke kgone gore ke di etse. Mme ke tlhalosa gore ke kule ka ba re ditlhile le dipeelo tsa bona tsa mekitlane eno e amelang le taba tsena tsa IGF, ga e mpe gagolo, ga e tshose gagolo, mme ba tla ba teng gore ba tlo tlakisa gantle ditaba tsa bona. Go bolelang gore ke a gola ba tla ba gaufinyane ba tle ba atamele, re tla leka le rona gore dietsagala tse ntseng di etsagala tse di salose. Go na le ntate kapa ke ntate tloaleng a go bedi tsatsing la ka jeno ntate re tlile re gona mogotlong selakeng sa go bedu. Ke nagana ga re bua gona rele tena moifo wa ona o selakeng se di tswang modikadiko, mme ka morago go nare o tla bo o le selakeng se di tswang paele a ditlhatswa, ba ntse ba fetisa tsona ditaba tsena tsa morogo ona wa se ba batho. Ke a gola ya ntate jane ke tse ke gateletse go tsane tse dingwe gore na re le ga a sa le ka godimo 35 ne a wela kae, ke mane mo tlhalositseng gore ka mane ka bokating ke ka gona ka moo motho e mongwe le mongwe a seng a batla a le dilemo di ngata a ka setlhang a wela gantle ka
1: ke kopa re amogele bamamedi ba babedi ba go qetela mme ga bodinyane re tsebe go lokolola mme. Mme ge mamedi nomoro e ntse e le yona eno ya 59933 5993 ke nomoro eo o amogeleileng ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo mme ga bodinyane a seng a di otlolotse. Metsotso ga o e sheba e robong re ya re lebile goreng ya pele. Goreng ya pele re tla fa ba lefapha la ditaba sebaka go fa ditaba tsa hora eo ya pele, tsona o tla di fumana ka puo ya Sesotho. Mothating ona re ntse go amogela momamedi kgotso. Ntate Re tla amogela momamedi e mong ebile e le wa go qetela. Momamedi o amogeleile dinomorong tseno tsa 59933. Mamedi kgotso. Momamedi dumela.
2: Ee mongaka.
1: Ntate.
2: Ke ntate molo le fumona le e mmatekile mo kapa le ngope. Le bua ka batho mme ga bodinyane mono ke lona ke le bitsi hantle.
1: O le bitsi hantle ntate le mogolo lefu.
2: Ke le bitsi hantle.
1: Ee ntate.
2: Ee ke. Jale le batla ba rutegileng fela ba ba runya ba sa rutegang ba ntseng ba ile ba nna ba di isa re tla ba etsa jwang le tla ba etsa jwang jale ga le ba amoye le bona.
1: Ke a leba ntate lefu.
2: Ga o keta o bile o se kgaola bamedise go batla babedi gore ke ile ya go fa ge le babeding baneng o etsa phoso ba ngata lesothumo. Ke a leboa mongaka.

0: ke a lebo ntate Lefu, mpa gale ke le bitsitse le ga o amana tsena ntate Lefu.
1: Aya go mane mpa mpa le le ntse fela le bale tsepi ye
0: ke a lebo ntate.
1: Thank you.
0: Me ga botinya.
2: Hey, amme.
0: Ke kopare kena ditabeng tsa ntate Sehlo le ntate Lefu re se bile re phethela ditaba tsa gona mme.
2: Ke a leboa, ke a fa re se re tlale ka ntate Mogolo Lefu. Re sa se ka nnete gore motšha e mongwe le mongwe o amelele ka o se ba batlo. Baditsana bano ba amelele ka o se ba batlo. Ha fela motho a na le toro, o na le bana ba ileng ba ya bo difemeng ba ka ba ithuta metšhini motho a ntse a sa rute a le o rutea ka nako nngwe o tseba ga le o lokisa ka nako nngwe o dutse gae mono fela o sa kgonne go iketsetsa dintho tse kgonang gore di thuse setšhaba sa mo a phelang teng. Ke fopola motseng o mongwe go na le a iketseditseng lelwala ka sekotlolo e le ena a silelang batho go ditaba tseno kaofela batho ba mofuta ono ba amelele ka go morona wa seba batse ke bona ba gore ba tlhokang go bele re tlo ba thusa gore mo e bang ba gona teng re bone gore na re ba tshwara ka letsoo re tataisana jang gore ba fitlhele moo ba lakatsang gore ba fitlhe gona teng. Ntate ka gobedi sa boletse gore ka nnete ha re bua tjena ko gona a tlhokomelang gore e file go na le go etsalang mme sentse re ikopela tshwarelo dibakeng tsotlhe tse re tla di atamela re ntse re sebetsa le diofisiri tsa rona tsa streke re sebetsa le diofisi tsa rona tsa council mme mo e bang ditaba di tla kgibela re sentse re kopa tshwarelo le ga o le jalo ke kopa o tlo ntumelela gore ke fane ka dinomoro tsaka bakeng sa botlhe ba tla lakatsa gore ba ne ba fumane tataiso go ya pele mme ga o ntumelela tsona ke 53 83 365. Ke a di pheta ke 53 83 365. Ke a kgolwa e se le gore he sego se se silile beng ba ka batšha ba gaetso ga re keneng ka bongata se tleng re atameleng re fitseng dipontshua tsa rona ka matsatsi ano a dipontshua di tlaba dikerekeng re tlo tla re rekisa ba rekisang re tlo tla re bontsha ditalenta ba bontshang ditalenta re tlo tla re utlwa ba batlang go utlwa gore na go kenela ditalentana tsa seba ba tsona se ka kenela ka mokgwa o mofuta o feng le menyetla yotlhe e teng ka gare go mora go na seba ba tso re kenyeletsa le ka gare go bomphato wa rona beo re tlang le bona re tle ke ra fetwa le rona re bone gore na petelong ya letsatsi la re ke se fumane ga o namelemo ka go ditaba tsena mme di etseditswe motho yo mongwe le motlhe ga di a etsetswa batho ba mebala e itseng ke tsa rona ke tsa batšha ba Lesotho mme motšha e mongwe le mongwe ga a tlala a bega sefoketsane se e ka etsang gore a utlwe ka ke a e mong ko bolela gore o fane ka lesono la gae mokong e ne le lesono la gae le mmoseno fela ga a qala e ka nna ya ba ke yang yo yo sa tlhile a buile ka leleme la gae gore ena e mofete yo motšhimo mme sentse ke kgothaletsa gore le be bang bane se ba nyaganetle ga re ke re emeng ka maoto ba tla go kopana le batho fela mmoke mo ka ngwe o ntse o sa nagana gore obane ke a tsa bogolo o inaganetse gore na re

0: me go boloke tikolo ya gone gobane ke yone tla thusa gore nako e tlang re se ke ra bona Lesotho la rona le ntse le
1: relahlegela go laba le batla go dikhumbu mona motho wa reka koloi license na license ntho tse fetsa ditlhong gore o ipotsa gona ba tlanga bile bona ebe ba nna boitshwaro se bonyetlo fitlela mo o sa nane le motho yo gore go a fela gona le kuno e fumanang wero wa ketela wonje taba tsitse mme yana motho yo yena o reng ha itsa taba tlhabisa ntlong a ka lobane ka molao ya fana le ya mwela ke se ba tshwana molao ke ditlwaelo tsa molao ba le babedi
2: re bua ka morena ya ile a iphana ya bo itlo go go ngata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batho a tshwara ditshupelo a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya I'm going to go to the house.

0: tjena hobaneng o re o utlwile ditaba jwale ke ke tlotla ko di hlapolla gape kwa. Ntse ke dutse setšhaba seno sa eso sa semphetenyane mamenwane le kgutsong gore ditaba tsena tseo di ntseng di etsagala ge ele tlhoko ditaba tsa setšhaba ge di tshware e le ditaba tsa setšhaba. Empa ditaba tsa rona tsa dipolotiki le tsona re tle re di rwale re ya dipolotiki mabaleng kapa mapatlelong a dipolotiki ebe jale re lo sebetsa ditaba tseno tsa dipolotiki teng. E seng ka hara mosebetsi wa setšhaba o re ntseng re o etsa ebe jale o bona go ena le batho ba kenang ka polotiki ya bona go ferekanya le go etsa tshitiso jwalo ya gore setšhaba sa semphetenyane se lile nako e telele ka tsela mme e tshabeyang. Mme ga e ba letsatsing lena re eme jwale re le lekgotla la motsemogolo masego re etsa tsela ya semphetenyane e ne e ne le tlhoba boroko jwale ka gare go setšhaba. Mme jwale ebile ke ba jwetsitse le bona gore re na le ntlha yeo tonakgolo e ne re ga a le mane sebakeng sa makonyane a bona go hirwa masole bana ba basotho ba gutla mono ka bongata bo tshabeyang go ipatlelwa lenalenyana le itseng fela ba jwale o a bona gore tlhokalo e teng. Tonakgolo jwale o sa itse ntlafatso tsena tseo re le di etsang macounselara se ke la tlhotseng jwale le kenya metšhini yane e mengata e ba yona e sebetsang. Ga re nkeng setšhaba jwale re be sona seo re sebetsang ka sona e le gore e be ntlafatso plus boikgollo bofumeng. Mme taba yeo letsatsing lona la kajeno ka ditaba tsena tse teng tseo kereng go na le batho bao bonang gore ba nka ditaba tsena ba di isa mo ba di isang teng go sona le e mong fela gona pitsong e re tswang yona a sa itse ke taba go tsela ena e emiswe go tlong ya kogila taba ya manane a tshebetso gantle. Ke re go bona ke nkile 50 fela gona jwale bathong ba ntseng ba sebetsa. Mme 50 re le semphetenyane go itsong le mamenwaneng re na le batho ba ka bang 7 ba sebetsang ka gare go morero ona kapa go feta mono empa e le go fela ga ke a nyakogela dipalopalo tsena gantle. Jwale ba re e tshwanetse e be rona pele ba sebetsang ebile go tlhaga e mong ka nqena ore a entate go tshepisitse go rona baneng ba ileng ba togonkela tsela ena ga shesa ditaere mona e tlo ba rona ene ga se mantswe ya kano. Ke mofuta wa motho mme oo e reng ga o le ditabeng o bua ditaba tseo e leng tsona tse ke sa ngwaetseng ditsebe tsa batho gore ba utlwe ka ke ntse ke bua ditaba tse monate e be ba ya di dietsa ga ke mofuta ono wa motho. Taba ke ya go yona e le jwalo mme setšhaba sa semphetenyane se a tsiba ntse ke ba jwetsitse gore ga se le tsela ena semphetenyane fela re tlotla re etsa ka gara le batho ba dithoteng re ntse re na le ditsela tse ntse re tlotla re di etsa tse e leng gore tebelong tse e leng gore ga ba fitlha le setšhaba sa semphetenyane se sebetsa teng ga gona motlhang go nang le motho ya tla ema mona a re ba thiba ka pele na ba sebetsa jwang. Mme ke sentse ke re wele ke thapedi ya ka go setšhaba sa semphetenyane setšhaba sa eso se ke se ratang ga re tloeleng taba ena re be re e leng tlhoko taba ya batho ba ka ba sebedisang ntho e ba e bonang e le tlhoko go rona molemong wa bona gore e be jwale bona ba tla kora kolo ya bona e be jwale rona re sala re le ba moferefere. Ga re e leng tlhoko ditaba tsa rona gore re di tshware gantle e le gore go sasa re beng le maphelo a rona a tlakileng.
1: Ke a leboga ntate. Ntate Tshiatsha, ntate Matsoso ga re ntse re buisana le ena o re tumelano ya mantlha ga ditaba tsena tsa tukiso ya tsela di ne di qala e ne e le gore setšhaba sa metse ena e meraro mamenwaneng kgutsong le semphetenyane se tla fumana monyatla wa pele wa gore go sebetse go nobile go na le manane ofising ya gae a batho ba ka bang 600 le metso bao e neng e le gore ba tla fetolana ka dikgwedi tse tharo go sebetsa tsela ena ditaba tse wena o di tseba ka sebopego sefe.
0: Ke utlwa ke swaba gola be ke taba tse buang ke morena ka tseno empa ke sa ba letlhonong la o dimamela fela. Ga gona mme ke gola tabene ntse buela ke le kamanewe ga gona mo kileng ka tshepisana teng le setšhaba sena sa eso gore go tlo sebetsa sona pele ba bangwe ba sebetse jwang ke le moetapele wa setšhaba se sekalokalo sa dikete tse ka bang 15 seo ke se eteleletseng pele e re jela ga ntlafatso e kena ka gara le batowa e be ke se ke re a rona ba 600 go tlatla go sebetsa rona fela jwang ga se tabe o nkileng ke ka e bua eno

0: marenaka ha re kopaneleng ha mmoho di committee tsa ka tsantlafatso jole re etse mathathama ana a rona mathathama ana a rona re tlotla re tsama ka ona ho tlotla ho fetolana ka ona ha se u bana ha ke ne ke tshwa ke ne ke re ke u bana jole ho tlotla ho sebetsa sehlotswana se itseng sa motso o itseng fela ha ho jwalo mme go bana tsela yona ena yo re ntseng re bua ka yona fela ha e amele motso wa semphitinyane fela e ama metsi e meng go hala se ka ga iphapanya ka re jwale se re re o ho sebetswa tselena semphitinyane e le go so tlamela ho sebetsa batho ba semphitinyane ntse ke utlwile ntho eno mme ke swaba haholo haeba ke ditaba tse buang ke morena gore ke tshepisitse go tlo sebetsa batho ba semphitinyane fela e ba bathwana ba banga ba sebetse ke utlwa ke le maswabi haholo mme e o bileng ke naganang gore ke utlwa ke ga ke tsebe na ke ba jwang fela he ke tseba morena ka le motho e re sebetsang hantle ka kutlwisiso e le gore ditaba jalo ka ga ke fitlhile mona ga o ntse o bua le ena re ga o na le dintho tse bang teng le dipitsong wa mpitsa ke ba teng ke tseba re sebetsa re tshwakisane ka matsogo haholo ga ke nagane ke le boemong ba gore nka bua ntho ga ke mofuta ono wa motho ke tlo ipheta gape ya gore ke bue ntho gore fela setšhaba se didietse fela e se e tlo etsagala no
1: ke a gola e ntlisa gona tabeng eo ke ileng ka e botsang ntate Matsoso ntate Setšhatho gona o le mocounselara le sebetsa jwang le marena a dibaka tseno tse o sebetsang go tsona ntate ditabeng tsa ntlafatso gore go se be le ditaba tsa mofuta o le tshwarisana jwang ditabeng tseo
0: wa tsaya go tshwarisana ka tsela ene mme ke o tlhaloseditseng yone ke reng re ka gare go yona ge ntse re sebetsa ke reng ntse ke ile mareneng gore marenaka re tlo qala mosebetsi ona ke reng ke a kgola re tlo ba di ditsela tse ka yang borago motlhomong tse re tlotla re di sebetsa ka gare go le batho la dithoteng mme ke re metsi ena ya ka kaofela yona ga e le jalo ka marena a teng ke dula fatshe le marena nthuseng o etsa lethathamo ka tsela e nepaetseng ebile ke utlwang e nswabisa gagolo abe morena o bua tabene ke reng ne ntse ke ba tlhapole yona ka mane ke re ge le maminwaneng ge na le metse e merago e ikarabelelang ka gara motse o le mo go bitswang maminwaneng ke semphitinyana le kgutsong ana yo ke reng ke qeteletse ke re taba ena morena e tlatla e re sekisetsa motse ona ona o mogolo gagolo ga re bone gore ge ne ntse re ntse lethathamo la motse ona o le maminwaneng kaofela ka re ga re kgakgolole metse ena go tlhae metse ena gona e merago e le go jwa letle re ga go nkuwa metseng e le emeng e ba go nkuwa 5-5-5 e le go le monatle re tseba gore maminwaneng re nke 5 semphitinyane 5 kgutsong 5 so ke kona ke re ke mpa ke swaba-swaba fela gore e be morena tsatsing ena gore ke ne ke itse go tlatla go sebetsa batho ba bane fela gore na eo yona ga ke ne ke re morena wa ka ga re etse lethathamo le letšha jwale le kenyang metsi ena e meng ya gonana ko obane ke ne ke re go tloetsagala jwang ga e ne ba bjale ke re mosebetsi o mokanakana e se le wa maminwaneng fela ka nnete ke utlwa e le taba e leng taba e ntšha gagolo ditsebeng tsa ka empa mme marena ka ke tseba ke sebetsa gantle gagolo le ona re etsa dintho re rerisana le bona re sebetsa gantle ga ke motho e mona otho macounselara golo ana le marena a e kannete ke bone kannete marena ka nka moetse gore ke mocounselara ya tlotla sebetsa le bona ka ditaba tsa ntlafatso mme
1: moregong o ntate Setšhatho tebelelo ke gore go sebetsa gale ka sebopego sefe gore setšhaba se tle se utlwe go na kapa se bone ponaletso go fitlhela tsela e fitlhile pheletso
0: ke yona eno mme ore ba tlhaloseditseng gore re tlatla re nka legolo jale re nka ka metsi ena ya rona go fapana jale bentse re tšhentšhanang jalo re tšhentšhanang jalo re tšhentšhanang jalo ka dikgwedi tse tharo go fitlhela re phethetse mosebetsi ona wa rona gore o tlo go phethe mme mosebetsi ona ko etse ke le mong ko etsa le diofisiri tsa eso tsa lekgotla la motsemogolo masego gore re bone gore mosebetsi o tsamaya ka tsela yeo e senang dingongorego setšhabeng empa fela e le gore ke mane mo ke itseng mme wa ka ke tlo dula tabeng ena yao kereng setšhaba sa eso sa semphitinyane ga re tloeng ka mora batho bana beo ba bonagalang ba batla go sebedisa tabe ena ya ntlafatso ya rona go e fetola lebala la dipolotiki
1: bamedi nako ya rona e se e fokola gagolo ntate Setšhatho ke kopa re tle re amogele bamamedi bao e ka bang ba ka ba le dipotso ditabeng tsena tse o seng o di otlolotse kapa ba ba le maikutlo ntate mamedi o tla sebedisa dinomoro tseno tse pedi ke ya 2231649 le 5993 ke dinomoro tse o tla gokagana le nna le ntate Setšhatho ka tsona le ntate Matsoso e bangwe na le potso e lebileng go yena mamedi dumela ga o amogela ntate
2: That is
1: slow.

0: era um maluco atu a pomuro na masi.
1: Dad.
0: Da discharge. Da discharge dimera dadi.
2: Dimera meta perua ka dimera.
0: Da discharge. Da wazina la zile uku kulanga na nagire mutu ya kwa. Ibile giri kose za halanti wa gini. Zedi igalo ka hale batu wale batale na mni. Kweta pedali mungalo ka wee. Iwa gwale hota. Iye katari ye ketele sebeza kina. Pusali wako na mtumu hulu kufi. Ubu wana halamba tobati. Sishabasati. Bilibi ima hulu sata kia hofela yu alifu ketele ushezi wako na. Kuso tafeta na gwalu. Aje kukisa. Yere. Haiba mtuna una uiti. Umunyana wana umuhuru. Eta ba faisi, wuna umye nyana ibe tivi yonante yu alo ya busebe ni mmane ibe na destate taba yu yu alo yu alo yagala ishidi sana na gale kite kamuna mkwantraka wakae hao wanahala jikandi liti ingu uka hakule bantu wala hao nda destate mkwantraka apatala muu kusili zatula yonai ilo go hona le di khanye tsana ka yo na a dia ba di wa di go hae ba uti
1: ke alwa nda tslo
0: wa di wa di
1: ke alwa nda ja 59933 599 33 2231 6429 ke di nomo go tsepedi mo so twa iso tse o go kana le gona ka tsona mame di khotso
3: ha sa le limpo
1: ni mela mme
3: o phela wa mo ga di wa
1: ka antla o phela ba me mante bole
3: ke ne ke re na go ntate batho ba ba reng la ba hira bona ba seng ba sebetsa bao batho ba seng phetenyana ba llang ka bona ke batho ba tlowang go kae gobane ka nnete ne dimpho e botlhoko taba gore ebe tsela itlo sejetsa gaeso ebe jalo go kadiwe ka batho ba ana gole yona e botlhoko ba e bona jang ya bobedi ke gore na ntate taba e ga e etse ko ke nthela ya gore e be gole a fokotsa di-council ga ke etse motlhala ga e somela di-council ne di dipedi ga o kalo empa gona jale e se e le nngwe gona tsena batho ba matile ba ile le mo tsela e sa sebetseng teng ba ile hirelwa teng bothata ba gore go tlo go ise puso sethabeng jalo ka ga o bolelwa ke bofe.
1: Ke a leboga mme mantebeleng re tlang ka mamedi wa boraro ntate Sechache a tle a tsebe go kena ditabeng tsena mamedi gopola gore pele re buisana le ntate Sechache re buisane le Morena Makwanyane Matsoso ra o amogela mo mamedi dumela
0: madimbo
1: ntate
0: Sone ke leletse taba e na gore ntate Sechache o hatomoile ka taba ya gore batho ga e ba kena ke yanepo ga itseng batho ba itse ui jo gona ba tshitse di haere sa go da ya ga toka ke la haere ke gona ga tata ga se ke wa pele tla ke ba tla tsoba gona taba ye o ye jwa lo ye o ya ya ba teng ka go le ba twali ura ga ya ba batho ba tsha ba tsha ba ga tong ke la haere jwa lo ga ke tella ne jwa lo hutse ntla fa zo ha di le teng ke bona ba tla di mona bona na pele
1: ke a le mandate ndate sesa
2: ke a le ba mme ndate itseng ndate Matsoso
1: ndate
2: sehlo o buile taba ya bohlokwa ya ditaba tsa manane gore motlhomo re ka fapanyetsana go latela ka metsi a ndate sehlo taba ena ke buile ka yona ga ba utlwile ga kere motse wa rona semphetenyane wa mamenwaneng o mogolo ga ke tla ga re wa role jwale ka metsana ena e teng ka gare wona e leng gutsong le semphetenyane pele re be le khutsong semphetenyane le mamenwaneng e ne le gona ga re aga bataba yo gege e tletsebe gore ge mpege ane anele go ba jwale ke batla e le motse o mogolo gagolo ke taba yo re etseng tlhoko eno motlhomphei waka taba ya makontraka ntate mosebetsi ona ba semphetenyane le mesebetsi e mengate re se re tlotla re etsa ka gare go le kgotla lena la rona la matsemogolo masego re se re tlo etsa e le rona re le masepala gobane jwale re ile ra ithuta ka gola gore taba ena yo re ileng ra kena go yona

0: ya o lokisa botsela tse kantsa bo kwa dimane ga tswana ile tsa magata a joang tsa bokae tsa bokae o fumana hore me kontraka e bile teng fela jwa mosebetsi ona ha o ka ba wa o bana la o tshetse pele me yo le bile ya ga ba le taba yana ya mohlompheto na kgolo ya hore re bone hore sechaba tlasmane se fumana mosebetsi ho ba jwa mo kontraka ha kena yena ntwa e batlang ke chelete e yang ho yena ile motho a le mong empa jwa le ene yo o tuna kgolo a seng a yentse e sa itse motho ana ba tlasmane ha ba fumane mosebetsi le go bophelo bo tsebe go anela ntate rena le taba ena ye nngwe yeo go itswe nna go sebetsa batho ba feng e snobi mme e tlile ngwaneso rena le taba ene e leng tlhobaboroko gagolo go rona ya mabatoana a rona a lekgotla la motsemo lo masegoro a batla a le magolo gagolo mme jale e tlile ba le batho ba teng fela ba bangata gabe ke badile lentho e ka reng dikete tse ba mme setšhaba sa eso sa semphetinyane ke boetse ka jalo ka ga ila ga ke fera ditaba tsaka ka pitsong ka moo ke ile ka re go lona ba se re sena tsela go gang ka gare go semphetinyane mme ga e ba tsela ke ena e se e le teng ga re thabileng tsela kenke ena ya mesebetsi gore mesebetsi tlile ga e tlhoka fela jwale ke bona se yona jwale tlhoko e leng ya rona ya mantlha ke ntlafatso eno ya gore jwale di-4 plus 1 di tsebe go kena ka gare go motse wa rona mme ke re gape-gapetlhe ga re keng re duleng ditabeng tseo e leng tsona tsa mantlha tseo re reng ke tsa setšhaba re se ke be ga kopanya ditaba tsa setšhaba le polotiki yeo beng ba yona ba reretseng gore sotha matlho ba re shebise mo sa shejweng teng goba jwale taba ene ya ntlafatso ruri ke yone o re e tlhokang re le setšhaba mme a ke tshule jwalotlhe ke re ke lerata golo setšhaba sa eso sa dithoteng gagologolo le lona ba semphetinyane le mamenwaneng ke a le tlhompha ke a kokobela
1: tate seatlhe re leboga nako ya gang tate le seabo sa olenaneo la go otlolola taba re boele re lebohe seabo sa morena makwanyane matsoso ga re ya gotlela go wena tate matsoso ka ga ditaba bogolo tsa bamamedi di ne di lebile gong tate seatlhe empa re leboile seabo sa gago tate mme ka sona sebopeo sena mosotho aeso re phethela lenaneo la go otlolola taba la letsheare la kajeno gopola gore lenaneo lena le ne le tlhophiseditswe gaso ke Melida Phinda Rangwajane motlhagisi ebile kgopotso pharela nna lebitso laka ke dimpho kabedi kopana le gona gape gasong e latelang tlhonolofatso mojaki tumelo letlala mmogo le thama mokgethi ke bona bangwe go kagantseng le wena gore ditaba tsena tseo re neng go fuparetse tsona di fitlhe go wena di sena tshitiso ya letho mmege re tla kopana le wena gasong e latelang go fitlhela nako eo modimo o boloke lesotho modimo o boloke basotho.

0: dali, dali, dali, dali.
1: Pare ke di saba wele. Pare honeng a ke saba wela. Ke wa ke di khomo je ma di me mohlangana mo sotho ka lentse le phefatsa tsena ka tsheno ya santse re medisa ke thapela mo le di phulo mo teng ka seba ko mo teng mo le di fela na kwena. Mo tho ha ma solang go ifolla mo kekeng ba kone ba sena ba super mela mo tsena tla jo handle bo isa fodile. Tamana piri a se pega tama e ga mona tao le le hlongkhwana mona ndo tsa ka phirimana. Handle o tshaba dintho ke ga tshaba dintho ke mpa ke tshaba melato dintho ntsa batho ke tshehla ke thokwa ke le ka kuba ke ya bontswe ke le semethe ke sala balane na mana tshehla melang ba ga mochana a sana ba ba o ya itshile re go bana na heng ka mo ditaba di emeng ka teng tsinga lena la ka tshe
0: ikhetile ikhetile
1: mehle me metse masala so tho tsinga lena la ka tshe no he ke le tsatsi la mantaha me ke a tseba hore ka nna ba he o makitso ga bo go tla ba ba na mantaeng wa ka ga bele re sa utlwa kudu iti nya ha gale gale empa ya lo lebelo tsa mo sala so tsa tsinga jeno o tlo tsa male nna thapelo mo le dipholo kwa no le nane ngwa la ba hale ba rona tsa tsinga lena la ka jeno me ke le nane o lo tsa bang antle he mamelisa mo sala so tlo le tsi tsofela jalo he ka pala ga tsofela jalo ya ke sala mo sala so tlo ho etsa bonnete ba hore re tlotla ba hale ba rona ka re ho naha ya Lesotho e le ka ba metseng a le metsaneng ya rona hohle mo re phelang teng ka rona ya Lesotho hle wena mmetse masa Lesotho ke ka lena ne o lena hle mo re teng ge re nga nete sa le ha ke nga re fane ka dipalesa ho benga ba sana le monyetla wa hore ba ka utlwa monko wa tsona ka mo de ba le ngeteng a wena mamedi wa masa Lesotho mme hle tsa tsela ka tseno mo sebetsi wa rona ha o thata o go tlo o itsa wena mamedi wa masa Lesotho re tlo etsa mo sebetsi o ke dumelang hore o tla nnolofalla o nnolofalle ha fela nna le wena ga sebedisana mmoho wena mo mamedi wa sa masala sotho re tloetsa taba ena e tjena ya hore re kene kwano dinomoro tsa rona tsa mohala tsa +26659933 le 22316429 mo teng a hle mamedi sa masala sotho hle tsatsinga lena la kajeno ge lakatsang hore ke tlo utlwa he hore na ebe mohlomong a hle wena mamedi wa sa masala sotho ka ge ke mang yo o monkang ka jeno motseng le motsaneng wa haeno e le mohale mme ke batla ke utlwe fela gore na mohlomong o ka re kumela hanyane pale ya hae fela ya gore na mohlomong ke eng a seo e bang o se ntse ka gare go tikologo yo a phelang go yona seo nnete e sale o mo bonang ka sona e le mohale tsatsing lena la ka jeno 2231 6429 le +26659933 ke tsona dinomoro gore o kene kwano ere re tswe le mona fela ere re tswe le mona wena mme se masala sotho.

0: Mamedi dumela.
1: Na teng go ruha tonda.
0: Khotsa moholo wa ka.
1: A bela ntate.
0: Ka ma hawe mangana moholo wa ka phetse bang.
1: A go hofa tsana le go nanta.
0: Ke uta.
1: Na teng go.
0: Ntate wa ka.
1: Ntate wa ka. Awa era we breaking. Ibona ala la patata.
0: Yena.
1: Ubani. Motho a itse hampi. Ta pa itse hampi. O tla ja mahale ka baka la mphilo. A itsang ha holo ha kae. Yala ke tsebe na bo dunya o ka hutu. O hloka motho a ka go kwa le go bitsa o hloka motho a tsa di dipeng ke ha o ba ke motho a tsa di dipeng.
0: Ho jwalo moholo wa ka ya tlisang phetoho setšhabeng ha holo holo setšhabeng sa habo.
1: Dadi.
0: Ya tlisang phetoho setšhabeng ha holo holo setšhabeng sa habo.
1: Ya ke ntse tswa.
0: Yena.
1: Yala ke tswa ga e ka re. Hai.

0: boimanyana ga ba tlo tlhaela ka bongata bano ba jalo gobane neng bano ba batlang go etsa ole ke bana ba tumeng ka o re theetsa ka
1: lesetaba
0: go ba tlosa dithuo go rona re ipone re phetse gantle re ipone ge na le ditsela tse tlhakileng ke bone ke sa fofuelo ga ke ya koloi jale ko ngwala go taba tse jalo gangata ke bana ba tlhoka nnete ke bogale ka go tlhoka nnete nna ke tswa jalo batho ba nare ba bitsa bogale ka go tlhoka nnete ba bua ntho bebe ga e phethagale
1: ga re bue ka bane he be e leng gore ke ba tlabeng re re ke maikutlo a pelo a ka gara motse ntate mashwela a tumelo a setšhaba sa ga bo bona e se ka boemo ntate empa e le ka diketso fela tseo re ka di bonang e le maputulo ka gare o metse le metsana a rona ga a tseba ba teng batho ba lwalo ntle le bano he be bang re motlhomong re ba kwesa korone e itseng
0: Ina
1: ma
0: shola
1: tinyola ai na den bolo ga ye fiela ba ba ni se ya bokae go faletse gore ena ya bobedi tsatsenga lena la kajeno mamedi wa sema sala sotho seo re se tlhokang ga re tlhoke le taba e thata re tlhoka batho ba thungwang ke lona le setšhaba sa basotho beo o reng nna ntate dipholo ke le motho ke bone maputula a motho enwa e le maputula yo ke a boneng ka gare motse o ke phelang gona gobane o e ntse ke teye motlhala gare motho enwa o ile a kopana mohlomong le banna ba motse ba bahlano ba ikopanya mono ba fitlha ba reka kware ka gara motse tsela tsa rona di batla di lempe kenang ka gara motse ga fitlha ga kata mono ga etsa bonnete ba gore ga kopana re le setšhaba ga lokisa tsela eno e se ka boemo ba gore motho a itseng o ne a lokela go etsa jalo e le motho yo reng enwa ga motsekolola ka gara motse gobane rere re ka mmitsa mogalo wa rona gobane gere ka nnete ya gore ge e bone ga ema nokeng ga o e tsala tjena le tjena kore le marena a rona ka tsela e tshwanang le ona re ka bona e le bagale ka dikanta tsotlhe tsa bophelo tseo re ka bonang motho e le mogale ka tsona ga ona eo re e thibetseng ga fela e le eo rereng e isa botleng re utlwileng tate o tlhalose maikutlo ga ya re na dipholo le ga motho a etsa gampe o ntse ka nna fungwanwa e le mogale mme kgetlong lena he ge boemong boo re tlhokang ditaba fela tse isang ga o ka gong 2231 6429 +266 599 3

0236429 plus 2665 9993 ke tsona dimo tsa rona tsa letsatsing le ne la ka jeno.

salad. Mošana bitswang mozwaki wa kataga re fela sheba le lofa tsetsinga le nela ka jeno hle ma mesimo sa Lesotho popola metso e mekae e mashume a mabedi a metso e medi khalebile hore nga jane ya boraro mo tlokwala nana o lena hela bahale ba rona tinga tsetsinga lena la ka jeno popola 2231642 9 le plus 26

0: Mamadi Dumela.
1: Adeburu.
0: Dade. Daba tsa bohlokwa moholo wa ka hana o itse ke ba hokae
1: yo go ye ruma ha uzinda
0: o ke ba hana go bidi mo le mohala
1: sego ba hana mona ha itse
0: oho ebe moholo wa ka o ka ba le bothata ba mohlomong ha nka fumana dinomoro tsa hao ye re bue le ka bona le
1: kunutu
0: ba ba go re nka fumana dinomoro tsa hao re bue ka bona le kunutu ke bua le wena ka bona le kunutung re tsebe botse bona ga etsa rwang
1: e nwa mo batla ga ke na botata ba bo fana dipo
0: ke go pompe mo lwa ke
1: re go khotla ke ga pele go fetsa
0: e ya mo lwa
1: ke tsa tlhano tshelela
0: tlhano tshelela
1: tshelela supa
0: tshelela supa
1: nne robedi
0: e nne robedi
1: robedi tlhano
0: tlhano tshelela supa nne robedi tlhano
1: tlhano
0: hana re itse ke ntate
1: Ntate
0: Sehlong. Ke lebile moholo wa ka. Mamedi wa Samasala Sotlhe ke Ntate Sehlong. Ho hlaha ka mane ka Kgubedu. O re ka nnete ho na le bontate boo ke bankang ile bahale ba ileng ba bona ho na le tlhoko ya hore ntlo ya morena ka nnete e rulelwe mme ba e beha mahetleng a bona taba eno ho bona hore taba tseno di etsahala wena mamedi wa Samasala Sotlhe mme ha ele tjena he ka nnete re bao he ge ba nka e le bahale wena mamedi wa Samasala Sotlhe tsatsing lena la ka

Ke ya leboa Let's nako ke hora ya boraro sena ke selmoya sa Lesotho. Momamedi ke ya o dumedisa ditaba o diballwa ke motshedisi Tshakela Makaja. Setšhaba se lokela ho qoba ho kena ditabeng tsa ho ikahlolela ka sena e se tharollo ya ho fenya ditlolo tsa molao ka ha le yona e le tlolo ya molao. Sena ke ho ya ka modulasetulo wa komiti ya mahokela tlasa tsamaiso ya sepolesa sa ha mabota e mongadi ya bofani le tsie ka mora hore monna ya nang le bokudi ba kelello a kgakgathelwe lefu ke baahi ka le reng ke Leshodu motseng wa Gobetswana mo a itseng diketso tse jwalo di kenakenana le dipatliso tsa ditlolo tsa molao ka hona di setisa tshebetso ya sepolesa le ya komiti ya mahokela le ho setisa hore toka e ajwe. Ka sepheo sa ho kgothaletsa batjha ho ba le seabo ditabeng tse ba amang, mokgatlo wa masupatsela Lesotho LGGA o fumane tlatsetso ya tjhelete e nyeletsa batjha ditabeng tsa boetapele ka ho netefatsa hore dihlopha tse sekisetswang ho kenyeletsa banana ba kenang borwetsaneng, basadi ba batjha le batho ba nang le bokowa ba kenyeletswa. Ha re phethela ofisiri ya lefapha la kgutlisetso ya molemo setjhabeng le matsete morafong wa Letseng e re morafo o hokahane le mafapha a mmuso ho lwantsha ditlaleho tse ntseng di phahama tsa tlhekefetso ya ka malapeng. Monghadi Sefifo Tiela o re ba nehelane ka matlo a tshebetso a nakwana a mabedi ho lekala la tekano batjha ntshetsopele ya setjhaba ho matlafatsa ditshebeletso tsa twantsho ya tlhekefetso ya ka malapeng. A re matlo a mang a mabedi a behilwe setseng sa bophelo sa Mapolane le sepoleseng sa Mokgotlong mme a tla sebetsa e le meaho e fanang ka tshehetso ho basadi le banana ba angweng ke tlhekefetso ya ka malapeng. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang a hora e le

And turn the number one radio station, our best DJ, DJ Let's in the 18 area. Na mane tsa tla tla mo teng wa mo le teri fara na khwela motho wa matsolang khu ifolle mo keke ngaba kone. A senna ba sipe ka melo metse yana tla jwa ntla bo isa 40 le. Amahani ya phiri sepe ka thamai. Ga ngwana taua le le tlongkwana ngwana ntse tsa ka phiri mana ba re handle o tsaba di thoki ka ke tsabe di thoki mpa ke tsaba melato di nthong tsa ba. Tsela tsho go le ka kuba ke bontse ke le semithe. Anna ke le balena mo tsela la melamba ra mo tsena sana ba bo itlo rona henga botsa ba di meng ka tenga. Mela tsengela ka tsena tsama tsama sala solo tlhaje dzike go ngwa ntla mona teke ntate o shene wa ntate. Ba tu denze tshilenga tsa kholo ba tsane ya tsenya tsa bangwe ba la longola. Tsena di re o tsebella ka hore mogana o shene o bolotsi ka bona. Nalo mo kana o shene ga banna ga batau

I'm KB. I'm Smalley. Ya tsana ne ke bela ntle se fela. O tlhophisi wa ka ke mohoro. Ye o ke moratang ye o ke mohlompha. Mo tshela bitswang a tshidise yang wa ngodise ke moshana mana mo se o se ya ka wena mametse masala sotho. Ke pipi la bo sibushwalane ke moshana ibitsang ka o ke Dagan Lovely ka mo di joba le nga tenga wena mametse masala sotho o ka di Dakar Berry ka mo di joba le nga tenga hle mametse masala sotho. Meza singa ka tshino hle ka tota mantla bona a tekana no la modigongwa ba tsho tlo tlo fitse ho renga yana bokae ho tlo nyane ya botshelela wena mabelisha masala so tlo me ga tlo tsha go la ntla bona a tehle metsong yana e mashome a mararo ka mara ho ra ina ya bokae ya boraro wena mashome masala so tlo ka ho go bitsang ka hore ke money monday para ke monday wa machankura ka mo tsha ba di nga tsheng hle ba mashome masala so tlo o pa handle monate ga ke nantle monate mo sports pass a metsunye le shomeso tlhano pele flow renga jana ya bone ga to ke nantle monate wana mo simasala sotho ka moka teng ka mara ora ya bone di weekend issues o tlona issue ke ntse mo fela ngona beke te wana mo simasala sotho fe me ga to ba handle monate le se hloho mane metsunye mo shomemararo ka mara hora ina ya bone me ga tla be re buisana fela tsholo ya nantle monate le o simasala sotho le ntate kapa DJ Let's

0: bare titombo wene shasha re bua ka machankura ha o le tsena wena mabedi sa masala sotho ndere ma ho dumela sa moholo waka o dumela se ba sotho ga tsebe ho shapa pere
1: ke le ba di ya le tsa tsa go patla o dumela ka dikgwe di medi se wena ke di medi se ba ma le di bo se ba re di le sotho le ma le tsimba le tele bitola ka ke ma ha o ke phi ke mo so nyane company ke tonga le ja ma ho ende success master se ra ke a khabolo ditabeng tsa ditshelete ditamano le kgwebo tsa di medeletsa
0: Jaba tsa bohlokwa moholo wa ka mme tsetseng a lena la ka tsheno hlela le mo ha o retswa mafelong a beke ntate a se monate ha holo a sithabitsa moholo wa ka ke bona ka ka re ka lebaka la bona boemo bono bo qeteletse bo bile bo re beya mo ga sa ke tekang a tsatsi la tswalo la motlotlei ga ba sotho ha monate ntate ho e hlileng ke boneng ho maganga mona fela moya o phame haholo ntate wa di-pyramid scheme di se di fufile ka ba ka tjhelete tsa batho mme ke batla gore ke re tsatsi ka jeno hle mme ntate mahau ke o fa monyetla wa go hle re ke re qaqa ho mosotho ka ditaba tsena he tsa di-pyramid scheme tse
1: ke le wa hle DJ Let hona le ke batla mo mamedi a utlwisitse hle batho be sore ke ga tseba go rona le batho ba ihleng ba lahletsweng ke na le mefuta e mmedi DJ Let ya batho ba lahletsweng mofuta wa pele wa batho kwa batho ba lahletsweng ka lebaka la o setsedi e le gore bogolo ba batho gangata go kanyana mokakare ke lahletswe ke tšhelete ke ne ke re ke tsetela nthong e itseng o tsebe motho enono o ganilwe ke taba ya go setsedi bogolo ba bona go tloga mona go na le batho eo ka nnete ba ileng batho ba gannwa ke ntho o tsweng ke desperation e le gore re babedi fela e le gore ke batla gore mo mamedi a utlwisitse gore kapo re ka re ke taba ya go ba tsietsing e le gore ke batla mo mamedi a utlwisitse gore gona bole tsena re bua tsena e le gore go na le batho e leng ba lahletswe go na le batho e leng ba ntse ba kena dintlho tsena tsa di-pyramid scheme ka moka mokgwa o di buang ka teng ka sotho le ntse lena pyramid scheme ke taba tsa push-push ka gore o kene tlasaka ke tsa o etsa ke tla tswa ebe ke a patalwa ebe ke tlo o thusa o fumane ba bang ebe o a patalwa go sena product kapo sehlahiswa se rekiswang ka gara ntho eno go ntse o etswa circulation ya tšhelete fela ga e kala e focus sehlahiswa fela DJ Let e fapana le ntho o teng ke network marketing e sele ntho re e bitsang ka gore ke push-push kapa pyramid scheme ka mokgwa e tlhaloseteng ka teng e le gore ntho re goke fela mo go tsamaiswang tšhelete fela o sena sehlahiswa gangata of ta nyane ga e nke nako e telele batho ba latlhelwa ke ditšhelete e le gore bakeng sa ba sa tsebeng DJ Let sefere ntho pele o tlamehang go e sheba ga motho a re kena ntho ke ena mona o tlameha o mmotse gona go rekiswa eng because ga e ba o na le ntho e rekiswang then e fapana le ntho e re bitsang ka gore ke push-push e se bataba wa gore go na le mofuta wa marketing o sebediswang mono o bitswang network jale re shera diporofete ga re ntse re rekisa e le gore ke batla mo
0: banna ebebele ke ga go itsala bang ga o itsala je banna wena mamisa masala sotho ke ga o itsala bang ga o itsala jena re lokise boemo bo

0: ka gabolo ka ntabeng ya gore re se ke ra iphumanang tse re latlhelwa ke ditšhelete, mme ke se ke re ntate tsolo ka mohlabolile ge re phepi basotho be bang ba latlhetswe dinthong tsenana tse fetileng le tsena tsa gona jale tsena le tse e le ngwana ntse di tlo tlase ge re re thibeng noka enana e se ke ra etsagala ya gore re iphumanang tse re latlhelwa ke ditšhelete ditabeng tsa mofuto ona wa di-pyramid scheme dijeiletse. Jale re se re re go mosotho gotlhe maa le ngwana teng mosotho wa eso tlhokomela dintho tsena tse four. Ya pele, tlhokomela gore taba ena e na le setlhaiswa kapa ena setlhaiswa, ga e sena setlhaiswa ke push-push se ka ba e kena. Ya bobedi, se ka etswa gore o ikamoele kapa o itumelele gore o qhekellege ka lebaka la gobane fela wena o le tlasa gatelelo ya gore o na le ntho tse o tlamehang go di fitlhela. Ya bobedi ke ya gore o ka nna etsala gore batho ba e kene be re ba tlhomphang beo re ba ratang setšhabeng. Ga o bolele gore ntho e jalo ke ntho e o tlamehang go latlhele tšhelete ka go yona mme o sa kenya tsebo. E nngwe ya go qetelang tate ke go tla bona e ka e ka go salela morago ga o sa kene because bo mamang ba se ba kene. E tsa bonnete ba gore o hlakisa tšhelete ya gago gantle gona wena mosebetsi wa yona nako e tsaeng dijeletse. Ya go qetelang tate ke ya gore e tlile o tla bona branding ba teng tsela e shebagalang ka yone e kgothatsa. Mme ke qetelela ka gore ga gona ntho e bolokang motho go feta o ithuta, mme ke kgothaletsa basotho otlhe mo ba leng teng gore batho beso ga re nke monyetla gore re ithuteng ka tšhelete ga e ba re batla go etsa tšhelete re seke ra e tatelang gobane ga nka ra e etsa ka o se tsebe ke bona moretlo iphumanang tse re latlhelwa ke tšhelete dijeletse. Ke a leboga.
1: Ke lebile ka tsena kgethileng ntate Mohau ka ditaba tsena tsa bohlokwa. Ke a tlhokomela red flag ya rona ke ga re bona fela go thwe ge sa bone sehlaiswa
0: kubalo ntate ha ka la re bona re sentse re phushana fela e bonga ba ka hodimo kena ka tlasa ha ka tšhelete e bonga ba ka hodimo o tsebe fela go hona le nako e leng gore e tlo qetella batho ba lilio ka ga yona. Go ka nna etsala ba ka pirinyana ba babedi ba bagago ba malwa ba je fela boholo ba nako re tlo qetellang re lilio dijeletse.
1: Elo ga nna ga fumana mogopotso o fungwana ke dinoko tse le shome le kgolong 19 e salafatse.
0: Go bualo DJ Letso bane bele akere bele e sebetsa ka gore re phušane e le gore ka tase ka mona e tlo ba buiane ba batho ba llang bo tshabeyang ebe tse re reng yeo tshwasitse ga o ka bala gona ke ba bakae ba tlo jowa ka baka la nyeo a tshwasitseng ka nnete ya modimo a sentle o tlo go thusa DJ Letso.
1: Le mahau a ba tlhoka go buisana le wena ntate ba ka o fumana jwang ge kwale?
0: Marang ga mona mabitso a ka ntate ke Mohau Mosounyane ga mo mamedi a ka re fela Mohau Mosounyane mono e le gore ene bele le ba reng re tlhoka tlhabollo re ka ba tlhabolola ditlabe tsena DJ Letso. Go tloga mona company ba ka re batlang go yona mono ke MSM Training Company and Counseling Services. Dinomoro tsa ka ntate tse nang le WhatsApp ke tsa 5650 6092.
1: Ke a
0: leboa DJ Letso. Ke ota ntate
1: mamedi wa semasala sotlhe e ne le ena ntate Mohau Mosounyane he tsatsing a lele ka jeno a re fafaganyane ke ditaba tsena tsa di-pyramid scheme sentse re retlhe go ba latlhegetsweng tlhe pheping bana ba bo rona se ka kare motlho mo nako e tlang le la manta mo ketseng bona he ke nako yane ya di-hip-hop Monday wena mamedi wa semasala sotho hip-hop Monday. Yeah. I want the reward like a zilla. Yone na fela wena mamedi sa masala sotho kali hip hop Monday. Kali hip hop Monday. Mafabulous tsa maleta mia bare fela into you. Bare into you. Into you. Into

0: session. I make sure every call.
1: Oh my. Oh my God.
2: The movie scores for the days.
1: Rapture.
3: Sharp Fury with the T.
1: Sheva, Jerena, Ogas painting about Gaga, anyone is.
3: Now I take him to let cool.
1: Was that Nana Yoga? Chegasia 7 Hasia 7 Abbey, let's go to Gofella.
3: Itarasu. I want a me. Madume ha feeling. Regular good music. Mami gua sama sa so to happy. Kibun saka ne to ha. Leta tina la mawani. Ronawa to rovete misung. Kitabo wana me. Hule mona teresila. Ditawa digeta. Nika ne kibun chore. Rasogo meti. Kimo elongo na hayani ya Spain iniba palajalo. Lena hayani Argentina. Melo ka nete go tlhokometse Argentina e tlhotse papadi eno ka ntlha e le nngwe ke papadi eno ka nete e fedile e se se monate go tlhokometse ka nete Argentina ene se bile e fumane le red card e se bile ena le boipiletso bo bongata mo no motho no bona ka nete gore ditaba di ka nna tsa tsamaya ka tsela e sa nepalang le mo e leng gore mafelong a papadi e jalo go tlhokometse ka nete gore e qetelletse go so bile go na le meferefere re bone motlhankana eno a lwana mono gore a ya ka nnete e tlile e ne se le papadi e neng e se monate gagolo e ne le papadi e ne seng se monate gagolo mme ka nnete ga ditaba tse ga di boneng ka nnete re bone Lamine Yamal o bontshitse ka nnete gore yena o ntse a na le megope e mengata ya ntseng a tlo e gapa o ntse a lebeleletse jalo go tla gapa Euro o boetse o tsa lebeleletse go tla gapa mogope o mongwe wa lefatshe a boela gape le UEFA Champions League le Barcelona e le go bontshitse ntho e bobebe e ka karolong yae ka go fela ko bontsha ka nnete gore go na e sa le dinyane ngwana mme digolo di sa tla mme ka nnete ke ditaba tse monate tse re tla lebelela gorena ebe di tla e tsagala ka tsela e jwang ebe di tla e tsagala ka tsela e jwang mme ga o shebile ka nnete ke tlhokometse gore le gona mogoteng ono wa lefatshe ka nnete di e tsaetse ke mo e leng gore re tlhokometse sebapadisane sa Spain e leng Rodri a fumana jalo Best Player Awards ya ba ka nnete Paul Kubasi wa ena naga eno ya Spain of manager best young player best goalkeeper ya boera ya go sebapadisana Spain e leng Unai Simon ka nnete top goal scorer re ne sentse re tseba ka nnete ne sentse le ya Kylian Mbappe ka dintlha tse lesome mo e leng ka nnete top assist provider le yona re bone jalo ka Michael Olisa ka di-assist tse re kareng ka nnete di-7 gore dintlha di tlhae mme ka nnete taba e tlhopha e nngwe e re e boneng ke gore setlhopha sa sa England ka nnete se bonaetse e le sona se nang le di-attack tse ngata mogopeng ono wa lefatshe ka nnete tse le ditsweng jwa lentlhentse ka mamashome a mabedi ka fela le naga yane ya France le yona ka nnete e na le di-attack tse ngata gagolo best defence Spain ka nnete e bonaetse e le yona setlhopha sa ka nnete se ne se tsheditse gagolo mo e leng ka nnete se kgonne fela go iphumanela ntlha e le nngwe e keneng ka letanteng la bona e ke neng ka letanteng la bona ngwana mme mme ke ditaba tse ngata tse e leng gore tlhokometse mogopeng ono a lefatshe fela gore ae ka nnete e tlile ditaba di ngata re tlhokometse le gore motlhankanane Lionel Messi le yena ka nnete o ne a le dikeledi a bontsha ka nnete gae ditaba tsena ga di ya ba monate ga golo empa he tse ngata ka nnete ke gore fela ena bonyane o na le ona mogope wa lefatshe re sele re sa be moapise jalo le CR7 gobane CR7 yana ka nnete tlile ga a na letho ntlheng ene ya mogope wa lefatshe ke tlhokometse re ntse re phethela ditaba tsena tsa mogope wa lefatshe
1: la o ka batho jalo gapse la o ka ba re gopotsa ntse re le ka CR7 mme ke sentse ke re phepi ne ke na le mogolwane wa ka Skwaza maobane ke di le tsheage lotlhe go le monate ge thabile empa ke bone gore ga a gwane ka nnete tshiba sa le dika mahlong mmogo le morena Lionel Messi

0: Di ke modimo a bolwa ke ge go ntse se na e montle le siaga 7 le bontate.
1: A ke ga le ke le ka go kwantsela ga ke de goat ba thwana itse ba bua ba ga podi e tswile potsanyane ke yone e keneng.
0: Nete.
1: Mo go tlo le fatse kwa.
0: Mme 19 verses 39.
1: Eh, wa utlwa. Old enough to be ntate wa hae.
0: Yes sir.
1: Me ha o sheba ngwana mme ke hlokometse engwe ditaba ka nnete taba bohlolo engwe ke ya mashankura ke hlokometse ka nnete hore naha yane ya Spain e leng yona bo mampudi ka nnete ba fumane jwalo tjhelete isang ho dimilione tse mashome a mahlano a nang le motso o le mong a didolara kapa diponto ngwana mme mme ka nnete ya ba Argentina e fumana jwalo dimilione tse mashome a mararo a nang le metso e mene ha se karolong ya boraro e le dimilione tse mashome a mararo mme go ya bone e le dimilione tse mashome a mabedi a nang le metso e robedi tsane tse ileng di-quarter finaleng o tla gopola ka nnete gore ke dimilione tse mashome a mabedi ga go tsane tsa round of 16 e le leshome le e nang le metso e tsheletseng la dimilione di-group staging ka nnete e sentse tse bala yona ka nnete gore ke dimilione tse leshome ebe go round of 32 ke dimilione tse leshome le e nang le metso e medi mme ka nnete ke ditaba tse e saetseng mogotong ono wa lefatshe re di kwala ka nnete ka note odimo re bontsha ka nnete gore Lionel Messi papadi ya bolo nalane ya ga ka nnete ga renke e fedile re lebelele gore re tle re bone gore na ebe ka nnete bašwana bana bo ya mal ka Spain bašwana bana bo Williams Junior na ebe ba tla seletsa jwang ga golo sedika dikweng tsena tsa dipapadi ka nnete ba ne ba bulela jalo madi a matšha gore re tle re ya bone na a tla seletsa ka tsela e jalo mme ngwana mme ge di kwala ka tsela e jalo tseno tsa mogope wa lefatshe mme a o sheba taba e nngwe e ke e boneng kwano e teng kore moporesidente wa SAFA e leng monghadi Denis Jordan ka nnete o tobane le competition re kare e godimo wa gore mo e leng ka nnete ka mo ka dilemo tse leshome le e nang le metso e meraro kago fela a eteleletse jalo botsamaisi ba papadi ya bolo Aforika Borwa ka nnete modulasetulo wa setlhopha sane sa AmaZulu e le monghadi Sandile le Zungu ka nnete o kene jalo go qothisane lehloka le yena mo e leng gore taba ena e bonala e mo tliseditse jalo tshoso e godimo agolo mo e leng le yena e wa bona gore ga e ka nnete menyetla e se e fokola ya gore a ka nna tswela pele mme ka nnete Sandile Zungu o tla jalo a le maatla o tla gopola ka morago ka nnete a thinte gagolo tsamaiso ya mogatlo ono wa papadi ya bolo Aforika Borwa mo e leng ka nnete o bonala a questiona ditaba tse ngata ka nnete mme sena se bontshitse gore ke ena motho re kareng o monyetleng o mogolo a golo wa gore a ka iphumana a fumane tlholo eno mme ke ditaba tse e leng gore ntse re di shebile le tsona re tla di utlwa gorena ebe di tla nne di tswele pele go etsagala ka tsela e jwang mme ngwana mme ga o sheba taba e nngwe ga e kwano re tlhokometse ka nnete gore setlhopha sane sa difofane se bona etse ka nnete se saenne jalo sebapadi se tlhagang ka ntle re bua jalo ka Thabo Thato Monaba go tswa ABC Motsepe ka nnete setlhopheng sane sa Kamele Football Club sa karolo ese mo e leng go ka tlabe re tseba ka nnete gore ae setlhopha sane sa Dinari setlhopha sa LCS matlama le diona lehloka ka mono ka Setoto Stadium e leng go tla dubeya go tlwa letsatsi leno la moqebelo le la Sontaga matsatsing ano ka Setoto Stadium mme ngwana mme ga o sheba taba e nngwe e ka odimo ntseng re tlhokometse ka nnete ke gore re tlhokometse gore taba yane ya disetlhopha sa dija le sona se se le ka gara dihlopha tse tla ba karolo ya mogope wane wa CAF o tla etsagala dinageng tsena tse Aforika kwano mme ke ditaba tse e leng gore re tla di utlwa gorena di ka sebetsa ka tsela e jwang re tle re bone gore na ebe di ka tsela e jwang mme di ja batho ka nnete e bontshitse letsatsing lela ka jeno gore ba santsane ba le boemong boo ba tla bona gore le bona ba sebetsa ka matla golo gore taba tsa bona di tle diphethale mme ngwana mme e re le mona re tle re bue mogata gote yona mona re tle re boele ge kopana gape letsatsi di nang la go
0: sana mamadi o semasala sotho ke ena raption tsatsing le lena la ka jeno he ana ga fa ntle monate tseno tsa dipapadi there mo be sports bus tsatsing le lena la ka jeno wena mamadi o semasala sotho ka nnete mme o tla ba monate he tsatsing le ka jeno go tla ba monate.

0: just
1: mamedi wa se masala se tlhaya jolo ka go tshepise go re tlo buise se re ha ke anyeswe ka mohutwana mme ona ntse e phela mme ka mamakano le a manhle go gore ke o fe monyetla wa gore o ithlalose ka mabitso a wa feletse le gona go hlao kae ke se ke tlwa ka lwa wa da.
2: Oh okay not ka nne ke go pa ke le bo ha holo ntate wa ka ke o dumedisa ntate ke dumedisa le mo mamedi wa lenaneo le bitsa la ka ke mmatshepelele fa ke ngwanana wa matukeng le reibe e a le bontate.
1: Okay mme matshepe ke ke monyetla ona hle mamisi mo sala sotho hle tsa tsinga lena ka jeno hle ke o potsa ntla mona a tore ne tisale re utlile ditaba mme wa ka hore ne tisale bophelo bo tsamaile ka tsela yo bo tsamaileng ka teng motho e mole mong ga tse ba go bona le leto la haela bophelo ho fihlella seo a se fihlelang mme go utlile hore ho tloha kgolong e hlile ho batlile ho nyoluwa ho batla ho kikitlelwa ho le boima ho le thata mme wa ka mo ditaba di leng ka teng mme le ha o le jwalo ketelong ya letsatsi ho tloha ke neng sekolo mane ne ho kenwe ka thatanyana ho fihleletse nnete sa le bophelo bo fihla mo boleng teng ha jwale moo o seng o le mmakgwebo mme re batla hle ga go tshwane fela hle mme wa ka o kore feleto la gago ga go tshwane fela e le gore tle ka tseba o tswela pele ka ditaba tsa rona tsatsatsi lena la kajeno.
2: Okay, leto la ka la kgwebo kapo
1: la bophelo fela a bringing ga go tshwane fela ga tseba o kena kgwebo.
2: Okay, leto ka akanet ke ngwana mogolo heso jwale I think my batswadi ba ka ba le ba gwana ke le lemo di 14 mme lelapa le seno le mo ntate le yena a sebetsang jwale ha sa tsamaile ka nnete ya ba tlile go qalelela go nyolosetsa. Ne se ke tsoke kena sekolo Holy Family High School ka nako eno jwale challenge go lelatlha ba gona go patala school fees kore ne ke tseba gore ha sister kena mole ka pampira tlotlela batho a sa patalang ke sentse ke le mong wa bona empa tsho go fihlela e ba mole ena ke a gola bonang gore a tlhokame a gauwe goba jwale go ne o se go bonagetse ga ona mo keng kang teng. Ke se ke ne sekolo jalo ka nnete se ke sa tebele tla re ntate wa ka motlhang a latlha ga o tla patala ma kgonang go patala go fitlhela ka nnete ke qeta ke passa form 5 ka second class e senang segoa se ka o kenyang university hanghang ya ba ke tlame go bridge roma bridging program ne bo patalela 500 which was tšhelete e ne le siko ka nako eno le heso empa ke la ka thusa ke ntate wa mogotsi wa ka ka yona 500 eno le ya gore ke palame ke sekolong ga ke fitlha sekolong bothata ko gona jalo o jang mo o ne o tla ithola ka nako ngwe e sele o tla mme o utswe tsona tsa bana bo ntse o dula le bona ne ke tlwa santa mone ka maano gore ne ke utswa bogobe dilae tsa bogobe tse pedi gore ke kgone gore ke bone letsatsi ke ya sekolong jalo ka bana ba bangwe empa go sale le lemephate ntate ya ba ga ke qeta bridging ke passetse sotho ke amelwa university mmuso manpower wa boga batho ba brazilian bona ga rena ba sponsor mme ne re saletse ko gotlela hae mpa ke la ka etsa qoto ya gatshe ka ntse ga ke gotlele hae goba jale ntho ke e batlang e monana ke la ka dula mono ka bona bothata bona bono go fitlhela ke ngotse di-exam tsa first year which I could not even ke ditholo ba jale ne ke sa patala school fees e leng tuition fee. But I remember ke bona bogolo ba ntate modimo gobane ka tsatsi le leng ga ke feleditse mogotsi wa ka dilola data high di-result e la ga re fitlha mono ke botsa ko ka tsa polelo ya o iketla gore o tsebang tsa gao di-result ebe motho eno wa mothusang wa mpotsa gore ga o tsebetsa gao jang ka re ga ke a patela school fees a re mphe student number sa gao ka mo five ora wa profita ga o sape mme mono ya ba Herman Power o se kgona gore o mphe ditlhapiso ke mo bophelo bela ba qala go gore bonke shape e fapaneng ntate wa ka
1: ya babele o ke mane mo o ketelelang o graduate

0: jwale re tla bophelong ba nnete jwa.
1: Hai ba tla bontsha metse le bona bophelo ba nnete ha o qeta ho kgabetsa. Motho so o bone hore ntho tse dingwe di thola ha bobebe ha go na le mo o tsebang ko go mo kayang fane ha o e tsere. Le ka nako nosetsa go alele lefaontse utlwa ga se fane o e tsebang. Go ne o sena motho enka kareng ga ngwane wa ka o tla kaetse lo lo di dipolotiki ena ne ke sa di tsebe anka ka ba le nako ya tsone. Jwale go sena le mo nka kareng ka oba ke la ka gailela party sengseng ka kakaya ba mpone ka mohau. Empa ntho e kile ka etsa ke a gola ko go kopa mosebetsi go ntate mojapela e sentse le motho e ke mo tsebang ka nnete. Ya ba wa hlalosa gore a tshe motho a tswang sekolong a kgabeitile molao na a ka tla sebetsa kgwebong tse tsa mofuta wa rona. Ka nnete ntate ke e redi go nka mosebetsi o mongwe le o mongwe ha fela ke tla kgona go phela le baheso ba phela. Ditabeng tsa rona ka nnete a hlalosa gore a rona ona tsena re ntse re kena sekolo go etsa di-masters. Ke na le bontate ba babedi bentse ke ba patalela mona ba etsang di-masters ka re ke kopa o mpatalele ntate. Ka nnete ke go mpatalela di-masters ke etsa di-masters Bloemfontein mane. O na ile a re motho o tla mo patala tšhelete ya hae ha faith ha o sa faila o e file ke o thusitse. Ka nnete ke la ka sebetsa ka thata gore ke pasa. Ke la ka pasa ntate ya ba ha ke faile. Ha ke qeta moo ya ba ke taba o batla mosebetsi jwale. Mpa ka nnete o la nkenya khampaning ya hae ka ilo sebetsa maseteng. Ke mo tshe bophelo. Bola ba qalella jwale hore motho o bone hore ha o ntse etsa dintho le wena o ikhaela kgwebo ya hao. Ka go gore ke sa kise hape pelo gore le bophelo bo motho bo phetseng ne se bong rutile hore o ke wa phela ka salary la ka e bona hore ha ena gona e le o ka mme ke bona hore ke tsa dintho tse ding hore ke kgone ho mphidisa be phidisa le ba lelapa leso.
0: Ke e utlwa mme wa ka pele re tlo tswela pele ka tsona ditaba tsena tsa rona tse monate MSP ke a hlokomela mona manye ho no le selalalaneng yana tjena mokgwa hao. A go re go kgela nya le rona manye o bolalala ne bona bone botswa kae bona ho no etsa lang hantle
1: ha o imetse wana ga itse ka o tla mme o bele mokgwa o imolowe ho go tlotsa o nontso tsa lapeng go ba kana go ngontho tse dingwe o tla bo so sna le bohlale le ba le tsho ho bile le tsokamelo ga di khapadi tsa batho ba o ha o hela so ya ba ha se ke batla bang ha o hela ka nete ke lla haholo. Empa ka hlokomela le ho holla le hona batho ba tla ho hauhela empa le wena o tla mme o go haiba motho o hauhetse ho go nokela sekolo jwale o pase ka nnete ehlile ke lele haholo hona tjena ha ke salla ho hang
0: solo se a moholo ra
1: di fedi
0: ai ka nnete ke a ukwa e a hlaka tabena ho hai ha di fedi le tjena. Bonyane o di qetetse ka nako eno manyewana tsona he ehle ha re se gele mona ke a tseba ba le hore jwale kholotso se bile di fetala tsa pele tseo ba sotho ba sa tsebelle ka tsona hore ela wa tsaka nako ngwa ho sna letho ho bohloko nnete bad o tlo bona bele ha o so lwanela survival ka ha go kgwebo o tla bona hore ehle hona le di challenge tsa nnete. Mme ke batla ke re fela gaetsi leka ke utlwa gore na motlhomong pele re kena go tsona tseno tsa kgwebo jwale ke eng motlhomong yo o ka reng dijeletse wa tseba ko jwetse gara ditsitsipano tsena kapa ditsitsitlano tsena tsa meno tsetse ebang dinnyetsa eleletse bophelong go na le seo ke reng ka nnete ke motlotlo ka sona
1: ka mokgwa batho ba le ba mpha monyetla wa ke go bona ga o sena le mathata motho mongwe ha o etse le sense ke a nagana empa go na le batho ba ne ba bona gore a tshe motho o teng mona kapa go na le ntho e ka tswang mona ga motho o ne a ka thola thuso nna ne lalang ngatametsa ga ntate modimo go feta maeto otlhe a ka ntate
0: ka boemong bona bo re leng go bona ga jwale re boemong boo ge tlong go inspira motšha ya ntse a tla ka morago ke batla ke utlwe fela motlhomong he gore na ebe o ka re leetong lena la gago le sa bang bonolo go na le motlhomong se o neng o itshetleile ka sona motlhomong e ka ba motho ya o tsamaisang leeto lenana le o ka setaung ka mbitsang ka gore as a mentor kapa mohlomong bo buka yo reng.

0: je letswa tsa ne ke tseba go hanka ka bala mona ka nnete ya gore ke a tseba gore leeto lena ke ne ke le feta ka thela.
1: Oh, ke nna ka nnete ha ke motho a badileng la ka bala tsa sekolo ntsela tsa molao ya bake ke tloela buka ke iphuta bophelo. Ka nnete ho tloela buka ke ithuta motho, ke ithuta bophelo. Ha o fitile ntho tseo tse ke di fitileng ga ke di aka tsa ho hlokomela hore ha dilo di disiko o tla ba le tsona ha o sebeditse. O so o iphumana o tla mme o be mo sebetsang. Mme ke a gola leetong la ka la ho fumana mosebetsi because nna ke nagana ke hiro ya ga nngwe fela. Ke la ka hiro ya JP Finance. Moo teng ke ileng ka tla ka sheba monga kgwebo gore na ebe monga kgwebo o e gana jang. Goba a ba tabelo ya ka ne le go ba le kgwebo ya ka kamoso. Mme ke a gola ga o shebeletse motho ga etsa dintho tsa gae gore wa tseba ga o mongaka a nang rutile gore ntho ne tlamme e tsagale gantle kapa gampe kore you don't have to come back with the excusang ya ba ke a mamela gore na monga vision ena o batlang. Mme ka nnete ke nagana ke la ka ba le monyetla wa go otlega ga go a ngotle ke se sotho se nepaetseng go ngotla eya ntate mme ka ga ehile bobebe so ke nagana
0: ke ena o ka momešinale le mentor wa gago.
1: Ee, ya ntate wa ka kore kgwebong ya ka ka nnete teng ebe batho se ke na le motho a mentorileng yena ke
0: aba yena ntate. You are old employer. Ke a gusisa. Jwale hona le ntho ke batlang ke utlwe mme wa ka. Hona le dintho tse ngata tse o re di etsang mohlomong tse ka etsang le hore ge be re kgelowe hana kgwebo mmono. Mohlomong o ka re ke eng se bang mohlomong batho ba pela ha o kapa bo ba tsebang ba sietsa seo wena o leng wa kgetha hore nna ke hloka go balehela ho wela gabeng lena ke ekwa.
1: Ka go kuka o le mona ho anyahamisa. Nke ke ka tloela mono ho fihlela ke thola ntho ke e batlang. Kapa ke thola e nngwe e ka sebetsang. Ko hore haeba ke tla nne ho shebana le ho. Kore I never quit until ntho ena e etsahala ka mokgwa ke e batlang. But ha ke bona hore le yona ya hana ke ba le mekgwa e menye ke reng ebe ke tla etsa jwang ho thola ntho e ke e batlang. Le hore nke ke kabe se ke tloela fela ke sa tsebe gore nagana bale ke ya kae.
0: Ke o kosise
1: mme batho ba bang ga o qala go thatafela fela ba nyagama ba tloela o tlhole gore motho o tloetse le a sena le gore na bale plan B tla ba e feng ga a tloela mo.
0: Yes, ke o kosise.
1: Ee,
0: jwale hona le maemo a na a teng matshepe nnete e sale re bue nnete e sa tswa kwang ha bophelo bo ntse bo fetoa mme go tloga mane mo nneng re sokola mane mo o leng wa tlatswa ke ntate wa mogotsi gore bonyane o mpo brige jwalo renyoloa ga tseba gore leetong la katlego bogolo ba nako go ba le mohlomong e ka ba community ka ba metswalle e qetelelang e sala kae e sala morao mme ke mane ge di feta rang ditlholotso tse tsa social influence le black tax also gore se re na le ditebelelo tsa gore jwale gobane o se o le kaekae go o bonene re na le wena ga o feta monono tebelelo e se le gore ga go o bona fela o nne o ntshe masiba dimšhe.
1: Oho nna ke laka thusa wa tsa gaisedi gore mantsa a bo o so phapa ga ke ka baka fumana gobane batho ba le ba ga ba mpona o go bona ga batho ba sa we go gona ntho ntse o etsa mme ba iponela fela selekwini ntho ke e tsebang fela kore ga e be ga sena ga ka bophaga batho ne ba iponela fela selekwini mme mo ke la ka gonyolowa teng ba se ba ba le lesedi la bona go etsa labang ne se ke tlhokometse gore ga o batla go ba go etsa dintho tsa gago ka mokgwa ne paetseng o tlo ya bathong jwale e le gore ga o ka ntsha ba lona ke na ke tlhona le bagotsi so I will not even get to know gore na ebe ba naganang kapa ba bona dintho bang gobane ke la ka ithuta ka nako gore e na

Number one video station at Best DJ Man DJ Let's in the 18 of the Tina Gajan. Get up at it. What do you want to know? Nothing else. I'm sorry. So, Tina Gajan, Nitty Sale, Unte Oli, Huntley Haholo on a beautiful Monday. On a beautiful Monday, the thing Lena Lagajan born. Recently, ya mane mo gatlo ya tebeng tsanetsa hora ena ya bohlano tso tlo difumana ka puo ya Sesotho wena mamedi wa sema sa Sesotho tso tlo difumana ka puo ya Sesotho tsetseng lena la kajeno itsa bonnete ba re jang ba tswang hle ha o suthi ho hamfela ho bane ka nnete mona ha ke bane mo dintho di tsalanteng ai hana o tsebe motho o bo feta bo LNPS page mona ai he ba tho ba di fehla wa utlwa batho ba di fehla hore fela ha e sa bintse be katse ka nnete ba di fehla hore ha o le tjena o utlo sa kgolo na ba nna beletse dintse di ntse ke batho ka ba nna e be ho etsa la ba mmo potsa ona ba nna bele mo ho etsa hala ba nna ha o le tjena ba nna ha ka ga re ho phathano ha ka le ga le batho ba etsa diphoso ha ka le ga le go ha ka la ho feta pela ile NPS page fela o sontso o bona fela yo yo yo di chile Basotho ha ke retloeleng ha ke re getsweng ka gata ga bo le hle batha modimo tla le kopa please ke le kopa ko re ke

0: Congo matsatsi a 21 a motso o mong a fetileng ba tla hanelwa ho kena madibohong Canada. Sena se latela se kgahla seo lefu la Ebola le ileng la hlasela naha eo, mme ba boholong ba hlalositse hore mohato ona wa nakwana o reretswe ho fokotsa sekgahla sa mafu. Le ha ho le jwalo, mohato ona o kgahlano le molao wa mokgatlo wa bophelo wa lefatshe WHO wa ho thibela motsamao ka hara naha e nngwe ho tswa ho e nngwe. Ho tsa dipapadi, moshanyana ya dilemo di le 13 o hlokahetse provinceng ya Salamanca le boya bophirima ba Spain nakong eo ho ketekwang tlholo ya mohope wa lefatshe a welwa ke karolo ya Fountain High Ratana. Ba tsa bophelo ba hlalositse hore ke bashanyana ba bang ba babedi ba amehileng ka dikotsi tse mpe, mme ba ile ba potlakisetswa sepetlele mo ba ntseng ba alafshwa. Ditaba di fella mona, di mamele di felletse ha hora e le ya bosupa.
1: Yeah,

0: ke o tala se a ye go tlona a di eme joang ka mo
1: hello
0: e tsatsi la ka jeno ke go tlona a di eme joang hla moholo wa ka
1: a ntate se ke nala fela go na ka mpa go na ka ba la o tsogi a ntate ha ke tlile go se tlo tlo mo balong hana teng se ma matile nga tsatsi la ka jeno e se bitse sa ona o tsaka go tlo pa tsota se se ngata ntate o kena kwa lo thetsana ga mo go tsora le tsotsa ka go thetsana o kena ka go tlo pa tsota di lengata ntle le mono ka nete a ga se fuma le tlhale mo futa fe ka tlhobe a ile ha ja re tsala la ha ntse se
0: ma gene re hle ke re ke bone na ebe ha ga tswala mona na ho tla ba jwang.

number one radio station and we got some videos for us also. E ma shume ama mere le tsebe di ga fogele bile hore ga re okay ga re nya le ya botshelela ba le ga se go tla ka di sete ba le tsela ba ba ga le tsena go pula mo ganteng yo re nya le ya botshelela mo nna le yona go tla go na tengetseng lena la ka tshe.

Mamedi wa sama sala tshotho, ho bile monate ho balona pap sentse ga so tsa tsena ka tsheno. Ho bile tse kopana hape tsa tshingelana la Osane, mara Osane ga kopana na nonga la banna gotla ka ho raya borobongwa ho isa hore nyane ya le tshimela metso medi. Bosibu, etsa bo nnete ba rojwa ba tshwanga ntate mo rata nyo mo boulelang, wa mo vitse ka nana o leno la banna gotla. Ho tswa ho nna thapelo mo le diphulo mo tanga se ba go ja ha isoma ka o ding ha jetsa tsena. Ba bye. Ba bye. Ba bye.

0: on a un gris gueule quand on s'est réparé dans mon lao. Moi, tu as un salon, tu as 27 ans, tu as un matin, tu as un matin, tu as un matin, tu as un matin, tu as un matin, tu as un matin, tu as un matin, tu as un matin, tu as un matin, tu as un matin, tu as un matin, tu as un matin, tu as
1: hantle botsa ba botsa go ne go tsa tse ya go tshwa mme ya ya go tuna le bo go na ba se ba shibile ke ne ba ga mo no ke se shibile fela ha motho ba wa go tshe ke yone ntse ba ntse go tsanya ke ntse ba yana yana ntse tsanya go go ya pele ba botsa ba ha se tsane go le ba pele le bo kwa le lo le di ya le mo ya mwana le ba ba pele go fela ke ga go bua o go bona sa sekolo sa sekolo se mo se go tsonga di bo hudi ka tsogo di bona ba politiki bana go ha hona ntle go nna ke tse ke le tsa ha hona ntle go bona ndi tso mona ye tswa e tlo bona go tsone go tshwere ja mo se level chin chin ke na ha ba go le tsogo na ba fasetsa le di ke mo ba ka nna go fana le o fa lutsi ka mo mo mo ye stenti
2: ai e lo no a ga di mpho ha hona taba dimela nge ba ba e ba re ha e ba ho ho wa di phofola ka ga toropo ke tlo ya molao ka po ke go hloka di planet tse hlakileng ho ya ka bona ke le ba re taba e ya ke o mmuso ntse go thaletsa ya boitjago ke itjaga ka ntse itjaga ka masimpa le di kwangwa ga tse tsentse di bula ya bana na hendi di ngwa
3: ke taba ya hore ke ke re botele bana mo shanyana tse tsantso tsa bona a go tse ba go ba fe me re kala ka rona isa go ba banna ba e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlu go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae bo be bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
4: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boinetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme kannete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore gale go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jwale 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga ona ba le letlhege le na leo ge le bonang
5: ya o qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua gagolo ka lona bana ba bananyana tsatsi nola lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kena sekolo teng le batle gore ka ofela lona le jalo sekolong moo le ka ofela le tshwane le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng taba e ne bolela gore le malapa a bolona ke ba ba tshwang se ka batlang gore tsatsing lena ga e ba nna ke fuwe scafting se etsang 200 go sane mme wa ga wena o fuwe 500 ya ba o batla go a lwana o lwana mona o sa tsebe gona bela go tla ema no tseka taba o be lwana ntse ba tla fela ka to tse bang hantle go la pe mo ba sentle bana e ka mo hele le tlwele go amohela di tsa di tshelete tsa moya tsa di data tsa e go hle
6: Mabedi re khutla ga lebetse tsonye yang e lebiwe le go mshume a mabedi a metse tsheletseng ka mora gora ya botshelela re hatola pele ka nthla yengwe e o go tshwaretseng yona mme yona ke reng ke beke ya ho feta ha ba sotho ba neng ba kenile sete la SGK ba ile ba ema le monna matineng ha ba le ka ho ntsha tshelete dipolokelong ka pa di accounting tseo tsa SGK sena se tla ka mora hore banka e kgolo ya Setšhaba Central Bank of Lesotho entse phatlalaso e neng e leliswa basotho ka matsete a seng molao.

0: a tla etsa ditshepiso tse phahameng. Setsebi se seng sa ditjhelete se bontshitse ha tse ding tsa ditshepiso tsa matsete ana e le tse senang nnete, ka ha hangata di tshepisa batho hore ha ba tsetela letseteng la bona, tjhelete ya bona e tla ikatisa ka dinoko tse 20 le ho feta. A re sena ke sesupo sa hore letsete le jwalo ke la bomenemene. Ha setsebi se seng se re bofuma bo ke ba fediswa ke matsete ana a mafofo, kapa batho ba elellwe kotsi yeo ba ipakelang yona ka ho kadima ditjhelete e le ho tsetela merorong e jwalo. Ka mehla ha ditaba tsa mofuta wona di hlahella setjhabeng, mafapha a fapakaneng a sebetsanang le ditjhelete a dula a lemosa setjhaba e le ho fana ka thuto ka tlhokahalo ka tlhalohanyo ya matsete a kenyeletsang cryptocurrency le di-pyramid schemes. Re rata ho utlwa ho wena o le momamedi hore na keneng Basotho, kapa ho utlwa hore na Basotho hobaneng ba dula ba fetoha mahlatsipa ka ditabeng tsena. Ebe o le momamedi tlhokomediso eo ka fanang ka yona hore ba dule ba ipolokile ba itlhokometse, o ka wa ba eletsa jwang hobaneng ha di kapa matsete ana a dula a etsahala, di dula di tla dilemo ka ho fapana, fela jwale di ntse di hlile di nka ditjhelete tsa setjhaba. O bona taba ye e sa ruti Mosotho hore haeba nako e fetileng ho etsahetse tjena, lena ke lena le se le tloha le se le bua ditaba tse tshwanang, e re ke itlhokomele. E re utlwe maikutlo a hao mamele ditabeng tsena. Nomoro ya mohala eo tla kena ka yona ke ya 2231 6429, mmoho le +26659933. Ke rapala disetaba eo ke lakatsang hore re tle ke re kene ho yona je ka ha re etse hloko hore e hlile e amme karolo e kgolo ya setjhaba. Ka hona re batla ho utlwa maikutlo a hao hore na wena boeletsi ba hao ditabeng tsena kaofela, diphatlalatso ditabeng tse di etswa ke ba amehang ho hlokomedisa setjhaba, empa o bona ho ntse ho itswalwa pele fela, go fa monyetla e re go kohla ho wena. Kgotso mamedi.
1: Kgotso ntate.
0: Ntate.
1: Ke Sibagaishino wa Mahweng Maplan mona Dragon sa bo 11.
0: Ka mora nako ntate Mahweng.
1: Ja, ke ke nne ke fihlile ngwane sa esale ge hatelelwa mona ka baka la bothata bo ke tlo bo hlahisa hona jwale.
0: Ke na tabeng tsa go.
1: Wa tseba go jetse. Ka nnete, ka nnete. E ke ke ya e ba gore le sotho mona ha o molao ha o sebetse. Ha e ba tuna go le ana ha yena. Yona ye tsa condemned of court. Wa tu go yona ke ke ya tswagwa. Ya ba o tswa go.
0: Ndate, ndate, ndate mawe, ndate mawe. Ndate mawe.
1: Ndate.
0: Ke na tabeng eo ke buang ka yona. Na o yukwe.
1: Yes, ya wa gabela.
0: Ah.
1: Ha ke go no na. Hantle ntle re reng ka bothata bona ba ba thwana ngwe. Ibe ba bo hlala ke ntho tse jwa.
0: Ba go ba fenda te mawe.
1: Ha o sebetse lo sutu mona.
0: Ba go ba feng? Na o bile le gona o kwile taba e ke rap ke rapala diteng.
1: O go ba tu ye bana ba ba ke tele je bulo tsana ka go ba ikhede ba ke tele bulo tsana ka makadi nge ka di nge. Di khantong tsetse tsa bona tse ba ntse ba jana ha ina ba sutu ba bang ha o tlwalo
0: re batho ke bana ba ile ba kena letsete ba thepisi tjo re letsete lena le tlotla ba tlotla ba una melemo ka matsete ya jwalo.
1: Exactly.
0: Di taba ha di sa tsamaile ka o tshwara ha di sa tsamaile jwalo
1: dilemo ntsa o feta
0: matsete ka reng ana a nile a ba teng Basotho ba kena
1: eya
0: Aile abaja. Kajeno.

0: mokaunyana go bona hantle ntlhagolo ke efeng ga e ba o ka ba mosa o mphetela
1: taba ka ke ena ntate Ramapepe
0: entale
1: ke matsatsing ana ha basotho ba bangata ba neng ba tsetetse ho ntho e mona e bitswa SGK nakong eo ba seng ba lokela ho ntsha ditšhelete tsa bona polokelong tseo SGK e se e qwetse kapa e nyametse ka ditšhelete tsa bona taba ye ya SGK a se lekgatlho la pele e fitlha lesotho kwano ho na le tse ding tse tshwanang le yona tse ileng tsa ka tsa fitlha re ka bua ka bo di-triple M re ka bua le ka tse ding tse ngata nakong e fetileng moo basotho ba ileng ba nkelwa bokgothokgotho ba ditšhelete jwalo ka ga le ka jeno e le bokgothokgotho ba ditšhelete bo nyametseng mme mafapha a amehang ka gara naga a sebetsanang le ditšhelete a ya ntshe diphatlhalatso ke tloetsa mohlala ka Central Bank of Lesotho banka e kgolo ya nagantate ile a etsa phatlhalatso e tlhokomedisa setšhaba go iphutha matseteng a jwalo empa basotho ba itswella pele jwale ke batla go tseba gore mohlomo nakong e tlang basotho ba se fetwe mahlatsipa a di-pyramid scheme go tlhokagala eng
0: ontate
1: gobane gona jale le ga re bua fela ga re ntse re fuputsa ditaba tsena re di sheba batho ba bang ba ile ka ditšhelete tse ngata gagolo ba tsetela khampaning eno kapa ba tsetela mono medikong eno ba bang e ka ba ditšhelete tsa di-pension ba bang ba kadima ditšhelete go tsete jwale ke tsena di nyametse
0: ntate ka nnete nna ke mpa fela ke re ach ke a utlwa taba fela ge basotho ka bo bona ga se batho ba galemelegang go jwa ebe dintho tse ka reng tseno tse ka tahlang gore basotho ba tsetele pele ba tsetela motho ka mong a ithutile gore na ntho ena e hlile e molaong gantle na e hlile ke ntho e molaong eo le boitseko ba gae bo tla tlanga gore ga a sa a batla dintho tsa gae ebe ditšhelete tsa ga di a nyamelela fela ke na mohlala ko ona kele ga ke sa tsebe company o buang ka yona basotho ba kile ba bua mona bana nna MKL nna jale ga ke a tlhotse ke tseba gona tšhelete tse ngatanga thakalo go se go thome a go e ntse buangwa kore dintho tseo go ileng ga e tsala ebe ditšhelete tsa batho di nyameleletse ore jale le ga dikeresene se di atamela re eletswa mehla ena ditsintswana tsa diphatlhalatso gore ge se ka nna ga tshitswa kore kapa ga nonoswa dintho mona ba se re batla dibektore tsa jang re kalama dikoloi tse sa bonagaleng re re jwa mehla ena re eletswa mehla ena nna ka re kukwa ke sa tsebe e ka nna ba sesotho se bua nnete ga se re moutlwa a kotwa tsebe o tshoa ntshutlhe ga e ba motho ile a ka utlwa go se tla ba thata go etsa bana ba soka ba ba utlwa ke ga o tse o phatlhalatsa ba tla nne ba ikelenka ka nnetete ke mpa fela ke re bonyane motho ga a tla kena ntho ga a ka fuputse pele a utlwena e phatlhaladitse semolao ditsitsa diphatlhalatso di phatlhaladitse ntwe gore ntho e e nepaetse ge ka e kena
1: fela kwale se e makatsang ntate Ramapepe ke gore yona yena e itse e sentse e le teng ya ba Central Bank e ntsha phatlhalatso e tlhokomedisa setšhaba setšhaba se ile sa etsa legata kagolo ye nngwe tšhe e ile a etsa legata ya bontsha ka mogobane Central Bank ga e batle ga re tlotla ge e ja ka mona jale ke ena ba se ba ile ba nyametse
0: jale bareng
1: e se le dilo fela
0: re jalo ntate sesare tsena goo go phatlhalatswe se ka latlwang ka maloting ka mona lehlwa le tla kgethea le utlwala le kgethile a tlhege emiseng metsamao ka nnete go phatlhaladitse go kue wa ukwa otho batho ba ba ba kabetse matlhasela ma o ipotsa gora jale go tlameya go esiwa ba ke lebuile mogolo wa ka ke lebuile
1: ntate.

0: batho ba nete re bone mme mo so tswa so bone ka nete ba tshe e bona ma hair go dira fa ande ga re ba so tho ke tlo go bona go na go tlo ka ha e ba ndina o tlo o tsena ndi ke nya ntshere tinga tanga ta o so sa tsena ndi mo ke ka molao ke fumane a so a ke se seng ke company management wa teng o gang o tla e kosa kae ya re bona ntso a khara tete ta ha bo no tsitsa ndina ta o tuma mangwe tla o tsella ha o sana na ke ngwe ka nna ba o qetera ke bi mbantu e gori na go ba fikela ntha ke tya bona ba tla i hula ba ntse tete tete ba ba tangi ba sa tsena go bitse ma ndo tsa ri go tile na tse tsa tena ho ro o tla tsena o dikgi dikgi kule e mo mamma mbona e ka go mo dari ntso ba thogatsa nna ga ne tora tsena se kera ka dipara na o tle tsa tsa go nyetse nyetse ke ra se ka mpara mpapi o ka ma no ka ri tsine ra ke ba tse tete ke sa tsena e tsa ka ke ntse ke rwa khara ga be nga tlete nga tamuru ntinyo na mara ke go re na
1: fela go le o bona le bane ba nnile mbatha ba ntse ba itswella pele ntate gereng bo mo mbo
0: ah ba sutwe ba sutwe ke ba go re ba re ka tsile ba tsadi kumbi ala abaka a bona le mongwana go e ka ka ge o thotse thotse ba yona nnete go ga ha e kala ah ba tla ba le ntlono no ke ba tsa kala he ba ngwate ke tla ga ntse re lwela tsena e ka ka ya ka e ka o tsora le mo tlota di re ka bo so tlota bona ke ha e mo ngwana fa la bona ka o ke le tlono no o sa ba hile nyiwa ke ba tsa ka o bua ke ro a khera ka tlo re gera go se tsikanye le ha tshu o thata yo na bo ba ntotsini ke je di jo ya re ka re ke motho a ba le ye a itere ma simo kwa na ro lema a itirela mo go o itlwele ke ntse ra ga itse tse tse tse sa tlhoge a ba tse tse tse
1: ya le bona te potla go ga le bona tate re tanka e mong hape re le metsotso nye dilo jo le ho re shumela metso mong re le bile go gejane ya bosupa go tswa mamedi mamedi mkhono malesia
2: ntate ba fihla ka mona di sitse yo me o re sa dina le re keng
3: bana ba tbara tana ho lo ba ikarabella ho ba di ha e sale ba jwa boya ba di phoofolo tsa bo le mmutwa o itshinya tshinya tsabeng o wa tlase o wa bona ha ba so le fili ka tiena e bile ba sa tla le ba le ba sotho ke tie ba batla gore mona mo ba batlang bophelo jwale ba batla na le moferong ba tietsane ke pheto ke ntate wa
1: kam di skime di itlela di ba di itsamaela ka bogothogotho ba ditšhelete tsa basotho ge ba eletsa kwang o reng ga o ba eletsa
3: nna ga ke na mokgwa wa o ba eletsa bane mohlomong ba jueng ba le ka pelepele go tsona le tse ngata tseo ba di uneng ntate wa
1: ke a lebo ntate
3: ke
1: a lebo ntate re metsotsonye dilong e le go ye gobedi
4: taba e tsagalang ga o kentse tšhelete ya gago bankeng banka tswala ya yone e nyenyane ka mokgwa fetisisang jwale banka le yona e gaga segobe phegiso e jele e tshwanetse gore e be le mokgwa o buleileng wa gore ga o na le batho ba fitlhang ka go naga ke re na le difounu tse sentse re tsoba gore re tlo founela nye sentse ka le banka go tlo gore na e na le batho ba jalo ba ngodisitsweng ka molao e senye re ga batho se ba kentse ditšheletse tsa bone e be le gone e tlhagane re batho ka nnete ba kentse ditšhelete tsa bona ka e be le nomoro tse sentse nna ke tla re ga ke tlo kenya tšhelete ke yo founele ke re batho ke bana na ba molao nna e be bana ba thusa masotho gore ba lole bona o seka ba wa qala le go qala jalo o tsone tse re bua ntho e se e se se go go se o tlo ke ga ha se go be pirise dile a tsaka nete re a buisa lo sutu mona tsono tso ha ntwe ye tsada muso tsile ka di banka tsa ona ka ntlhodi tsa ona o bo tsonzo se bile gore bana ba phoso ba tso tse ba je ba sutu ntate ke a leboa
1: ke me mo ipone ane a bile a ga

ka bokhutswanyane fela tlhokomediso e ne e tswe ke yona banka e kgolo Central Bank mabapi le tsona ditaba tsena. Ke tlokotsa taba e kgutshwanyane fela hore na e ne e reng, e ne e re qoba ho ba lehlatsipa pele o nka karolo le ho tsetela tjhelete ya hao ditsing tsena e le tsona tsena tse re ntseng re bua ka tsona, e ka sitana le tsohle tse hwebang ka ditjhelete. Ela hloko dintlha tse latelang. 1. Bopaki ba lengolo la tumello ya ho hweba ka ditshebeletso tsa ditjhelete, license, ho tswa bankeng e kgolo ya Lesotho le nakong. Ya bobedi ke hore o netefatse lengolo le jwalo ka kotloloho le banka e kgolo ya naha. E ne hlile e entse phatlalatso e jwalo ka la 25 kgwedi kotsi kapa ditlamorao tse katiswang ke tsa taba e tjena. Re fihla pheletsong ya ditaba tsa rona mo mamedi letsatsing la kajeno. Lena lenaneo le hlahisitswe jwalo ke Mathomba Mabaleha, le a hlophisetswa kgaso ke Malefa. Re suthela lefapha la ditaba, re se bile re ntse re ola ka letsa mamedi bo monate ba mananeo a tla latela a se a le mona.

Jehova ba lindira hona ba bangata hakakang ba bangata hakakang ba ntsohela matla ba bangata hakakang ba rembakeng sa moya wa ka hausa na polokeho ho modimo o tsebiswa ka lefu la Mmathabo Sophia Namane ya hlokalletseng o hlokaetse ka la lesupa phupu o tla le metswalle tsebiso ya etswa ke Mabusa Namane mora wa mofu.

Lefula Maleswane, Matieho, Julia Motsamai. Ya hloka letse masinoto ha le kgobanyane ka la le shome phupu yani. O dirisa bohle beng ka mofu le metswalle ba Lesotho le Republic of Africa Borwa. Tsebiso e etswa ke Mpho Motsamai Moramofu. Le vilantate buang Eric Qo. Ya hlokaletseng sepetleleng sa sehopotso sa Mofumahadi Mamohato ka la robong Phupu. O tla bolokwa ka la 25 Phupu a bolokelwa mogotlong Magiseng o moradi wa mofu. Lefula Kubutu Sakia Mabathwana. Ya hlokaletseng sepetlele Tshepong ka la 24 Phupjane. O tla bolokwa Thabana Dimmele ha Kubutu.

abarehle re ya le tsena he ke tle ke fitise ditsebiso tsena tsa ka retsang ke tshwere mona yona re ke kopa go batliswa passporto ya mabitso a mphotladi e le la hlehile dipakeng tsa borogong ba maseru le masinoto manga ba mang ya ka e fumanang a letsetse dinomoro tse latelang 5974-8937 kapa a letsetse 6284-4084. Le kene tshebetsong ya ho aha leano la matshidiso a dikotsi tsa tseleng Motor Vehicle Accident Fund Policy. Setšhaba se mengwa ho ba teng go ntsha maikutlo. Dipitso di tla tshwarelwa dibakeng tse latelang. Ha e le mona e le mantaha tjena bana ba le mafuteng. Ka la 20 ya motsomong teng ba tla ba le mane mo Halesuku. Rebicon Guest House ka hora ya borobong ho fihlela ka hora ya pele. Thabatse ka mane ba tla ba ka la 20 ya metso e meraro Phupu. Sebaka ke Mohale wa Masite Hotel. Ha wa bontshwa nako. Maseru teng e tla ba ka la 20 ya metso e supileng Phupu. Sebaka e tla ba mane ha se a bolelwa la dipalo le lakatsa ho tsebisa setšhaba sa Basotho hore mosebetsi wa netefatso ya dipalo tse bokeletsweng nakong ya palo ya setšhaba o tla qala ka la 15 Phupu selemong sa 2026 ka mora ho phethelwa ka katleho ha palo ya setšhaba ya 2026. Sepheo sa mosebetsi ona ke ho netefatsa le ho tiisa dipalo tse ileng tsa bokellwa nakong ya palo ya setšhaba e le ho etsa bonnete ba hore dipalo di nepahetse, di felletse ebile ke tsa boleng, botshepehi le tshepahalo ya diphetho tsa ho qetela tsa palo ya setšhaba. Dipalo tsena di bohlokwa bakeng sa merero ya naha ho etsa maano, kabo ya disebediswa le mananeo a ntshetsopele. Mosebetsi wa netefatso ya dipalo o tla etswa ke basebetsi ba kamehla ba lefapha la dipalo. Ba tla etela kapa ba tla etella pele. Ba tla etela malapa le metse e kgethilweng ho potoloha le naha nakong ya mosebetsi ona. Basebetsi

ba tla botsa dipotso ho netefatsa kapa ho hlakisa dipalo tse ileng tsa bokellwa pejana nakong ya palo ya setjhaba. Basebetsi bohle ba tla latela molao wa lekunutu nakong yohle ya mosebetsi ona. Dintlha tsohle tse fanweng ke ba arabelang dipotso di tla bolokwa e le lekunutu mme di tla sebediswa feela bakeng sa ke molao wa 2021. Lefapha la Dipalo le kopa tshebedisano mmoho ho sebedisana le basebetsi ba palo ya hammoho le mokgatlo wa dikereke tse nang le ditsi tsa bophelo. Christian Health Association of Lesotho, CHAL, di ntjhafaditse selekane sa nako e telele sa phano ya ditshebeletso tsa bophelo ditsing tsa CHAL ka hare ho selekane. Ho kenyeleditswe hore mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo o fepele ditsi tsohle tsa CHAL ka ditlhare le disebediswa tse ding tsa bophelo ntle le kgethollo ya letho. Sena se bolela hore ditlhare tse fumanehang ditsing tsa mmuso di a fumaneha le ditsing tsa CHAL ka ho tshwana. Mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo le CHAL ba tsebisa setjhaba sohle sa Basotho se neng se tlohile ditsing tse haufi le bona ka lebaka la tlhokahalo ya ditlhare le disebediswa tsa bophelo ho boela ho tsona ka ha ditlhare di se di fumaneha ditsing tsohle tsa bophelo ka hare ho naha. Bookamedi ba National Health Training College, NHTC, bo tsebisa hore dikopo tsa ho tla ithuta application forms di tla fumaneha NHTC ho tloha ka Mantaha wa la 13 Phupu selemong sena ho fihlela ka la 31 Phupu selemong sena. Ofisi ya Morero wa Metsi ya Dihlaba tsa Lesotho, LHDA, o tsebisa setjhaba hore e tla qala ho reka poone e tshweu le dinawa tsa mahe a dikwekwe, speckled sugar beans tsa boemo ba pele, grade A, e be poone e ommeng ka dinoko tse 13 lekgolong. Theko e tla etswa ditorong kapa setorong sa koporasi ya temo mmoho le mpharanelo ribe ho tloha Mantaha wa la 13 ho fihlela la bohlano la la 31 Phupu selemong sena. Dinako ke ho tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fihlela ka hora ya bohlano mantsibuya matsatsing ohle a beke ho kenyeletswa le matsatsi a phomolo le disontaha. Tlhopho. Poone e tshelwe ka mekotleng e metjha ya boima ba 35 a dikilograma. Poone le dinawa e be tse kotutsweng selemong sena sa 2026 e seng ngwahola dihwai tse ka kgahlwang ho rekisetsa morero poone le di tla fumana mekotla e boletsweng hona setorong Mpharane ka theko ya maluti a 4 mokotla ka mong. Theko, boleng ba theko ya poone ya grade A ke 175 maluti 17 disente, mokotla wa 35 kg. Ha dinawa di speckled sugar beans le 43 maluti 43 disent bakeng sa kilograma e le nngwe. Dihwai tseo dijo tsa tsona di

banka eo motho ka mong a e sebedisang ka ho lefa e tla etswa dibakeng tsa ha ho sa sebediswa pampiri tjhelete, check. Thoto 24600, tsebiso e etswa ke morero wa metsi a dihlaba. Di ne di le hakana he le tsena tse akaretsang.

Halala. Re go dumedisa he wena morati, mothaseli, motholetsi, molatedi. Motsietsi wa lenaneo la palo ya buka. Holela haufi hohle hohle mo mametseng sa lemo ya sa Lesotho lona ding. Lebitso la ka nna he ke President Masimene, mme se ntse ko hwehla ka letsoho le mofuthu. Ka letsoho la moya ke re atamela hle nna le wena re tlotla ba mmoho. Lenaneong leo le ratang lenaneo la palo ya buka. Buka e re tshwereng letsatsing la kajeno ke buka e ntjha, Diapole tsa Gauta. Buka e re ngoletsweng ka bokgabane bo boholo mono ke ntate GC Manyedi. Buka ena e hatisitswe mane Mazinoto. Re qala jwalo leqepheng la bohlano, kgaolo ke ya pele. Sehloho sa ditaba se re Diapole tsa Gauta. Gore ntate Manyedi mona he kgale-kgale mehleng ya diphoofolo ne di santsane di tseba ho bua, mehleng ya ditjhaba di santsane di tswelana matla, mehleng ya toka e santsane le siyo mona lefatsheng. Morena o na le teng e moholo e neng a buisa mafatshe a mangata. Morena eno he ona e na le marena, a na le borametse ba neng ba mo thusa ho busa. Le ha dibakeng tse ngata he matona na morena a ne a buisa ka phafa le katse. Morena ona sitwa ho lokisa bohlaswa bona le ho hlokala hona ha toka, hobane batho ba tlatla buang ba ne ba tshaba ho lla ho morena e moholo e se re mohlaope ba fediswa. Ha o lo jolo he morena e mong le e mong ditlaleong tsa hae, o na ntse a bolela ka moo setjhabana sa hae kapa se bodiseng ba hae se kgotsofetseng ka teng. Morena eno he ona e na le bara ba bararo, e moholo o na bitswa Mpampa, ya hlahlamang eno o na bitswa Masapo, mme wa ofela he a bitswa Tsoto. Morena eno he o na sa hodile, mme a rata barabana ba hae haholo, hobane he a ba fumane nakong eo ana a santsane a theoha thabeng ya botjha ka yona. Empa botebo bohle ba lerato la hae bo ne bo seketse ho Tsoto, hobane ne le ngwana eo a mo fumaneng matsatsing a boqheku ba hae nakong eo jwale hepe.

2004 o na le fitswe ke ano nyana le sedi wetse inkile tsedi ntse ri apola tsa gauta a boetse a ikomanya mono ka ho potla ka ha hae ho mojisitse mputi ho bana ho jana o ile ananya hae ya ho yona mohlomonye ka be sa mutlwa mme a ka bakile hae wa tlale ka lejwe mono a itogotsa ka lona ka pa etshwaga ha ho le he ona ha le fisitswe ke ba le ba hae ho bana ba sitilwe ho phetha telo ya hae mme o feta mono he ba robala ka nako ya tebelo empa le teng re he ha hopola ka mo a kgotsweng ka teng go batsosa a fihlela qeto ya gore batho bana ba batho ba ne ba sa iketse ba ne ba neheletswe kgele re remisone mona hlengwaneso nna le wena re tlo kopana gape ka moso re tlo utlwa gore na jwale ka morago monanong yena le sedile ya gutla kapa go ile go etsela jwang lebitso la ka nna he ke President Masemane vula re kopana gape ka nako eo e tshweu kgotso ba bae.

Le sme fela metsotso ka mora hora ina ya borobedi. Tsa majwalo le ba mduguzi. Ka nere.

Come on, are you serious with that response? Damn, wait.

0: yentswe ka poneletso ka ha ba sebeditse mmoho le morena wa sebaka e le ho netefatsa hore ho latelwa methati e nepahetseng.
1: Ya ba kere, morena, ha re lokise taba ena, re aole metsi ena e meraro. E le hore metsi ena e meraro a re ya rotse, re taba le kgutsong, ikemetse semphetenyane le maminwaneng. Mme ya ba re etsa taba e jwalo, re aola metsi ena e meraro jwale re ba di list tse kae? Tse tharo. Ho bolela hore ha ke nka di 5 metsing e meng, semphetenyane, kgutsong le maminwaneng ke nka 5. E le hore ka hore maminwaneng ke be ke nkile 15.
0: Le ha ho le jwalo baahi ba bang ba semphetenyane ba bontshitse ho se kgotsofale ka le reng baahi ba maminwaneng semphetenyane le kgutsong ba seuwe ka thoko menyetleng ya mosebetsi, ba re sena ha se toka hobane ke bona ba ileng ba ema ka maoto hore tsela ena e ntlafatswe. Ha re phethela mookamedi wa setsi sa tokiso ya ditsela o re tshebedisano mmoho e matlafatsa sebaka sa kopano ho arolelana malebela le ho aha boitshepo se bataladitswe. Monghadi Teboho Mokgwane o buile sena ha kwala boikgutso ba matsatsi a mararo wa basebetsi moo a itseng kopano ya sehlopha e matlafatsa dikamano le tshebedisano e boele e fane ka monyetla wa ho arolelana mahlale le ditsebo. Monghadi Mokgwane a boela a re ka moralo wa tshebetso wa 2022-2026, ba fihletse dikatleho tse kenyeletsang kgao ya tsela ya Mpiti Sehlabathebe le ya monontsha Rakabehi, mabone a tseleng a fetang 2,600 diterekeng tsa Maseru, Mafeteng, Thabatseka le Bothabothehi hara tse ding. A phethela ka hore moralo wa tshebetso o motjha wa 2026-2031 o kenyeletsa meralo ya bohlokwa jwalo ka ho ntlafatsa boemo ba ditsela, tshebetso ka hare ho setsi le ho tsosolosa morolo wa basebetsi. Ditaba di fella mona, mamela tse ding tse tlang ho qala letsatsi ha hora e le ya botshelela.
2: Ya, o dule jwalo ke metsotso e mekae banna e tsheletseng fela hantle ka morao hora ena ya borobong. Re ke le boi jwalo mphasa kinela motho a hamara ka be ipirentse nala e ile go tshwara mane o tla ho renyane ya bobusupa o tla jwalo. I get here lo wena o tla fika mona ho renya borobong ha etsa jwalo ke ha tswa le makene le ting a le ba maraka be ipirentse nala le ba jwalo le motsedisi maka ya chakela le yena ka tsela e tshwanang le ho tshwara mona nate ka dia ke a gola o tlile a tsa malo wena o tla bo renyane ya bo tshelela ya bo supa le ya borobong le yena ha etsa jina ba phuta dikola tsa go tsa bona ah ba busetsa dikoto mabalong e ba re e ka sotho thethana ha e sale thuto e kgolo mafitwane a ka imela dipilisa le yena ha e tsawalo wa tswa wa tsamae ge ke tse tsena fela ke tsebe hore ke kene le nane molane la bolimo ba rona na le bitswa ka ke le ganyang pese ke re ke motlokwa ka seboko ke motho wa makogo wa mogala ka wa sebidi wa se ana se gaule motonosi banna se ya gawa sa tlala le gogoba le motho o sa tlajwang ha motho le futa le ntse leng ga le thutubolomane le rephu ba botlokwa ba e bua magapetla ke batho ba kgolwa le dipudi maweng buswa jwalo mane gata mabelete morena thapelo ke ena ya ntseyang pekile leitlho empa he morena wa ka setlhogo ke morena ntse a qeto sekonyela ke re ke mamarerile wa dikonyela solane se maiphoipo ge mankokwa ba gammangwane le sie motlhong mo goba mongatha ba o fitlhile moqhesha ke namane ntle molala ya gae ra ile nkokoto sefubeng a ba a tsamaya go tlhola mogalagadi banna a tsamaya go tlhola jwalo a ya lethota mme re tlo kena lenaneong la boleng ba gone ha jwale le ntate maloka phamose re tlo bua ka taba e bitswang go kafola empa he re ke etse tsena fela nke ke utlwa gona banna e ka ba taba ntse di le thekeng la tshwana kapa o fetule maofana.

0: ne de sale ba ge ngwana o llela seko o batla go itsa le hona o batla ha batla bommae o batla bontatae sentse ke na le ntate Maloka Phamose ke tišhege kapa ke mosui jwale ka jeno naneng lena la boleng ba gone re tlo bua ka taba ena e bitswang ya go kafola ga ke tsebena ka mantswe a mang ebe lona le e bitsa jwang ntate Phamose
1: mtlakwa
0: hai e sale le siyantho sela tsa ga ke tsebena la e ba e ne e le mafia ke tsebena e bewele e se le foya jwang
1: a ntatasa tlasitse selana o dinga tlasitse a sa ka ritela tinyana
0: ena ntate Phamose
1: tlempe tsheka ka wena mogolo wa ka ke dumedise basotho ke boke dikgomo go bona ka ntle le ka gona ga gotlhe mo baleng teng ntho e ke ithutileng yona mogolo wa ka ke gore lenaneo lena ka baka la go ikgetha ga lona se le memme batho ba bangata golo gona bo tshabeyang ka ntle le ka gona gobane ke ithutile gore ba se ba sebedisa lona go etsanamo ditabeng tseo baneng tse di ba kgwayakgwaya ba lokela go phethemeng ya meetlo o ipotsa gona e ne e tsiwa jwang mme o tsebe go he ga e le ka nako ena ntate ke bona ga ba etse phoso ba gopola le bo etse gape ntate lenaneo lena le fetile titšhege go bana ba dikolo gologolo ba thuto e phahameng gobane ke tlhokometse gore ditaba tsena ke tse dingwe tsa lenaneo thuto la bona mme e bo etse gape tabahe lenaneo lena ntate ke le gore kopa maqheku le maqhekwana gore ke sethala sa gore letlotlo lena ba re siele lona lenaneng lena ka gobane jale dintho tsena ga di etse ka go tshwana malotin le mabalane bophirima le botšhabela mme e ntse le gona gore e re ga re beile taba mona motho ana a ka etlele ka sa gagabo e le gore re tle re tsebe go bopa taba e toma ntate ya gore re tsebe go kwana ga ba etsa jena mona ba etsa jena ba bangwe ba etsa jena taba eno ntate ka re thusa gore ge tle re bope moloko o tla ngwa ka moso o tsebang seabo bona ka o tlhobiwa letlhae kere ke Maloka Phamose wa nage ya Mahlakwana le re bie mono tlhotsa mo dibedi motseng ga e so ntate mpesi sekontiri se matha ka ga motse ga se fela-fela le ngwana le se ya gasang a ka o tataisa ga ntate Phamose keno mme ntate ke tlhobiwa letlhae o ntumelele gore be ke a ke dumedisitse ntate
0: eya ntate Phamose
1: ga
0: re kena tabeng ke ena jwalo ka wa tsa o ya leditse antle gore le maqhekwana jwale ba mamele ba tshwanele ba sie ba re tshwelletse
1: ekena banana lena ke la batšha lena ba fue ba kope difono mono go ditlolong one jwale ba kena mona ba re gute taba tsena kgetle re sale le tsona ge di guta moloko o tla
0: ee ba ba jwetse tlolo tseno gore ntobeletse mona ntobeletse eno mo go tsena
1: ke go ke bana ke go ke bana ge ke jwetse bana ba nana se ke ona ntho re ba se ba ba le qentate go ka kena le bona tate mpesi ba so

0: ke batho ba dineo tse kgethehileng tsa bona. Ba ile ba phela nakong eo taba ya teatsano, taetsano, kapo phetisetsano ya molaetsa e ne e le thata haholo. Molaetsa o no rahwa ka lengusa. Le tla tloha sebakeng se seng le jere thomo e lefuweng ka molomo wa molomo. Go tloha sebakeng se sengwe ya go se seng. E ka ba morumo yo o ya ka maoto, kapo o tla ya ka letse la e se le pitse kapo eng fela. Taetsano e nngwe ntateng Pesi le momamedi ya Basotho e ne le ya gore mo e bang dibaka di a rwana haholo, go ne go dumelelanwa ke marena gore na molaetsa o tla feta jwang gore morena e mong a fetise ditaba go morena e mong. Gara mawa a taetsano a mantateng Pesi le momamedi e ne le mosi. Go thwe taba o fokoga mosi ga o ne besiwe ntate. Morena ya mona a Thaba Bosiu o na ka tseba gona a qeme mane go thweng, o na ka tseba gona a bege ya mane na go thweng, a bege ya le gona a go gotetsa ona o tla feta go ba kolonyama mane o feta jwale go fokoa ka mosi fela. Gobane jele batho ba kgale e ne le batho bao banna ba dulang ba katike dikgogo tsa motse, banna ba dula ba dutse qhweng go di sa tse ntseng di etsagala. Mme taba e ne ya mosi ya fokoa e ne e na le molaetsa yo o bolelang. Morena wa Thaba Bosiu yana ka go bona ka letlhako go lena la begea ga go mamangosa a na tla teana le a yane tseleng. E be molaetsa o so feta ka pelenyana bana ba gutlwa ona mona bana ba gutlwa ona mono go fanana molaetsa. Le ga o le jalo go ne go na le mo ntateng Pesi bang jalo go ba thata go molaetsa o fete.
1: Empa ha pele re fetela bothateng e le gore ga mosi o ne o fokoa ka nkena ka mane eno a o ka nkena o santse a goma bana go e bana mosi o a fokoa mane potlakang le
0: kwagosiwa bua ga o solo tsena kgosi wa bua
1: le bane batla ba potlakile ene jale batla kopana tseleng
0: ebe
1: jbane eletsana melaetsa ua le bana ba gokela ka nkena ba idotlhalosa le bane ba gokela kwana gore molaetsa o feting.
0: Le ba ne ba ya mabakeng ba tshwaga-tshwaganyenyane ba utlwa ona taba kgolo ke efeng e se ka ba matlha ope badi ga ba atla jwale ya baga ona re phethile mabaka ga sa ka ga utlwa gona taba ena e ne reng ya mokae. Mme taba eno tate e ne le mofuta wa taetsano o mongwe wa Basotho. Jwale gere taba eno e re fitlhisitse mona mo re teng e re bopile ge setšhaba ka jeno. O ne o tla bokwe ka nako nngwe ga o gongwa tšhatšha e nentšha e re ga e batla go gogolo ko tho ngwanaka lefuga la ngwana ke go gongwa e le ngwana e ba batla go gola a be motelele e be mothogadi o tlame a dumele a rongwe kobane teteng Pesi go gongwa fene le tabetha go ne o sa gongwe dibakeng tse gaufinyana ga o ne le mokgotlo mono o ne o tla tho ngwanaka bo e sa bosutu batla o ntlele o tle mona bothabotheng. Nagana o tloa ntokeng o theoele mona bothabothe toropo mona o tlo gatlhametsa motswala o moo a ukwana go thotho mona ga o tsato ka otlo o tla tswa ka galo leno la matlhasela ga o tswa ka matlhasela mmoteng galo la dithunye ke lena o se theoela mmoteng ga o theoela mmoteng bothabothe ke bona mona mo teng e ne le taba tseo dikoloi di leng seo le English mme motho o na tshepa maoto wa gae mme motho o na ke a gana go gongwa le ba banyenyane ne ba gongwa ka polelo e reng lefura la ngwana ke go gongwa ke taba ya teetsang pele go ne o na le mo molaetsa o ne o tlameya go feteng ka Pesi fela bela ka sa tsebe na mang a molaetsa eno o go kae. Go na le ditaba tse o re batlang motho yono a tle mona pele motho o ne a ge tsebe na o go kaa ge a tseba mokampesi sale a tsamaya ge a šhaka yole ka bophelo pele mabaka ke ana e tsalang ga e mona a sokang ga gutle a tle
1: mona
0: a be teng ga ge tsebe na ge molaetsa ka mang ga ge tsebe na ge etsa jang fela bua le ditaba tsena tse mona di a mo tlhoka. Mme ditaba tsena tse mona tse fedi le mona ga di ka ke tsa etsagala jwang kapo jwang a le seo.

0: thata di ne se bothata taba e ne se phagela go basotho ya bobedi ke ya gore bokakalope bo ne bo ntse bo ba teng ba banna ntate Mpesi e re ga ile ya go ya mosebetsing kapa o ya kae e o sa tshwaswa ke methepa e be jala ga a sa gokela gae e be jela mosadi e sale a lebelela a beya letsoo phatleng monna ke ga ke fitlhe le bana mona le bona ba se ba tlogetse ba sale ba tlhoma mmabona dipotso mona ntata bona ba ba mone o fitlha jalo jalo jalo jalo tabena ntate e ne le tabo e teng basothong le ga o le jalo go ne o sena phagela go basotho go ne o na le tsela yoo ena motho yane yo o re sa tse ona o tshwaswiwe kae ga tla mo bitsa ge le mo ka o kgafolo ba bangwe ga ke sa batla ba go ko kgafolela fela ko o kgafole basotho ba na le ntho ena ya gore mosadi a tswela ka thoko go motse mono a le nthonyananyana ka letsong ka mona wela a e bue a bue a bue molaetsa o yang go yane yeo ge sa tseo mo a teng o tla ya ka letlhakogong leo a belaelang gore e ka nna bao ka botšhabela ka mona kapo ka bophirima kapo ka kae jalebe o butswela ka letsong ka mona a isa gona nqa yane mo a teng jala moeletse tate Mpesi bo e sa kapo ga ka swalo motho o le ka go tha kena mo
1: kapo matsatsinyana ka mogamoo
0: matsatsi go sane kapo matsatsinyana ka mogamono fela go kgaka kgafo o tla fitlha
1: o kgafola ka phoswana ke dithebele
0: batsoba ntate ke ga ke tsegabo basotho ba tlatse ga ke tsegabo basotho ba tlatse gore ba be pele mongwe o bo ntate ga o bona re diile gore bue tabena tsele kobane basotho ba epatapata jena gorena o boetsiwa buang la o ka bona motho yone mone o tla ukwa o gale boelo jeneka o botsa dipotso gona mme a nyeng tsa etsa mone gantsa foka la a sa batla bokgantsisa o chaise mosemane le tseleng ga ano moeletsa mosadi ya mosotho o tla kgafola e tla ka moka metsotswananyana ga o sheba ka nkano mane o tla bona go tlhoke ana ge twaitwai e theola tlase tla ga o tla bona sa nyelwang
1: o tsebe ke ne ke lekile gore ke batlabatla bo magengonyana ba seng ba ka be ke ba tsebang jale mpa ka seka ka ba fumana ga ke tsebena be ba teng ne ke batla gore e tle ga o tata o etsa jalo ba ke ba ka tlhalosetse tšhene ge ke rage ba utulle
0: sephirise
1: ee fela ko gona go ne ko etswa jang yona tabone empa ge ka gore ba ntse ba mametse ba tla nne
0: batuseeyandane ko bana ge bua tabena tsenang tate re nanong le ena boleng ba rona go bana gere ge na le batswadi ba bangata ba tsietsing bana e sa le ba tsamaya ba go ba yo kopa mesebetsi ba bangwe tla bona ebile se ba tlhaisitswe le boteng la sepole sa mona go tho go kopa go batliswa nyeo ke enwa mona e sale a go ye o batla mosebetsi o le aforika borwa ga a sa fumaneya le megaleng lelapa se le le tsietsiše ba bangwe ga o ntse o thwe hela basotho ke bona ba bolayane mona batswadi ba bangwe ba thothomela ke tsietsi fela le matlhomola malapeng mona ba bangwe ba batswadi ba sebile ba tetse ba se bankile ka bao ga ba sa e sa le batho ba s phelang tabeno ga entšha ntate Mpesi le mo mamedi ke tabe e sale e ba teng dilemong tsana tsa gale mo o bileng teng go ne o sobele fonofono e ne e sa le diposo jalo fumana go motho a teng ga a na le lengwelo laga a na le lebokose la poso le mo a ileng teng ga se abo a ke ke a thola mangwelo ga bobebe kele ke ka ona basotho ba ne ba na le mokgwa ona wa taetsano wa go kgafola mme ga re tshotsenang tata ge bua le bona basotho bano ba o rereng bosing bona ga ba mametse lenameo le na la boleng ba rona ke se ba na le ba bo bona ba e saleng ba nyamela fela bao ba ntse ba phela kapo ba sa utlwe pii e reng ga ba sa phela mme ba bangwe godilemo ntate motho e sale aya ga ka sa tsebana o ntse a phela kapo jwa mme maemong a kangana e ntse ka tlhalosa ntate Mpesi basotho ne ba kgafola motho o tla rotha mona kena jele ka re tšholo e ka nna ba dibakeng ka go fapana e etswa ka tsela tse sa tshwaneng ge itse tabena boleng ba rona

0: ke yona go bue tla re thusa gore ge e bokeletse ka ditshobotsi tsa yona kaofela ga bana le tshobotsi tse tsengata tsa lebetse go fitlhelela ge bopile taba e tla fetoga boleng ba rona ge le setšhaba eyanda mme e ba motho eno le ena mono mo a teng tate pese o tla etsalelwa ke dintho tse a utlwang gore tsena la o ka bathe ke tlhoka ke o gata mabala gae go tla ba le lenyokonyane fela le a tla letsosa mono mo a teng a ga ke a gae otho ela o se etsala kua mona ga e ka gantse ka gantle mono a ke a tsamaya ke a gae
1: ba keteletse ba re gae motho a thole pelo ue jene motho ene a sa le tsena e tlileko
0: kenda moya ga bo ga tv ke mane mo o tla fumana gantse ge ge bana wa tsamagampesi bana na motho o domogampesi a ba sa tla mono e bana wa ga golola ge ntse ge bua ka wena e tla mona taba eno e tla o bolelelang tatempesi gore go na le tsebe e nngwe ke sa tsebe na ke yang yo modimo o bopileng batho ka yona e tla ga o ntse o utswa ka nako o tla ko mosotho wa go ga ditlhatlhwana ditsebe tsena go na le batho ba ntse ba bua ka nna ke moare ga matswana a hlohlona ka mona go na le motho a tlampha tšhelete ake basotho se ba tseba go na le mokgwa wa taetsano o fitlhang go batho ba babedi le ga bao ba sa bonane le ga bao ba se sebakeng se le seng mme yona taba eno ke yona e mona e bitswang e ne e tsa go kgafola e be taba e bobebe e be taba e
1: ke bobe
0: ke bobe
1: yalo bo bo ntwe mo mamedi re na le mo shuma mabedi a metse tsiletseng fela ka nqane o hora ya re shumile motho mo wa bona ye ya matso e batho ba bang bana lo hontse ha khona wena o matswana le bele sa thutse ye no yo le se kina le bonnete bo feletse mba yo ha le na le lutuna le ka ba botsikinya e
0: yanda
1: tshelete lo ke tlo etola gona ke tlo wa ke tlo fuwa ke mang fela ho na le o tla ke ha ka bona le tsiadi jwang ka pa go ngi tlo tswa tshele
0: e ba e molatela o kwa go ba ntse ba bua ka nna jele taba eno gape ya go kgafola e ka motlela ka ditogo go ka ba le togo e utlwang a bitswa gae kapo yo o thweng a o etsa eng eng gae ba ne ga a fitlha gae utlwa ge batsa e ga fitlha e fumana go tsietse iteng ya go tsena ke itlela fela ka ukwa ka ukwa tlhe o se ke sena bogoko matsatsi ana ka ukwa tlhe ke tlhobaela ka gatšhe go tlame go be go tlame e be go na le ntho e e tsagalang gae wa tsa ga fitlha ya fumana e tlileng go na le ntho e tsa ge ne re sa tsebe mo ateng go se o le dilemo a le seyo mme taba eno tata kgafola e ne e sebeletsa basotho e ne ba mokgwa mongwe a taetsano eno e motlholo eno e kekeng ya tlhaloswang tate le ka boga matlhale bana ba di-science ba rona empa go basotho e ne le mokgwa o sebetsang ke mane mo tlato beng manyeo ko go a fitlha mo go ntse go nagana ke maobane fela ga ntse re bua ka wena ke go seng ona ga ntse re bua ka wena wa ba wa fitlha ke eng e etsang motho o ga o bua ka ena a fitlha ntatenteng ke yona ntho ne gereng ge basotho ba ne ba na le ona mokgono wa taetsano o motho a ne a sa nyametse nako e telele wela a sa gotle moo motho a na itse ga ke tla gagampa motshege fela ke tla oroa ke gotlhe ga re bona e ka go tla letsatsi le tla dikela fela mogalelapa o tla meeme ka thokwana mono a kgafole yaane a gotle ga a sa kgafoleng kate o tlo a tshwaswa kwana ke methepa ebe ga a sa gotlile yone o tlamey a kgafole a tse bo go tla ga e mona mme tabeno
1: tatebaantse ke badisa mona motho o moge hela monna le ga ba o se o na le motho ga o latlhileng ono e sa le o ntse wa e le legako la pelo ya gago o ne o kgafola o mo bitse ka lebitso o shebe go rona mega o jena ye ka monyako o eme monyako wele wa komakoma wa komakoma ga kata wa bodua o tla bona gakake
0: ke tshwojenatate yona ntho ne o e etsang eo go na le ntho o le ena a tla kua sa o letsetse kapa sa a fitlha gae wa tsene go o nang le motho modimo ebe o le ha ona ha no mokhafu ha ona ha no o mokhafu ntate bo tla go thakela ba ke tsalo o ka ba bulela ntle mpetsi ba ke ba re tsa ba sotho bona
1: ka ba ka hlahlelle le bona mamedi
0: ba ka hlahlelle le bona ntate
1: +26659933 ke nomoro tsa mohara tse o ka kenang ka tsona le wena o go o tshwaele tabeng tsena tsentse go ditshotla ntate phamotse tabeng ena ya o ka folo gona e ka ba wena o etse ba bua ha se taba e ditlhogo e gore na ga ne le ka fola motlhomong le lona bo magegang kwa gona tšhelao ke sengwa go etsa gona o kopanya eng leng bo mo ratisa bo eng bo gopola gae e fela empa ya bona o le mosotho taba e ya go ka fola na wa e tseba e kere ga o ntse ga ntse le bua ka motho ka nako nngwe ebe o sa gata kena motlhomong go bo etsagetsediwang motho e sale a nyamela di le molemo kapo dikgwedikgwedi kapo etlile di le molemo ba bogolo ba bona ke ba andileng nomogo dipedi a nomogo engwe +26659933 ke nomogo o ka kenang ka yona o ko go bitsena wena o ka fola kapa ga motho a nyametse le mo bitsa jwang
0: ga ntse go emetsena le petho ka tshwa mo mamedi a kene
1: ke tla tshwa sa kene mamedi se ntse ke buletse ga o le bua
0: gena le bana tate mpesi mona bao a tsa kwa fela ntate wa goteng ntate wa go kae ntate wa goteng ntate wa go kae wele bana ba mona ma teng ga ba mofe monyetla gore motlhomo a tsebana leo ntatang a mamele na go thomo na tsebo tsa mokhafole ntata a tsebo go tla tse o kopana le ngwana ngwana a tsebo go gola a tseba ntatage go na le bana bo tla fumana sabile ga mme o ne a teana le ntate mme a sebetsa kaekae ntate a le kaekae go ne go thoya bo ntate ke go kaekae batho ba ba ngata ntho ona ba ikosising ntate mpesi go go ngwana ga golo le motona ke letlhaba ntate gore o ntse o thwe ntate o a phela fela a sa mo tsebe ebe jela ga batla go tseba ntate o thona oa e batla yona totio eo ganneng etsa jejejeje wa lebesa ge kenya ngwana diqabang tsa ona ge le batswadi seo ngwane eno wena a na swebile kelelo le tlhaloganyo ga di etsang
1: e ka re keno ntate phamotse ge ke moutlwe a bonna keno a gaoa jale le ena ee nta ke tla belwa ke morata gape mamedi kgutla o kene gape o thopile tswela pele ntate phamotse
0: ngwana ntate a ka tlwela batswadi ga a tsebile lebitso la ntate a koma-kome taba tsa gae a budule o tla bona ntate kapo lapa labo le tla gata mona le kena o tlo bua ditaba tsa gae tsa ngwana eng o na le ba bangwe ba basadi ntate be sale ba latlhwa ke ba lekane ba bona ba ba fia gagafa le bana o lekile o botsa batho ga ntse le tsa magauke moo ga le se bone sephete ga le se bone semanyane moo ga le se bone ga o se beng ko o tswa le neng a ntate lanao la boleng ba rona le ga a se ka nna
1: botsabake e ntatephamotsemamedidumele ntate ntate se kwa boto ka katse ka moo
2: kaletamo
1: ntate
2: a oto ga otile jelo fifa
1: ntate
2: e ntate ntate jele ke gafa gaole nna mo ntate magoapamotse a reng a buang ka thuta ya o kgafola eke gona nnate malokana ntate phamotse na bana a ka tlhaselela tasi eo
1: se ka kena ka letamong he o ne o a ka le tlhatlhelela eng
2: ne ke gana a ka tlhaselela tasi eo thuta eo e netegekaa ka folang mele ga bita motho a nto o tlaga bane ba dieta mme ba dieta bana le tumelo dimme ebile di ba sebeletsa
0: ano ta
2: ntate.

0: Gatle mo dikeng ga bo ka o ta ka mona.
1: Ntate Gatle.
0: Ya ka nnete ke tsare tsa taba eno le nnete ga e kona. La nnete ke tlo tsa se no ke na le mmalo mme mo la sala se ba tla se mona ntse ke tsoga ba mo kwetse lo go ba hai bo nne ka o fela le bo nwa to fela. Ke batho ba sa hai le ntloko taba e.
1: Mhm. Oh, Ntate.
2: Tsogwa.
1: Eh, ke ntate Sihlu.
2: Ntate Sihlu a se ke khubelo.
1: Ah, ntate Sihlu wena o ka nna re thusa wena ntate Sihlu. Ntate Sihlu.
2: Ah, wa ke se bona ku kwa ntate Mpisi.
1: Ntate.
2: A ke tsebe lo ra mara a ke tsogwe ke mara ke ka fela mono.
1: Ah, bo ntate. Ka mono ka mogotong ka mono. Kana le dingaka tse go.
2: Yale ne ga ona ke gena ke a di.
1: Zara pele da de tsu.
3: Da le tsu.
2: Ke no ine tsa hala. Na go nya pele. Ha na go ali ha isa isa hala, ha di tsebe na ho bane. Kapa ba suthu le bona ba thata go patala go bane ne mo ya na ye go patala go du se di le mo di wa go di ha ya go tswa fela o padi di ri go mo ya le ha ba le thata go patala ba se ba etsa ona a se di ja fela ha o le thata go patala o tla o fa go ke ke mo dira go ha do go mo fa go ya le go ya go ya le go a ka ba go se a go ka mo tima ke go lo patala ha nyenya
1: o va o re nga ya ho jana o va o re nga ya ho jana
2: e a o patala ka tura e lo go ya le ha e khotso fa tsenga ka ntate ha ke o se tsena o tla o fa mogiana lo tla o fa mogiana jwa le na o batla o patala ha nyanya ya le o tla o laela ho ga tsa tsile jaba wena o e tsela ka le o wa le le ku mo o yo go mo dina a tle kwa a do ya na o sa tsa tsi mo e lo ku a tla go go wa a e na tsile nya a le di Wale tiri. Ha o no re bua ntini. Ke di le ba soto he. Na ga dire di se di tse ba ntini. Ari sa etsi, ba ntse di etsi. Wale ka go tlwa, bana ba se di tswa dina. Motho a sa le ting, una tla laela motho ena mo fike mo diana go motho a le ting, ha se. Ke le mo amwele. Na ho ka tso. Ke mo amwele la ho ka ba phofolonya na ba timmuno madi a tsholotsoloa. E ya le mo amwele mo uno. Ke bo ntseta abo. Le za mo bitso ha e bola tie ke go.
1: Oh.
2: Le a mo amwele le mo bitso ha ke khalenya la o so u fiko. Ha go o zuma se u gane le la
1: Hmm. Le na wa thaba go hibana ke a mo ile ile.
2: Eh o ke a mo

0: Ya se le va a uno son sola, hola, alu, hola, ya no hay que de ti. Haz si le mutí.
1: Qué van.
0: Ugate, yo soy Isamael.
1: Uno quiere la de su.
0: Thank you, Dad.
1: Hey, de tu vamos a comer, que me lo pagamos. Si no, voy a quitar más a poner la chava. Y monja, ha, fija. E re tande re mola
2: ha ga ha re tsana ka tsa monta donta te ka ga tse tsana ba tla thuka
1: ke nda diskobo
2: ja le skobo da bena ya ho ka fola nda te ke tawe o gegeng ya e tshuwa ke re ba bang e hle ba komela le bitso le nna e fela ba bua le ena bole ka ka ke no mona pele ya bona ntsa mametse ba bang ha ba bua le fatshe wa hla hweletsa hweletse a butswe le hona kwana mo anana weno nga yo anana ngeno o ka teng ha ba o gauteng mosotho ka bulu a shebile ka ntwe wa bona ke ka ke sa jena ka e yanda ba le motho no ka para mathi a tle mona a tle hai ka nako mo bo fumana a tle a di thoto ka ofela a tle a sa tle ha ya ga tshe tle ke tle hai ne re bona ka nda te so a tshoka go bidu ba bang ba embe ba ha ba lekile ba hlotse be ba ba yeho ho ngaka re e ba thuse ka hore motho o na bitswe a khutlela hae ke mo bua le re tla kha fola bo le se re se bitsa di tabere mmh o motho o a khutlela hae ke mona monda de swa bi janga ga pesa ka hore ha se a le teng he ho ga tla fumana go wa moelile ha re hle re monna ha le teng re le bua ha ile mona ba di mo ba bontsi tsa ho khutlile ha ke re ba le bua mona ko itse ngo mona o le bua ba fatshe mme mo khoma ka tla ba bitse ba di mo ba tlokweng bo nye o bo le dingwana bo ma ke nenwa ka nete ke teng mo nke da
1: mamari ere ke onke mamari khoso
3: era mo tloko le ntate maloka
1: ntate
3: ntse re ipiletse jwa
1: ka nnete re sa phetse re ka utlwa wena ntate
3: re ipiletse ke ntate mogale ne takatsho ke raneng a ga mogope
1: ntate
3: mogaka se ke raneng a ga mogope
1: ntate pa motse o mo utlwile
2: o tlakile ha bua sebaka o dikalaneng ga mogope ha bua le bitso o na
1: nyametse
3: ntate mogwenene
1: ntate mogwenene tanki ntate
3: ntate a e bontate taba ena e file e ntse e sebetsa go bontsha gore e ntse e sebetsa sedidi ha batlhaba le se di sa sebetse fela letolo le ntse le bolaya batho nabae batho ba ntse ba gangwa le ke thokolosi yana ibale e le gore ha hona ho fetuile empa batho bona ka bo bona gore diphedise ha a ka qala a bolaya ya ba ha ditlhatse a tsebe gore sele ha dibobareite dibobadie ha e saleng a ka e se e le molomo ke yona ntho e tsagala gore e betaba tseno le ha motho ha tle ha ehlile tsona ke ntho e teng tsagalang
1: wa di ja tsela eno ka modise ba ka teng empa e ntate mphonene eno ye ya o ka fola ya o bitsa batho ha ba le siko go jwalo jwalo na o ke taba o etse bang o etse ba e sebetsa jwa na hona le o ka reng hela tsela o ke se ba bitsa motho ka le bitso nye o na nyametse ya ba getsa tjena o a fi
3: motho wa bitswa hantle abatle ha ya to fihla o tloa mona yena o re tiletswa kelelwa di le bona ba ha go ba tsama ba tla ho yena wa ya ha ke tsona taba tse tsa ha rantse ne ke le motho wa tswa a ba du ntla ha e mona kana go nngwe go sebeditse ka tsela tse di le tibile go feta yena ya o ka go
1: Mhm.
3: E wa ne ha motho ka motabanya le batho ba di jande bona mane. Ba batho ba motho ka ofela ba se ba sa mmate.

0: Mutino ta ta ke na ta se ba na. Ke se re re ne di ka ba se ba ga ke a le bo.
1: Ya le bo de go re. Bai. Ma mbere re dira go re shumile na le metso e mikae. E mhlano. Ga ho re nyane ya le shume. Le wena go dumeletse go ka kena. Di tamitsena bona wena e ka ba o tseba ka tsela ya mofuta o feng ka bo go hontso thweng. Nomoro ke +266 599 3. Ke yone o ka kenang ka yena wa ka wa tshwaela. Mame re dumele.
2: Go tswa ntate.
1: Kapo ke mme?
2: Ke nkgono. Nkgono Manthabiseng ka Losubeng.
1: Nkgono Manthabiseng.
2: Ke tseba hantle motho a neng a o tseba mokeyana onono wa o kgafola a bitsa motho a le gole. Fela jale sekgolo sa batho bao bagale ga ka ba ba bona jale se le mofu motho enono jale a sia letho
1: e le go na le nako e le go nona le batho ba e sa le ba nyamela jale be ba go akgafolwa wa go
2: ke wa akgafolwa ga o kgafolwe
1: go akgafolwa
2: motlokwa
1: ee
2: ena wa bitswa ntle o dulelwa moriana ono wa ntle letsong wa bitswa le ole ga ka ba ruta le a le mo mbaneng ba gae ba le lesome ga ka ba ruta le a le mo
3: o ne o botsa ntate phamosi
4: ntate ke yona o ne a tlhia le motla ka o kgafolana one a tlhie ba tshetswa ke batho ya o nnye o nnye o tla gata kena mo
2: Ee, ntate e ne le jalo.
1: Ga le bankgoo wa bona tabane re itseng ditlogolo di tobeletse bonkgono difonofono ba tseba gore ba go thusa mme re leboa gore nkgono Manthabiseng ntate se kwa boto ntate
2: ekere kanedi ntate maloko a taba tse a tse a naga tsa ditaba tse monate empa ke ka fela ka o motho ya senda dempe si ata o fet mabaka a ne tsa bua wa le go ntse go e tsena nda di ka nne ke tsema le a hore le genya a nna le go hula ka a le le tshini di le di siko motho o la o ke tedi go sa tla o ya di ga di a le hore nna le mo o tla la go mo tsi le a ka tswa go ene go phatse tswa se tiba le tedi ke le a ra le ke sa mo ke mo ma ke e o nta wa e ha o di anta anta ke pisa o tan tsi le ra la go ga la la go le ke ka nne de ma lu ka ona je ka re ya bua nja o se wa se ha mo tsa re tembe ja a se ka si e no ke sa la nda dente
1: era na da skwa botu nda de ba mo se o tlhoro se sa lang ha ke rumela tse ba le thupe eno nna jembe
2: a ha ga di tlo la o la la la ya ha ga di ma ba
1: A
2: ndade le bua mamwa ka jazz na ya da den pesi. On dia da zele ya ho no ma la do ndia e muna e ba jena mamwa ka jana tete. Kuna de muza ba. Kale jere da den zuwa gana e muya wa ka ndo e la le ku ndo ndo ndo. Mu do o ba e da mamwa ka ndo ndo ndo ko u le ma.
1: Ko ho ra ke ndo ndo ndo. Moriana o wa gantse tswa ntate se kobotoo moriana o gana le ntate se tloa ga o gana o gantsane ba mo bebetela go feta ba ga
4: yapele ba mobebetelaopeaeboea
1: maberedumele
0: hallo ntate
1: go tswa ntate ke ntate mamo kae
0: ke ntate sebolai mona ka tlhagolwane tshwaro
1: ntate sebolai
0: ntate o ntsa batho ntle le bametsi ntle le ono wa o tshafola one go ne o etswa moriana e le o fuwa go ka mokoko e tse bang molose e be ntse lala go eno gaela mama e le o tshelwa ka basekomo moriana o nalo o tsenywa go eno wa mokoko ka mone makgetlo a magago ntse o bua keta e ntshwa ka festere mote ga ntse lela fela e tla bitsa motho eno o tlata
4: ke motlatsa lagata ka ditsebeng ka mona.

0: ntate sebolai ya kere.
1: Ee ntate.
0: Ke batla go phethela taba eno ya hae mono mabukeng ka yona. Ka le mokuku. Sa sa hlalosa na wang a o hlokala le gona a ka hlalosa ke mokuku o jwang. Ka le motho yo a jalo ha a fihlile wa rona moetsi. Ka le re a o hlaba mokuku ona masala ha a fihlile fela re a o hlaba. A ke mokuku. A ke mokuku ola motho ena ha a tla go fiela kwala mae.
2: 5782
1: 63 93
2: 63 93 63 93

0: 93, galé wo am
1: bro. 5-3.
0: Bokay?
1: 5-3.
0: Oh, 5-3. Oho.
1: 5-3.
0: Bon cool. Galé wo.
2: Ka futhong ka mong.
1: Ndabe.
2: Galé wo ka futhong ka mong.
1: Eh, ntate.
0: Galé wo cool. Ay ba. Mamer, ho ke le shume mpe ya re nna ha go tswela pele ndi di pomose e ho go tsena ho ho bona go le go bona ho sebetsa go a
2: eh ya ndar ke mana mo ke de ka ho wena tabe engwe ge ke jenga ga batla go sebetsa ka yona go re batla tlhaloso e tshwana le ndi ga tla lo ba sosotho
0: mhm
2: ho bana go le e re ntse re sebetsa taba ele ngwe ba bang ke hla ba khomo bona molaleng ba bang ba idea fatse ba e tsela ka bona gore bola ile kgomena fela ga ga e tshebetsa ka tsebe e tshwana fela e pele yona go go be re tlhabile kgomo mona mme ke thabile
0: go bona ka e monkeno a santse le mamme re dumela
3: nda di monkeng go bona ka mona ka taba tse
0: nda di kgwa ba
3: hantle mo ke ya no no bua nka o jalo Ogalo fela go ha le nako le nako ha o go le tsa motho ha mo khafula wa maleleka o khane o fa se go yene sutu mo tswake ka re ndoze re tswa ke mane se fateng ka thole fu ha go mo go go laga mo tsiaga ke nako a tsini ya mane male ngwana teng a utlwa ga se kwana tsa batlu
0: o mokukwena o fa sa sfate
3: e o fa le fa de mona o le o fa se ba go kana go langana kwa mokuku ha o la ha ga mo tsia ga ke go mokuku o se bona go lang ka yona
0: mhm
3: e ba go go go go ke na go go botseng ha ba la ke re tla ka mpeng ka ma utlwa ke go botsi se wa Jwale bo ntate, ha o bua ka bo ntate a tsebang thupa. O di ba go ruta mana wa o re re tla senya moriana, ke go na ba, batho ba ka thego, go tlo o senya re tlo ba palla o re, ke ntho ena ba sa go rutiwe. Ke ntate monikeng go bana ka taba tsa ka ja le bo.
0: Ja le bo ntate.
2: Ka le ba mokwena.
0: Nna, ee ntate monikeng.
2: Hey, ndada mo dikeng ka kgola ndate o kena ba mamedi se ba itisitse ndate go a khafolwa gore motho a tsebe go tla ba netsela tsa go bitsa motho ge ithutile go le go di pedi ka body tlhago
0: ka body tlhago fukule ka se di tlhago ka jeno
2: e ke ntata mme maikemisetso a tsona e tsele taba e leng o fela le go yo a bo gona khotsweng a khutlela hae mme ke mana mo kitseng taba ya rona go ananela gore bana ba etsa ka go bitsa motho le ka lebitso ba butswela ka letsong ka mona ba moheletsa ka futhong ka mona ga re dubadubala ntho ka letsong ka mona re nke tlhaka la noka nako ge butswelang re butswela ka tlhaka lena la noka le nna ga re dubela ntho ka mona ka swana ka mona re ne re fehla re bitse motho ya ha ga tshela moriana mona go tswa ke le pone go ena e ja ga ke qeta go ja fela pone eno ga tshela moriana mo ka ba sekomo re tsena ka tlhomo se o etsa mokukono tswa ka fester da de go bana ka mano ha go mokukono tswa ka fester fela o fa sa se fateng wena o no le wa e bona hore ke ditsela tse mmalwa tso ba sotho re ba ne ba di sebetsa taba e nngwe fela o tse mona ndate mpeng ko go bitsa motho go go taetsana e tloe mona ha bo go ona mo e ya motho a ne o re sa tsebe mateng e sa ne le dilemolemo a kgolwa e le nako e telele a sa tle gae mme ba motho eno o tla qetelletse ha kwa rata le ena leng ka ofela ka tsela eo molaetsa ono o tla mo fitlhela ka ona fela qetello ya taba ko gore ga e teng o tla fitlha potso ya mo mamedi ko rena motho o ba nna a tla tlamatseya kapa le jang a ka nnete go na le batswadi ga ke bua le wena tsenela le mpedi ba re la ka tlhamona a tlotsa la ka tlhamona a gobeile bonyane la ka tlhamona sotho setopo sa ge ke sena bonyane
0: ke felanka mmogona le a e le masako a ga e fela
2: eyanta e le gore motho a lafe basotho ba na le maele a ga
0: motho mamedi dumela

0: ate?
1: Aiko, nako hopura ka tama bele te waiti.
0: Eh, yeah, that is true.
1: Aiko, lalu te pe ma jwa.
0: Ah, bo nze re tsaka makwete that is true. Wena u.
1: Ai, lo lalu dura ke ka fela le tsisi se bo kwa ba itwa bale. Ai. Ndade maloka.
2: That is true.
1: Ke batla go re ke go nda tsego go tlo mo ke na o thata holo. O lo ho le ke mame tsi bo koko ba bokane mona. Na ga e mo eng kha ga le di tsere nda ve a 100,000 fatsi. Ke ba mo tsi ba o fofa fofe ke mo shedi ke mona ke bona na o etsa mo etsa nga tsi ba o fofa.
2: So yena.
1: Ke bona fela go batho bana e ntena ba e batla ke ba le bi ma ho etsa jwalo tele tena e ngata ene motho ena a runa ka e beya fela ja le ke bona go banna go thata go jwale banna re se se se se se etsa ntse aiko a shebana fela
0: e moriana
2: ono le le batla bo go lebe bo mongala na ntate o ka ba so be mo shengana mo ka bua kona ka mo betsele
0: ha ga muzi
2: eh bua kwa ma go fa tshelete mo nankena mo
1: ona ona ba na o sa tshel
0: a tlhahlelolo
2: ke le maqai le maqai ya ntse ba tla tlhahlelolo nda yo so mona ga a fana ka tshelete a tlhahlelolo mona ha se ntoka ba ba ithola e
1: a se ntoka ba wetu
2: eh ya ba a ba tla tola mola
1: hala e bona dere na le o le ga u gale zelo hurdi a hulu le ran ta de ba mo ze ai ko na ta de ba lo ga ai ko na ha ba tu ti ti sa ofa ta mo nta
2: ta le wa tla so
0: ai bunda le bunda ya ndadiso na batla u tubugetsa fela go ndadiso go botha ona ntoka ba wa ene wa fela ji
2: eh ho lwa londa
0: ha go lumuke yena bona ihli wa khantsetswa la ba ka la ka ofa ona fela e ke ona ntwa ne o welo o tla o senye he ha ba bona go mo bitsa u lumoleleka lofe
2: lo go tla o tla bitsa ba sele jwa lena sa thutsi batho yo la bitsa ba sele o a bitsa le mo ka ba kuma gele ba batho ba ba muriana no ba o tswa nda ba hlokolo sia holo e ya nda lo re tla bebe motho go kongwa tsho motho na hle o tsietsing o hloka motho na le ka sebele le ka nete nete bela tse bo
0: a ukwela mabaka ha
2: a ukwela mabaka go hle tla bele tsena gele go la ge sebetse motho na a tla ha ke a tlo ba bangata go ba mo nke nda
0: e go ma mer dumel o sa bile o kha bule ke bona ka bula ya bokolla ho loka tsebintsina sa e yanda di phamotse no tswele pela tse di meme
2: gene e yanda de gene re re motho ha bitsu ba no thona le me mele mo iteng e re batlanya ha
0: mhm
2: ka mo bitsa ba no bona so
0: ba ja ke se ke mo fumane ke no mamere dume
3: ntate
0: o o
3: ka ntate
0: go tsa ngkhunu
3: o bua le nkgono malomile mwasi ka mona ka matladi
0: nkgono malomile
3: ee ya ntate ke ne ke eketsa moo tebeng ya moriana wa go o sebetsang ka mokoko gobane go na le motho eo ke mo tsebang hantle ke amanang le yena ya ileng a sebetsa ka ona mokoko a le magoeng jale ga a sa fitlhile o ne a bolela gore go ka na kwena ya ho seng ya lena sa tsebe na no etsa lang kana kwena ya ho seng ha ho o na sa wa ke letswalo ha ka bo 11 go mo tsaya ga nyana nyana a sa wa ke letswalo mantsibia ha di la ta mantsibia di re re tithe a sa wa ke letswalo go fihlala a di la etla hae yale ha di tla hae bona ka pa ko sa tsebe ka panela yene ya ngaka jale ba ne ba sa tlakelwa hantle batho bana ba mosebetsang ya ba ba tlwetse mokokone ya ba o hlajwa ke yena mongate motho ana sebeditse ka mokoko jonana bana ba le bogale ba moomanya gona o sabetse mokokone ya ba ba sa tika sa saela gore ko bane o na sebeditse ka ona o ba tsebe o tla hae
0: Ora go no sa lokela o hlabwa ke ene o no tsanela go hlabelwe.
3: Eh, a jona ba ha ba ka ba o hlaba ba o tuela yena ba tsena wona.

0: Natesa la kudula mitsuzungiru fume kankano hora yale fume. Wele se gilibe zile na kigiliru kwa wana udi mumu na kukwa yutu ya wazidi zibu ima holo. Ndate pamuzi?
1: Ndate mbezi.
0: Ndate.
1: Kwa hukwa na mtuwa sabete mkuku na hukwa na mtuwa sabete.
0: Hey.
1: Nibasa unasa unosa ele madia hae mkuku.
0: Hmm.
1: Nkwen hama mkuku wana unzoro la leha sale mwona kito unonara mtuwa. Unonara mtuwa.
0: Ilu kundu kwa sa isale twa alo.
1: Ara go tsena go berlo mo go bona tselo. Ke bona go go go bona ga o tsamba isa tsong go bona. Ntwana na ikwa le kwa ga kholo tsa ikwa la e bona. A di bela a sa fitlile. E ne lo kele be le ba o hlabe le go tlhela ska na mo fitlene.
0: He bona.
1: E wa. Wela a je ntwana tsebo o duja mona ska na a fetwa le goma.
0: Oh, eh, ya uwe wa.
1: Eh, ya nda, nda sheba shabana ma, diya bwana sa zamaerlande mkukuna. Eh, taba dile tenga, wala fela nyako wa, suwa mkodiya, unu su mkazeta lakata. Eh, ale perhema, wele ba uko, wele ba muti, wele ba kute, mkuku ya la kute. Osa osa bili, kare anane la senda, depe si anane la hulunta towe. Eh, hai baba su, tu bimba nane ulin. Ba re tiisetsa mona go hlile motho taetsano ene ba teng go sena motho a tsebang mo wa le hona teng mme ka bena ntate mpetsene ge ga ga e buile fela gore ge hlahlella morolo o motjha ge boetsa a pelana no le na le fetwa
0: ke bona mankela mamer dume mamer go
2: tsena de hape
0: go tsong khun
2: ne ke kopela nomoro tsa nkgono ya nene tsa 57 di ya ka ka tsela ke ya di ka so.
0: Oh, ke tla ho fa tsone. Eh, ke tla ho fa tsone nkgono. Eh, ke tla mo fa tsone ndo tpa motse ya ke.
1: O jalo
0: ka ha re bile me he se batla buisana. Mamiri ya o ka nna wa kena ndo tpa motse ya tsene mo ntsa a le ka ho a ka ditaba tsena. Se lentse le di bua ntate pa motse e tsola
1: pele go godisa boleng ba rona gale setšhaba ge boetsa pa ge igopotsa boleng ba rona gale setšhaba ge boetsa ape ge manolla boleng ba rona le boitsebo ba rona gale setšhaba mme tsatsing lena ntate bula ka ge di gatsho tse meja o kwa di a kena ntate mme ge ananela gorotlhe ntate mpetse gobe ditlolo le bagadi ba ntse ba ba fa difono ba kena ke letlotlo le re sa batleng. Ha le dinela ba sa ka ba sia le lona ka gola gang go lonta den pesine le go ditaba tsena ga di kotlile fela go ganana ka o itlosa monate ge ba ka tetelong yalana na o le nanta go be le batho ba fumana ntharollo ya rona ba fumana ba beng ka bona jwa tetelong yalana na o le nanta re ba tla ba sotubele kgale ba phela ka pelitse bogoko ba bangwa tsa be ba se bile ba gwala thapo ntate ba ba e gola ba entse qeto ya gore banka bona ba se ba tlhokagetse mo ba teng mme ka nna ba ka lenana o lenang tate tharollo ditaba teng ga ukwa nkgono wa sare ke kopa dinomoro ga se nkgono fela batlang dinomoro ke basotho ba bangata golo ba tlo batla gore e tate mpetse re thuse ka dinomoro tsane abutuwa ka monna wa ka ausi wa ka malome gangwane jwalo e sale ya eya mme ntate ke ona maikemisetso a lenaneo lena re se ka ba lenaneo la ditaba fela seo re iqeta monate monatele
0: e mong e tla re ga ukwa gore he banna wa tsaya motho wa nyametse wa kgafolelo o tla ya go omagegeng wa motse ba mpela ga
1: ke.

0: ebe ga o fitlha mo fantotseno ga a o etsa teng
1: sejanata le bagotsweng ba bangwe ba kabametse lenano le ntatetlhe ke ona magolo a ka kotlologo
0: le
1: magolo a re mametse ntate ba bangwe ka nabo ba re mametse tsena e sale a phephethelwa mme jalo o ntsa uko ga e ba sele le motse fetang tharo bona botlhano lesome a sa ye gae e tle ke legolo o phephethetswe mme ka yonane o le na ka go kgafola ntate ge tlegege le yena go kopa ye gae le pele a kgafolwa
2: Ada semula yang saya tahu orang tahu, dia mungkin kuat apa kata. Tahu
1: orang
2: dah. Hanya orang yang punya antara orang mungkin kuat. Hanya masih di mana, di mana kita mahu pasti di mana bapa yang yang lain. Mungkin ada orang fua mungkin kuat. Kuat apa yang dia kata? Dah
1: deh. Pasti di mana?
2: Ala mo ya go kopa yo mo go tlhola di khapatsa bana ba. O ke le ha ka la go kwala ma sa mo kula o le tsa. A bona bana ba balla.
1: Mm.
2: Ka nne tlotla thai, o tlata.
1: Mm. O tlata. Ke le bi le tsa go lobanda.
0: Ai, yo nna go.
1: Ba le tsobla go fide thagollo ntate. Mm. Ho tla ke ya gatala mokoko ona ntate le tsa mabidi khapatsa bana.
0: Ha ke gore mokoko ona wall. Wela ha ola bona khapatsa bana ba ha.
1: Eh ke ntana. A ke ba. Ho bona ke ntho emo etetsa la rata la pherekamo. Emo hlokang wae ha e le tswalo. Le mo hlokang ga e ha ho hloka botsitso. Ngone ka mano go hana ba hlalosetse nona ga e qala ba ho sefela ka matjiki a kgodilla fela. Ah o tsena ke le tswalo le tsabe ya.
0: Hey man.
1: Tsamo tsara di
0: a di tsara. Ke ntate phamose. Mama re dumela.
3: Hello ntate.
0: Khotso mme.
3: Ke nna mme la tsene go botabuti.
0: Mme mme la tsene.
3: Eh ntate. Ere ke ke tira radio he.
0: A e di mme o ke tla mo mamela.
3: Eh ntate. E nna ke wela.
0: Nna mme la tsene.
3: Ke oba. Ke tlhagetsa basotho.
0: Ema hantle mo o no go wena e be o tswela pele.
3: Eh mane mo no go bua ka meriana ya basotho. Nna se ile ke nka se bona ke gore Jesu lateng Jesu ga ntse re tla re gola. O no go tswela ka ntle go ka ntle manene thutaleng go tsa go tlhoka go dira ka gona ya mabona go lenyana mane.
0: Ho go tsena. Ho
3: tsho peng.
0: Na ndi pa go tsho mo go hantle.
3: Ya ho tsetsa mo.
1: Ke a mo go nda.
0: Onda.
3: Ndati.
0: A tsela pele.
3: Mo ga ho le se go ho ka tsela ka ke go mo tse go tsamaane. E ne lo a go re. Ha ka nna le tsa re le tsho ke se la dala ke la ke nna le tsa le mo la his. Ba re tla pa tsa mo no tsa tsa ho tlela pele.
1: Mhm. Jwale ewa nyametseng yana e sala ya le
3: bobitaba. Re bone ho ntse ho phasa. Ho phasetswa maru. Hala je na ho ka hlola ho le re yena yo. Aba
1: ntse e tsi.
0: Aba o. Me mama la tsi.
3: Dade.
0: E re ga ukwa yena ho phatsa le tlo he. Jwale motho ana nyametse yena ho no etswa gwa ha ile le kgolo.
3: Dade.
0: Ana nyametse. Ka di limolemo ena ne le mo latagwa go ba o no sona di fono fono tse
3: a ku tlale a ru tlane
0: motho ana nyametse a sa tsi yuna o ka yena o na bitswa go go gatle hae go ba o no sona di fono fono tse
3: a nenga nyametse go no ho etsa meriana eno no gore a hweletswe ka yona
0: mhm
1: ke tsone go etsa ka phone hono tloetsa hono tloa ka fola ka bona o tloetsa
3: ke bona ka e ka re ka la ho baneneng ka nako engwe ne ke sa le monyanyana ke ya gola ka fola ene ne ntse ba e bua yo re ke se ke be ke tsotene
1: a le bang
3: ho ne ke ke ke ile ke ka hutla.

0: ausi wa ka ne a bua ene le yona eno ya go thibela letsolo jale nna le go thibela letsolo go ka bona nne bopaki ba teng ha ka 1960 ha ke ne ke le sekolong sa gakgabo ke ne ke ya kgwa yone ke le dilemo di obong ke le sekolong ya ba ka letsatsi le leng ga ntse re le sekolong mono gwa tla maru a tlhabeyang a tatileng a matsho a mabe athe maguana a ya lebile gona kolong sena seo ke leng go sona se ke leng ka gago go sona e ne e le nakong ya gakolosetswa ya ba matitšhere age e mang ganyanyana le godi e na le lebe maruana a mabe e tla re gapula ena e feta le tsebe go tsamaya itse ga re ntse re ditse ka monono sekolo se sotse jalo la be se lebenya letsolo la ge lai ga nngwe hei makamakamakala gage itse ga lebenya kgetho la bobedi la e gala ntlo eno ya sekolo ka go fela ga yona ba kubelela marwe e ne re ga ke sheba ne ke le molengwe ka mogago ga wa tlas sekolo sa rona e ne e le sekolo sa heisi ya nnye ya jwaga jale le monyako o ne o sa kwalwa le difestere tse yone di sa kwalwa ge go kelwa ka moo yare ga ke bona ntlhena e etsagala ka be ke ema ke tswa ke tsamaya bana ba sekolo ba ne ba wele fase mona kao fela ka fumana e le nna fela ke tsamaya ke batlola godimo ke bie ke tswela ka ntle ga ke tswela ka ntle ke fumana gore ga go ne a tswileng le ga a le mong ka kolong seo matitšhere ditlelase tsotlhe ntse di le ka mo ke nna fela a tswileng itse ka mokanyana gombo ya ba jalo ka ga ne re na le sekolo sa higher primary jalo ka ga ne re le malowa primary ya ba ke bona ba tsa ba matha go lloa go bua ka motšheka kgutla tseleng kare a e re ke ye ka mo ba bang ba yang jale yare ga re le ka mono sekolo seno sa be se tšha selogela se re tuga bo tšhelela bana ba 11 ka mono ba lesome ye motso mong jale
1: gona ka mo o tswang ka teng
0: ntate
1: gona ka mo o tswang ka teng
0: gona ka mo ke tswang ka teng gona ka mo sekolong seo se ke tswang ka gago go sone ke ne ke le mong ga ke e tswa ka moo go sena le ga ke tswela ka ntle go ne go itse ngwane go sena ngwana le ga a le mong e le nna fela yare ga ke bona gore ke bana ba lela go bua ka higher primary ka be ke ya ka teng go ne o thelele bana ba lesome le motso mong ka moo jale ntho yena eo ya letsolo le jalo ka ga ke tlala go bua mona ke ile ka bua ka gona jale ke bona gore ga ke tsebe ke bona e ka e kage thibelo eno e neng etswa ke batswadi ba ka gore ga lesa bula le thasa ebe go tswelwa ka ntle go motse go thogolo phatsetswa bana letsolo e ka nna ba ke ntho yona e ileng ya nthusa gobaneneng ke nna fela ileng ka tswa ka moo bana ba bangwe ba be ba tlabuile ba ntse jwang ba tshele ba bangwe diikapa di ba ka pele di ba tshwere melala ena empa e mongwe wa bona modimo wa mothusa a kotloma ba tswa ba bangwe ba tshelela ka moo jale ke mona mo kereng dintho tsa basotho di ne ntse di sebetsa ba bile ba tsebana ba di etsetsang jale ana ntho ena eno e ne nthute gore boemo bola bo ne ntse bo etswa heso nke ngwe ke bona bo ileng ba nthusa gore ke kgone go tswa ka moo jale gape basotho ile ba batho ba nang le bogopo go rona bana ba bone ba ne ba tseba meriana e mengata e thata e neng e kebe ba ntse re thusa le gona jale jalo ka ga ka nako tseno go thwe le ga mashodu ane a le teng ha letšodi le ne le re le ya tshimong ya motho ga a fitlha mono o tla potoloa mono o ne a fumane e le matamo fela ka gaga masimo anono mo ga ga tshimo enono a be a gute kapo e re ga a gogokene a fumane kwena e ntse solola ka mono o tla tswa phaphathe ya ba ya tsamaye jale bagolo ba rona ba ne ba sa re jetse ba re re tla jetsa ba bangwe ba bile ba file ka nyeo ka nyeo ka makunutu ano
1: empa kwena mogolo le wena wa tseba
0: gore ya lesotho
1: moriana wa gantsetswa
0: ntse e haeile tate
1: ke re le wena wa tseba moriana la e ka ba bang tate wa gago o tshwanela o ntshe kgomo o mofe la e ba e le motswadi wa gago o tshwanela o lefe ka kgomo o molefe la e ba eletsa go tshwaetseng fela kuele o tsebe gore yena o gantsetsa moriana wa
0: ne re sa tsotelele ba bangwe dithoto re le bana ne re sankele lethonto tse jale bona ke bonang gana jale gore ba swele ka meriana ya botlhoka e mengata ebile lesotho ke naga

0: haholo ka hore go thwe ya loya ka baka la meriana e neng e tsejwa ke Basotho e neng e etsa ntho e bonagalang e pepeneng jale ke ka gona Basotho bana re sa tsebeng dintho tse ngata batswadi ba rona ba ile ba re tima mding eo ntho tseno tse botlhokwa tsenono le meriana eno e botlhokwa eno tse dintho tse ngata bothata ba bona ba ne ba re sekelela jetsa bana bana ba tla jetsa batho fela ga a sa jetse bana le bona bana bana ba gae ba tlo tshwara bothata ba gore ba batsele na ba itshasolola jang ba itopolola jang motho o shwaleng eo le letlotlo le enono a yo patwa badimo bafunkwana le lona a sa ka ba a ka tshololela ngwana gae mong ngwana a ka sala a tshwere ntho ena a ntse a sala a thusa setšhaba sa Basotho se seng se salang
1: galebonkgo
0: ee ya ntate ke a dingata empa heke a nyenyana ke tlaitlhaisitse monong
1: galebonkgo hei masome a mabedi a nang le metso e mene fela ntate fa motse di akaretse ka metsotso e ne e mene
2: ntate re leboa gagolo Basotho ka kananelo ya bona tabeng ena e ne re e tshwatlha ka jeno eo re leboang gona nna le wena motlokwa ke ya gore ditaba tse ne re bua ka tsona ne se tsaka le wena etlhile re entse bonnete ba gore ke tsa Basotho re entse bonnete jalo ka gore ba re file mekgwa eo ka yona Basotho ne ka ba etsa go ka folwa go bitswa motho wa legolwa a tle gae re boetse re a rutwa gape gore ditaba tsena ke tsa boleng ba rona mme e se ka morolo o motšha o re mametseng tsatsing ena o ke se dinke di dipale tsa gale o ka dinka e le taba ya thepo ya setšhaba sa gona jale mme le bona ba dinka taba tsena gobane ke setšhaba sa ka moso e le gore Basotho le Bosotho di sekebe tsa tlhakoa matlha bona e leng batho ba bagolo go ba mamedi ba ke neng tlhe ntateng pese ga ba leboa gagolo ka taba eno ya go kena le go refa lesedi la rona tabe ena e ne e tsiwa jang e tsiwa ka mabaka a feng go batho botlhe ba ba tona le ba ba tshegadi bao e leng magolwa ba seng ba sa gae taba e ne e tshwatlhwa tsatsing ntate e kokota dipelong tsa bona gore batho ba gae ba tsietsing rona batho ba teng ba sa phela kapa ba phela ba bangwe o ntse a re o tla gae motlhana le tšhelete tšhelete a se mobu ga e bokeleletseng ge mokopa yotlha ga ya ntse a le jalo mogelo mongwe go gata mobu wa gae ke one o tla mo bulela matlhogonoro ba bangwe bana ba godile ba bangwe bana ba bile ba bolotse ba bangwe ba nyetswe ba bangwe ba nyetse batswadi sale a kena poneng ba bangwe ke bana ba nyamaleletse batswadi jalo jalo jalo jalo ka mokgoleng ka teng ka baka la lenano lena la tsatsing la tlhe yang tateng pese ge kokota le go qela pelong tsa bona gore go sane bona ba o sane ba ke ba ye gae motho a yo gata mabaka go batho ba sane ba nyamelelwa ke bang ka bona ga ba file ka mekgwa e mengata ntateng pese gona ba ka etsa jwang go bitsa bao bang ka bona gore ba tle gae e le mekgwa e ne ya Sesotho e ne sebediswa ke Basotho mme ke utlwile ntate go ba mamedi ba keno go taba tseo di ne di sebetsa mme ga keno gore di ne di sebetsa ke tlaga di a sebetsa gobane re ntse re le Basotho ga re so fetoe gompa mo etsala fela ke gore ka go tlhoka tsebo re ntse re batla gona motho a ile Gauteng na ga tsele ya moapesi ga ke be le bone bonnyo moo sale ya Gauteng o tla wa ukwe ga Basotho ba botse ke ka re Gauteng ke motseng a le monyenyane fela moo e kang ga o tlo tsamaya wa teana le motho wa gae ee ya ntata ba tsebe ke fatshe le bataletseng gagolo le go fetana ena gona ya Lesotho empa ka baka la rata e ne re ba fileng yona ka jeno ga ba yetsa tabeno go kgafole ntate batho ba tle gae bana ba kgafole batswadi batle ba bangwe ke batswadi ba ba dileng support-o bana ba kgafole batle ba tsebotse bana bang ka bona ke bomang ba bangwe ba e ba utlwe fela otho ntata o keng eo ba baka se itseng ga ka mo kgafole ntate atle a tsebe go tla bona bana a tsebe go tla lokolola mahlonono a bana ba phethele le maseko le maetlo le meetlo e dikerang e etsagale ka o tshotsena tlhe motlokwa ka nnete ka ba ko e ntsha madi ga e bue ke Basotho beng ba lenaneo leng gona re bo mang ngwana
1: mmeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: mate mant

Mas a peça não pode.

0: ya tsebang ho fetola maemo polkey we bitsa siemo ka puo ya habo mamadi wa selme selsuthu dumela re metsong e supileng re foletse hora ena ya leshume le metso emedi selmeng selsotho re ala mosebetsi o moholo wa ho letat ho jane ha re tlo leta fela re tlo leta ka lerato le ka magethe re tlo mana mo re teng re bile re lotsho mane ho renyane ya bohlano la ka lebitso ke ausi mpolokeng wa ntate smoothy ke o tsamana ya maletat ho jane ke le boe kgaitsedi ya ka ke le kganya mpesi ha e sale ana le wena ho tloa mane ho renyane ya bo robong o fihla a dinyahlatsa mona moo ke dinanabelang teng re ikela mane ho renya ya bohlano ka lerato le ka makgethe jwalo ka ka mehla mosebetsi ona jwang kapa mohlwa re tlo o bula ka thapelo mme thapelo yena e tlo tsiwa ke lona maletano ho jane
1: lerato le ka makgethe
0: kaofela
1: ee tšhabana sa kgomo
0: ndate
1: kgotso mme kgotso
0: o kgotso ndate
1: o ke tsheba mme wa
0: ka ka lerato le ka makgethe ndate wena o ntse jwa
1: a mohau ke kopa go bula mosebetsi ka thapelo
0: ee ndate
1: Motimo ntate motimo moya o halelelang re atamela ho wena ntate le sonya ka shiko ntate re tla ho wena re na le fresh ho ntima mahlohle o go pa jo ka mehla le matsatsi o ntate ha o go be sekalo o be sephetho sa mosebetsi ona a rona ntate ke kala nna le le lohulu ndi go ntate a mahlohle se a le smoyeng sa fane so tujo hofa la re le tato jana mdi wa ka mantwane a batho ba bagolo jo fa ka okopa ntate re bile go o leboa ntate re qale ka o leboa gobane wena je wa foore go o leboe dinthong tsotlhe ntate ga e le mona gore nketse sebogodi sa rona se ratega ntate wa senka ntate go tlwadi ga e leng sa tsona ntate modi wa matlhotlhe wa ba tlo mpenya ka go dikgaso tsena tsa lesogo radio lesotho jehofa ga o leboa modimo ntate ya matlhotlhe ntate ga se ka botlhale le ka tsela ya sona jehofa empa matlhake a gago ntate go o kopa he ntate gore mogadi ao ke elwang ntate o tlo tsamaye le ena sena kaolokang go kobele kolo e ne golo a kana-kana ntate ya re letato jana a ba ye o re beela yona mntate gorenyane ya bosane modinyane matlhotlhe ntate le tshware ko wena ka sebele ntate e be wena o teng ka go lona lenaneo le ena ntate go tlo o tsebe ntate obane jehofa ka tseba gore wena modimo wa matlhotlhe ga o le teng mathata ayo ke re ko opa ntate re re ntate ditabatabelo le ditakatso tsotlhe tsa gae selemong sena modimo wa matlhotlhe mogadi eno wa gago ke se ka ntate di ka phethagala tse ntle senatlha sa oloka ke mo kotlela katlego dinthong tsotlhe ntate tsa di labalabelang no fa le rona re le maleta joto jang ntate go kopa o re kopanye ka lerato le kgotso e nang ntate re kopantse ntate e ne yate modimo wa matlhotlhe le tsotlhe ditabatabelo tsa rona tse ntle modimo wa matlhotlhe o ko di atleise jofa go tshepile modimo wa kahle a ko re etele ntate lenaneong lena la rona le rateyang gakanakana jehofa le re kopaneng ka lerato gore ntate le nne le ate lerato le ene modimo wa matlhotlhe dingata ntate tsotlhe tse re di labalabelang jehofa le mosa mo e bang a ke a kgona go finyelela modimo wa matlhotlhe ke kopa ko finyelele obane jehofa ko wena a tsebang tsotlhe ditakatso tsa rona ka bo mong ba rona jehofa go tshepile amen le bitso laka ke ntate matsogo a sebeletsang metso kwakaka ke a se sia sebaka
0: o kgotso ntate ke leboa
1: a o helele mme kwaka
0: amen ilet
2: ka lerato le ka makgethe
0: kaofela
2: re tšhabana sa kgomo le phela kwang a o setlama
0: ka lerato le ka makgethe ntate wena
2: go thetse gantle mme ke kopa o leboa thapelo e ntseng ke ntate matsogo a sebeletsang metso ke le ntate bine la mogena se fela se se chata palo tso ha tebo ya o fili monti ke a le bo wa hla o tswa ka
0: o khotso ntate
2: thank you
0: alet
3: tsala ga tlo ka mafet
0: ka o fela
3: ga e tsala ma sa khomo
0: ntate
3: ha se tsama no me
0: khotso ntate
3: ntso tsela ntle ngwana so
0: tsala ga tlo ka mafet ntate na ntsa e ba batla wa o etela wa o qetela ya tlo re lebohela ge tsebe o fetela mogahlelong o bo hi letwe
4: ala ka tlo ka magetse
0: ka o fela Eyelid.
5: Kala ka tole ka magaeta o tla mano.
0: Ka o fela.
5: Kala ka tole ka magaeta o tla mano.
0: Ka o fela.
5: O jana tsa khomo.
0: Ntate.
5: Ha ke le bua di tapleng tseng ke ntate matso a sebeletsa mmetso. Ntate ke nena mo kana se fela se tsa le yena a kena a ile go. Ntate bogalake ya motswala le motho le yena a kena a eleboa le nna ke a eleboa ke le ntate kgala madi ya ose le wa mokoina mangwe le a makhutshwane yone a ifitlileng gago ke a leboa a setlamano a tlhantse ipheletsa mate a tsaya setlamano
0: ntate
5: ee ame wa kate
0: amen hasimo he wena mmamedi wa sealemoyeng sa lesotho a re re feta ka katleho mokgahlelo o wa pele wa lenaneo la re le tatho jaanong ona kuane wa dithapelo mmoho le diteboo jwale ha re etsa tjena re tlo leba mokgahlelong wa bobedi mokgahlelo ona wa bobedi kuane wa ditsebiso mmoho le dithotobolo dithotobolong mona ho etsahala tse ngata

0: Ya ra go mo tsama.
1: Nna le.
0: O bra ande le go agwa.
1: Kana ga tole ka magethe ndede nna ntsa eva.
0: Ba ba yo dara yo ga ga go ma zumba ga ya iso. Le go ba vidi ga di ja ma la ba wa ma ya ite. A tsama man.
1: Eh andat.
0: Ba go ma ya ndi o mo di du di mo go.
1: E kuka ha ocho.
0: Mo di du di.
1: Ha ehle.
0: Ei. Wali. Tena ja di ge. Mo di mo le mo le mo ndi da ba go le mo di tima ga ndi. Le le tshwe le gupu gupu le tsi le tsi.
1: Ha ehle le tsa mo kiti ka pono to le re to re to le tsa tsa mo kiti.
0: Ya le le mo kiti ka ka mo ga go bu bu bu go tsira se pa ka sa nyala.
1: Ah ska re re tla re nkile di jo go na ga di jo he.
0: Ya le a go ya le mo kiti ka di ndi de re re re go para go di tsira ga. Kanto yiri mo ga di ya ga manda ga di ya den.
1: Eska re le tlisetse dijo ha nga re na tla re sina makopokopo re meme o go jwetse o re nyala siditeng re tsebe o tla mokiteng
0: tsona di tsedi ga no le go e mazuma a mahlano di
1: ndate
0: ga yo na ga sa ga di nyala si ha sa di bugeza ka se re di sepa
1: e ndate
0: ba se jo re re o ra re ntse ba di noni
1: e
0: di re re di ga masiri
1: o ndate
0: ke le dikile ma ya roga ma ya ke ngo ma ya nja ka ma shuma ma la ha ma shuma ma ke ya metse ne tlano go di yona e tsa rura mo wa ye ka ta ka ho ya pe ma ya nja a ma tle ka ma shuma ma ke ya metse ne tlano go di yona e la ke wa e ke mo ha ri ka ho ya pe ga go pa le ka se bongata ma ya nja Kero lo ma jwa tsa mo gidi a tsama mo janja mo gidi wa ikope.
1: Ke ke ke o no go tlang go libi.
0: E o tlang go libi.
1: E dadde.
0: Mo gidi ke ndwe go le o mo ra ikope la yo le ma janja. Ha re ta ga ikope mo gidi la ma go tsama mo gidi a di dira ba dimi.
1: Mhm.
0: Ba le ja ka re mo ba re mo gidi di ya di. Ka nama. Sa qatso ya wa se dire go le ka ra. Ha go tlo ba ntse di ja bo ke ma janje. A o tsama.
1: Ndade.
0: Go tlo o di na le ba re ntse ja mo.
1: E dade.
0: Ha o di le ba re ga.
1: O ndade.
0: O ga wa ba ga ba re ga.
1: Ah le letho. Ha ke na go yetsa yenu phoso.
0: Le ba ja a yi ba ba ta ba wa go ba ya de ntse ja bo ntse ja. O bo go le ntse ja.
1: Ndade.
0: O di ga tsama.
1: Lo khotsa dadde. Mashume a mabedi anang le metso e robong a metsotso re foletse hora ena ya. Re foletse hora ena ya le shume le metso medi. Ai pina ngopotsa wa haile. Yena pina eng khopotsa wa hai ke bua jalo ka ntate Nkope ka tla dire ntate Nkopele ke tebala ntate pelle a la fela ke hopola yena

shume le nanga le metso e me ka e supileng la metso so jole re ya re libile mane a hore nyane ya ya pele rentse re rentse re lena ko nya yane ya dithutubolo mmoho le ditsebiso yeo ke la hlaka le regisa gore hao re be re tlo thola hao re be re tlo itetsetsa mino hle yo.

0: eyelid.
1: Ta ta ta ka ba ha ta.
0: Ka o fela.
1: E cha wa la za go.
0: Ndad.
1: A di la ba ra ra ntle.
0: Ka la ga tole ka ba khetho wena o ntswela.
1: A ga bela. Ndad ya ya lo ha le ma tsho pili sa ke ke nga ma go tumura.
0: Ndad.
1: Ndi ye go ha tsa.
0: Khotso ntate.
1: Ya mo ma hole de gele go bo go. Nwa ga ora le de gele go bo go de gele ba le tatu ja na ga le de gele ba le tatu ja.
0: Le ka phato le tla bentse le ma le tatu ja le tla ne letle.
1: La wa yentse ke yentse ke go ma go di le fara de go mo tsale ma ga a tsamba sha ba kwana yo ari ga.
0: Mang hana.
1: A je yo le le jimu tsa le ke tsaka de mal tatu ya le.
0: Wa. Eh mbe ya le motho mokokoti. Jale ya ba. Ayo.
1: A je yo na tsa ba tla go ba ka go bala le bona molomo le molomo.
0: Ke. Ke mo tlile hantle go motho ena o qakile ka ditaba tsa hae. O ba tla o tla ipontsha bona hantle ka mahlong ka mo.
1: Ee, ga le ke tsegi ka o ka le ana ha ntla ga nete. Ha ha se le motho a ta se budi ja wa re. Ke motho ya ile o tla le ntate mphasa ho.
0: Mhm.
1: Ee, ga taba ena ya di papa di ngwana hape hape.
0: Oh, ya le ntate mphasa o la mmona go. Na santse le tenga ja ba ja ba ka mona ke yena ntshitseng.
1: Ee, ga dite ba la ka ba utlo go ka ne.
0: O dade.
1: Ya, le jero fa a ke ke a shaba kwa la jimo gallo wa ga ino. Ee, dane le ena ga ta le ena ha be.

0: feta nthojana.
1: Ha e ka le hatile mokoka tje. Le thutse litse tu ho etsa la jwa. Mafelo a beke, nthona di etsa hala le dingata. O no le ho kae wena o etsa eng? Ha re qoqeng. Ke ne ke le ha e sukwane magwagwe. Pho wane. Ha se mudi. Kona mo ne ke le teng. Ke boloka nkgono wa ka nkgono Makidibone Semudi moya ha e phomole ka kgotso nka rata ho utlwa hore na le sebedise jwang e ntho tsa mono dingata keore ke tlo di qoka beke ena e be fela fela o koreng ke ke le mamele hore na ne le le ho kae ho etsahalang ke mantaha tlo nka tsona re utlwetsa mafelo a beke. Ke ba bakae ba ne ba ile kwa mokgotlong kgono wa ka ka sotlwaneng ke a tseba o ne a ile kapa o ne a tshepisitse jwalo. Ba bang le ne le le ho kae ho etsahalang hle. Eyelid. Kaofela.
2: Ke ba ka tlhong ka mo.
1: Ha ke a tata.
2: Tere tena.
1: Ha ke a tata.
2: Ha o sa le o mo le, tere jo le mana le di fa, a ba ka go fela ga ke. Mhm. Mo le se re ke fa ya mo go go la tshela la ha itse. Ka ba go go kwa na. Ke ne ke isa ka pele. Ke ne ke ja ka tsa bogotlong le ka go tsheta ka bona ka bona ka di nthong ke tsa rona tsa rate ka di tsa go tsapotsa go di ka le ga la

0: hantle haholo.
1: Oh,
0: I get to keep that on the room again and let you know. I can show you a
1: marriage by Kenahano. What was her line? I'm not sure I don't know what I didn't know. Oh,
0: me?
1: I don't know what is housing. I'm taking my fancy. Where was three direct on my name?
0: Eh, kiss it, lamb. We direct.
1: Eh.
0: Mujetu wa hanga silibu.
1: Mwana kipanya kani mchite tala.
0: Mwana mneke se tamu.
1: Mwana kipo sebo mwana mchite tala.
0: Ke se tamu.
1: Mwana kipo tala kini. Hakina kipo tala kini mwana kipo tala. Kini hawa kipo tala.
0: Ehe.
1: Kini hawa kina.
0: Usota ikhatala mwana mneo kena utosa. Ka e rante la utoso mulumu. Nipatwebe se ncha. Da o tla bo o
1: ke a ya tsile ke mmale ka tswa sentle ke tsai sentle ke ke tswa
0: ya lo batla e ka thuka nne ntse ke ba mpatlela mogogwana mono ke hle ke the ke tlwa masimo mona be sentse ke tshaisetsa mali suku jala ke bona ha ke tsebe go kena batho bana ba mahalo suku ba jwa ba thotse ba itse tu ba mo memetsi.
1: I'm not going to get a little bit.
2: O tsabana sa khomo. Nela a tsami.
0: O khotsong khona.
2: O pela ja mme.
0: Ka le batlo ka magetho wena ntse ya jang?
2: Mo ha ing wa mo gana ke ntse ke ba le.
0: Eng.
2: A ga me ke ka mafelo a beke. Ke sa le ke le la pemo na ke. Ke le ka tsebe. Ke ntse ke bo se fela fela.
0: O jile eng ka nako e?
2: La pemo. A ke jile ka tsebe. A e se mo. Ke ne ke theile di jetsa thabo a ke ne ke thabile.
0: Oho.
2: Ke di jo tenya ka la tsampelo ya ka.
0: Oho.
2: Ke ja mo na pele ba haisana re thabile re thabetse. Ba tira ba se tho ha hola.
0: O uno phele tsa birthday.
2: Wa bona.
0: Eh.
2: Ne ke peile tsona go ja mmogo le ba haisane.
0: Mm-hmm.
2: Le monna a tepadile.
0: E ke a utlwa.
2: Ka kwa ka hukunya bana ba mohale.
0: Mm.
2: E ka nete. Mo se ntse ke itlhophile hantle. A tseba batho ba ka moo ke a ba tseba. Ga ba re ruapa ruwe diphatlho tse ntšhwa ba tile.
0: hela ibile ba ba be ona religion malusuku mpe
2: mohalusuku
0: mpe ona malusuku
2: ba tebo
0: mohalusuku ke bone o tloa ga mabanta ke bone matsieng ke kgotsofetse moketote
2: bone moketote nna ka nnete bapeke otame ke noka ka flo ga baka ba bona go fela ba gathela dikagage nna ke di thabela go ja dikagage ba bona ka ganong ka mona ke fokolwa ke meno ba thaya dikagage di ditshoge tsa nyalafi di ditshe ke gabola fela nna ee nna ke a di thabela ba seke ba dianeya ba seke ba phee di be gantle di be borethe ebe mphe monna a te fela babe ke panya ka ditshenyegelo e ka ga ke ya bothabothe ga ke ya bothabothe ke itse bonkgono ba poteo nkgono tatai botaage ba mmoko ba iboteng bao ba batle nkgono bophela ke semphe go yona o santse a ba kenya manala a ba re gantle a le ka otsenya bana ba mogale a re tlabe re panya ka ditshenyegelo ge le batle
0: e ka re ke a le bona
2: o nna o ga o tlame tholagoti ee o se tinane o tholagoti
0: e
2: tlabe re le batle tsala le jange a le ka thejane ke a rata ao fela le ena mokhubi le bakhubi ke le rata kao fela ke nkgono monate ga o phuthele ka godimo setlaba sa matsieng ana a moima ke ga ose le gaka ana ke nkgono ja o time bana o nataba
0: nkgono ja o time bana
2: ja o time bana
0: otso re metsotsonge e mashome a mabedi ya metsegobong a re faletse goraya pele a letho
3: se ka magetse
0: ka o fela
3: e jabela sa kgomo
0: mme
3: o phetse gantle ausitlane
0: ka lerato le ka makgetho wena o ntse ba
3: ae ka nnete ke babaletswe ka mogao
0: ehe
3: e ka ba e be sa kgegese e ya mootsetsana
0: kore ke kala o utlwa le monatetsena ga o kena
3: o solalo
0: abo o eme nqae le ngwe o se ka ba tsitsinyeya
3: bo ga o ka tse wena nketsa mathaitaiang
0: wa
3: fumana ka nako ngwe e gaka sela le go tlhofotswa ka tsebeng e thopile tu e sa batle go utlwa letho e ntse go disa
0: tsatsing lena e nepaetse menepagalo
3: ba bona ka bantse ke utlwa go na le ba bammoo ba ntseng ba kgeretla ke re jwa nna se kampa ka kena ke kgeretla
0: a tsatsing lena o nepaetse o nepagala tlhe o se kampa e etsa letho
3: ke se ka e tlhekisa
0: o se kampa e tlhekisa o se kampa tsitsinyeya
3: ke re wa fumana e mebelo ena tsi ke re kare ke a e tlhotlotsa ke a e tlhotlotsa ditsana a ke re ke tlo tlhaela gona se ntse um boima bo bokae ke fumane go ntse le jalo ka ga ke
0: tseo
3: a setamagano a ke na le thole ke di tshwereng o ka tsega bile ke tlhotsole ko go bona um letsatsi la segopotso sa tswalo ya motlotlei wa rona ya ba bana ba re nne re atla re tlo o etela bana ba ke sa duleng le bona ka re sa fumane monyetla ke ke re tlo bona fela fela ke re go ba bulela letho ko go ba etsa letho tlanna go dile o ba sheba ka matlhong a usa ka o bua le bona le ba tlotla o shebile ntse go yo nta e be ke temana tsa ka tsi ha tswa ya kwa ntse ba ntse go nne go ba sale mogao o ka se bone ntho e jalo
0: fela monate ona
3: a wana le go utlile go bolelle ha ke re ha ba tla ba tsholotse matsogo
0: eke
3: ee ba tlile ba phuthetse ka nnete tse batsi bangwe ga ma rona ga motse ba dipomakotomane he ona
1: Ya
0: rata.

0: lo feta dipompo. Ha e ba ile dipompo nyi be se se bu bua nyi tshintse le se bonole ke sala je tirinyana ka hanong. Eh a ke nyetse mona di shwa shwa mo se mo tsa bana. Se mo se tinki tse tsheng. Ba ga di mashimelo ha di ba. Yale tsa sin lena ho hola meshe shwan tsaba tsa kase
1: ke wa ngopotsa ke atla sa
0: ne ke ke ka kapa me ke khodi a dikakapa ye
1: ke atla sa netness mo no ha ke tloa mo
0: ona ba hlatsa tsa sin lona lena
1: ke hile ke tlatsa sin lona lena nke ke ka ba ka hlola
0: O nje kele u kele u ite.
1: Eke.
0: U ite sa
1: ba ba ne mo. Wa tsamea mashume a mahlano a se papadi ya mona le
0: mana. Ha se papadi ya u swa ka le tswa le ka u fela. Ebe ka ntano kenya noto fela.
1: Ha fela golo.
0: E no o thetile ka nnete ha u thetile mpeli se kana ka sepe.
1: Ngore wa tsiba ke ntse ke nahana go a o bo mampulo ke mba hlokaetse ba le banyane. O ba le banyane bona bo haisa le o bana o bana ba ne ba sa e fihlela lo e fihlela.
0: Wa utlwa.
1: A ntse ke ba bala ka o fela tsatsing lena ke ga o mang
0: batho
1: ba ba tsamaile ba le banyane ha kakang
0: tjhehe ka le dula le ba tsamaile ba le banyane bona ko o ntse go ga ona ebe ke nnete ga o se o fitlhetse tsena tse wena o di fitlhetse gore bana tsa ke tsona
1: oga tsa batho ba bane ba le banyanyana
0: I'm not going to be able to do that.